0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santhon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santhon Gold Coffee na.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhon Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santhon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santhon Plus Gold.
0: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting.
1: A las 8:04 na pala, oh.
2: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.
1: Idol! Kalui! Alan Tepres. Good morning, Alan Tepres, ha? Napapansin mo ba yung mabilis na, ano, yung napapagod yung mata mo ngayon? Kaka-cellphone yan. Kaka-computer. Ha? Kaya itry mo ito. Vision X Plus Soft Gel. May lutein, may zeaxanthin. Sila yung tumutulong, Brad, protektan yung mata laban sa blue light. Alam mo ba yung blue light? Ha? Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidant para may shield yung mata mo araw-araw. Kung lagi kang nakaharap sa screen, ramdam mo, di ba? Minsan hapdi, pagod, minsan malabo na talaga. Yung Vision Plus, Vision X Plus Soft Gel. May lutein at may zeaxanthin na naiipon sa retina. Retina yung sa bilog ng mata natin. Tumutulong sila na salain yung harmful light. Kaya kahit matagal ka sa screen, mas manageable yung pagod ng mata mo. Di ba, mga kaibigan? May times na hirap na hirap ka talaga makakita din sa gabi. Kaya pumapasok yung, dito papasok yung beta-carotene na sangkap dyan sa Vision X Plus Soft Gel. Nagiging vitamin A yan sa katawan. Importante ito sa night vision. Sa Vision Plus Soft Gel, may support ka para sa mas malinaw na paningin kahit low light. Diba? Oh. Yan ay produkto ng Yes to Health, your number one complementary and alternative medicine provider. Okay? Alan Hamandron Tepres. Kalui, Idol. Idol Kalui, ayan, isa pang drama. Wala daw nangungumusta. Ang sarap ng kainan nila habang nagkakagulo sa Senado. Henry Santos, si Manong Henry. Ang tanong, kung guilty si BP Sara, disqualified siya to hold any government position, bakit si Erap tumakbo, nanalo, at naupong mayor ng Maynila? Do we have different standards sa penalty? Ayan pong mga tanong, mga legalidad, eh, hindi natin masagot pa ngayon, Manong Henry. Only lawyers, judges, yung nag-i-interpret ng mga batas natin, yan talaga sila makakasagot niya. May Rabi Gabinete. Good morning, mga katropa. RJOO John. Pa-shoutout po dito sa Rio Tuba, Batarasa. Shoutout po sa inyo, ha. Rio Tuba, Batarasa. Shoutout. Vilma Angeles. Good morning. Rodel Yara. Magandang umaga, Kalui. Ganon din sa mga nakikinig. Sana makita at mapakinggan nila ang iba't ibang arte sa Senado para mausgahan nila. Grabe yung mga ano, ha. May best actress, may best actor. Mga lumalabas ngayon. Oo. Tristan Gulay, good morning. Esniria Alpa. Dong Barok. Dong Barok. Good morning, Dong Barok, ha. Hana Diaz. Den Zenderson. Dayen Mungaya, SD. At gandang araw, mga katropa. Listening radio mula sa barangay Manging Isda. Rada K. Good morning, Rada K. Amor Mojica Amor. Asalay Piñalosa Merlin. Morning, morning, morning po sa inyo, ha. Merlin Billiones. Daniel Aroria. Good morning, Daniel Bert. Ang mabait, on the way from Tagbilaran City. Ingat po, ha. Geraldine Paalan, SD. Gandang araw, mga katropa. Tito Buboy. Good morning, mga katropa. Ingat. Alan Tepres, Idol. Shoutout ko lang ang aking katropa na si Boss Mike at si Kagawad Janelle Palma sa kanilang 33 o 32 Anniversary. Ba! Anniversary pala ni ano ngayon? Happy anniversary kagawad Janelle Palma at Mike Palma. 32nd wedding anniversary. Grabe ha. Buwan ilan ng ano? Ilang taon na kayo ni ano? 5 years na. Ha? 5 years. 8-7 years na. Oo. Oh. Hindi ko na matandaan kung ilang taon yung panganay ko siguro. Ha? 32nd wedding anniversary. Kagawad Janelle Palma at Mike Palma. Ha? Ito yung pagpapakita ng lubos sa ang 32 years wedding anniversary. 32 years ha. Yung iba 2 years, 5 years nagbi-break away na eh. 'Di ba? Pero si kagawad Janelle Palma ng Irwan at Mike Palma. 32 years na. Na ito yung simbolo ng totoong pagmamahalan ng mag-asawa. 'Di ba? Kasi kung doon pa lang sa misis mo, sa mister mo eh inaayos yung samahan eh, paano mo pa maaayos yung mga problema ng ibang mga kabarangay mo eh kung yung pamilya mo hindi mo nga maayos-ayos eh. 'Di ba? Kaya congratulations sa inyo ha. Kagawad Janelle Palma at kagawad Mike Palma. Wedding anniversary. Maganda mag ang golden anniversary, 'di ba? 50 tama. Okay? Oh, doon sa mga kaibigan natin, mga kaibigan, ha? Nais ko lang isingit ito. Salamat nga pala sa Price Gas. Alam nyo ba itong Price Gas? Oo, kasi 'di ba nagrereklamo ako nung nakaraan, bumili ako ng gasol. Bumili ako ng gasol. Ang bili ko ng gasol ay 1,750 gasol. Oh. Eh nag-rollback na Allison eh. 'Di ba? Nag-rollback na sa Maynila eh. Anyway, baka naman yung Petron gasol eh yung transportation ng binabawi nila doon. Pero mahal pa rin kasi dati 1,900 nga lang, 900 1,200 pero ngayon 1,750 na. 'Di ba? Ngayon, nalaman ko meron pa lang mas mura. Oh, nakausap ko yung mga taga Price Gas. Mga kaibigan, kaya kung mauubos na yung Petron gasol ko, kasi kabibili ko lang nung isang araw eh, yung malaki. Mga kaibigan, so gagamitin ko yan mga isang buwan. Depende sa paggamit. Di ba? O, pagka naubos ko na to, eh, hindi na ako bibili ng Petron gasol. Dito na ako sa Price Gas. Kasi, 11 kilograms, oh, parehas lang sila ng gasol yung binili ko. Pero alam nyo ba kung magkano lang ito? Axel, oh, kung halimbawa eh may tangke kayo ng ano, may tangke kayo ng iba, mayroong iba-ibang presyo yan eh. Oh, ilipat-lipat mo lang. Ha, isa lang ba yung na-send ko sa iyo? Oh. Kung halimbawa eh may naubos na yung gasol ninyo. Ha? Naubos na. Oh, Sulaine. Naubos na. Pwede n'yong kung naghahanap kayo ng mas mura, kasi itong mga 'to mga brand, kumbaga branded mga dati na eh, 'di ba? Mga wala kumbaga para wala kang pagpipilian, sila lang eh. Ha? Oh. Mga kaibigan, mayroon kang pagpipilian. Ito para sa amin, mas mura 'to eh. Parehas lang naman ang laman niyan, iba-iba lang yung kulay ng tangke, pero ang laman niyan pare-parehas, LPG pa rin. 'Di ba? Eh ilang naman ang gusto mo yung loob eh, dahil yun ang magluluto ng ulam at kanin mo eh. 'Di ba? Oh. Ito, pag halimbawa ubos na yung ako, yung Petron Gasol ko, pag naubos yun, ililipat ako rito eh. 1,750. Eh ito, 1,400 lang ito. O, magkano diferensya? Di ba? O ngayon, sasabihin, eh, paano ngayon yung regulator? Walang problema yan. Sabi ni Price Gas, papalitan namin yung tangke mo ng tangke ng Price Gas. Di ba? O, yung regulator, walang problema sa regulator. Lalagyan din namin ng bagong regulator para hindi ka naman problema. O, kasi hindi ka nabibili. Set na to. Pagka gusto mong ipalit sa kanila, dahil mas mura, mura na yung regulator. Libre na yung regulator, ipapalit nila sa'yo. Yung mga gasolito nila, meron yan bon eh. Oh. Mas mura yung gasolito, yung maliit lang. Oo. Yung 11 kilograms nila, 1,445. Oh. Yung 2.7 kilograms, 410 lang. Oo, yung refill. Yung 50 na nabibili ninyo, yung malaking-malaki, yung ginagamit sa mga restaurant, 7,000 yun eh. Kanila, 4,000 lang. Oo. Tapos may promo-promo pa sila, oh. Meron na silang tow burner, meron ng libre na yung kasama na yung tangke, ha? Mga kaibigan. Oh, ito all set na 1,100 oh. 'Di ba? Yung power kalan kung tawagin, power kalan. Oh. 3,645 may kasama na lahat. Okay? Meron lang akong babanggiting number. Ito lang ang tawagan ninyo, mga kaibigan. Kung halimbawa, naghahanap kayo. Ito kasing Price Gas pala. Meron silang planta rito sa Nara at saka dito sa may Santa Lourdes. 'Di ba? Diyan na sila nagre-refill. Yung dumarating dito, yung LPG.

o kung hindi, yung si Rica, yung sales associate nila, 0962-831-17819. Diba? Oh, yan lang yung mga tatawagan mo. Free delivery, Bon. 8 a.m. to 4 p.m. Iikutan ka nila. Oh, Power Kalan, yung 11 kilograms, yung malaki, no? Pwede lang i-deliver yan, mga kaibigan. Okay? Ako naman, doon lang tayo sa practical ano naman to. Diba? Kasi ang pare-parehas lang naman ng Solane, pet, yung gasol, pare-parehas lang ang laman yan. LPG. Mura nga lang to. Diba? Price gas. Merong planta rito, kaya mura-mura pa. Nagaanap pa nga sila ng mga distributor ngayon kasi bago eh. Diba? Mga kaibigan. O, yan. Price gas, ha? O, ayoko na sa Petron. Choice ko ito eh. Diba? Pag sinabi kong ayoko kay Gasol Petron, choice ko yan. Ayoko kay Solane, choice ko yan. Kasi mahal. Dito ko kay Price Gas kasi mura. Diba? O. Eh, lahat naman tayo naghahanap ng mura eh. O, di dito tayo sa mura. Price Gas. Pare-parehas LPG yan. Bibili pa ako nito, Bon, yung kanilang Power Kalan, Bon. Kahit sa tabing ilog o saan madalhin, pwede. Pwede ka magluto. Pwede ka magprito ng bagnet. Lahat pwede. Diba? Oh, regulator? Walang problema yung papalitan nila yung regulator mo. Para good day, Kaloy. Pakiulit po yung, ano to, Amor? Si Amor, nagtatanong. Oh, sige, ilista mo, Amor, ha? Ito yung truck na umiikot. Oh, truck ng price gas. Oh. 0938. Kahit ngayon, paubos na yung gasol mo, yung Solane mo, palit ka na. Mahal yan eh. Di ba? Oh. Doon ko sa mura. Di ba? Ako naman nagpo-promote ng mura. Kasi para makamura tayo, hindi tayo mapapamura sa mahal. Eh, pare-parehas naman LPG yan. Oh, eto. 0938-654-0270. Nakuha mo, Amor? Oh, ito pa isa, oh. 0962-831-7819. Huwag mo na ipapaulit sa akin yan, ha. Dalang beses ko na ulit siya, Amor, ha. Oh. Price gas, mga katropa. Okay? Pare-parehas LPG yan. Pre-delivery. Okay? Sige. Balik tayo. Miss Arian Tampoy ng Pinoy Workers Party List. Uy, si ano na, ha? Si, yung tatay. Ang nanumpa na bilang party list representative Pinoy workers. Okay? Congrats po. Ngayon, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Nakuha po nga natin itong schedule kahapon. Bukod doon sa usaping basura na tinanggihan ng mga taga-Bahili, no? Ayaw nila doon, saan kayo natin lalagay mga ano natin, ha? Mga basura natin, punong-puno dyan sa sanitary landfill na eh. Di ba? Mga kaibigan. Ngayon, Bullseye! Bullseye! Ang nakalagay dito sa usapin o doon sa hinihiling, no? Mga kaibigan ng DND ay maglagay ng isang offshore missile ship, anti-missile ship, no? Doon sa munisipyo ng Barangay Bahili, no? Issuance of letter of no objection for Department of National Defense project on shore base, onshore base anti-ship missile system. Patingin nga ako ng ano, isang anti-missile ship vessel o option o anti-ship missile system.

0: anti-ship missile system. Yung ba yung nakalagay sa barko, Bon? Kasi pag sinabi mong anti-missile ship system, pwede siyang nasa barko o pwede siyang offshore eh. Diba? O parang ganyan, mga kaibigan. Pero ang pinaka-ano niya talaga, trabaho, anti-missile. Sasalubungin niya yung mga darating na missile para pasabugin at hindi na tumama doon sa grounds o doon sa kung sino man yung target niya. Yun yung hinihiling ng... Kasi yun ang nakalagay dito eh. Di ba? Mga kaibigan, kayo naman sa Western Command, no? Lalo yung doon sa Civil Relations Office ninyo, kung meron po kayong mga ganito, kasi ito po ay isang public hearing, paliwanag ko lang, pag sinabi mong public hearing, everything is on public, including the documents. Ito kasi, secretariat ito, isang guniyang panlunsod, nakita namin na merong ganun na pag-uusapan. At hindi mo pwedeng itago-tago ito kasi public hearing ito. Kahit sino pwede mag-picture doon, kahit sino pwede mag-record doon, kahit mga Chinese spy ay pwede mag-record doon. Kung hindi sila malalaman na, of course, pag Chinese spy ka, nalaman ka, nandun ka, huling ka. Diba? Eh kung meron sila mga kasabot na mga local, binayaran nila, mag-provide ka lang sa amin ng mga information, may pera ka. Oh, eh yan yung nangyayari dito yan sa atin. Kasi bisto na yung mga Chinese spy. Di ba? Nabisto naman. Tanda huli na nga iba sa binabista. Pero may mga tao pa rin sila dito. No? Yung mga negosyante pa nga daw na kumakanlong doon sa mga Chinese spy na yan eh. Di ba? Oh, so hindi natin masasabi na i-confidential itong public hearing. E paano may i-confidential ito? E public hearing nga. Di ba? Kaya dyan sa WESCOM, yung inyong mga civil relations officer dyan, kakausapin nyo kaagad yung mga opisyalis. Ah, confidential po ito. Baka pwedeng itong public hearing natin doon sa opisina ni Kapitan. O doon sa isang lugar na kung saan makokontrol natin yung tao. Kasi certified as urgent ito. Diba? O bakit natin gusto doon? Kasi baka ayaw nating maisahan ng kalaban. Diba? Kahit hindi kami sa, kahit yung XFM hindi maglabas nito, as sa dami ng tao doon, at baka may spy pa roon yung China, diba? Eh, yun ang i-contain natin. Yun ang i-contain ninyo. No, huwag kami yung sisihin ninyo. Ba't nilabas nyo yan? Burahin nyo yan? Hindi namin gagawin yan. Public hearing to eh. Gusto lang natin iparinig. Diba? Ngayon, kung gusto nyo i-contain itong mga ganitong impormasyon dahil very sensitive at baka magamit ng kalaban against sa Armed Forces of the Philippines, mga kaibigan, eh di, gawan nyo ng paraan yan. Sasabihan nyo kami, huwag nyo nang i-on air yan before the public hearing. Or yung mga barangay official or the secretariat. Baka pwedeng confidential ito. Tayo-tayo lang. No? At yung mga purok president, yung mga ganun. Diba? Pero ito, public hearing to. Hindi mo masasabi na huwag nyo ilabas yan. Huwag nyo ganyan-ganyan. Hindi pwede yun. Public hearing nga ito. Pero before this hearing, kung sinabihan nyo agad, ay nandyan naman yung, kaya nga kayo mayroong Public Relations Office ng WESCOM. Ano bang ginagawa ng Public Relations Office ng WESCOM? May PIO kayo. Yan ang hirap sa inyo. Pagka ganito, nakikiusap. Pag kayo naman ang naglalabas ng mga press release, hindi nyo na kami kilala. Yung local media, tinatawagan nyo. Yung mga national media na. Hindi nyo na kami kilala. Pero pagka ganito naman yung usapan, nakikiusap naman kayo. Gan kayo magaling. Oh. Lalakad kayo. Pupunta kayo dun sa Pag-asa, sasama niyo lang yung national media. Yung local media, ayaw nyo sama. Diyan sa mga balikatan-balikatan na yan, national media, yung mga local, hindi nyo naman sinasama lahat. Pinipili-pili nyo lang. Oh. Tapos pagka ganito, nakikiusap, pakiusapan. Saan? Ay, ipantay-pantay ninyo. yung civil relations officer ninyo dyan sa BISCOM, pagalawin ninyo. No? Ang dami, may PIO kayo dyan. Oo. Eh ito, sensitive ito. Eh paano pa yan? Eh kahapon, binanggit na ron, nakalagay dito, oh, letter of no objection from DND, Project Offshore Base Anti-Missile Ship System. O di, pag nalaman na ni China, o di, lamang na si China. Ah, maglalagay kayo ng anti-missile dyan, ha? O, bakit kayo maglalagay? Paliliparan nyo kami? May mga ganun na. Di ba? Mga kaibigan. Ngayon, ang sabi ng kapitan, o, si kapitan, ito yung kanilang reaction dito. Nagulat si Kap, eh. Ha? Maglalagay kayo dito ng anti-missile ship o anti-missile system? Ngayon daw lang nila na kaya si Kap at yung mga iba, i-refer pa doon sa mga barangay official, pag-usapan pa ulit nila. Ano sabi ni Kap? Dito sa... Pati si Kap na ano eh. Nagulat eh. Okay, play natin.
1: Lang po umaga nabasa yung kanilang request na nag-aano sila kung po pwede maglagay sila ng anti-ship missile system. Actually, ito naman po ay para sa seguridad na nga nung ano natin dito sa Bahilo o sa ating bansa. Pero po ito po ay hindi po ako pwede mag-decision na ako lang. Kailangan po natin idaan muna ito sa una sa public consultation, pangalawa yung pag-uusapan muna namin ng council kung ano ang kanilang mga salubing patungkol po dito. Kasi once na ito na ilagay dyan, siyempre target na po tayo ng kalaban. Naka-ano na po yan, naka-resita po sa kanila. Pero hindi po natin pwedeng baliwala ito kasi nga sa seguridad ng bansa natin. So yun lang.
2: Bago niya lang ito nalaman?
1: Oh, bago ko lang nalaman ito kanina. Pag ano ni Elgin sa ano, environmental. So pag-usapan muna namin bago ako mag-finalize ng ano, decision. Kasi hindi lang po ako yung mag-decision ito kundi kasama po yung council at saka yung public consultation. Napaka-importante po yun. Kung papayag po yung mamamayan ng Bahilin. So yun lang po.
2: Magpapatawag ka agad kayo?
1: Hindi po. Ang suggestion ko kay ano, commander, lieutenant commander, mag-sit-in muna sila sa session sa barangay para maliwanagan po, mapag-usapan na with the council.
2: So bago kayo magpatawag
1: ng... bago magpa-schedule ng public consultation.
2: Misahin na lang sa mga kabarangay nyo ka regarding dito.
1: Misahin ko sa mga kabarangay, sana po huwag ninyong masyadong isarado agad yung inyong isip. Yung mindset natin, kailangan po pag-isipan natin ito ng maigi. Kasi po ito ay para sa seguridad po natin. Yun lang po masasabi ko.
2: Salamat, Captain.
1: Okay.
0: Sikap, no? Wag daw isara ang isipan at ito eh para sa seguridad ng seguridad ng ating mga kababayan. Okay? Nagulat lang sikap dahil meron ngang pahingin tong video natin. Yung ba yun, Bon? Yung anti-missile ship system, no? Offshore. Pag offshore, ibig sabihin na nasa lupa, nakalagay o sa barko. Lagay mo, tingin mo, offshore. Anti-missile ship system, offshore. Yan. Very sensitive. Sila lang nakakaalam yan. No? Naintindihan natin yung confidentiality ng information na ito. Pero maganda ring malaman ng taga-Bahili kung ano itong, ano yung advantage at disadvantage ng isang lugar na merong anti-missile ship system. No? Katulad doon sa ibang bansa, meron silang ganun, di ba? Pagkan pinaulanan sila ng mga missile, pinaulanan, tapos sinalubong nung kanilang anti-missile system, no, mga kaibigan, no? Yung Iron Dome, kung tawagin no, sa Iran. Okay? So parang ganun ba yon, Iron Dome o ano? Sa panig ng mga residente, meron din silang pagpayag. Yung iba, at mayroon naman yung iba na pag-aralan muna. Diba? Kaya nga inaano rito yung advantage at saka disadvantage ng isang lugar na mayroong anti missile system. No? Ano yung sinabi ng isang presidente pa doon? Si Kapitan, ang sabi niya, nagulat siya, ngayon lang nila na nalaman at i-repair ulit ito sa sangguniang barangay para pag-usapan and then imbitahan yung DND, Department of National Defense o kung sino dyan, na magpapaliwanag. Di ba? Ano ba itong anti-missile system? Yan, parang ganyan, no? Offshore eh. Pag offshore sa lupa. Di ba? Pag onshore, anti-missile system, pag onshore sa barko, siguro. Pero pag offshore, nasa lupa, parang ganito. Katakot man yan. Oh? Parang, di ba? Ayan yung onshore, baka sa barko. Pag offshore, doon sa mga barko, pwede siya sa ganyan, nakalagay sa mobile, or naka-steady sa isang lugar na parang yung isang, halimbawa, bundok, nandun yung mga missile na yan, mga Tomahawk o kung ano man yan, nasasalubong sa mga missile na parating sa atin. Parang defensive mechanism. Pero hindi lang pang-defensive yan. Pwede rin pang-attack yan. Di ba? Oh. Ngayon, ito yung sinasabi ng isang taga-Bahili. Mga taga-Bahili, kasi dyan ilalagay sa inyo, pag-isipan nyo mabuti. Kaya nga, dapat malaman din kung ano yung disadvantage at saka yung advantage ng isang lugar na mayroong anti-missile system. Anong sabi ng isang residente?
3: Naman po doon sa anti-missile na itatayo ng ating Philippine Navy. Ako po ang number one, pumapabor po ako doon. Dahil unang-una, binubuli na po tayo ng China. So, wala po tayong pangganti. So, for the national security concern, so dapat lang po talaga na magkaroon sila ng facility na ganyan. Mm-hmm. Dahil unang-una po, huling-huli na po tayo sa pagkakataong ito eh. Mm-hmm. Dahil yung ibang bansa po ay gumagawa na po ng ganyan. So, ang Pilipinas po, huli na po. Yung mga base militar natin eh, kulang sa facility. Mm-hmm. So, dapat po talaga number one, magkaroon po talaga tayo ng mga ganyang pasilidad dito sa atin, lalo na dito sa lungsod ng Puerto Princesa sa Palawan, dahil po tayo ay malapit po sa West Philippine Sea. Yun lang po. Salamat. O napapanahon po talaga na maglagay ng mga ganyang facility dito. Dahil sa pagkakataong ito, tayo ngayon ay binubuli na ng China.
2: Paano yung, halimbawa, yung sa security na pinag-uusapan kanina, kung halimbawa nga, kung targetin, sakasakali ha, hindi naman yes. Nila, sakasakali, kung targetin daw ito, yung matatami daw kayo mga rito?
3: Sa, for that question, siguro, given na po yun eh. Pag nagkaroon ng gera, so number one po talaga, number one, isecure mo sarili mo. Mm-hmm. Kasi hindi po pwedeng walang panglaban ang ating mga militar sa mga kanilang base militar. So sa sinasabi po na target po yung mga base militar, yes po, natural po talaga yun. Yun po yung unang tatargetin ng kalaban natin. So tatargetin po sila na wala pong panlaban. So napapanahon po talaga na magkaroon ng mga ganitong facility na ilalagay po dito.
2: Anong pangalan natin sa?
3: Ako po si Juro Danao.
2: Juro Danao. Thank you very much. Thank
0: you. Sabi ni Juro Danao, ano kayo ni Mayor Danao ito? Ha? Meron pa dyan na residente? Pabor siya na panahon na daw para maglagay ng mga ganitong uri ng pasilidad, no, do sa mga military facilities natin, no? Dahil binubuli na rin tayo ng China eh. Binubuli tayo. Oh. Ngayon pagka alam niyo mga kaibigan, pagka yung ilagay mo rin yung offshore anti-missile ship, no, anti-missile system offshore, ng parang ganyan. Pag lumipad yung isa dyan, ibig sabihin, may sasalubongin sa mga missile o ina-atake na tayo o gera yan. Yan ang hindi natin gusto mangyari. Yung gera dito sa Palawan mismo. Dahil magkakaroon tayo ng malaking problema pagka hindi lang malaki, talagang problema. Baka magsilayos na tayo dito. Dahil ito na yung bubombahin eh. Pero pag kami mga ganito daw, eh baka tayo ay... meron tayong pang ano ba? Pangontra. Kahit papaano meron tayong panlaban. Mga kaibigan, no? Okay. So depende yan, dapat malaman yung advantage. Ano ba yung advantage? Advantage niyan, meron tayong panlaban. Hindi yung Naghihintay na lang tayo ng inuulan tayo ng mga missile dito. 'Di ba? Kahit papaano, meron tayong panlaban. Yung disadvantage, yung China pag nalaman nilang merong aba, pumoporma kayo ng mga missile facility diyan ha, ng mga anti-missile system ha. No, baka masamain nila, may mga ganun, talaga naghahamong kayo ng gera. May mga ganun kaya ayaw ng ating armed forces na malaman ng China o ng kalaban na mayroong mga ganitong pasilidad na nilalagay dito sa Palawan. Actually, may nilagay na rito ng mga talagang ayaw eh. Diba? At isa pang dapat itanong, kanino ba itong mga anti-missile system na ito? Ito ba ay provided ng US military? O provided ng binili ba yan ng Philippine military for that purpose? O baka ilalagay natin yan dyan at yan ay gamit na ipinahiram o ibinigay ng Amerika, US military, for that purpose sa Philippine, o dito sa Armed Forces of the Philippines. Isa rin yan. Diba? Kasi pagka US ang naglagay niyan dyan, baka isipin na naman, o kita mo tong Amerika na to, nakikisawsaw na naman, binigyan na naman tayo ng mga missile dito. Diba? Hindi naman sa Pilipinas yan. Para daw, gusto kasi ng Amerika, alam, hindi man sa pag-aano gusto nila talaga, gera eh. Diba? Kita nyo nito si Donald Trump. Ang gusto lagi, atake ng atake. Gusto sakupin yung mga bansa na kung saan eh, doon lang sa kanila bibili ng ano, para kontrolin yung langis. Yun naman yung lumalabas eh. Kontrolin yung langis sa buong mundo. Sa kanila lang bibili. Kaya yung mga nagbebenta ng ibang bansa, hindi nila makontrol, inaatake nila. Gera ang gusto nila. Di ba? Ito ganun din, no? O, kung pasilidad dito ng US at ilalagay mo rito, o di parang, di ba? Yung panahon ni Pangulong Digong, di ba? Pinalayas niya yung mga EDCA sites na yan. Pinaalis yung mga US military bases dito sa Pilipinas. Kasi, nagtitrigger yan ng gera eh. Diplomasya lang tayo. Wala naman tayong laban kahit sa China eh. Bugbugin tayo ng mga missile attack nila rito. Wala tayong kalaban-laban. Di ba? Ngayon yung nagpalit si Marcos, balik yung mga EDCA sites, balik yung US military, yung balikatan. Di ba? Tinanggal na yan dati eh. Ngayon, ang tanong, ito bang US o ito bang anti-missile system na ilalagay sa bahili, ito ba ay US property na binigay sa Pilipinas o ito ba ay talagang sa Pilipinas yan? Kasi wala akong nababalitaan na ang Pilipinas, may binili tayo mga, yung sa India dati. Oo. Pero itong mga ganitong pasilidad, baka pinoprovide na naman ng Amerika ito, di ba? Para mag-trigger na naman ng gera, yun ang gusto nila, gera eh. Hindi, wala, ayaw naman natin yan, mga kaibigan. So yun ang dapat nating malaman. No? Kayo sa barangay, dapat usisain yung mabuti. Ito bang ilalagay nyo dito, Department of National Defense, ito ba ay property talaga ng Armed Forces of the Philippines o ibinigay lang sa inyo ng US military para ilagay yan dyan for that purpose. Pero maganda rin kasi may pangontra nga tayo. Yung binabanggit ko is yung disadvantage. Pag nalaman ng kabila, oh, ito, allies ito ng ano, allied forces ito ng Amerika. Diba? Itong Palawan, itong Pilipinas, bombahin nyo yan. Nangyayari sa ibang bansa yan. Nangyayari. At baka mangyari din dito dahil ginagamit tayo ng Amerika sa ganitong mga purpose. Kaya gusto nilang ipakalat na ipakalat yung kanilang mga artillery. Like this missile system na ito. Kaya dapat tingnan yung mabuti ito. No? Tama, maganda. Mayroon tayong pangontra kahit papaano. Pero kung gagamitin ito, no? Para lang gamitin tayo si Pilipinas, si Palawan para mailagay yung kanilang mga gamit na ganyan to trigger war. Wala tayo diyan, di ba? Diplomasya lang tayo. Ba't tayo maglalagay ng missile dito? Di ba? Di ba? Kaya nga dapat malaman advantage saka disadvantage ng ganyang sistema. alas 8:44, Bon, pakitawagan mo si ano, si Secrald, yung pinorward ko sa iyo. Puntahan lang natin yung inaayos nating problema dito sa isang homeowners diyan sa may isang lugar dito sa atin. Nakausap na ni Secrald Padilla, yung presidente ng Homeowners Association sa Puerto, sila Mr. Elmer Tabangay at yung isang grupo diyan, no, na kung saan hinahanap nila yung pondo, no, ng kanilang asosasyon kung saan na napunta. Ay hihintayin pa natin yung presidente na ng Puertoville pagbalik, saka pa natin makikita at malalaman kung saan nagastos, kasi sabi ni treasurer, nakaraang treasurer ng Puertoville ay 300,000 plus yung nandun sa yung naibigay niya kay press. Sabi naman ng mga miyembro doon sa phase 1 ng Puertoville, ilabas yan, hanapin, ipakita in dokumento saan ba ginastos yan, magkano ba yung talagang pera nandiyan sa kanya. Okay, medyo may problema nga doon, at ang sinasabi, kung po pwede, magkaroon lang tayo ng isang election ulit kung papayag kayo, no? Kasi mukhang iba walang tiwala doon sa presidente. Ngayon, yung iba naman, yung presidente naman, walang tiwala doon sa treasurer, kaya tinanggal niya. Diba? Secrald, magandang umaga po.
4: Carly, good morning po sa mga tagapakinig ng XSM Palawan.
0: Alright. Sec, bilang presidente nga nitong Puertoville, nakausap mo yata yung mga membro at yung interim ngayon, papayag ba na mag-conduct na lang ng panibagong set of officers through a new election? Nandiyan ka, disod o kung sino, para mag-facilitate at para maging transparent yung election. Ano ba ang napag-usapan, Sec?
4: Oo, actually, Kalui, kahapon, kausap ko yung tawag dito kabilang partido, which is sila Elmer Tabangay nga. Uh-huh. Na sabi ko, ang order talaga ng DSUD ay kailangan mag-conduct ng election. At dahil na, yun nga, naging invalid yung naulang election dahil dun sa Resolution No. 1 Series of 2024 na nagdeklara nga ng delinquent member. So, sabi ko kasi, hindi matatapos yung magiging yung problema ninyo dyan hanggat hindi kayo nagkakaroon ng election. Actually, apparently, Kalui, until May 25 na lang yung mga interim officers na appointed ng DSUD.
0: No.
4: Yun nga.
0: Kailan, Sec? Until ano? Kailan?
4: Until May 25 na lang, Kalui, yung interim officer. After May 25, wala nang liisang officers ang dapat na mag-functions po doon, Kalui.
0: Hindi, at 21 ngayon, 21... 22, 23, next week na lang hanggang May 26, ba? Critical pala ito, Secrald.
4: May 25, Kalui, hanggang gano'n na lang yung kanilang validity ng mga interim officers ng
0: Puerto Rico. So, paano yun kung walang na-elect? Walang eleksyon? Tapos invalid na sila by May 26?
4: Kailangan mag-convene talaga ng eleksyon.
0: Yun.
4: Kaya yun yung isa sa usapin na dapat magkaroon na ng eleksyon dun sa kanilang homeowners association.
0: Ano yan, Secrald? Before or after May 25?
4: Dapat before May 25 makapag-conduct na ng election.
0: Oh, yun.
4: Pero we will seek advice na rin sa DSUD if ever na mag-lapse na yung 25 na capacity ng mga ng mga interim officer kung ano yung po pwedeng gawin. Oo, kasi yun nga, wala pa yata dito yung kanilang presidente, si Jeneline, ay may ginagawa pa sa Manila para doon sa mga documents yata nila. So, baka i-consider din yun as long as na makapagandak lang tayo ng election at mag-convene yung apat po na interim officer. Kasi, Kalui, out of five, tatlo na lang po pa lang. Kasi, yung isang kasi out of five yun ang board of directors based sa bylaws nila.
0: Di ba may treasurer na bago? Kasama ba yun? May treasurer na bago?
4: Actually, yung treasurer nila ay, ano yun, Kalui, yung bago sa interim, ay isa rin sa delinquent member. So, automatically, hindi siya good standing. Hindi siya pwede bumoto. Hindi siya pwede maging interim officer.
5: So,
4: secondly,
5: okay,
4: yung isang officer pa nila ay ganun din, tawag dito, isa rin sa delinquent. So, tatlo lang yung valid doon na, I mean, good standing member sa interim officer.
5: Oo. So, interim lang naman yan. Anyway, so, ano ang secret? Kung 25 yan, so before 25, dapat makakandak ng another election para mabuo yung set of officers kung mananatili ba na presidente si ma'am na incumbent ngayon or palit, mapapalitan siya ng bago at kasama na lahat, pati yung treasurer, secret.
4: Oh, actually, Kaluwi, hindi aabutin kung magkakandak ng before 25 kasi 21 ako ngayon.
5: Okay.
4: Sa RA 9904 po, dapat at least 14 days or 15 days ay nakapag, tawag dito, notify doon sa mga members na magkakaroon ng election. So, let's say, for example, kailangan muna nilang dumaan sa isang assembly or general assembly meeting na naka-agenda ng election.
5: Okay.
4: At mag-a-appoint ng election committee, which is the chairman, member, and secretary ng committee ng election, and mag-tatakda sila ng election day kung kailan, anong oras kanina magpa-file, sino yung mga pwedeng mag-file. So may guidelines yung kadali na dapat ibigay dun sa mga members, also dun sa mga aspirant na gusto pong mag-file ng candidacy para doon sa kanilang association. And dun sa election day ho, wala na hong say doon yung interim officers, wala na hong say doon yung mga dating officers, kundi ang may pinaka-full authority or power during the election is the election committee po na tatlo.
5: Okay. So, kung hindi aabotin, paano mangyari, Secretary? Kasi gusto namin mag-participate dito to be a witness for transparency doon sa gagawing election na to. At sino yung magiging legal officers na no ng Puertoville, at siguro maganda before the election i-determine mo na kung sino yung delinquent o yung regular member at sino yung qualified bumoto para no question kung sino yung mananalo.
4: Actually, Kaluwi, yung qualified voters lang talaga ay yung 72. Kaya lang out of 72 na dineclare ng dating presidente ay mayroon doon double entry. So isang lote, black lot number ay dalawa yung member, which is hindi siya ganun. So sabi ko nga, mas prepare lang nila yung qualified voters, lagyan ng remarks yung dulo. Let's for example, Juan de la Cruz, double entry, black lot number ganito or number 1. And number 5. So para ma-determine lang kung ilan lang talaga yung qualified voters doon sa kanilang association.
5: Oo.
4: So yun pa rin yung kailangan.
5: Ilan yan? 73?
4: 72. Kaling
5: 72. 72. So yun lang. Ano na yun? Kumbaga, determined na yun. Okay na yun. Hindi delinquent. Yun na yun.
4: Yun yung mga good standing based doon sa Resolution 01-2024 na ginawa ho ng kanilang presidente before kasama ng mga board of directors. So, meaning, yun lang yung may rights na tumakbo, yun lang yung may rights para mag-participate during the election.
5: Hindi ba pwedeng madagdagan yun? Kasi kung halimbawa magbayad sila or maabot nila yung magkano yung dapat bayaran at makuha nila yung members with good standing and hindi delinquent? Hindi na aabot, no?
4: Actually, Kaluwi, hindi possible. Unang-una kasi, base sa 9904, wala pong rights na gumawa ng resolution reinstating yung mga delinquent members.
5: So, kung halimbawang gusto mong tumakbo this coming election for the Puertoville Homeowners Association set of officers, yung 72 lang ang iyong kakampanyahin. Tama?
4: Tama, Kaluwi. At yun lang din yung 72, yun lang din yung may rights para tumakbo doon. Bumoto at tumakbo doon sa election.
5: Okay, so yung 72 sa phase 1, kung sinong tatakbo, kasi kailangan mag-eleksyon kayo kasi hanggang May 25 na lang pala yung interim na yan na nandyan. Yung 72, yun ang kampanyahin ninyo kung gusto nyo maging officer ng Fertoville, no? So, possible kailan ito, Sir Crald? Possible kailan ang eleksyon para
4: makapag... Kailangan nga sabi ko kanina, kailangan muna nilang magkaroon ng General Assembly.
5: Mm. Sino magpapatawag ng General Assembly? Sino magpapatawag? Si President?
4: Yung interim officer, Calum.
5: Ah, yung interim
4: officer.
5: Okay, dapat pala ito as soon as possible. Di ba?
4: Oo, as soon as possible, Calum. Pero mag-shoot na rin ako ng, ano, ng legal advice mamaya sa episode if ever nga na tawag dito na lalagpas tayo doon sa 25 kasi hindi talaga siya
5: kakayanin,
4: Calum. Oo, yun nga sabi ko. Kailangan 2 weeks prior, nakapag-notify kayo
5: sa member. Sige, Sir Crald. Oo, tama. Sabihan mo ako para ma-inform natin sila at kailan ba talaga. Tulungan na lang natin, mamagitan tayo dito, no? Wala naman tayong kinakampiyan dito dahil sila naman ang magdedesisyon kung sino ang gusto nilang ilagay diyan, no? And then after the election, set of new or yun pa ring mga officers nang ilalagay nila, ang kasunod niyo yung money matters na, no? Yung pera sa napunta, resibo. Unahin muna natin itong election siguro para maalalayan natin si Crald, no? Matapos na itong problema ng Fertoville Homeowners Association na ito. Siguro by bukas walang pasok, by next week, tawagan ulit tayo. Nakikinig sila sa atin kung ano yung mga nangyayari na diyan sa phase 1.
4: Okay. Yun nga, i-ano natin, mag-seek tayo ng legal advice.
5: Sige.
4: If ever na, yun nga, makapagkandak kayo after May 25 pa. Na yun nga, syempre, kailangan natin sundin yung 9904 dahil pag nilabag natin, baka papasok na naman yung election process. Bakit hindi nasunod yung nakasaad doon sa 9904?
5: Tama.
4: Yun, legal, nasunod yung proseso. At least walang magiging butas. And then, kung magkakaroon na ng bagong set of officers after the election, may acknowledgement na yung election report,
5: yung pera,
4: yung
5: mga pera,
4: yung pag-liquidate mo.
5: Yeah.
4: Yes,
5: kalimit. Okay, sige,
4: yung pag-liquidate ng kaperahan nila. And at the same time, yung sa pag-liquidate din ng mga members, pagsala ng members, sino ba yung nakapagbayad na at gawa ng resolution, reinstating sila as a good standing member na. At least yung 72, madadagdagan ko yun.
5: Alright, sige. Si Sir Hilario Tabang, may ano lang dito, Sir Crald, no? Kaluwi, paki-ask din kasi dito sa amin, homeowners, na-dispal ko yung pera ng treasurer at ilang tiwaling mga naunang opisyalis. May audit report na kami. Maraming nawawalang pera kaso ayaw magbayad ng mga nagnakaw ng pera namin. Ano na ang dapat namin gawin sa mga magnanakaw na yon? Sila pa ang matapang. Anong ano to, ano? Sir, ano bali, ano ko na, i-forward ko sa iyo to, sir, para mabigyan siya ng information.
4: Okay, sige, Calloway. Pero ang ano lang dyan, ang masasabi ko lang tungkol dyan sa problema nila sa association, mag-file na lang sila ng verified complaint doon sa Human Settlement Adjudication Commission. So may Facebook page yan, ang Rub4B, HSAC Rub4B sa Facebook. Pwede silang mag-message doon.
5: Okay.
4: Hindi na mga forms. May filing fee lang yan dahil may corresponding na pinukuhang pera yung, ay yung sinisingil, no? Yung mga complainant. So automatically, may computations yan doon ng HSAC na filing fee po. Depende siya kung magkano halaga yung kanilang kailangan kulektahin or bawiin doon sa kanilang dating
5: trend. Oh, yan. Narinig nyo. Okay. Thank you, Sir Crald. At next week, balitaan tayo tungkol dito sa mangyayari at dapat mangyaring eleksyon ng Fertoville Phase 1. Thank you.
4: Oo, Calloway. Yun lang nga. Thank you. Pero hopefully by after ng tawagan ko si Bisut para at least magkaroon tayo ng update agad-agad.
5: Sige po. Thank you po, Sek.
4: Thank you, Calloway.
5: Yun ang tinatrabaho natin para maayos yung problema dyan sa Fertoville Homeowners Association. Na kailangan may mamagitan, mga kaibigan. Gusto lang natin yung maging matahimik, parehas, kung magkakaroon ng eleksyon. Kung mag-eleksyon kayo, Fertoville, doon sa mga gusto maging opisyalis, ang kampanyahin nyo lang ay 72. 72 regular active member. Hindi yung delinquent. So, after na may mahalal sa inyo, Fertoville, Doon na natin hanapin naman doon sa new set of officers o kung yung pa rin ang mga perang nawawala. Okay? I mean yung pera na malaman kung saan napunta. No? Mga kaibigan. Okay. 8:57 na po ng umaga. Nako. Wala na ho tayong ganong oras, mga tropa. Ha? Kailangan natin magpaalam. Pansamantala. Sama natin si Axel Bono Baredes at yung buong persan na XFM News and Public Affairs. Ako po ang yung lingkod, Kaluwi La Rosa. Marami pong salamat. Magandang umaga, Pilipinas.
6: Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.

0: years to pain.
1: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cease the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
0: Cease the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yahoo! Cease the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sample Plus Gold.
3: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
6: Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
10: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
0: Sample Plus Gold.
17: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag Santhon Plus
17: Herbal Oil.
19: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santhon Plus
17: Herbal Oil.
18: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
1: XFM.
20: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
21: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
22: Ayos yan!
21: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Premium D3.
23: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
18: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
24: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
25: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
26: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
27: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
28: Mga katropa, excited!

0: Searching time, mga katropa, garap na pong 12 minutos makalipas na ang alas 9 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.

0: morning, mga kabayan, mga katropa, sa ating pong mga kabayan. Ibang boses, diba, yung napapakinggan.
1: Serbisyo katropa.
0: Oo, naku, mga kabayan, mga katropa, meron pong importanteng mahalagang lakad. Oo, ang ino pong katropang Gerald Gales sa mga oras na ito. Kaya tayo muna, mga kabayan, mga katropa, ang magsasama, sama at magkakaulayaw sa Himpapawid hanggang alas 11 po, ha, ng patanghali.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa programang Serbisyong Katropa, ha. Ay, katropang Alison Salvato, siyempre. At sa ngalan ng ating pong partner sa bagay technical,
1: Serbisyong Katropa.
0: Si katropang Engineer Ken Vincent Danziel.
1: Serbisyong Katropa.
0: Maraming muna sa ating pong mga kababayan, saan mang bahagi, ha, saan mang sulok ka ng ating pong lalawigan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Na nakikinig po sa kanilang mga radyo.
1: Serbisyong.
0: At ganoon din na mga nanonood sa ating pong Facebook Live.
1: Serbisyong Katropa.
0: Siyempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan sa panguna ng ating pong station manager, Kalu Villarosa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Itong programang ito ay nakalaan para sa ating pong mga kabayan na humihingi po ng mga tulong.
1: Serbisyong
0: Katropa. Mga kabayan, mga katropa, welcome po yan sa ating pong palatuntunang Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: At syempre, oy, nako, mga kabayan, mga katropa, ngayon po ay araw na po ng Webes. Webes na. Napakabilis po ng panahon, di ba? Bilis na mga araw.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sana naman ay nasa mabuting kalagayan ang ating pong mga katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: At alam nyo ba, mga kabayan, mga katropa, syempre ang pangangalaga sa ating pong kalusugan, napaka-importante yan. Araw-araw. Araw-araw po, mga kabayan, mga katropa, dapat lagi tayong sigurado sa ating pong katawan, sa ating pong kalusugan.
1: Serbisyong.
0: Hindi tayo nakapag katrabaho ng maayos kapag may karamdaman, di ba? Karamihan dyan ay naku, absent kung breadwinner ka.
1: Sir.
0: Mga kabayan, mga katropa, mahirap na, di ba? Karamihan pa naman, no work, no pay.
1: Serbisyong katropa.
0: Wala kang trabaho, wala kang sasweldohin.
1: Serbisyong katropa.
0: Kaya dapat, mga kabayan, mga katropa, lagi pong kondisyon ng ating katawan, palakasin ang ating pong immune sistema.
1: Serbisyong katropa.
0: Araw-arawin po, mga kabayan, mga katropa, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Serbisyong
0: katropa. Yan po ang ating masasandigan sa araw-araw.
1: Serbisyong katropa.
0: Para siyempre, makapagbigay ng ating po, makapagbigay ka ng full energy sa iyong trabaho. Hindi tayo, sabi nga,
1: Serbisyo.
0: Sa mga kinapapahug-pahug.
1: Serbisyo.
0: Lalo na sa mga nagkakaedad na. Ay, nako, nako, mga kabayan, mga katropa. Mahirap yan. Tapos breadwinner, inaasahan ka ng pamilya mo.
1: Serbisyo.
0: Masakit sa loob. Makita mong talagang nahihirapan pati pamilya. Kaya dapat, nako, mga kabayan, mga katropa, araw-arawin na ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Sir.
0: Ito po itong food supplement na takot talaga naman, no? Na magbibigay po ng
1: Serbisyong Katropa
0: mga vitamin at mineral na kinakailangan ng ating katawan araw-araw para mapanatili nito. Yung pagkakaroon po natin ng malakas sa immune system.
1: Sir.
0: Maayos sa kondisyon ng katawan.
1: Sir.
0: At kapag ganyan, mga kabayan, mga katropa, siyempre, mabibigay mo yung iyong buong lakas sa iyong trabaho. Alay mo, ma-promote ka pa, di ba?
1: Sir.
0: Ayan ako, mga kabayan, mga katropa, araw-arami na po ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Sir.
0: Gawa siyempre sa mga naturalasang kap na pinangungunahan po yan ng

0: Katropa. Opo ko dyan, meron din pong malunggay na sangkap ang ating pong Santon Gold o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Bukod sa malunggay, meron din yung garlic. Uy, naku, pag ganitong tag-init, mainit, maalinsangan ang panahon. Vulnerable yung ating pong mga kabayan dyan na meron pong history na ng ano ha, ng stroke. Sir Bisho. Yung iba naman ay high blood. Lahi-lahi daw yun. Talagang ganun yan ha. Ayan ako, napakainam po mga kabayan, mga katropa, para sa inyo ang ating pong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sir Bisho. Ito nga, meron itong mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Mga kabayan, mga katropa. Ayan ako, sa ating pong mga katropa dyan na hindi pa ho nakasusubok ng bisa at galing ng ating pong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mabibili na po ninyo yan, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya. Hindi lang po dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ganun din po sa mga butika at parmasya sa mga muni-munisipyo, ha? Sa mga nangungunang drugstore sa inyo pong mga lugar. Sa buong lalawigan ng Palawan po yan, ha, mga kabayan, mga katropa. At syempre, ganun din,
1: Servisyo Katropa.
0: Sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers sa buong lalawigan ng Palawan. Sa mga nagtatanong pala, may nagtanong dito, kailan po check up sa San Manuel? O yung ating pong Yes to Health Wellness Center dyan. Opo, Sir Joey Gabwa. Sir Joey, ang check-up po ng ating pong naturopathy doctor dyan sa ating Yes to Health Wellness Center sa San Manuel, sa second floor ng DCRM building. Sa kanto lang po ng San Manuel. Katapat lang ng kain na to. Tuwing araw po ng Webes, Biyernes at Linggo. Si Doc Jemar Ebet po, yung ating pong naturopathy doctor o health consultant dyan, ha? Kay Sir Joey Gabwa, sir, tuwing araw po ng Webes, Biyernes at Linggo. Pero Lunes, Martes at Merkules, may tao rin po dyan, ha? Oo, pwede ka pong magtungo rin po dyan, Sir Joey Gabwa, ha?
1: Sir Bisho.
0: Thank you very much po, ha, sa pagtatanong, Sir Joey Gabwa, ha? Sir. Ayan, impormasyon na rin sa ating po mga kababayan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sir. Na gusto pong maka-avail, ha, ng libreng konsultasyon ng ating pong Yes to Health Wellness Center dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Yung sa iba't ibang wellness center din po ng ating pong Yes to Health, ha?
1: Sir Bisho.
0: Araw-araw po din po nagsasagawa din po ng libreng konsultasyon. Sa bayan ng Kuyo, dyan sa barangay Tunga-Tunga, Poblacion Kuyo, Palawan, si Doc Kit Magnaye, yung ating pong health consultant dyan, ha? From Sunday to Friday, mga kabayan, mga katropa, open po yan sila, ha? From 8 a.m. to 5 p.m.
1: Sir Bisho.
0: Sa bayan po ng Nara, meron din po tayong Yes to Health Wellness Center, ha? Bayan ng Nara, sa kanto lang ng Panakan Uno, yung sa Caltex Gasoline Station.
1: Sir Bisho.
0: Dyan sa bayan ng Nara, si Doc Albi Briones naman yung ating pong health consultant dyan. Ganun din, sa bayan ng Brooks Point, meron din po tayong Yes to Health Wellness Center dyan, ha?
1: Sir.
0: Sa ating pong mga kabayan, sa bayan ng Nara, Espanyola,
1: sir.
0: Pili ka, kung from Espanyola ka, punta ka ng Nara or punta ka ng Brooks Point, pwede yan, ha?
1: Sir.
0: Si Doc Albi Briones pa rin po dyan sa bayan ng Brooks Point.
1: Sir.
0: Ating health consultant. Yung ating clinic dyan ay nasa door number 1. Jekos Plains, Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Sa likuran, bahagi lang po yan ng Unitop Mall, Brooks Point. At syempre, malapit din yan sa ating pong XFM Brooks Point Station.
1: Sir Bisho.
0: Oy, nalimutan ko, yung bayan ng Rojas, meron din tayo dyan, ha?
1: Sir.
0: Dyan sa bayan ng Rojas, nasa Veronica Gabriel Building, yung ating Yes to Health Wellness Center dyan, ha?
1: Sir.
0: Si Doc Jemart Ebet din po yung ating pong health consultant dyan.
1: Sir.
0: Araw na siya ng Lunes, Martes at Merkules. Nandyan naman po siya sa bayan ng Rojas.
1: Sir Bishop.
0: Ayan. O, para sa kaalaman ng ating pong mga kababayan ha, sa mga nagtatanong sa mga munisipyo.
1: Sir Bishop.
0: Na meron po tayong Yes to Health Wellness Center. O, araw-araw din pong bukas yung ating pong mga health center.
1: Sir Bishop.
0: Mga Yes to Health Wellness Center.

0: mga kabayan, mga katropa, para pagserbisyohan po kayo. Siyempre, available din po dyan yung ating po mga produkto, ha? Mga dekalidad at epektibong produkto. Kagaya po ng ating pong Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Serbisyo Katropa.
0: 23 minutos makalipas na po ang alas 9 ng umaga.
1: Serbisyo.
0: May mga nagtatanong din eh. Paano daw makahingi ng tulong? I-message nyo po kami, mga sir, mga ma'am. Tapos, pwede rin po kayong magbigay ng inyo pong mga contact number, ha?
1: Sir,
0: para kayo po ay aming pong matawagan. Engineer Ken, ando naman pala yung ating call line at saka text line, ha? Pwede po kayong mag-message at tumawag sa mga numerong yan. At syempre, sa ating pong Facebook page, sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page.
1: Serbisyo Katropa.
0: 25 minutos na po makalipas ang alas 9 ng umaga. Mamaya po, yun pong isang panayam ni Katropan Gerald Galis Panawagan. I-replay uli natin sa kahilingan na rin. Anong pong pamilya. May hinahanap po sila, ha? Mga kabayan, mga katropa, tao, siyempre. Tao ito, ha? Nanay. Nanay. Ina. Mama. Na hinahanap po ng kanya pong anak at siyempre pamilya, ha? Mamaya po yan. Mamaya, mga kabayan, mga katropa, i-play natin uli, ha? Mga makikinig at baka kilala po ninyo yung pangalan na babanggitin mamaya. Makipag-ugnay lang po dito at ating mayugnay sa naghahanap na pamilya, mga kabayan, mga katropa, ha?
1: Serbisyo Katropa.
0: Sa ating pong mga katropa dyan, yung mga nagnanais na humingi po ng tulong dito sa programang Serbisyong Katropa ni Katropang Gerald Galis. Message lang po, mga kabayan, mga katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa oras na 25 minutos makalipas na po ang ika-siyam ng umaga. Ready na ba yan, Engineer Ken? Para mapakinggan ng ating mga katropa itong panawagan na ito. Re-replay natin, ha? Sige, paki-play mo na yan, Engineer Ken, para mapakinggan at mapanood anong ating mga kababayan yung pong panawagan na ito.
1: Serbisyo Katropa.
2: Good morning po, sir.
3: Shay ba o she?
2: She po, Sheila.
3: Sheila, ay apo. Ay, mama, apo. Sheila, sumaling, tama?
2: Apo.
3: Taga saan po kayo?
2: Apo. Dati po ako nakatira dyan sa, Bulalakaw, Bataran.
3: Bulalakaw? Barangay Bulalakaw.
2: Apo.
3: Batarasa, okay, sige po. Ngayon, nasaan na kayo, ma'am?
2: Dito na po ako sa Nueva Ecija.
3: Oh, malayo na pala.
2: Opo.
3: Diyan na siguro kayo nakapangasawa, pamilya.
2: Opo.
3: Tapos ang nanay mo, na inanap mo ay anong pangalan?
2: Siya po si Merlinda Minsa Sumaling po.
3: Ha?
2: Merlinda Minsa Sumaling.
3: Merlinda Minsa Sumaling.
2: Opo.
3: Sige, lista ko dito, ha. Merlinda. Minsa Sumaling.
2: Apo.
3: Okay, ilang taon na ito?
2: Hindi ko po alam, sir.
3: Hindi mo na matandaan? Mga sa tansya mo lang, mga ilang taon na? May nasa 60?
2: Nasa 50 na rin po.
3: 50?
2: Apo.
3: Okay, 50. Sige. Tapos ang sabi sa'yo, balita mo na sa Rizal?
2: Opo, tumawag po yung auntie ko kahapon. Sabi po, ipanawagan ko daw po sa radyo. Nakasakali daw po.
3: Pero nung magkakasama-sama kayo, nandito pa kayo sa Batarasa? Magkakasama-sama yung buong pamilya ninyo?
2: Opo. Kumbaga po kasi, tagal ko na rin po dito sa Nueva Ecija, 10 years na rin po.
3: Matagal na pala, 10 years. Pero kayo ng nanay mo, mga 3 years pa lang hindi nagkikita?
2: simula po 10 years, di na po na kami nagkita.
3: Ay, tagal na. Wala kang plano umuwi ng Palawan?
2: Umuwi po ako nung nalaman ko nga pong nawala po siya na hindi na po siya nakikita na.
3: Uy, anong dahilan daw? Bakit nawala?
2: Wala rin pong may alam, sir.
3: Basta nawala na lang sa Batarasa at napunta na lang ng Rizal.
2: Yung nga po, wala pong nakakaalam. Tumawag po yung mga kapatid ko na yung ano po, hindi na daw po umuwi yung nanay namin sa tinutuluyan po, na, po niya.
3: Ang tatay mo, nasaan?
2: Ala na po, patay, matagal na po ang patay.
3: Ah, okay, sige. Tapos ito pong si Nay Merlinda naman, nakatira ito sa Batarasa talaga?
2: Opo, sa Barangay Malihod daw po. Doon po siya may tinutuluyang bahay.
3: Ah, hindi niya kasama yung pamilya? Kayo, yung kung meron ka mga kapatid o kuya, hindi niya kasama?
2: Ala po, hindi po niya kasama. Meron po siyang, meron po akong kapatid sa Malihod din po, pero magkalayo po sila ng bahay.
3: Tapos siya, yung bahay niya, iisa lang siya?
2: Opo, mag-isa lang po niya.
3: Oh, yun pala. Kasi malayo eh. Hindi katulad na alam natin, pag sa Pilipino kasi, kasanayan natin, pagka tumanda na tayo, yung nanay, nasa poder ng mga anak. Di ba? Umiikot-ikot yan. Buhay, isang taon dito, sunod na taon, parang ganun-ganun ang ginagawa ng mga, ano, mga lola. Di ba?
2: Sana nga po.
3: Pero siya, kahit na 50 years old siya, umiwala ito ng sariling bahay.
2: Opo, nagsarili po siyang bahay.
3: Hindi ba nag-asawa ito? Baka nag-asawa ulit, hindi kaya?
2: Dati po siyang nagkaroon ng asawa, no? Pagka ano pa lang po ng tatay namin, pero naghiwalay na rin po sila.
3: Ah, okay, no, wala na rin. Ikaw naman, ang gusto mo lang talaga makita uli si nanay mo?
2: Opo, sir, sana po.
3: Sana, oh. Ah, maganda kahit na contact lang muna, no? Para at least makapag-usap kayo sa cellphone, tapos kung... Kung makaluwag-luwag, makaschedule, pwedeng siya o kayo ang makababa dito sa Palawan.
2: Opo, sir.
3: 10 years na rin eh. Shen, nantagal eh, di ba?
2: Kaya nga po.
3: Merlinda Minsa Sumaling.
2: Opo.
3: Nabanggit ba kung saan sa Rizal? Ha? Nabanggit kung saan sa Rizal? Kasi meron kami doon, ano, XFM. Andali. Bukan nating tawagan ulit. Ito po yung pinapakita namin sa inyo. Ayan o, si Nay Merlinda Minsa Sumaling.
1: Servisyong Katropa!
3: Hindi pa natin sigurado kung talagang nasa Rizal. Pero malapit-lapit eh. Ang sabi, ang huling impormasyon, nasa Rizal. O mga taga Rizal, Palawan. Baka kilala nyo po si Nay Merlinda Minsa Sumaling. Yan, nakikita ninyo yung picture. Yan po si Nay Merlinda. Merlinda Minsa Sumaling. Ang huling balita ay nandyan daw po sa Rizal. 10 years na kayo na Merlinda na hindi nakikita ni Sheila Sumaling, anak po ninyo. Eh, gusto kayong makita. Nasa Nueva Ecija na pala ito. Doon nakapangasawa, doon na nagkapamilya. Pag makaluwag-luwag, pwede kayong magkita. Pero sa tingin natin na mas mabilis sa ngayon, yung komunikasyon. Baka mayroong cellphone, si Nay Merlinda, o di kaya yung mga kasama niya. Yan, pwede silang makapag-usap lang muna sa cellphone. Tapos video call sila. Oh, di ba? Parang nakita na rin. Na Merlinda? Ay, may wala pa pala. Sheila? Wala pa, nawala si Sheila.
1: Servisyong Katropa!
3: Sige. Tawagan natin uli si Sheila. Sana makita, no? Oo, pagka... Ah, okay. Eh, ito na lang yung sa akin. Try ko dito tawagan. Sige. Na wala na signal eh. Yung ano. Teka ha. Sana ba yun? Dito sa akin sa cellphone ko na lang tawagan. Sana yung number mo na nga ma'am? Ito. Yung linya natin dito. Ma'am She? Dito na lang ha.
4: Hello po.
3: Hello ma'am. Dinig mo ako ma'am? Ma'am She, dinig mo ako? Hello? Yan. Dinig mo ako, ma'am?
4: Hello po.
3: Dinig mo ako, ma'am?
4: Hello po.
3: Hindi, itawag
4: ako. Ako.
3: Aroy, napatay ko ito. Ma'am She, dinig mo na ako? Yan, malinaw na?
4: Opo, namamatay po eh.
3: Oo nga eh. Baka malabo signal dyan sa inyo. Sa Nueva Ecija, hirap may signal dyan.
4: Malakas naman po.
3: Ah, malakas, ah. Okay, maganda rin, oh. Saan? Sa ano raw? Sa Rizal? Alam nyo ba kung saan banda doon? Ang barangay? Kasi mayroon doon XFM. Baka mahanap din namin.
2: tinanong ko nga po sa auntie ko, hindi naman po niya, ano, kumbaga daw po kasi may nakakita lang sa kanya.
3: Ah, sige, pagka makapag-usap kayo ng auntie mo, tapos ma-chat mo sa akin kung saan eksaktong lugar, para mabilis, sabihan mo lang ako para mapapuntahan natin, ha?
2: Apo sir, maraming salamat po.
3: Para makapag-video call muna kayo. Hindi makayo makapagkita kaagad, video ko lang makapag-usap kayo, di ba?
2: Ewan ko po sa hindi naman po marunong mag-cellphone yung nanay namin na yan.
3: Hindi, meron yan. May tutulong yan sa kanya. May mga kabataan. Malay mo, may kapitbahay siya na marunong. Yun ang papakasuyuan natin. Basta kami bahala. Ang kailangan lang natin, mahanap natin siya. Pag nahanap natin siya, kami na tutulong para makapag-usap kayo. Cellphone o di kaya video call. Ganon gagawin natin.
2: Maraming salamat po.
3: Kung meron lang akong pera o mayaman lang ako, bibigyan ko ng pamasahe ito para makapunta sa'yo dyan sa Nueva Ecija para makita kayo. Kaya lang hamak na wala eh. Batang squatter lang tayo. Wala tayo masyado eh. Di ba, ma'am, matatargetin natin na mahanap natin si ma'am, si Nay Merlinda.
2: Opo, sir. Maraming salamat po.
3: Ilan ba kayo magkakapatid?
2: 5 po, sir.
3: Tapos ikaw pang ilan?
2: Panganay po.
3: Yung apat ba, hiwalay-walay na rin ng lugar kung saan nakatira?
2: Opo, hiwalay-walay po. Yung isa po, nasa Brock po ata, Salugon po yun eh.
3: Ayun, alam ko yun, Salugon. Bahay nila dyan, ay lugar nila dyan. Sa Brocks, tapos may Batarasa, tapos ikaw na layo lang. No, yung Baisiha?
2: Opo.
3: Paano ka nagkapamilya dyan? Pagkalayo naman. Mahabang kwento. Adiwali, yan na natin. Basta nandyan ka, masaya. Makapasyal, makauwi ka man lang dito ha. Makabakasyon pagka nakakita natin kung nasaan na si Merlinda para makasama mo rin.
2: Opo sir, pag makita nga po namin siya, uuwi ko talaga kami mag-iinap
3: dyan. Babakasyon lang o uuwi?
2: Babakasyon po.
3: Okay, baka mamaya pag umuwi ka dito, maiwanan si Mr. dyan. Bakasyon lang, bakasyon.
2: Apo.
3: Kung halimbawa na nakikinig ngayon, halimbawa lang ano ang gusto mong anong mensahe mo sa kanya? Malay lang natin, baka napapakinggan ni Nay Merlinda at nabanggit nga itong pangalan niya, tapos napapakinggan ka, ano ang gusto mong sabihin sa kanya direkta? Mensahe mo sa kanya, ma'am, sige.
2: Nanay, kung nasaan ka man, sana umuwi ka na at naghahantay pa rin naman kami mga anak mo, mga kapatid mo, mahal na mahal ka pa rin namin.
3: At mag-iingat ka. Mag-iingat ka kung nasaan ka, di ba?
2: Opo. Mag-iingat ka po kung nasaan ka po ngayon.
3: Sana magkita kayo. Sana magkita tayo.
2: Opo. Sana nga po, magkita pa tayo, Nay.
3: Okay, sige. Ma'am Che, thank you, ha?
2: Opo.
3: Update lang tayo.
2: Opo, chat.
3: Sige, tutulong ako hanggang sa makita natin, hanggang sa magkita kayo ng nanay mo.
2: Opo, sir.
3: Thank you. Ingat ka dyan. Sana may baisiha. Thank you.
2: Sige po, sir. Maraming salamat din po.
1: Serbisyong Katropa! Serbisyong Katropa!
0: Mga kabar, mga katropa, yun po yung panawagan kahapon lang ito, no? Oo. Sa hinahanap si Nanay Merlinda. Oo. Minsa sumaling. Yung anak niya, yung panganay, yung nagkipag-ugnayan kay katropang Gerald Gales para makita yung nanay niya. Dito sa, naipos na rin natin yan sa ating pong page, ano, mga kabayan, mga katropa.
1: Sir.
0: May mga nagkokomento dito, sana naman matulungan natin itong anak na makita yung kanya pong, o kanila pong ina. Na sinasabi, huli raw pong nakita, Rizal. Pero taga Batarasa raw sila, mga kabayan, makatropa. Ito yung larawan na kung nakikita po niyo sa ating post, mga kabayan, makatropa. Diyan sa bayan ng Rizal, diyan lang naman, Rizal, Quezon, Batarasa. Baka naman po napapadpad sa inyo itong sinanay Minsa. Merlinda Minsa. Nanay Merlinda Minsa sumaling, sabihin nyo, hinahanap siya ng kanyang anak, yung panganay. At sinasabi nga nung anak na hindi naman daw po marunong sa cellphone, si Nanay Merlin, baka ho pwedeng matulungan ninyo. Naka-plus din po sa amin po.

0: Serpi Show.
1: Dahil meron po itong Cocos Novera Oil.
0: Serpi Show.
1: Cocos Novera Oil.
0: Serpi Show.
1: Ito ang tinatawag na lauric acid. Na nagpo-provide po ng intense hydration sa ating balat. Bukod dyan mga kababayan, mga katropa, bukod sa balat, meron din po siyang sabi niya natural na paraan para manatiling hydrated yung ating balat at yung ating buhok. Pwede pala yun. Intense hydration para sa ating balat at buhok.
0: Serpisyo.
1: Moisturizer. Para doon sa mga kabayan nating na meron pong dry skin, di ba meron yan?
0: Serpisyo.
1: Yung mga kabayan natin, ilan natin mga kabayan nakakaranas yan? Yung mga sabon nila minsan kasi masyadong matatapang sa kemikal. Kaya nakaka-dry ng balat.
0: Yan
1: ako mga kabayan, mga katropa, kapag ganyan po ang uri po ng inyong balat, magpalit na kayo ng sabon. Dito na kayo sa Santon Plus Herbal Soap.
0: Serpisyo.
1: Meron din yung Moringa Oleifera Leaf Extract. Di ba?
0: Serpisyo.
1: Antibacterial properties. Labanan yung mga bakterya na kumakapit sa ating pong balat. Minsan nagiging sani ng pangangati, rashes, dulot ng bakterya. Ayan, ito, mainam po ninyong gaming isabon sa inyong pong balat ang ating Santon Plus Herbal Soap. Yung ating pong Santon Plus Herbal Soap ay mabibili na po ninyo mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
0: Serbisyo, katropa.
1: 10 minuto mga kabayan, mga katropa, bago ang alas 10 ng umaga sa ilapang pong mga serbisyo. Ang ating pong babasahin mamaya mga panawagan. Pero mag coffee break muna tayo. Santon Plus coffee mix muna kami nila Engineer Ken Vincent Dance. Magbabalik pa rin po ang palatuntunan.
0: Serbisyo Katropa.
2: XFM.
3: Sister Pain.
4: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Call your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
12: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subukan.

0: buhok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Ethel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo!
8: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
11: XFM.
12: Sister Pain.
13: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, isang manhit.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor. Pagpili
12: sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
12: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
7: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Supple Plus Gold.
19: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
14: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Campaign na may natural energy booster. Santum Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santum Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santum Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santum Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santum Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
15: Santan Plus Herbal Oil.
20: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
15: Santan Plus Herbal Oil.
21: Isang pahid lang sa puso.
15: Desminoria.
21: No more.
15: Santan Plus Herbal Oil.
22: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
23: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
24: XFM.
25: XFM.
26: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: Exciting time, mga katropa. Ganap na po ang 2 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Papainit na lang, painit na naman ang ating pong paligid. Ito naman ka. Sa ating pong mga katropa dyan, o mga nasa... nasa mga trabaho, lalo po yung bilad sa init, ha? Huwag pong kaligtaan na dapat po lagi kayong may baong tubig, ha? Mga kabay, mga tropa. Ha? Paalala po yan. Paalala po yan sa inyo ng Yes to Health Incorporated.
2: Servisyong katropa.
1: Ha? Para lagi kayong hydrated. Lalo na yung sa ating pong mga katropang mga manggagawang palawenyo. Mga ordinary mga manggagawang palawenyo. Lain mga bilad sa init ang trabaho, ha?
2: Servisyo.
1: May konsiderasyon naman siguro yung inyong pong mga supervisor.
2: Servisyo.
1: Kapag alas 11 na, talagang matindi na ang sakit, ha? Ang tama ng araw sa ating balad. Siguro na may break kayo, ha?
2: Servisyo.
1: Pero talagang sa mga hindi talaga maiiwasan, lalo na yung ating pong mga... yung mga naghahakot ng basura. Yung mga street sweeper natin. Yung ating pong mga kabayang mga traffic enforcer.
2: Servisyo.
1: Yung mga nasa bilad talaga sa init, nasa mga lansangan ng trabaho.
2: Servisyo.
1: Nako, mga sir, mga ma'am. Oo, ha, tubig.
2: Servisyo.
1: Laging hydrated, sabi ng ating pong mga health experts, ha.
2: Servisyo.
1: Kasama dyan yung ating pong mga naturopathy doctors. Laging paalala yan, oh, dapat laging hydrated ka, ha. 8 baso ng tubig araw-araw. Karamihan dyan, dinaabot yan.
2: Servisyo.
1: Pero pag ganitong mainit at nasa labas ng trabaho, mula ko sigurado, sobra pa sa 8. Baso maiinom mo.
2: Servisyo.
1: At syempre, nako mga kabay, mga katropa, huwag din kakaligtaan, ha? Yung ating Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Servisyo.
1: Yan naman sa mga nasa tahanan at na talaga namang kahit nasa loob ka ng bahay mo, ha? Para kang nasa oven.
2: Servisyo.
1: Diba? Maya't maya, pawisan.
2: Servisyo.
1: Yung iba talagang gustong-gusto, kada oras, ligo. Talaga naman, okay lang yan.
2: Sir.
1: Basta ang gagamitin po ninyong sabon ay yung ating pong Santon Plus Herbal Soap. Oo, mainam po yan sa balat, mga kabay, mga katropa. May natural hydration ka.
2: Servisyo.
1: Inipisyo yan ang ating Santon Plus Herbal Soap.
2: Servisyo.
1: Ay, samantala, sabi ko nga kanina, ilan pong mga panawagan yung ating pong babasahin, mga kabay, mga katropa. Dito sa programang Servisyong Katropa, ha? Ito ay nakalaan para nga po sa mga ganito, ha? Mga public service, mga panawagan. Mga kabayan, mga katropa. Ito yung mga programang pwede pong takbuhan, ha? Ng ating pong mga kabayan. Na medyo sabi nila, nahihirapan na sila. Oo, ha? Sa mga suliranin, hanap po ng tutulong sa pamamagitan po ng programang ito, mga kabayan, mga katropa. Maaari po kayong hingi ng tulong, ha? Kahit nasabi nga natin yung mga problema minsan, problemang kulang sa aksyon ng ating gobyerno, pwedeng-pwede yan dito, mga kabayan, mga katropa, ha? At bibigyan daan po natin yan sa programang Servisyong Katropa ni Katropang Gerald Galesa.
2: Servisyong Katropa.
1: Busy lang kasi si Katropang Gerald, ha, mga kabay, mga katropa.
2: Servisyong Katropa.
1: At ilan din po sa mga sabi nga natulungan na rin ng programang ito kahapon lang, yung pong reklamo na tandaan nyo doon sa biniling refrigerator sa isang appliances store. Ay, sold na. Oo, napalitan na ng bago at nakagawa na sila ng ice candy.
2: Servisyo.
1: Si Sir Bear ng San Jose. Nagpapasalamat, siyempre. Una-una,
2: Servisyo.
1: Sa Do Exam. Yung appliance store na kanya pong nabilhan. Yung una, ng rep. Medyo sumablay, nagkaroon ng factory defect.
2: Sir.
1: Sinunod naman niya yung procedure, bago gamitin. Talagang wala.
2: Sir.
1: ano, na nasiraan siya ng pangapagkain, ha?
2: Servisyo.
1: Pero sa tulong po ng XFM Palawan sa programang Servisyong Katropa,
2: Servisyo.
1: Ayos na. Solved na. Napalitan na ng due exam. Due exam Rizal Avenue. Yung rep na kanyang binili, ha?
2: Sir.
1: Agad-agad naman ang aksyon ng due exam. Maraming salamat po na doon kay Madam Manager. Ha? So, ayan o. Oh. Ito yung una. Na hindi lumamig.
2: Sir Bisyo.
1: Ayan yung una yung hindi lumamig. Pero napalitan na raw yan. Ha? At lagi naman daw siyang kumukuha ng mga appliances bumibili dyan sa due exam. O ayan o. Oh. O diba? Nakapag-gawa na siya ng ice candy. Ice pa pala yun. Sorry. Ice pa pala yun. Oh. Pero tumigas na. Kasi mabibili yung mga ice pop na yan. Oh, liquid pa siya. Oh, ngayon, naging solid na. Oh, ayan. Thank you very much doon sa due exam. At agad-agad ginawa ng aksyon. Sabi ni Sir Vera, nagpapasalamat naman siya doon sa ginawang effort din ni Madam Manager. Nung una niya iparating ito, kasi lang Linggo kasi. Wala talaga mga technician na pupunta doon sa kanyang bahay para i-check yung unit na nakuha niya. Pero at least, nag-effort si Madam Manager. Nag-alok pa nga, sabi niya, Sir, kung talagang kinakailangang i-preserve, i-rep pa, yung inyong po mga pagkain, pwede naman po kung dalhin yan at ilalagay ko na lang sa freezer sa bahay. Sabi ni Madam Manager. Siyempre, iba naman yung po yung naging reaksyon ni Sir Berno una.
2: Sir Bisyo.
1: Pero naintindaman daw niya yung pong layunin ni Madam Manager.
2: Sir Bisyo.
1: Pero yun na, mga kabay, mga katropa, na-resolve na yan sa pamagitan na rin po ng programang Servisyong Katropa ng XFM Palawan.
2: Servisyo.
1: Sa pamunaan po ng due exam Rizal Avenue, thank you very much din po. Sa pag-arap din sa news team na pumunta dyan, yung katropang Kuya Totoroni, mukhang makukumbinsi na. Upa na rin daw siya dyan. Talaga diba, no? Ano nga, katropang ko ito, inkukunin mo sa due exam Rizal Avenue?
2: Servisyong Katropa!
1: Bukod kasi sa mga appliances, meron din silang mga motorsiklo. Aba talaga naman. Ako ito, motor? Aba talaga naman. Nag-apply ka na? Wala, mag-apply ka na! Ano ba yan, no?
2: Servisyo.
1: Magpapalit daw po kasi ng kabayo si katropang ko ito.
2: Servisyo.
1: Pagpapahinga na rin ngayong matagal niyang naging partner.
2: Servisyo.
1: Na motorsiklo.
2: Servisyo.
1: At dyan daw siya kukuha sa due exam. Hindi naman natin pinupromote, pero doon sa agarang aksyon. Sa mga reklamo. Sa kanilang mga kliyente.
2: Sir.
1: Na-convince ngayon si katropang Kuya Totoroni.
2: Sir.
1: Doon na lang daw siya kukuha. Wala bang discount katropang Kuya to, sabi sa'yo?
2: Sir.
1: Kapit lang daw, kapit.
2: Sir.
1: Ayan ako, isa sa mga natulungan po ng programang Servisyong Katropa. Ha?
2: Servisyong Katropa.
1: Thank you very much muna, ha? Doon sa due exam Rizal Avenue, ha? Branch. Ano pangalan ng yung manager doon, ang katropang ito?
2: Sir.
1: Hindi tayo magkakaintindihan yan.
2: Sir Bisyo.
1: Pasalaman natin. At kasama niyo, sir, pumunta diba doon sa bahay? Ni Bear, diba kasama siya? Talaga naman.
2: Sir Bisyo.
1: Ganon kabilis. Si Manager Lisa. Ayan.
2: Sir Bisyo.
1: Manager Lisa, ma'am. Good morning. Malamang nakamonitor rin sila.
2: Sir.
1: Ha?
2: Sir.
1: Thank you very much po, Manager Lisa, ng due exam Rizal Avenue, ha? Sa agarang pag-aksyon sa ating pong kababayan na lumapit din po dito sa XFM sa programang Servisyong Katropa. Ha?
2: Servisyong Katropa!
1: Ayan ako, marami naman mga nag-commento rin sa post din natin. Agad-agad naman yung aksyon na binibigay ng due exam sa mga problema ang kanilang kinakaharap pa. Lalo na pagdating sa mga item na sa kanila na ina-acquire ng ating pong mga kababayan. Ha? Thank you very much muna. Ayan, ako talaga naman sa ating pong mga kababayan, sa mga panahong ito talagang dapat naninuguro rin kasi tayo, ha?
2: Servisyo.
1: Bagamat protektado naman yung ating pong mga consumers sa Consumers Angka ng DTI, servisyo man yan, mga produkto man yan, basta sa palagay po ninyo ay medyo lugi kayo.
2: Servisyo.
1: At may mga hawak naman kayong mga dokumento, ebidensya, mga resibo. Pwede naman yung ilapit yan sa DTI at a-action na naman yan, ha? Lalo na sa mga ganito, mga produkto.
2: Sir.
1: Kaya nga meron pong quality control. Minsan kasi hindi rin talaga maiwasan. Yung pong mga nagkakaroon ng factory defect. Oo, minsan kasi doon sa mga factory, hindi naman po sinasabi nila perfect sila. Paglabas ng pagawaan, perfecto na yung mga gamit. Minsan along the way, pababa dito sa mga appliance appliances distributor, nakakaroon po ng problema yan. Iba kasi sa shipment pa lang, naaalog na.
2: Servisyo.
1: Lalo na yan, pag rep, di ba, kailangan talaga ng ano yan. Pahinga. O, kasi yung preyo, naaalog yan. Sa biyahe pa lang, alog yan. Mga kabayan, mga katropa. Pero sabi nga, ayun, nagawa ng paraan. Minsan kasi nagkakaroon din pala ng problema doon sa mga technician.
2: Sir.
1: Yung mga, kasi yung kumpanya, halimbawa, kumpanya ng ganito, may mga accredited technician sila. Hindi yung mismong appliance center yung nagsasagawa ng pag-check. Nire-refer yan sa kanila o ng kumpanya doon sa kanila mga accredited technician. Ay minsan po, hindi naman po nandoon sa loob ng mga appliance center yung technician. Kino-contact pa. Kung busy si technician at marami, minsan kasi marami ng outside job bukod doon sa kanilang trabaho mismo, yung kanilang ginagawa, malabo. O medyo i-schedule pa, mga kabayan, mga katropa. Isa sa mga naging problema. Tapos araw pa ng Linggo. Hirapin talaga. Mga kabayan, mga katropa. Uy, meron daw special session ang Musanggo ni ang Panlalawigan ngayon. Kasi nga po yung nakaraang session walang quorum. Nasa official business. Kasama ng ating gobernador yung ilan po natin mga board member. May mga naghatid sila ng mga ayuda. O yung tag 300,000 pesos sa mga barangay.
2: Servisyo.
1: Kaya ngayon tropa. Ay special session sila. Sana makalive. Igan ako, magandang morning muna kay Ma'am Hana Diaz. Maraming salamat po sa pag-share down. Ganun din kay Sir Daryl Bert Aurira. Sa pag-share down, ang pinakamabait at pinakapogi sa lahat talaga naman o Daryl Bert Aurira ng Tagbilaran Tagbilaran City.
2: Sir Bisho.
1: Talaga naman o. Ma'am Rada K, good morning din. Maraming salamat sa pag-share down. Bobby Balame. Meron daw Best Acting 2026. Meron ding Boy Kiss Run. Kiss and Run. Ano ba yan? Kaya talaga naman katropang Bobby Balame.
2: Sir.
1: Pero ito yung Kiss and Run sa insidente na nakunan ng video sa isang multicab. Nagharap na yung dalawang panig.
2: Sir.
1: Humingi na raw ng paumanhin. Si Mr. Goodbye Kiss.
2: Servisyo katropa.
1: Pag nabansagan katulog ng goodbye kiss lang naman yun. Ay naku naman.
2: Servisyo katropa.
1: Sir Gerald Pilipaalan, magandang araw po mga katropa. At kay Kagawad Gerald Galing. Ayan o. Maraming salamat sa pag-share dan. Ganoon din kay Manong Ding Australia. Magandang patanghali na, ha?
2: Sir.
1: Kay Ate Josephine Aburgar Australia. Magandang umaga sa inyo. Kay Kenjo Gindalaw. Bebe Darde Rumpaya. Kay Alvin Menz. Kay Lynn. Kay Ma'am Barbie EJ. Kay Ma'am Maxim Reyes. Kay Lynn R. Cayao. Ayan, magandang morning po sa inyo, ha?
2: Servisyo katropa.
1: At sa iba pang panawagan, hinahanap ko lang, saglit lang, natabunan na. Kaya talaga marami na po yung mga panawagan din sa atin. Mga kabayan, makatropa.

0: ilalim na talaga. Ah, teka lang, teka lang. Oh, refresh lang muna, refresh. Yan, na-refresh na natin. Ha?
1: Serbisyong Katropa.
0: Oh, may paalala ang palay ko ngayon. Oh, ah, palay ko line upgrading activity. Okay. Kaya diyan sa bahagi daw o darating na Mayo 23. Sabado ito. Meron silang sasagawang line upgrading activity.
1: Sir.
0: Bahagi po nitong Barangay San Pedro, particular Taylor Road, Abanico Road, portion ng Malbar Street. Sama dyan sa harapan ng SM, Barangay Tinigiban. Ako, oo. Araw ng Sabado, ha? Alas 5 na daw po na madaling araw hanggang alas 10 ng umaga. Maaga-aga. Mga taga, San Pedro, Taylor Road, Abanico Road, parte ng Malbar Street, SM Mall at Barangay Tinigiban. Sa araw po ng Sabado, alas 5 ng umaga, huwag kayong mabibigla, mawawalan kayong dali ng kuryente.
1: Sir.
0: Sa isasagawa daw pong palay ko, line upgrading, ha?
1: Servisyo.
0: Mag-i-install daw sila ng jumper sa bagong recloser sa palay ko compound. At magpapalit na rin, upgrade ang existing jumper sa preparation daw po sa bagong sirkito. Aba talaga naman.
1: Servisyo Katropa.
0: Maagang paalala na yan, ha? Para hindi na kayo mabigla, mga kabayan, mga katropa. Itong ating pong programang servisyong katropa, mga kabayan, mga katropa. Handog naman po sa inyo na.
1: Servisyong katropa.
0: Ligo na! Mga naaalin sa nganan dyan, mga naglalagkit na dahil sa pawis. Dahil sa init ang panahon. Sarap talaga magbuhos ng tubig na malamig. Problema, minsan yung tubig sa gripo, mainit din, di ba? Maligam-gam.
1: Servisyo.
0: Sobrang init talaga, mga kabayan, mga katropa. Pero pag nakabuhos ka na rin ng tubig, ligo ka, ayos yun. Presko ka na, ha? Basta ang gagamitin yung sabon po, mga kabayan, mga katropa, Santon Plus Herbal Soap, ha? Bukod kasi doon sa Cocos Nufera Oil, may Moringa Olifera Leaf Extract. Meron din po itong Cidium Guava Fruit Extract. Diba? Cidium Guava Fruit Extract. Ito naman ang tutulong doon sa pagtanggal ng sinasabing mga dead skin cell. Hindi ba ito yung ano? Hindi ba ito yung tinatawag na libag? Ay ba yun? O, yung libag pala, dumi talaga yun ang kumapit. May team yun eh. Baka katropan James?
1: Sir. O,
0: yung dead skin cell, ito yung mga balat talaga. Puti-puti ito, ha? Oo, para sa ating mga katropa dyan.
1: Servisyo.
0: Gustong maligo, nasa mga... Uy, talagang...
1: Servisyo.
0: Paglalabas ako ng booth, parang ang sarap din talaga magbuhos ng tubig. Ang init talaga.
1: Servisyo.
0: Mga kabayan, mga katropa. So, ayan. Isa rin po sa mga benepisyo na maaari pong maibigay sa iyo, may dulot ng paggamit ng Santon Plus Soap Herbal Capsule. Yung nga daw pong Cidium Guava Fruit Extract. Meron pong kakayahan at tanggalin yung ating mga dead skin cells at palitawin yung panibagong balat na sabi nga sa kuyunon, akinang-kinang. Ay,
1: nako.
0: Mangingibabaw ka rito, ha?
1: Servisyo.
0: Brighter and clearer skin.
1: Servisyo Katropa.
0: At ang Cidium Guava Fruit Extract, mga kabayan, mga katropa, ay mayaman din po sa tinatawag na bioactive. Bioactive antioxidant.
1: Sir.
0: Na malaking tulong po para sa ating pong mga balat, ha?
1: Servisyo Katropa.
0: At syempre, meron din pong benepisyo para po, sabi nga, nakatulong sa pagpapakipis ng mga sugat ninyo sa ating sugat ng ating mga balat.
1: Sir.
0: Mga simpleng gasgas. Yung mga simpleng sabit-sabit sa kung saan-saan di ba nagagasgasan yung ating balat.
1: Sir.
0: Oo, yan malaking tulong po para agarang magsara, maghilom, walang bakas.
1: Sir.
0: Kapag ang ginagamit ninyo ay Santon Plus Herbal Soap. Mga kabayan, mga katropa. Ha?
1: Sir. Bisyo Katropa.
0: Pero ito po yung talagang maganda rito, mga kabayan, mga katropa. Yung pong
1: servisyo.
0: Yung Carica Papaya Fruit Extra.
1: Servisyo Katropa.
0: Nagpo-promote dito sa pag agarang pagaling ng ating pong balat. Mga tinatamong pinsala, dulot ng mga pre-radicals.
1: Serbisyo.
0: Meron din tong collagen secretion na nagpapanatili po ng malusog. Sabi nga natin, di ba, pag ang isang tao, mahalata mo kagad yan na medyo may karamdaman. Sa balat pa lang. Yung appearance. Makikita natin nga mga kabay, mga katropa. Lalo na kapag stress ka, di ba? Apektado pati balat mo. Sir. Para maiwasan niya mga kabay, mga katropa. Mahalata na agad na ikaw stress. Sir. Sa balat. Ito yung sabon nararapat sa'yo. Ha? Sir. Santon Plus Herbal Soap. Available po yan mga kabay, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyo pong mga lugar. Sir. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Serbisyo Katropa.
0: 23 minutos makalipas po ang ika-sampo ng umaga, mga kababayan, mga katropa. Saglit lang po, mag-commercial muna tayo saglit. Hanap ko lang po yung mga babasahin natin. Mga panawagan para sa serbisyong katropa. Saglit lang po, mga kabayan, mga katropa.
1: Serbisyong katropa.
2: XFM.
3: XFM.
2: FM.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
6: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santhon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santhon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santhon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santhon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
20: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
21: XFM.
22: X.
3: XFM.
22: FM.
23: Sister Pain.
24: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
23: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
25: If symptoms persist,
23: consult your doctor.
25: Sa mga butika.
23: Santon Gold. Coffee Mix.
26: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
23: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
25: Pabibili sa mga butika.
23: Santon Plus Gold.
27: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin atong tiyong tinang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
23: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
28: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
29: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
30: Vision X Plus. Softgel Capsule.
29: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
30: Vision X Plus. Softgel Capsule.
29: Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
31: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
23: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamo sa anumang uri ng sakit.
23: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
25: Santon Gold, live testimony.
32: Christine po, before
0: po kasi bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
3: XFM.
16: XFM.
8: Mga katropa, excited!

0: 36 minutos makalipas sa po ang ika-sampo ng umaga, mga kabay, mga katropa.
1: Servisyong katropa.
0: Balik tayo sa ating pamparatuntunan ng servisyong katropa. Ika-tropang Gerald Gales. May kinokontak lang tayo sa bayan ng Quezon. Nananawagan nito eh. Pero ito, panawagan nito.
1: Servisyong
0: katropa. Mga kabay, mga katropa. Eh, baka kung sino po ang maaaring mapagbentahan or nakakita. Hindi po tao ito, ha. Alagang manok, manok panabong. Mga kabayan, mga katropa. Nakuha na raw. Ba talaga lang? Update lang natin. Saan kaya nakita ito? Nasa kabilang linya, yung may-ari. Tama ba si John Lester?
2: Dito lang muna tayo, ka. Para silong lang ako.
0: Sir. Magandang patanghali po. Si Sir.
2: Opo.
0: Si Sir John Lester ba ito o Sir John Mark?
2: Si Sir John Mark po.
0: Ay, Sir John Mark, opo.
2: Opo.
0: Kamusta? Nabawi mo na ba yung alaga manok mo?
2: Opo, sir.
0: Saan nakita?
2: Sa Barangay Tabon, sir.
0: Anong?
2: Sityo Labangan.
0: Sityo Labangan?
2: Opo, dito lang din po sa Quezon.
0: Oh, kayo taga Sityo Tagpapasi, di ba?
2: Opo.
0: Farm?
2: Balik ka lang dito, ha?
0: Oo, farm ba yan yung lugar nyo, Sir John Mark?
2: Sa dito po sa Quezon po, sa Barangay Tagpapasi, ay Sityo Tagpapasi.
0: Mm. Oo, yan yung alaga mo manok, farm ba yan? Sir John, may farm
2: backyard?
0: Ka?
2: Hindi po, bali backyard lang, sir.
0: Ah, backyard.
2: Oo.
0: Ilang piraso ba yung inalaga mo, Sir John Mark?
2: Siguro mga nasa 25 piraso kasama yung mga stag.
0: Oh, madami-dami pala, Sir John Mark. Sarili mo yan, Sir John Mark?
2: Bali, dalawa po kami ng pinsan ng asawa ko.
0: Ah, okay. Oo. Kayo ay nagbe-breeding, tama?
2: Opo.
0: Tapos binibenta nyo?
2: Opo, ganun na po, sir.
0: Oo, kaya lang, nadalihan ka ng dalawa?
2: Opo, nung gabing yun.
0: Oo, ano to? Nangyari ay Mayo 19?
2: Opo.
0: Opo. Yung dalawang manok nito, ano bang mga lahi ng mga manok mo, Sir John Mark?
2: Sweater po, sir.
0: Sweater, tsaka?
2: Sweater, at tsaka Peruvian sweater.
0: Mga ano pala yan, ah? Mga hybrid, ah?
2: Opo.
0: May kamahalan yan, Sir John Mark.
2: Opo. Kasi sa, pero mababa lang din bidahan ko, 2,000-2,500. Kasi hindi pa masyado kilala, sir, eh. Yung nag-start pa lang kami.
0: Nag-start pa lang.
2: Opo.
0: Yun nga, madaling araw ng 19, nadalihan ka ng dalawa.
2: Opo.
0: Wala bang nakapansin? Wala ba kayong alagang hayop dyan? Aso man lang na gagawa ng ingay?
2: Sinong time na yun, sir, ay pagod din po ako sa gabi. Maaga pa ako natutulog kasi madaling araw pa yung duty ko sa terminal.
0: Bukod dyan, may trabaho ka pala.
2: Opo.
0: So, nadali.
2: Opo.
0: So, ngayon, ang latest, nabawi mo naman?
2: Opo, nabawi po yung gabi rin po.
0: Gabi rin?
2: Opo, na may nagtimbre po kasi na may binibinta raw na manok.
0: Ayun na.
2: Sa may Tabon, Sityo Labangan.
0: Oo. Nagtugma ba doon sa description ng manok mo, Sir John Mark, nung matanggap mo yung impormasyon?
2: Opo. Kasi pinuntahan po namin sa pinagbintahan, nakita po namin kaagad na confirm po, positive yung manok po.
0: Opo. Ibig sabihin, naibenta na.
2: Opo, naibenta na po.
0: Aroy, oo. So, magkano halaga daw naibenta doon?
2: Parang palagay ko, parang 1,000 daw po, dalawa na, tapos may kasamang 1,400 na alak.
0: mukhang dumaling yan, ano, ha? Walang-wala talaga, ha?
2: Opo, sir.
0: Mukhang lasenggo kaya?
2: Maring ganun, sir.
0: Kasi may kasamang bote ng alak eh. Aba talaga naman, oo. Pero ngayon, okay na. Nabawi
2: okay
0: mo na.
2: Rin po. Nabawi na po. Nasa bahay na po.
0: Buti binigay naman nung nakabili.
2: Nabigay rin po nila nung pagbalik namin kasi nung hindi pa po namin na yung kinik pa lang po namin doon, positive. Ay bago po ako pumunta doon, bumalik, nagsama na po ako ng pulis.
0: Okay. Positibo mong kinilala na manok mo yon. May mga palatandaan ka ba, Sir John Mark?
2: Opo. Kasi papisa ko po yun simula pagkabata. Kabisado ko po yun. Sila rin po yung sabi na napagbilhan ay na bumili po nun. Bininta lang din daw po sa kanila.
0: Yun, ang sabi. Binente lang, tapos binenta rin nila. Oh, yung pala ninakaw diyan sa ano mo, sa lugar mo.
2: Opo.
0: Oo. So, baka may gusto kang pasalamatan, Sir John Mark. Oo, doon sa pagkakabawi.
2: Opo, nagpapasalamat po ako sa PNP Quezon.
0: Mm-hmm.
2: At sa mga tao na membre sa akin. Maraming maraming salamat sa kanila.
0: Mm-hmm.
2: Yun lang po, sir.
0: Oo. At ano nang gagawin mo hakbang ngayon? Open ba yung area mo o ano ba? May mga bakot ka rin?
2: Open po kasi, sir. Open.
0: Oh, so magbabakot ka na yan. Pag ganyan.
2: Ay, hindi rin po kasi hindi po sa akin yung area, sir.
0: Ah, yun lang. hindi mo talaga pwede bakurin yan.
2: Oh, opo.
0: Nakiusap ka lang na maglalagay ka.
2: Opo. Ah,
0: opo. Oo. So bantay sarado na lang ang gagawin mo, Sir John Mark.
2: Ay, ganun po talaga, sir. Opo.
0: Nako. Pakabit ka na ano, marami ng CCTV ngayon, nasa cellphone lang, yung D-Solar, meron na.
2: Opo nga po, meron na po.
0: Oo, pakabit ka, 25, medyo marami-rami na talaga yan. Oo, mahirap yan. Oo, at may mga lahi pa yung manok mo, talagang mainit sa mata yan, ng mga, alam mo na, oo, mga ganyan na uri ng tao. Hindi na ba nila kilala yung nagbenta, Sir John Mark? Wala ba nabanggit sa'yo?
2: Hindi ko po kabisado yung mga pangalan nila, sir.
0: Ah, pero nabanggit nung napagbentahan.
2: Opo.
0: Ah, okay. Oh. So, kinuha naman ng ating otoridad yon na record nila.
2: Parang umalis, sir, eh. Na, ano, pero parang kilala po nila na may record na rin daw po sa kanila.
0: Nako. Oh, yan na. Sige, oh. At least may opo. Follow-up na yung ating mga otoridad dyan.
2: Opo, opo.
0: Sige po. Oh, Sir John Mark, maraming salamat po sa pag-update, ha?
2: Sige po, maraming salamat din po, sir.
0: Ayan. Servisyo. Si Sir John Mark Assis, yung may-ari ng sasabunging manok na dinale noong madaling araw ng Kamakalawa, Mayo 19, sa Sitio Tagpapasi, Barangay Tabon, Quezon, Palawan. Nabawi na rin pala, mga kabayan, mga katropa, matapos mayroon pong makapag-timbre sa kanya na mayroon ding binibentang manok. Oo, dun sa kalapit din nilang sitio.
1: Servisyo.
0: Tabon pa rin.
1: Servisyo.
0: Ah, 1,000, 2,000 na. Bah, napakamura. Pero may kasamang bote ng anak.
1: Servisyo.
0: Malamang kinulang sa laklak siguro yung gumawa niyan.
1: Servisyo. Katropa.
0: Base na rin kay Sir John Mark kanina. Mukhang sabi ng mga otoridad sa kanya, nakasama niya sa pagbawi ng kanyang sasabunging manok.
1: Sir.
0: Tila pamilyar daw. Mukhang may record daw. So, yung ating mga otoridad ang magpapalo up niya. Kung sino ka man o sino man kayo na dumali ng manok ni Sir John Mark, binenta lang ng 1,000, 2,000 na sa ganong mga lahi, Peruvian, isa pang lahi, hindi ko na matandaan yung banggit ni Sir John Mark kanina. May mga presyo yan.
1: Servisyo.
0: Sa katulad nilang bago pala nagsisimula as breeder,
1: servisyo.
0: Nag-aalaga at nagpapalakit, bibenta.
1: Servisyo.
0: Malaking bagay na po yung 2,005 pataas.
1: Servisyo.
0: Pagkain pa lang, vitamina ng manok. Nako, manok panabong ha.
1: Servisyo.
0: Masakit na sa bulsa. Pero ito, at least nabawi. Hindi na naging ano, naging tinola.
1: Servisyo.
0: Pero kasi mga ganyan manok talaga. Mahirap gawing ano, ulam. Tigas kasi yan. Katakot-takot na anong gagawin niya. Laga-laga.
1: Servisyo.
0: Mainit talaga sa mga mata yung mga ganyang manok, mga may lahi.
1: Servisyo.
0: Alam mo naman ang kahiligan ng ating pong mga kababayan, mga Pilipino.
1: Servisyo.
0: Panahon pa ng Kastila, meron na po yan sabong.
1: Servisyo.
0: Ngayon, nagkababari, nag-ano lang sa mga lahi. Ah?
1: Servisyo. Katropa.
0: Peruvian. Ito yung black and red color at kung ako nagkakamali. Maganda sa paningin ito. Maganda yung balahibo nitong mga Peruvian na lahi ng sasabunging manok.
1: Servisyo.
0: At least, ayan, ako, mga kabay, mga katropa. Nabawi niya pa, ha? Diba talaga pag mayroon kang mga... may mga kaibigan ka na nagbibigay ng mga impormasyon. Ha? Mga kabayan, mga katropa.
1: Sir.
0: Yan, thank you very much muna. Kay Sir John Mark Assis.
1: Sir.
0: Ng Tabon, Quezon, Palawan. Sir Bisho. Ay, samantala, panawagan naman, mga kabay, mga katropa, isa pong mister yung pong nananawagan ng tulong pinansyal para po sa kanya pong misis sir. Na ngayon po ay nasa isang pribadong ospital. Ngayon, meron na po silang abiso yung kanilang doktor na pwede na siyang umuwi. Doon na lang sa bahay magpagaling. Bela mo lang po, mga kabay, mga katropa, ang kanilang pong bill ay umabot sa mahigit kulang-kulang kalahating milyon, mga kabay, mga katropa. Ang pasyente po ay si Marilyn Nasis na na-stroke, mga kabay, mga katropa. At ngayon po ay po pwede na raw pong lumabas ng ospital. Privado po ito. At problema lang po yung bill. Medyo nasa kakulangan din po ng pinansyal yung pong pamilya. Ito pong si Ma'am Marilyn Nasis. Mga kabay, mga katropa, kaya nananawagan po sila ng tulong pinansyal sa ating pong mga kababayan, mga katropa. Bagamat sa pakikipag-ugnayan po ng XFM sa pamilya, o ditong kay Mister, si Ginoong Richard Nasis, na nakalapit na rin daw po sila sa mga ahensya ng ating pong gobyerno, mapa-local at national, na meron pong mga tinutulong na pinansyal, pero malaki pa rin daw po. Nabawasan, pero malaki pa rin. Mga kabayan, mga katropa. Kaya isa po sa kanila pong panawagan. Sir Bisho. Isa po sa kanila pong naging

0: 0968. Ramir Nasis. Yung pong pangalan ng GCash. Ulitin ko po, 09385257068. RN Ramir Nasis. Yung pong GCash name. Ito po ay panawagan, tulong pinansyal para sa ating po mga kabayan, mga tropa na meron pong yaring mga sobra-sobrang biyaya, mga kabayan, mga tropa. Hirap talaga pag nagkakaroon po ng may sakit sa pamilya at medyo na-o-ospital. Particular kung nasa privado. Kasi siyempre, yung panahon daw po kasi na atakihin ito, isip kagad nung mister na between life and death, kaya naipasok na po sa pribadong ospital. Wala kahit naman sino, maaaring ganun ang gawin, di ba?
1: Servisyong katropa.
0: Kaya lang, unexpected na medyo humaba yung gamutan. Kaya umabot po sa ganyang halaga yung kanila pong babayaran sa ospital. Nananawagan po ng tulong pinansyal si Ginoong Richard Nasis para sa kanyang misis na si Marilyn. Na okay na rin po ngayon, mga kabayan, mga katropa. Pwede na rin pong magpagaling sa bahay. Kaya lang hindi pa rin po sila makalabas sa ospital dahil po sa kanilang bayarin. So, magit na sa 400,000 pesos pa, mga kabayan, mga katropa. Nakapost na rin po ito sa ating pong Facebook page. Mga kabayan, mga katropa, ito po yung pakiusap dito pong si Ginoong Richard na mapost yung pong kanila pong panawagan.
1: Servisyong katropa.
0: Sana po matulungan natin yung ating pong mga kabayan dyan na meron pong mga sobra-sobrang biyaya.
1: Sir.
0: Kahit mga onti-konti, mag-ilang halaga, pag naipon po yan, malaki ng tulong na po yan. Ha?
1: Servisyong.
0: Yung aking pong binanggit na GCash number.
1: Sir.
0: Aware naman po ito sa mga scammer. Kaya yung mga scammer dyan, huwag na po kayong magtangka pa. Ha?
1: Sir.
0: Yung GCash number ay 0938 0935 257068, mga kabayan, mga katropa, ha?
1: Servisyo katropa.
0: Sana matulungan ng ating pong mga kabayan ay ating unang inabisuhan na lumapit muna doon sa mga ahensya ng ating pong gobyerno na meron pong mga programa,
1: sir,
0: sa mga ganito pong problema, ha? Financial, mga financial assistance.
1: Servisyo.
0: Marami naman po yan. Andiyan po yung DSWD, ang ating pong CSWD,
1: sir,
0: ang ating PCSO.
1: Servisyo.
0: Nalapitan na rin na po niya, mga kabayan, mga katropa. Ha?
1: Sir.
0: Maging sa ilang mga nasa katungkulan, napuntahan na rin na po niya. Medyo, yun nga, sabi natin, nasa halos sa kalahating milyon yung kanyang babayaran, nabawasan. Ngayon ay nasa 400,000 pa ang kanilang kinakailangang buuin para makalabas na po yung kanila pong pasyente sa Adventist Hospital, si Mama Marilyn Nasis.
1: Servisyong katropa.
0: Mga kabayan, mga katropa, 8 minuto bago po sumapit ang ikalabing isa ng umaga. Teka muna, sa ating pong mga kababayan, mga katropa dyan.
1: Sir,
0: yung mga panawagan na na ating pong nabanggit kanina.
1: Sir, Bisyo.
0: Sana po matulungan po natin, ha?
1: Sir, Bisyo, katropa.
0: Ako, mga kababayan, mga katropa, sa ngalan ng ating pong naging partner sa bahaging technical engineer, Ken Vincent Dancil.
1: Sir.
0: Alam din po ni Axel Bon.
1: Sir.
0: At ni intern James Nava.
1: Sir.
0: Alam po ng buong persa ng XFM Palawan.
1: Sir, Bisyo.
0: Napanguna pa rin po ng ating station manager, Kalu Villarosa.
1: Sir, Bisyo, katropa.
0: Sir, Bisyo, katropa, ni katropang General Gales.
1: Servisyo.
0: At ako naman po ang inyong pong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa sa radyo. Katropang Alizon Salvatus. Maraming salamat po, mga kabayan, mga katropa, sa pakikinig at pag-antabay ng programang ito. Magandang umaga na Pilipinas.
1: Inyong napakinggan ang Servisyo Katropa.

0: Resolusyon sa mga hinaing ng mamamayan, dito lamang sa XFM Palawan.
1: Sister Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus, gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus, gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus, gold. Ang mas pinilakas. Pinabisa at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfimix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na kagla nito. Sundown Comfimix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfimix. Sarap!
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Premium D3.
6: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sundown Vitamin C.
10: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sundown Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sundown Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sundown Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sundown Plus Herbal Soap.
5: Sundown Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Sundown Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Sundown Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
16: Sundown Plus
5: Herbal Oil.
17: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
18: Sundown Gold Coffee Mix.
19: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sundown Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
18: Sundown Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
16: Sister Pain.
20: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
16: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
22: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
16: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Boy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
16: Santone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
24: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
25: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
26: Vision X Plus Softgel Capsule.
25: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
26: Vision X Plus Softgel Capsule.
25: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
27: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
28: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
29: Sabi ng boss ko,
30: bawal akong mag-absent sa trabaho
29: dahil
30: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
29: Buti na lang,
30: lagi akong naka-Santone Vitamin C.
29: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
30: Ako pala si Michelle, isang store manager.
31: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
32: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santone Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santone Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
33: Santone Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santone Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santone Plus Herbal Oil.
34: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
33: Santone Plus Herbal Oil.
35: Isang pahid lang sa puson.
33: Desminoria.
35: No more.
33: Santone Plus Herbal Oil.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
26: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Santone Gold Coffee Mix.
36: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santone Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
16: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
16: Santone Gold Coffee Mix.
2: XFM.
16: Mga katropa,
0: exciting dito.

0: Ang exciting time sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy, dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM, Puerto Princesa City, Sentro.

0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali na po lungsod ng Puerto Princesa sa lalawigan ng Palawan. Magandang tanghali po mga ginang ng tahanan na nagluluto na ng masarap na tanghalian. Anong ulam natin dyan? Mga nanay! Ano bang ulam natin dyan? Yan ba ay istang sinabawan? Sinigang? O yan ba ay ginataang langka? Ha? Mga nanay natin ngayon eh, nagluluto na para si tatay, si bunso ay makapagtanghalian ng masarap. Samahan ninyo kami sa aming programang Sentro hanggang alas 12 ng tanghali kung saan pag-uusapan natin mga nangyayari sa ating mga kabarangay, mga katropa, mga problema sa barangay, yung ating kabarangay, mahinaing. Ay atin po yung tatalakayin dito sa atin pong programang Sentro kung saan nakatutok ang ating programa sa barangay, kung ang barangay ang sentro ng ating pamahalaan. Pag walang barangay, walang munisipyo. Pag walang barangay, walang siyudad. Pag walang barangay, walang probinsya. Pag walang barangay, walang national government. Sa bahaging teknikal, kasama natin si James Naba from PTCI. Gumagaling ka na, James, ha? Ano naman, ha? Pwede namang iwanan, Sir Ken? Siyempre, sa ang teknisya natin ngayon, si James Naba, ang kanyang, parang sa drama, ang kanyang supervising sa supervising technical. Tama ba? Tama ba yung termino? Super basa ganon. Nakalimutan ko yung right term eh. Sa mga drama. Si Sir Ken Tansel po ang kanyang para sa supervision technical. Ayun. Sir Ken Tansel. Ako naman po yung lingkod kagawad Mike Escote. Eh. Kakatapos lang natin magsagawa ng bidding diyan po sa Barangay Siksikan. Ha? Mga taga-Barangay Siksikan, nag-opening of bids na po tayo kanina sa apat na proyekto sa multi-purpose pavement para sa Palawan Cherry, yung ating grandstand dyan sa La Pipa, yung Labotoy Canal, yan dyan sa Labotoy Road, at yung second floor ng dyan sa may barangay hall ng Siksikan. Yan, ha? So sa mga nanalong bidder, ang pakiusap lang po natin ay yung talagang kasi mga representante lang pinapunta kanina eh. Yung talagang mga may-ari ng trading ng kumpanya. Kanina nagmanifest po tayo na pumunta talaga. Pag pinagawa ninyo yan, dapat kayo ang makita doon po sa construction site. Ha? Yan ang ating paalala ha. Mga katropa sa mga bidder. Nanalong bidder kanina dyan sa Barangay Siksika. Siyam na minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali. Meron tayong pakitawagan muna si Sir Jumar Manarang, yung isang kabarangay natin dyan sa Barangay Matahimik. Meron po siyang nireklamo yung kanyang ORCR. Hanggang ngayon, hindi pa rin po naibibigay ang original. Morning muna kay Mike, yan ha. Ay kunin daw akong ninong. June 22? Sige, mamaya ha. I-reply kita. Mapaki, meron tayong kanina nakarang araw pa natin po ito pina-follow up. Pumunta si Mr. Manarang sa atin ng Sunday. At yun pong ORCR niya. Ng motorsiklo niya. Kinuha niya diyan sa dito sa Imcor Puerto Princesa. Pero nag-financing siya sa isang bangko. So ngayon naandiyan na, pinuntahan natin yung Imcor San Pedro. Naandiyan na. Yung kanyang original ORCR. Ang problema mukhang doon sa financing niya. Kasi kailangan yung financing daw yung mag-release nun. Kausapin nga natin si katropang kabarangay Jomar Manarang. Katropang Jomar, good morning. Live tayo sa programang Sentro.
1: Good morning, Gagawad Mike Scotty.
0: Oo, ano pang nangyari dito sa ORCR mo at kinukwento mo sa akin? Parang dalawang taon na hanggang ngayon, hindi pa rin nakukuha.
1: Yun na nga sir, ilang beses na po ako nagpunta doon sa bangko, pati dito sa may ano, parang pinapaikot-ikot lang ako. Hindi nila parang hindi nila ibigay yung ORCR.
0: Mm. Okay, yung ano natin ha, saan ka kumuha ng pakipakita mo yung motor sir ha? Sir Ken, James, saan ka kumuha ng motorsiklo?
1: Sa MCOR sir, sa may San Pedro.
0: MCOR San Pedro. Tapos opo. Ngayon, sabi mo merong bangko kang binabayaran. Anong bangko 'yon?
1: Diyan po sa may ano, sa may Burgos Bayan diyan, sa may harap ng Inato.
0: Anong pangalan ng bangko?
1: Ano 'yan? Chinese Bank ba 'yon?
0: Ha?
1: Parang Chinese Bank. Ano ba yung pangalan ng bangko na 'yon?
0: Hindi ano, 'yun ang ano, dapat identify mo. Saan ka ba nagbasa? Kasi doon ka naghuhulog, 'di ba?
1: Opo.
0: Oh, anong nakalagay doon sa ano, sa resibo mo? Anong pangalan ng resibo nung sa bangko na 'yan?
1: Tingnan mo lang sir sa may motor kung ano basahin ko lang.
0: Oh, basahin mo nga. Basahin
1: sige.
0: Mo.
1: Sige lang po.
0: Oh, sige para ma ano natin kung anong bangko old para ma ito to ano na to, matagal na. Matagal na 'yang bayad.
1: Opo. Isang taon na po 'tong bayad.
0: Isang taon ang bayad.
1: Opo.
0: Meron ka bang resibo na ano yung parang nakalagay doon ay kumpleto na yung bayad mo?
1: Nandito rin yun, sir.
0: Nandyan din?
1: Opo. Oo. Lahat ng resibo nandito po sa akin.
0: O, kasi ang parang ang kailangan ata ng MCOR, yung parang resibo na nagsasabi doon na full payment ka na.
1: Opo. Nandito na po sa akin yung ano, full payment.
0: So may nakalagay sa resibo mo?
1: Opo.
0: Oo. Nung nakaraan ay nakipag-ugnayan tayo sa MCOR at pinapunta ka nga doon, anong nakuha mo doon sa MCOR?
1: Ha?
0: Anong nakuha mo doon sa MCOR nung pumunta ka ng MCOR nakaraan?
1: Yung ano lang, ito lang yung parang Xerox lang man ito.
0: Xerox lang din?
1: Oo.
0: So yung bang Xerox na yan, hindi pwedeng ipakita sa LTO kaysa City Traffic traffic Officer?
1: Yan sabi po sa akin, pwede rin daw ito ipakita.
0: Pwede nga ipakita. Nasubukan mo na ba pakita yan? Hinuhuli ka ba? Hindi.
1: Wala pa rin man, sir, kasi hindi pa man, ano, wala pa man mga checkpoint.
0: Wala pang checkpoint, wala ka pa ng nadaanan.
1: Wala pa.
0: Oo, hindi ka pa napara. Pero...
1: Sino dyan, tiko, anong bangko yun, yung binabayaran namin.
0: So, pero ang problema mo, 1 year na, wala pa rin.
1: Opo. Eh, yun naman po yung hinahanap ng, ano, ng LTO.
0: So... kailan niya hinanap? Sabi mo hindi ka pa na checkpoint.
1: Yung nakaraan sir, yung sa may Erawan po, yung puro LTO po yung nag-checkpoint doon. Hinanap po sa akin yung original. Sabi ko sa ano sa LTO, sabi ko sir, yung original po kasi nito doon pa sa bangko, hindi pa po nila binibigay. Ang sabi nila, matagal na itong resibo mo, isa ano na, magdalawang taon na. Sa kailangan dapat yan, may original ka na yan na binibigay sa'yo.
0: Okay.
1: Sabi ko nga, sir, hindi pa nila binibigay, sir. Grand business na ako nagbalik-balik sa kanila. Ang layo ko pa, bukuan na pa ako.
0: So yung pinapakita mo, yung resibo lang galing doon sa bangko?
1: Opo, yung may binigay din sila dito na, ano, yung papel na ORCR din na ano lang. Yung Xerox lang.
0: Oh, yung katulad ng binigay ng MCOR nung nakarang araw?
1: Opo.
0: Ay, parehas lang din pala. So ibig sabihin, pag pinakita mo yan, huulihin ka pa rin. Sisitahin ka pa rin.
1: Oo. Kasi inaanap na rin nila yung original.
0: Oh, inaanap yung original. So, tinikitan ka ba ng LTO nung pinakita mo yan?
1: Hindi naman sir, kasi kinausap ko man sila ng maganda. Ano din, pero sabi nila kung mahuli ba raw nila ako ulit, titikitan daw po nila ako.
0: So yun ang problema natin. So pag nahuli ka ulit, may ticket ka na. Baka ma-inpound pa yung motor mo.
1: Opo.
0: So nakita mo na ba yung resibo? Anong pangalan ng bangko?
1: Ano na yung pangalan ng bangko, Tek?
2: Ano ang bangko?
1: Ito.
0: Ayan, basahin mo sa resibo mo.
1: May resibo yun dyan eh. Kung ano ang bangko yun.
0: Hindi
1: mo talaga na yata dyan.
0: Ayan. Anong bangko yan? Para maano natin?
1: City Savings.
0: City Savings. Ano? City?
1: City Savings.
0: City Savings
1: Bank.
0: City Savings Bank. Nakipag-ugnayan ka ba sa City Savings Bank?
1: Ilang beses na ako doon, sir, nagabalik. Ang sabi nila, doon para sa Manila, hindi pa rin daw nila na ano yung UR ko doon. Yun ang sabi nila sa akin.
0: Oo. Nasa Manila pa?
1: Oo.
0: Eh, sabi ng IMCOR, nandiyan na sa kanila.
1: Yun na nga, sir. Eh, may nagtawag sa akin, sir, kagabi, babae, na ano, sabi niya, doon daw yung UACR ko sa, ano, sa IMCOR. Ngayon, sila pakuha sa akin. Kasi wala daw silang number ng IMCOR. Sabi ko, ma'am, bakit po ako magkakuha? Dapat kayo magkakuha niyan. Dahil kayo, sa inyo kayo, ay sa inyo kami nagbayad.
0: Tama, di ba?
1: Hindi ako pwede magkuha niyan. Dapat kayo magkakuha niyan. Kayo mag-isikaso, hindi ako. Kasi bayad na kami sa motor eh.
0: So, ang nagtawag sa'yo, taga City Savings Bank?
1: Opo.
0: Ikaw pa ang inuutusan na kumuha?
1: Oo. Dahil wala daw sa lang number ng IMCOR. Bakit hindi ko raw kinuha yung number ng IMCOR?
0: Kasalanan mo pa ngayon. Pero sinubukan mo bang kunin yung, ano, yung original sa, ano, sa IMCOR?
1: Eh, tinantahan ko man yun kahapon, sir. Yun lang din ang binigay sa akin.
0: Ayaw nila ibigay yung original.
1: Oo.
0: So, dapat yung City Savings Bank yung magkuha talaga doon.
1: Oo. Dahil sabi lang, ano, ng IMCOR sila daw magkakuha noon. Dahil parang iano pa yata nila yun.
0: Oo. Titingnan kasi nila kung ano pa. Kung fully paid. Kung naka-fully paid ka na.
1: Opo.
0: Oo. Yun ang ano natin dito sa ano eh. So, City Savings Bank, doon ka nagbayad. Kumbaga, may ano, doon kami, ano, third party, ano. Kumuha ka ng motor sa IMCOR, pero sa banko ka nagbabayad. May financing.
1: Opo. Bali, sila na nakagkuha ng ano nun, sir, ng unit. Bali, yung banko na ang kumuha ng unit.
0: Okay, sana sa banko
1: sila na nagbayad ng unit, kami na nagbayad doon sa ano sa bangko.
0: Oh, yung motor mo nung nirelease, saan ka nirelease? Sa IMCOR, sa bangko na?
1: Sa IMCOR po.
0: Sa IMCOR pa rin.
1: Ng motor.
0: Pero yun nga, kumbaga binayaran ng lahat ng ano yon ng bangko at ikaw naman sa bangko ka nagbabayad.
1: Opo.
0: Okay. Ano panawagan mo ngayon sa IMCOR tsaka sa City Savings Bank?
1: Sana maibigay na nila sa akin yung ano yung ORCR. Huwag na nila ako pahirapan kasi mahirap din mahuli ba ng ano ng LTO. Kasi baka mamaya ma-inpon pa yung motor, mahirap. Mahirap din magtubos.
0: Kaya nga medyo mahal din.
1: Opo. Eh yung di po kami nakakabayad dati na ano ilang araw lang na hindi kami makabayad. Sige sila katawag sa akin. Sige sila ka ano na hugutin yung motor. Ngayon na fully paid na namin yung ORCR, wala pang binibigay.
0: Ilang taon na? Ilang taon ka na naka-fully paid?
1: Isang taon na yun, sir.
0: Isang taon na?
1: Opo.
0: Naku, katagal.
1: Eh ngayon, magka-dalawang taon na yung motor, wala pa rin yung OR.
0: Kailan mo ba kinuha itong motor? Kailan mo kinuha?
1: Parang July at August yata po. Parang August.
0: Last year?
1: Opo.
0: Okay. So kailan ka naka-fully paid?
1: Nakalimutan ko na po kung ngayon ko na fully paid yung ano eh.
0: Pero ngayong taon o last year din?
1: Yung ngayon, ano lang po, yung ngayong nakaraang taon po.
0: Nakaraang taon mo, bayad na?
1: Opo.
0: Okay. So, meron kang ano dyan ha? Parang, well, meron ba binibigay silang certificate of full payment o sa resibo lang nakalagay?
1: Meron po sila dito yung ano, di ba may ano dyan yung good payment
0: pakibasa na, mo daw, pakibasa mo daw. Pakibasa mo para marinig yung, na marinig ng IMCOR, marinig din ng City Savings Bank.
1: Yung Philippine.
0: Yan, pakiano mo daw, pakibasa mo. So napiperwisyo ka? So dahil sa pangyayari na yan?
3: Ito yata yun.
0: Kaya tingnan mo yung resibo mo ha? Tinitingnan yung resibo.
3: Ay.
0: Kasi yun ang kailangan natin eh, na mapatunayan na fully paid ka na. Ang daming manok dyan, Mara. Parang nasasabungan ka ba?
1: Dito ako sasabungan, sir.
0: Nasabungan ka pala. Wala talaga ako.
1: Hanap buhay.
0: Hanap buhay, ha?
1: Opo.
0: Sige. Nakita mo na ba? May nakasulat na fully paid?
3: Wala pa, sir. Sagit lang po.
0: Oh, pero bayad ka na. Sige. Okay, sige. I-ano mo na lang ha? Picturean mo na lang sa tapos isend mo na lang sa akin pag na ano na.
3: Okay, sige po. Isend ko na lang po sa'yo.
0: Sige, sige. Thank you, Mar. Thank you.
3: Opo. Salamat din po.
0: Sige, sige. Tagawad. Okay, okay. Shanto. Sa kabarangay natin sa barangay Matahimik, ha? Bayad na yung motorsiklo. Pakitawagan mo yung City Savings Bank. Kausap ko din yan na kahapon. Although sinabi nila sa Maynila daw, subukan para marinig yung panig nila. Sabi ko, para fair naman, marinig na yung panig nila. Siya pang inutusan, kunin mo yung ORCR mo doon sa MCOR. Hindi nga ibigay ng MCOR yung original ORCR dahil yung... Kumbaga, doon ka nagpinansi, yung City Savings Bank, ikaw na yung may-ari. Doon, ikaw nagbayad sa MCOR, binili sa'yo. Dapat ikaw mag-asikaso. Ang rason, kahapon tinawagan natin, wala daw layason yung City Savings Bank, kaya hindi sila makapunta ng MCOR. Ang lapit lang ng MCOR eh. Ang lapit lang ng MCOR dito lang sa San Pedro. City Savings Bank, James, pakitawagan mo, sana sumagot. Ang sabi nila, initially, sa pakikipag-usap natin sa City Savings Bank, sa Manila pa daw yan, Manila, kayo yung kausap dito eh. Diba, kayo yung kausap dito ni Mr. Manarang, hindi naman siya nakipag-usap doon sa Manila eh. Ito naman, ang purpose naman natin dito ay matulungan itong taong ito. Kaya baka pupwede. Oh. Pinapatay, ayaw. Ayaw sagutin. City Savings Bank. Grabe naman kayo. Asikasuhin nyo naman. Ang kahapon, tinawagan natin ngayon, nakikipag-coordinate tayo para makausap natin ngayon. Ang sabi nito, sabi niya, nag-message din. Sabi ko kasi, baka pwedeng ma-interview. Sabi, good day sir, regarding saan pong sana interview. Kasi kung ano pong sinabi namin sa inyo kanina, yun din po isasagot namin. Ay, sinabi nga nila na sa Manila pa daw yan. Nung tumawag ulit, sabi ko, para po makuha yung side ninyo. Sabi niya, any clarification sir regarding ORCR, baka pwedeng pakitanong na lang si MCOR kung bakit din nila napadala agad sa bank ang original ORCR ni client. Na-address na po namin yan. So si MCOR, nagpapasahan eh. Sabi ni MCOR, nung pumunta tayo doon, si banko makipag-transaksyon. Pinapunta natin si Mr. Manarang doon, binigyan siya yung kopya niya lang, Xerox copy. Ha? Tapos, ito naman si City Savings Bank. Sabi kay Manarang kagabi, ikaw na kumuha doon. Di ba kayo nga yung kliyente nyo nga ito eh. Ang rason, wala daw silang liaison officer nung kinausap din natin. Problema nyo yan, City Savings Bank. Gusto ba bigyan ko kayo ng 100? Banko nga kayo. Wala kayong liaison officer. Bigyan ko na lang kayo ng 100. Mag-tricycle kayo o mag-volte ka papunta dyan sa MCOR. Ginagawa nyo, pinapasa-pasa nyo eh. Sa MCOR, good morning ha. Nakipag-ugnayan din po ako sa inyo dyan nung nakarang araw. Yun nga, sinasabi nyo nga, in fairness to MCOR, sinabi nila na andyan na Naandyan na sa kanila yung ORCR. Eh, kukunin lang ng bangko. Bakit yun nga hindi makuha ng bangko? Sabi ni Almoroto Peter, dapat ibigay sa kanya ng bangko. Pakasuha mo na din yung bangko kapag di makabayad ang bilis maningil. Pero kapag ikaw may kailangan, din nila agad ibibigay. Loko ah. Yun na nga din yung pinagpuputok ng butchi ni Jumar Manarang. Pag hindi ka, na-delay ka lang ng bayad, tawag ng tawag yung bangko. Ngayon, kailangan mo na yung, ano, yung ORCR mo. Nasabihin sa'yo, ay sa Manila pa po ang processing yan. Ay di ba katarantaduhan? Pinagluloko nyo City Savings Bank yung kliyente ninyo eh. Ha? Tumatawag kami sa inyo ngayon, City Savings Bank. Para matanong, bakit ganyan naman yung ano ninyo, yung trato ninyo sa kliyente ninyo? Matapos makapagbayad, sasabihan nyo pa na ikaw ang pumunta doon. Ha? Matindi, matindi ha. City Savings Bank. Hindi ba kayo makapag-tricycle papunta dyan sa MCOR San Pedro para kunin nyo yung ORCR ng motor ni Jumar Manarang? Ang rason niya sa akin, ng babae na tumawag kahapon sa akin, tumawag din kagabi kay Mr. Manarang, wala silang liaison officer. Nyeta naman, oh. Liaison officer na problema. Pwede ka naman mag-tricycle. Lapit-lapit ng ano eh. Kailangan pa bang ganun ng liaison officer? Pwede ka naman. Halawa, kung ikaw yung manager. Sige na nga, ako na nga mag-asikaso dyan. Lapit-lapit lang naman yan. City Savings Bank. Tumatawag po kami. City Savings Bank, ha? Tumatawag po kami. Pakisagot po. Para magpaliwanag kayo dito. Bakit hindi nyo aksyonan itong problema? Bago in fairness sa inyo, ha? Bago tayo umere, nakahapon, nakarang araw, nakipag-ugnayan tayo sa inyo. Ha? So kung ayaw nyong sumagot, eh problema nyo yan. Pero dapat aksyonan nyo ito. Itong problema na ito, City Savings Bank. Maging responsable naman kayo sa kliyente ninyo. Sa MCOR, pwede ba may MCOR Puerto Princesa, pwede ba yung kayo na lang ang mag-release? O, kasi ayaw kayo punta ng City Savings Bank eh. Pagkalayo, parang pagkalayo-layo ninyo eh. Talaga naman oo. Ayaw talaga, pinapatayan tayo. Baka hindi lang ito, baka hindi lang si Mr. Manarang ang may problema dyan sa City Savings Bank. Baka yung iba, ganun din ang problema. Kasi ang rason nila, hindi, financing lang kami sa Maynila yan eh. Hindi, kayo nga ang kausap eh. Kayo nga yung kausap dito sa Palawan. Ano pat nagkaroon ng opisina dito sa Palawan, ang City Savings Bank, kung yung kliyente ninyo, ay hindi nyo rin naman po pala maaasikaso. Sasabihin nyo pa sa akin, wala kayong liaison officer. Katro Pangali, pauwi ka na ba? Kung pauwi ka na, wala tayong number dyan ng MCOR. Bali, hanap tayo ng number ng MCOR. Para baka po pwedeng yung MCOR na lang yung papakiusapan natin yung manager. Basta may mapakita lang na resibo na bayad na talaga. Wala ito eh. Walang silbi itong City Savings Bank. City Savings Bank. Hindi ho kayo responsable. Kayo ang kausap ng kliyente. Sa inyo po bumili ng motor. Sa inyo nagbayad. Dapat po maging responsable naman kayo. Sasabihin nyo sa Maynila. Sa Maynila pa yung ano. Hindi, kayo ngayong kaos. Ano bang selfie ninyo? Nandito kayo sa puerto. Diba? Anong selfie ninyo na meron kayong opisina sa puerto at ipapasa nyo pa rin doon sa Maynila yung pag-aksyon sa problema na yan sa ORCR? Kung hindi nyo kaya yung mga tao dyan sa City Savings Bank, ha? Alam ko, makarinig nyo ito. Kung hindi nyo kaya, ay mag-resign na kayo dyan. kung hindi nyo mapapangalagaan yung kliyente ninyo, mag-resign na kayo dyan. Maghanap kayo ng trabaho na iba. Maghanap kayo ng trabaho, hindi nyo pala kaya eh. Hindi nyo pala mabigyan ng excellent service yung inyo pong mga kliyente. Kung hindi nyo kayang ganon, maghanap na kayo ng ibang trabaho. Lumayas na kayo dito sa Puerto Princesa, isara nyo yung bangko ninyo. Hindi nyo naman nagagawa yung excellent service sa ating pong mga taga Puerto Princesa. Isara nyo na lang yan. Huwag na kayo magbangko dito sa Puerto. Simple-simple lang naman eh. Makikipag-ugnayan kayo sa MCOR para yung makuha na yung ORCR. Kasi nandyan na eh. Nandyan na sa MCOR Puerto Princesa. Siyempre, ayaw i-release ng MCOR kay Mr. Manarang kasi nga, yung banko yung ano, dapat pakipag-transaction doon. Yung binigay, in fairness to MCOR, binigyan si Mr. Manarang pero yung photocopy. Photocopy ng ORCR. Diba? Dapat kasi ang magta-transact dyan, banko, yung financing at yung MCOR, tapos asikasuhin niya yan, o Mr. Manarang, bayad ka na, nandito na yung ano mo, yung ORCR mo. Dapat ganun nga eh, kaliwa, o pulipid ka na, ito na yung ano mo, bibigay sa'yo. Eh kayo naman, pinagpatagal-tagal niyo pa, City Savings ba? Hanggang ngayon, hindi niyo pa rin nabibigay. Anong servisyo ba yan? Ha? Anong klaseng servisyo yan? Dapat excellent service yung binibigyan natin sa kliyente natin. Sa inyo, sasabihin nyo pa sa akin, ay wala po kaming liaison officer para pumunta doon sa Duix, sa MCOR. Nabasa ko kasi sabi ni Jing Mutan na Abian, sir, sa Duix Sam, sir, Mike, updated sila. Mag-release ng plate number at ORCR. Buti mo? O maglipat na lang tuloy kayo sa Duix Sam, sabi ni Jing Mutan Abian. Oh, maganda daw yung servisyo doon sa Duix Sam. Oh, yung ano, 'di ba? Yung may problema idinulog dito sa yung hindi lumalamig na refrigerator. Kahapon pinalitan kaagad ng Duix Sam, lumamig na yung refrigerator. Ganyan umaksyon, 'di ba? Ito naman City Savings Bank. Kayo nag-uusap ng import eh. Dapat kayong talaga 'yan. Tsaka yung kliyente sa City Savings Bank nagbayad. Doon nagbayad eh. Dapat kayo rin ang mag-release ng ORCR na original kay Mr. Manarang. Di ba? Kasi kayo ang nagbayad doon sa MCOR. Binayaran nyo na yon. Tapos si Mr. Manarang sa inyo nagbayad, nag-fully paid. Excellent service. Kung hindi nyo kaya ibigay City Savings Bank dito sa mga taga Puerto Princesa, lumayas na kayo, magsara na kayo, at lumipat na kayo ng ibang lugar. Hindi yung papahirapan nyo yung mga taga Puerto Princesa. Centro. Kinuha po natin yung panig. Pilit natin kinuha yung panig nung City Savings Bank. Pero ayaw pong sumagot. Ha? Ayaw sumagot. Bahala po kayo kung ayaw sumagot. Pero ito, maghahanap pa rin tayo ng solusyon sa problema na ito. Kung pa pwedeng yung main office ng City Savings Bank, kontakin natin para ma-solve itong problema na ito. Or yung MCOR na lang. Kung sana nakikinig yung MCOR, maawa naman po kayo. Meron naman pong resibo si Mr. Manarang. Baka po pwedeng i-honor nyo na lang. Kasi itong taga City Savings Bank, mga tamad ito. Ang lapit-lapit ng opisina ninyo, tamad. Kailangan pa nila ng liaison. Tamad yung mga tao dyan sa City Savings Bank. Ayaw pumunta dyan. San Pedro lang eh. City Savings Bank dyan lang yan sa may Rizal Avenue banda, di ba? Oh, mag-multicab ka lang eh. Sabi niya sa akin kahapon, sir, wala kaming liaison para pumunta doon. Pati yung number na MCOR, rihingi nyo pa sa akin. Pati doon kay Mr. Manarang. Ano ba yan? Katamaran yan. Sayang pinapasweldo sa inyo ng City Savings Bank. Kung tamad naman pala kayo, mag-resign na kayo dyan. 11:35 ng umaga. Yung puling muna kay Kagawa Jonathan Soto at sa mga taga Ace Guard Security Agency. Ha? Sabi ni Kagawa Jonathan Soto ay monitor, ang S-Guard Security Agency. Binabati natin ang good morning si Major Lumanog. Kay Major Lumanog, magandang umaga, sir. Yan, yung mga gwardiya dyan sa Ace Guard, mga mababait. Excellent service yung binibigay ng Ace Guard Security Agency. Talagang pagka, minsan napadaan ako sa isang establishment, naka-Ace Guard yung security agency, binuksan pa ako ng pinto, talaga naman, excellent service. Ganyan dapat. Salamat, Major Lumanog, sa damit, ha? May regalo si Major Lumanog sa akin, eh. Hindi ko lang nasuot ngayon, ha? Nasa sampayan pa, nilaban pa ni Mrs. 11:36 ng tanghali, mga katropa. Nakikinig si Nanay Evelyn Alcantara, ayos, Wad. Nakikinig kami, tama po yan, Wad. Mahirap kapag ang taong maliit, medyo baliwala lang sa kanila. Mabuti lang po nandyan kayo, tagal tagapagtanggol sa maliliit na nangangailangan ng salamat tulad po ninyo. Yan. Salamat po, Nay Belen Alcantara at kay Tatay Alex. Ang oras po natin, 11:37, natin po sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea. Sa mga nakakaranas po ng masamang pakiramdam ng tiyan, parang pakiramdam nyo, bloated po yung tiyan nyo, parang may hangin. Ako, ito po ang inyo pong inumin, ha? Ay Santon Gold Herbal Tea. Mga katropa, ha? Para maibsan yung masamang pakiramdam ng inyong tiyan po. Mabibili po yan sa lahat po ng Yes to Health Clinic at sa atin pong mga kapartner na pharmacy dito po sa lungsod ng Puerto Princesa sa PharmaMed Drug Store, Purewiz Pharmacy, Medson Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamerica Pharmacy, Pharmastop, Edessa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care's Pharmacy, Redley Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, Western Pharmacy, Best Life Pharmacy at Pharma Life. 11:38 ng umaga. Magbabalik pa ang inyong programang Sentro makalipas lamang ilang patalasta. Sentro.
4: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Plus Gold.
6: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
5: Santon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagali, pinahusay. Santon Plus Gold.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom
13: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Ha! May pimples na naman ako!
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Sakit ng katawan?
21: Mag
20: Santon Plus Herbal Oil.
22: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
20: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
25: Sa anumang Sample Plus Gold.
26: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
25: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
27: Santon Plus Coffee Mix.
28: Ako si Del-

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
2: XFM.
0: Central.

Balik tayo sa atin pong programa. 11:44 na po ng umaga, mga katropa. Update lang tayo. Update lang po tayo doon po sa kaganapan sa Senado. Meron pong naganap sa Senado na naman. Nagkaroon na po ng rigodon sa mga committees. At ang isa sa pinakamatinding committee na inaantabayanan kung sino po ang hahawak ay ang Blue Ribbon Committee. Ito po yung nag-iimbestiga sa mga katiwalian sa pamahalaan. Dati po ito ay hawak ni Senator Lacson bago po mapalitan ang majority. At ngayon may bago na pong chairman. Ang chairman po ay si Senator Pia Cayetano, ang bagong pangulo ng makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee. Ang committee po ay unang hinawakan ni Senator Rodante Marcoleta na napunta kay Senator Pampilo Lacson. At ngayon nga po ay kay Cayetano na. Hindi pa po natatapos ni Lacson ang investigasyon ng panel sa Manumalyang Flood Control Project. So ito po si Pia Cayetano na, titingnan natin kung ibabalik niya yung investigasyon sa flood control project na yan. Kasi meron pang mga hindi pa nakatestify sa Senado, yung 18 mga Marines. Hindi pa nakapag-testify. Sinasabi nila talagang sila naghatid ng pera. Naghatid ng pera doon kay Speaker, di umano, kay Speaker Martin Romualdez, dating Speaker Martin Romualdez. Hindi yun iniharap ni Lacson nung siya yung chairman ng committee ng Blue Ribbon Committee. Ano kaya ang mangyayari? Bubuksan kaya ulit? Bubuksan kaya ulit ni Senator Pia Cayetano ang pagdinig dyan po sa flood control? Diba? Merong yung nakaraang araw o kahapon nag-file ng kaso si isang congressman laban doon sa pinapaimbestigahan niya yung Davao City First District ay si Congressman Duterte yun pinapaimbestigahan ba talaga naman ano kayang mangyayari dito papaimbestigahan kayang flood control. Ano naman kaya magiging naratibo? Alaga naman o. Ay nakaraan, nag-partial report si Senator Lacson at naipasa niya na rin doon sa DOJ. Okay, sa Ombudsman. Si Senator Jinggoy Estrada at saka si dating DPW Secretary Manuel Bunuan mukhang pinapakasuhan. Talaga naman oo. Ano kaya ang mangyayari? Bubuksan kaya? Yun ang dapat nating antabayanan. Bubuksan kaya agad? Bubuksan kaya ni Senator Pia Cayetano ang flood control investigation ulit? Ay, may nabasa kong isang article. Sabi daw ng DPWH ni Secretary Vince Dixon, tapos na raw yung Tapos na raw yung sa flood control Ay, nako talaga. Ang dami pa nating hindi pa tapos yan para sa akin. Si Saldi ko, hindi pa nga napapauwi dito Diba? Hindi pa na dadala sa Senado para mag-testify. So, huwag natin kalimutan yan ha. Dalawa ngayon ang kailangang antabayan na natin sa Senado. Yung impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Yan. So, convene na yan bilang impeachment court. Yun pong atin pong Senado. So, inaantay na lang po. Nag-issue na rin po ng mga summons. Natanggap na ng opisina ni Vice President Sara Duterte.

0: Senator Erwin Tulfo. Senator from Palawan, 'di ba? Ayan oh, pakinggan nga natin yung panalangin ni Senator Erwin Tulfo.
1: There are allegations involving the OSAA, the NBI, and even in speculation that the shooting itself.
0: Ay, iba yung tatawag, pero yung speech yan eh, yung panalangin. Yung panalangin. Iba yan, yung panalangin. Iba yan. Mayroon siyang panalangin eh. Oh,
2: wait.
0: Yan, may panalangin talaga siya na nanalangin siya na Panginoon, ha? Bigyan sila ng guidance, ha? At yung mga meron daw mga makasariling politiko. Ay, ang problema pa naman pag panalangin, hindi mo pwedeng i-interpolate. Panalangin yan eh. Ngayon, paano ka makagante? Halimbawa, pinarinigan ka. Ay, sa susunod na session, manalangin ka rin. Ikaw naman ang mag-ano doon. Sagutan ng panalangin. Yan, di ba? Meron nasa law school tayo, may kinakwento si dating Vice Governor Dave Ponsidelio, naging teacher ko sa law school. Sabi niya, dati rin siya congressman eh. Doon sa plenaryo, nanalangin yung isang congressman from Mindanao. Aba, tinira niya yung ano doon, yung kapwa congressman. After ng panalangin sa plenaryo, gusto sanang mag-raise ng concern ng isang congressman tungkol doon sa panalangin ng isang pang congressman na bumira sa kanya. Eh, hindi pala pwede yun. Hindi pwede yun. Kailangan, kung gusto mong makagante, manalangin ka rin. Yan. Yan, manalangin ka rin. Hindi pwedeng yung panalangin eh. Sa kay Lord niya sinasabi yun eh. Aba, mukhang yan ang ginawang style ni Senator Erwin Tulfo sa kanyang panalangin kahapon sa Senado. Mga katropa. Nanap lang natin eh. Nakita nyo na? Wala pa? Oo. Diba? Diba matindi yung panalangin niya eh. Dinaan sa panalangin. Yan ang mga style. 'Di ba? Para walang interpolation. Oh. Sandali lang ha, babasahin ko lang itong sige. Play natin. Sige, ito yung panalangin ni Senator Erwin Tulfo kahapon.
3: The 66th session of the Senate, the first regular session of the 20th Congress, is hereby called to order. Senator Erwin T. Tulfo will lead the chamber of the race. Lagay po natin ating mga sarili at po ng Panginoon ng Diyos. Panginoon namin Diyos, tayong din po kami sumasama sa inyo. Natulungan niyo po ang aming bayan na sadlak sa sandakak na sa problema ngayon. Bukod po kasi sa problema sa mahal na presyo ng bilihin, nariyan pa rin po ang problema na walang pambayad sa pagpapagamot ang marami namin sa babae. Ang maliit na mga sahod na hindi mapagkasya at marami po po iba. Subalit ang pinakamalilang problema namin na nilalapit sa inyo ay tungkol sa aming mga sarili. Sali po na unahin, nakapakanan at mga suliranin ang aming mga mamayan. May mga pagkakataong nauna ang interes ng sarili, partido o grupo. Humihingi po kami ng patnubay sa ating mapagmahal na Diyos. Pagtos, niwalagin niyo po ang aming isipan at buksan ang aming mga mata. Naunahin muna ang pangangailangan ng aming mga kababayan. Dahil kami po ang kanilang inaasahan na tutulong at magresulba sa mga problema ng bayan. Ipaalala niyo po sa amin na hinalal po kami ng taong bayan hindi para unahin ang aming mga sarili, media, ang aming mga political parties o aliado,

0: kundi pangangailangan ng taong bayan, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan po ng lipunan. Bigyan mo po kami ng lakas na loob na tanggapin, na magsakripisyo para sa kapakanan ng bayan at hindi ng aming mga sarili at mga kaalyado. Amen.
1: Paano ka makakapag-interpolate dyan? Ay, panalangin yan eh. Yun. So, napakagandang panalangin. Ang tanong, tatagos kaya sa puso ng mga senador at ng mga nakikinig na politiko? Yun. So, yun eh. Yun ang pinaka-problema. Ah, yung mga sarili tsaka yung inuuna yung politika. Yung partido. Aba, kung titingnan mo, merong parinig eh. Parinig talaga yun eh. Diba? kaya lang, hindi mo siya pwede kang interpolate kasi sabihin niya, hindi, kay Lord ko naman sinabi yun eh. Kay Lord naman ako nakipag-usap eh. yun ang ano doon eh. Hindi ka pwedeng magkomento eh. Na doon sa plenaryo na, Mr. Chairman, pwede bang sagutin ko yung panalangin eh? Ni Senator Erwin Tulfo. Sabi ko sa iyo, Mr. Chairman, hindi ka naman nakausap eh. Si Lord naman nakausap eh. Yun. Palagay ko nakarating kay Senator Erwin Tulfo yung kwento ng nung unang panahon na may isang congressman din na yun talaga pinangalanan niya yung ano eh, yung binira niya sa panalangin niya. Eh hindi pwedeng dalhin sa plenaryo na pag-usapan. Eh kay Lord siya nagsumbong eh. Oh, si Senator Erwin Tulfo, ganun din, kay Lord siya nagsusumbong, Panginoon. kahit na parinig talaga 'yon doon sa mga kasamahan, 'di ba? 'Yun naman ang totoo doon eh. Pero hindi mo pwedeng kontrahin. Oh, hindi ka pwedeng magkomento tungkol doon sa plenaryo ninyo dahil nga kay Lord siya nagsusumbong. Shanto. Mga style. Style ng politiko talaga, matindi. Minsan ginawa ko din yan. Ginawa ko din yan. Nag-post ako sa Facebook. Panalangin ko kay Lord yun eh. Nung nagawa ko dali kasi nga, sa klase namin, sa law school, nakwento niya ano yan ni dating congressman at vice governor Dave Ponce de Leon. Kapag meron ka, James, na ganon, gusto mong parinigan, kay Lord mo sabihin. Hindi siya pwedeng mag-rebat kasi kay Lord mo sinabi. Kay Lord mo naman sinusumbong eh. Hindi mo naman siya, Diyos na ang bahala. Ganon yun eh. O, diba? Sabihin mo, hindi, pinaparinigan mo ako eh. Bakit? Kay Lord ako nagsusumbong. Mga diskarte talaga ni discarding malupit. O, diba? Dapat may yung unang pangbungad niya, may tama yon sa mga concern agency na marami pa rin problema sa kawalan ng trabaho. Ano pa binanggit niya doon? Maraming nagugutom, maraming mahirap. Oh, yan. Oh, diba? Dapat yung mga concern agency niya, no? Si Senator Erwin Tulfo na mismo nagsumbong kay Lord. Dapat mayanig kayo kasi sinumbong na kayo kay Lord. Ay, talaga naman. Para maging malinaw ang ating paningin, ako, mag-Vision X Plus capsule po kayo, mga katropa. Baka yung paningin nyo dyan ay nanlalabo na. Kailangan nyo na po uminom araw-araw ng Vision X Plus capsule. Mabibili po yan sa lahat po ng Yeswell Clinic at makapartner natin ng mga butika. Lord, sana makita mo yung problema ng bansa. Si Lord, lagi yan naka-Vision X Plus capsule. Kitang-kita na yan. Isa minuto na lang, ganap ng alas 12 na tanghali. Basahin ko lang ito, sabi ni Mark Anthony Fabila. Sa akin nga, Sir Mike, magtatlong taon na ngayong August pero wala pa din ORCR na orihinal. Sabi, maghintay lang daw ako ng 45 days pero hanggang ngayon wala pa din. Ilang beses ko nang binalikan pero ang sabi, wala pa din. City Savings din po ako nagbabayad. Nako! Ito na, City Savings ha. Naglabasa na itong reklamo sa inyo, ha? Ha? Tatlong taon na si Mark Anthony Fabila, oh. Ha? Yung OCR niya, hanggang ngayon, hindi niyo pa rin binibigay. Sabi sa akin, yun, ulit lang yung isis niya. City Savings, ha? Oh, yan. Buti na buksan ito para ma-ano natin, ito palang City Savings, may problema talaga. Talaga, dapat mapatawag ito sa sangguniang panlunsod para mapatawag. Ano ba ginagawa nyo sa mga kababayan namin dito, ha? Ay, talaga naman. Oh. Ding, Sir Ding Strelia, good. Magandang tanghali po. Nako, eksakto, alas 12 na po ng tanghali, mga katropa. Wala tayong oras at panahon. Susunod kagad sa nila pa shoutout kay Tito Arnel Taratagod. Shoutout Loy! Shoutout sa iyo, Loy! Oy, malapit lang sa bahay mo yung nahulihan ng 1.1 million na shabu, ha? Loy, ha? Kapit bahay mo lang yun, Loy! Sa kanan ni Katropang Ken Dancel at ni Katropang James Nava mula sa PTCI. Ako lang po yung lingkod, kagawad Mike Scott. Susunod kagad ang ating nationwide newscast mula dyan sa XFM Mega Manila. Maraming salamat, mga katropa. Bye-bye!
2: Ito ang XFM. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Hanap po ba'y manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
5: Isa patay, dalawa sugatan, dalawa pa ang pinaghahanap.
6: Balitang international, mga katropa, unang kaso ng bird flu sa polar bear na itala dyan sa Europa.
5: Sa showbiz, P-pop girl group na MNL48 bubuwagi na ngayong buwan.
6: At sa sports, Oklahoma City Thunder nakuha ang Game 2 kontra San Antonio Spurs sa NBA Eastern Conference Finals.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
6: Mga katropa, pananghalian na po ng Webes, Mayo 21, 2026. Live tayo buhat sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 97.9 XFM Davao.
5: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
6: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
6: Simulan na natin ang balitaan, mga katropa. Kinumpirma ng PAGASA, may tatlo na low pressure area ang posibleng mabuo sa Pacific Ocean sa huling linggo ngayong buwan ng Mayo. Ang isa sa tatlong LPA ay pwedeng pa makapasok sa Philippine Area of Responsibility, pero mababa naman ang tsansa na maging ganap na bagyo. Ayon po sa State Weather Bureau, nakikita na nila ang senyales na papalapit na ang tag-ulan, lalo na't nagkakaroon na ng madalas na localized thunderstorm sa ilang rehiyon, partikular na sa parteng Mindanao.
2: XFM News Nationwide.
5: Tiniyak ng Department of Agriculture ang kahandaan ng sektor ng agrikultura laban sa posibleng epekto ng matinding pabago-bagong panahon sa bansa, kasunod ng babala ng PAGASA na may 92% na tsansa na magsabay ang Super El Nino at malakas na habagat mula Hunyo hanggang Agosto. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, matagal nang aktibo ang kanilang El Nino Task Force sa utos ni Secretary Francisco Teo Laurel Jr. upang protektahan ang lokal na produksyon ng pagkain sa buong bansa. Paliwanag ni De Mesa, magiging komplikado ang sitwasyon dahil bagamat may banta ng tagtuyot, inaasahan din ang mas malalakas na bagyo na maaaring magdulot ng matinding pagbaha. Upang mapaghandaan ito, pinalalakas ng DA ang paggamit ng mga binhi na magtatatag sa tagtuyot o drought tolerant at paglalagay ng mga solar irrigation system. Gayunman, sinabi ng opisyal na makatutulong pa rin ang mga paunang ulan mula Hunyo hanggang Hulyo sa paghahanda ng mga lupang sakahan at sa pagpapapuno ng mga dam sa bansa. Tiniyak din ang ahensya na may nakahanda silang quick response fund, gayon din ang mga nakaimbak na binhi at pataba para sa mga magsasaka kung sakaling maapektuhan ng kalamidad.
2: XFM News Nationwide.
6: Isa sa ilalim naman sa National Grid Corporation of the Philippines sa Yellow Alert ang Visayas Grid ngayong Webes. Alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Dahil sa kakulangan pa rin ang reserbang kuryente, dulot po ng pagkasira ng ilang malalaking planta at mataas na konsumo ng publiko. Aabot sa kabuang 867 megawatts ang nawala sa supply ng rehiyon. Matapos magkaroon ng tuloy ang pagkaantala o yung tinatawag na force outage ang mahigit sa 19 na planta mula pa noong mga nakaraang taon. Bukod pa sa 14 na planta na kasalukuyang tumatakbo lamang sa mas mababang kapasidad. Kabilang po sa mga paunang dahilan ng pagdereklara ng Yellow Alert Katropa ay ang hindi paggana ng mga malalaking coal plants tulad ng TB1, TB12, at PEDC3, kung kaya't naging manipis ang operating margin. Para matugunan ay nasang peak demand na papalo sa 2,479 megawatts mula sa mayroon lamang na 2,670 megawatt capacity.
2: XFM News Nationwide.
5: Inanunsyo ni Senador Erwin Tulfo na inaasahang magsisimula ang impeachment trial sa kaso ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Tulfo, ito na ang naibigay na schedule ni Senate President Alan Peter Cayetano nang magkaroon ng caucus ang lahat ng senador kahapon. Saad ng senador, magsasagawa ng regular na sesyon ang Senado simula umaga bago ituloy ang impeachment trial bandang alas 3 ng hapon hanggang gabi tuwing Lunes hanggang Miyerkules, habang sa Webis naman, nakatakda ang kanilang sesyon.
2: XFM News Nationwide.
6: Mariing tinutulan ni Senator Erwin Tulfo ang rekomendasyon ni Senator Rodante Marcoleta. Napayagan po si Senator Ronald Bato de la Rosa na bumoto para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte bilang Senator Judge kahit na hindi ito physically present sa mga pagdinig. Ayon kay Erwin Tulfo, hindi sang-ayon ang minorya sa naging pahayag ni Marcoleta. At sinabi magkakaroon lamang ng karapatan si De La Rosa na makaboto kung magiging present ito sa Senado. Anya, hindi rin maaari ang remote participation dahil umiira lamang yon noong panahon ng COVID-19 pandemic dahil naman sa restriction sa lockdown.
2: XFM News Nationwide.
5: Senador Erwin Tulfo, igirit na kinumusta nila ang kalagayan ng majority block na nasa Senado na mangyari ang putukan sa pagitan ng USAA at NBI. Narito ang report.
2: Live report.
5: Pinabulaanan ni Senador Erwin Tulfo ang pahayag ni Senador Pia Cayetano na wala umanong nangamusta mula sa mga kapwa senador matapos ang nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Ayon kay Tulfo, may WhatsApp group chat ang lahat ng miyembro ng majority at minority bloc sa 20th Congress kung saan nagpadala umano sila ng mensahe upang kumustahin ang mga nasa loob ng Senado. Anya, kabilang sa nag-message sina Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino at siya mismo upang iparating ang kanilang pag-aalala at panalangin para sa mga kasamahan. Dagdag pa niya, sumagot din si Senador Camille Villar at sinabing maayos naman umano ang lahat. Ang pahayag ni Tulfo ay kasunod ng emosyonal na pahayag nitong Miyerkules ni Senador Pia Cayetano kung saan sinabi nitong wala man lang umanong nangamusta sa kanila mula sa mga kapwa senador sa kanilang group chat matapos ang nangyaring putukan noong May 13. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
6: Samantala, katropa, binigyan din po ng Office of the Solicitor General ang kanilang pagsuporta sa naging pasya ng Korte Suprema na ibasura ang hiling na temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nagpapatunay umano na walang legal na pagharang sa pag-usad ng hustisya. Ayon sa OSG, nabigo ang senador na maglahad ng matitibay na requisites o sapat po na basihan para pigilan ang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Para sa tanggapan ng Solicitor General, ang kasong ito ay isang malaking pagsubok sa bansa kung papaano paninindigan ang tunay na kahulugan ng batas at katarungan. Sa gitna po ng mga akusasyon ng crimes against humanity laban sa mambabatas dahil naman sa manugong kampanya sa droga.
2: XFM News Nationwide.
5: Pinasasagot ng ombudsman si Senator Chiz Escudero sa mga aligasyong kinasagutan nito kaugnay sa flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nasa preliminary investigation stage na ang kaso ng nasabing senador at inaantay na ang kanilang panel ang counter affidavit na isusumite ni Escudero para umusad ang kaso. Bukod dyan, nasa ilalim na rin ng preliminary investigation ang money laundering case na kinasasangkutan ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Matatanda na parehong itinanggi ni na Escudero at Romualdez ang mga ibinabatong paratang laban sa kanila.
2: XFM News Nationwide.
6: Naghain ng reklamo sa Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, mga katropa, sa Ombudsman laban sa DPWH Davao Occidental officials at mga kontraktor kaugnay sa mga 94 million pesos na ghost projects ngayong araw. Ayon po sa kalihim, ang reklamo ay kinibibilangan ng graft, malversation of public funds at falsification of public documents. Ang proyekto sa Barangay Kaburan, Jose Abad Santos ay umano'y fully paid na kahit wala namang naitalang accomplishment o natapos na konstruksyon. Anya mga pondo ay nailaan sa proyekto na magsisilbisa ng mahalagang tulay para po sa mga magsasaka para mapadali ang kanilang pagdadala ng mga ani patungo sa pamilihan.
2: XFM News Nationwide.
5: Naprobahan po ng mababang kapulungan ng Kongreso ang ikalawang pagbasa, ang House Bill number 8389 o ang Anti-Political Dynasty Act na nagbabawal sa mga magkakamag-anak hanggang sa second degree of consanguinity or affinity na sabay na tumakbo o humawak ng posisyon sa parehong locality. Sa pamamagitan ng viva voce voting, ipinasa ng mga mambabatas ang panukala kasunod ng rekomendasyon ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman Zia Alonto Adyong na isulong ang pantay na access sa public office alinsunod sa 1987 Constitution. Kung may isa sa batas, ipatutupad ang panukala simula sa susunod na halalan. Ang naturang panukalang batas na kabilang sa mga prioridad na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng LEDAC.
2: XFM News Nationwide.
6: Samantala, yung pong mga presidential scholars ay binigyang diin ang edukasyon ay karapatan talaga ng mga kabataan, sabi ng presidente. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
2: Report.
3: Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang presidential scholars sa Obando, Bulacan na gamitin ng mabuti ang tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Sa ilalim ng programa, bawat barangay ay binibigyan ng 200,000 piso. Ayon sa Pangulo, 100,000 piso dito ay para sa scholarship ng 5 estudyante o tig 20,000 piso bawat isa. Sinabi ni Pangulong Marcos na prioridad na matulungan ang mga estudyanteng malapit ng magtapos ngunit nanganganib na maantala dahil sa kakulangan sa gastusin. Binigyan din ng Pangulo na ang edukasyon ay hindi pribilehiyo kundi karapatan ng kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, ang edukasyon ay kayamanang hindi mananakaw at magagamit habang buhay. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
5: LTFRB pinabilis ang CPC renewal. Wala nang hearing sa prangkisa extension. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
7: Pinagalingan ng LTFRB ang proseso ng renewal ng Certificate of Public Convenience o CPC. Hindi na kailangan ng formal na pandinig basta't napatunayan na patuloy na sumusunod ang operator sa mga kondisyon ng praktisa. Ayon kay Chairman Vigor Mendoza II, ang renewal ay nagpapatuloy lamang sa naunang pahintulot, hindi na bagong aplikasyon. Kasama ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawing mas madali ang mga transaksyon sa gobyerno. Sa bagong memorandum, tinanggal na ang requirements na napapanadhala ng notice of hearing sa pahayagan. Dagdag pa, lahat ng operator ay dapat may aktibong email address para sa komunikasyon at pagsusumiti ng dokumento bilang bahagi ng digitalization efforts ng pamahalaan. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
8: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
6: 15 minuto na makalipas po ang alas 12 sa XFM News Nationwide. Napapakinggan din tayo katropa sa 96.5 XFM Calibo, 97.9 XFM Davao, at sa 87.5 XFM Sagay.
8: Balitang regional.
6: Unahin natin yung landfill dyan sa Davao City ang gumuho at meron pong isa ang namatay. Dalawa naman sugatan. May dalawa pang pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
9: Kinumpirma ng Davao City Police Office na isa ang nasawi, dalawa ang sugatan at dalawa pa ang patuloy na pinaghahanap matapos gumuho ang garbage landfill sa Purok 8, Barangay New Carmen, Davao City nitong nakalipas na hapon. Kinilala ang nasawi na si Cristel alias Esim Estandarte, 31 anyos, sugatan naman ang isang 16 anyos at isang babaeng kinilalang si Lilibeth. Samantala, nawawala pa ang dalawang babaeng senior citizen na may edad 78 at 67 taong gulang. Sa panayam ng XFM Davao kay Guillermo Estandarte, kaanak ng mga biktima, sinabi nitong nais lamang nilang makita ang bangkay ng kanilang mahal sa buhay upang mabigyan ito ng maayos at formal na libing. Ibinahagi rin ng residenteng si Rowena Igloria ang kanyang nakapagpapalit pangingilabot na karanasan sa insidente na nagdulot umano sa kanya ng trauma at naging dahilan upang magpasya ang kanilang pamilya na hindi na muling manirahan sa lugar. Emosyonal namang humingi ng tulong sa pamahalaan si Rowena Mosa upang mabigyan sila ng ligtas na relocation o lugar na malilipatan. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operation ng mga otoridad habang inilikas naman sa evacuation site ng barangay ang iba pang mga apektadong residente. Nauna nang sinabi ng Senro Davao sa panayam ng XFM Davao na puno na ang landfill. Ngunit patuloy pa rin itong ginagamit habang hindi pa natatapos ang konstruksyon ng bagong sanitary landfill ng lungsod. Mula dito sa XFM Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
5: LGBTQIA+ member na nagpanggap na babae at nakasal sa isang binatang Moro sa Sultan Kudarat, posibleng maharap sa legal na aksyon. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan ng XFM Jensan.
10: Posibleng maharap sa legal na aksyon ang isang 21 taong gulang na miyembro ng LGBTQIA+ community matapos magpanggap na babae upang makasal sa isang 20 anyos na binatang Moro sa barangay Malisbong, Palimbang, Sultan Kudarat. Ayon kay Vice Mayor Jonemy Capina, nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa PNP at DSWD upang kasuhan ng fraud o panluloko ang suspect at matulungan ang biktima. Nagdala umano ng kahihiyan sa reliyong Islam at sa buong bayan ang nasabing insidente. Sa isang panayam ng XFM Jensan kay Ustad Christopher Isa Javier, ang National Director for Balik Islam Sector at miyembro ng Ulama Supreme Council of the Philippines for Peace and Development, binigyang din itong dapat agad ipaghiwalay ang dalawa at ipawalang bisa ang kasal. Nilinaw ni Javier na kung sa isang Islamic country nangyari ang insidente, kamatayan ang parusa sa gawaing liwat. Gayunpaman, dahil hindi Muslim country ang Pilipinas, Dapat itong daanin sa proseso ng ating batas at hikayatin ang biktima na magtauba o magbalik loob.
11: So unang-una, ang gagawin dyan ay ipapawalan visa yung kasal nila.
12: Yeah.
11: Then sa Philippine context naman, ang pinaka gagawin natin is encourage yung lalaki na magtauba.
12: Mm.
11: Ano muna, ipawalan visa yung kasal nila. Encourage siya magbalik loob. Dapat yan paghiwalayin, paghiwalayin yung dalawa na yan. Ngayon, kung sa hatol naman, kung talagang nasa Islamic country tayo, kung nasa Muslim country tayo, Allahu alam, pero ang liwat kasi is kasas yan, inshallah. Ano yan tawag dito is kamatayan ang diyan.
12: Opo.
11: So pero wala tayo sa Muslim country at of course hindi tayo naghahatol diyan maliban sa dumaan sa proseso.
10: Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Pulonan, XFM News.
6: Dalawang 7 anyos na magkaibigan ang patay tapos matrap sa loob ng abandonadong sasakyan diyan sa Naga, Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
13: Patay ang 27 taong gulang na magkaibigang lalaki matapos matagpuang wala ng buhay sa loob ng isang abandonadong sasakyan sa sitio Yuso, Barangay Tuya, na lungsod ng Naga, Cebu kahapon. Kinilala ang mga biktima sa alias na Raymart at Jeff, kapwa residente ng sitio Tapon sa parehong barangay. Ayon sa ulat, huling nakita ang 2 bata noong Sabado, Mayo 16, at mula noon na hindi na sila nakauwi sa kanilang mga tahanan. Dahil sa patuloy na pagkamising ng mga bata, humingi na ng tulong sa Naga City Police Station ng kanilang mga magulang. Sa isinigawang imbestigasyon, sinuri ng mga otoridad ang CCTV footage sa lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Dexter Calacara, Jefe ng Naga City Police, nakatanggap sila ng impormasyon hinggil sa mabahong amoy na nagbumula sa isang abandonadong sasakyan sa sitio Yuso, ang parehong lugar kung saan huling nakitang buhay ang mga bata-batay sa CCTV. Nang rumispondi ang mga otoridad at buksan ang sasakyan, tumambad ang mga bangkay ng 2 bata na nagsisimula ng maagnas. Natakbuhan si Jeff sa driver seat habang si Raymart naman ay nasa likuran bahagi ng sasakyan. Sa paunang ulat ng scene of the crime operative, walang nakitang ebidensya ng foul play sa insidente. Lumilitaw sa investigasyon na maaaring nakapasok ang mga bata sa loob ng sasakyan habang naglalaro, ngunit aksidenteng nalak ang pinto kaya hindi na sila nakalabas pa. Pinaniniwalaan ding posibleng naubusan sila ng hangin sa loob ng sasakyan na siyang itinuturong paunang sanhi ng kanilang pagkamatay, habang patuloy pa ang masusing investigasyon ng mga otoridad. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
5: Lalaking nanilip umano sa bar, binugbog, patay sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munsiang ng XFM Santiago City. Live
14: report. Patay ang isang lalaki matapos itong bugbugin ng mga kalalakihan sa isang resto bar sa Barangay San Fermin sa Cagayan City dito sa lalawigan ng Isabela. Ang biktima ay itinago sa alias John, residente ng Purukuno, Barangay San Fermin, habang ang suspect ay kinilala sa alias June, na residente naman ng Villarta Street ng Barangay District 1 sa parehong lungsod. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na habang nasa loob ng bar ang biktima kasama ang nakababatang kapatid, nabisto umano ang biktima na naninilip sa mga sumasayaw na babae. Dahil dito, sinita ng mga staff ng bar ang biktima at saka pinalabas. Nang makalabas ang magkapatid, nagkaroon ng pagtatalo ang biktima at suspect hanggang sa nauwi sa panununtok na sinundan ng pambubugbog ng iba pang kalalakihan sa lugar. Nagtamo ng pinsala sa katawan ng biktima at dinala sa ospital, ngunit binawian din ito ng buhay. Sa ngayon, kasalukuyan pa ang investigasyon ng pulisya at hot pursuit operation laban sa tumakas na suspect. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munsiang, XFM News.
6: At panghuli mga katropa, may 6 na dam sa Western Visayas umabot na sa critical level dahil po sa mainit na panahon. Katropa natin sa balita, Era Espinosa na XFM Iloilo.
15: Umabot sa
12: sa critical level ang mga dam sa Western Visayas. Tinuturong rason ay ang sobrang init ng panahon. Ang mga nasabing dam ay ang mga sumusunod: Barotac Viejo, RIS Dam, Sibalom Diversion Dam, Tipulwan Dam, Sulong Dam, Panakuyan RIS, at Mambusaw RIS Dam. Ang tubig na na-store sa mga dam na ito ay dinadivert sa mga agricultural lands. Ngunit dahil sa sitwasyon ng mga ito, naglagay ng mitigation system ang National Irrigation Administration o NIA 6 para makatulong sa mga magsasaka at sa kanilang mga taniman na makakope sa epekto ng dry season. Isa sa mga mitigation system ng NIA 6 ay ang scheduled irrigation. Napag-alamang, ang pagbubukid ay isa sa mga pangunahing hanap buhay ng mga taga-rehiyon sa IS. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
8: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
6: Para naman sa ating ulat panahon, Katropang Brian, asahan ang napakainit na panahon ngayong pong araw sa buong Luzon at Visayas dahil sa epekto ng Easterlies. Habang localized thunderstorm naman ang mararanasan ng mga katropa natin sa Mindanao.
5: Katropang buddy, dahil dito at sa mga katropa natin, asahan ng Mindanao ang maaliwalas na kalangitan na may bigla ang buhos ng ulan sa hapon o gabi na maaaring magdulot ng baha at traffic sa mga mabababang lugar.
6: Mga katropa, iba po ang tindi ng init ngayon ha, dahil sa danger level, yung heat index. Lalo tikit dyan sa Sangley Point sa Cavite, 46 degrees Celsius. Nasa 42 naman kami sa Metro Manila, kaya pinapayuhan po tayong lahat. Magdala pa rin ang pananggalang sa init at uminom po ng sapat na tubig para maging hydrated at iwas heat stroke.
5: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.18 ng gabi.
8: Showbiz, showbiz news!
15: Balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Binasag ng Pipa Pioneer Girl Group na ML 48 ang puso ng kanilang ML Loves matapos i-anunsyo ang kanilang ng kanilang management na tuluyan na nalang ititigil ang lahat ng kanilang showbiz activities sa darating na May 31. Sa kanilang emosyonal na pamamaalam, nagpasalamat ang grupo sa walang sawang suporta ng fans at humingi rin ng dispensa kung hindi man nila napanindigan ang expectation ng lahat hanggang sa huli. Bilang huling handog at grand exit sa industriya, inirampa ng grupo kahapon ang kanilang huling music video para sa kantang Pag-ibig Fortune Cookie. Matatandaan na sila ang unang sister girl group ng sikat na Japanese idol sensation na AKB48 at nag-debut noong 2018. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
8: Balitang International.
5: Ang Balitang International ay atin sa inyo ng Santon Gold. Subukan ng Santon Gold, mga katropa, likas, subok at epektibo. Naitala ang unang kaso ng avian influenza o bird flu sa isang polar bear sa Arctic region ng Norway. Ayon sa Norwegian Veterinary Institute, nagpositibo sa H5N5 variant ng avian influenza ang isang bangkay ng lalaking polar bear na natagpuan sa 1,000 kilometers mula sa North Pole matapos ang isinagawang laboratory testing. Anya, maari ito ang dahilan ng pagkamatay ng nasabing hayop. Nabahala naman ang Institute Bird Flu Coordinator sa patuloy na pagtaas ng kaso ng virus sa mga mammal sa Europa.
8: Balitang Sports.
6: Ang Balitang Sports atin sa atin ang Premium D3, katropa. Lakas sa bawat kapsula. Sa Western Conference Finals, nakuha po na Oklahoma City Thunder ang Game 2. Matapos pa dapain ang San Antonio Spurs, score na 122-113. Bumawi ang Thunder matapos ang pagkatalo nila sa Game 1. Kung sana hindi pinapormas ni Shai Gilgeous-Alexander at Trotsada ng Spurs dahil sa kanyang nagawang 30 points, rebounds na 4 at 9 na assist. Nasayang naman po ang ginawang 25 points ni Stephon Castle para sa Spurs. Nasaan pa rin ang matinding bakbakan sa muli nilang pagharap sa Game 3. Abangan.
8: XFM News Nationwide.
6: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong Webes, May 21, 2026.
5: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
6: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Badio Veras.
5: Ako si Brian De Paz.
6: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
5: Mabuhay, exciting Pilipinas!
8: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Mundo dito sa XFM News Nationwide.

0: Subtle Plus Gold.
1: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Subtle Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
0: Subtle Plus Gold. Mapibili sa mga butika. The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

Isang pagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa programa The Secret of Health, ang programa ang bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Years to Health. Ako po muli ang lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama niyo po ng live ngayong araw ng Thursday. Ayan, welcome po sa atin pong programa, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Sa ngalan po ng ating butihin at gwapong-gwapo na CEO, Doc Remilito Uy. Ayan, at sa ngalan po ng ating partner, Doc Algie Bakla. Malusog na araw sa inyo pong lahat, mga katropa.

0: DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Kwanintawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Kwanintawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Kwanintawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Kwanintawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Kwanintawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Kwanintawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Kwanintawagan sa 0964-157-6120. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
2: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Premium D3 Soft Gel. Ang napaka-powerful na soft gel na kasama sa atin pong Ultimate Trio. Isa sa mga unique na suplemento ng Yestro Health. Bakit nasabi natin na unique? Dahil ang Premium D3, hindi lang yan siya vitamin D3. Hindi rin lang VCO ang taglay-taglay niyan. Meron pa yan siyang Moringa Seed Oil, which is isa sa mga sangkap na bibihira mo lang makita sa ibang mga suplemento. Karamihan niyan na pure na moringa extract ang mabibili po ninyo mga katropa, mga kaibigan. No? Pero ang ating pong Premium D3, may vitamin D3 na yan, may VCO pa, plus meron pang moringa seed oil extract. Napakaganda po mga kaibigan sa pangalaga ng ating pong dugo. Yung lipid sa ating pong dugo, mga katropa. Naiingatan yan, ha? Basta sapat yung mga essential fatty acids mula sa moringa seed oil, mula sa VCO, at ganoon din yung vitamin D3. Ha? Yung vitamin D3, nakakatulong din po yan siya sa pangangalaga ng malusog na bloodstream, mga kaibigan. Ha? Premium D3 Soft Gel, napakarami po ang benepisyon na naibibigay sa ating pong pangatawan. Ano? Mula po sa pangangalaga ng presyon ng ating pong dugo, pati yung mga kababayan natin na nahihirapan mag-control na kada ng blood sugar, subukan nyo yung ating pong Premium D3 Soft Gel dahil meron po yan siyang mga medicinal properties na nakakatulong, ha? Hindi lang sa pag-stabilize ng blood sugar sa inyong pangangatawan, kundi ganun din sa pagsasaayos ng mga parte ng pangangatawan natin na naapektuhan na sa pagkakaroon ng mataas na sugar level. Pangunahin na dyan yung ating pong mga itong mga nerve sa ating pong pangangatawan, mga nervyo, ano? Natutuklap kasi nawawala yung kanilang protective sheath, kung tawagin, ano, kung sa wire pa yung insulator.

0: Ayan. O, pag nawawala yung insulation na yun ng mga nerve natin, which is tinatawag yan siya na myelin sheath, ano? Katulad din ng isang kurente. Nagkakaroon ng short circuit sa atin pong pangangatawan. Mga kaibigan, electricity loss, ayan. Dahil nga dun sa nawawala na yung mga protection niya, ano? So, para maibalik yun, isa sa pinakakailangan ng ating pangangatawan, yung mga essential fatty acids, mga kaibigan, ano? Para maging efficient yung myelination process ng ating pong mga nerve, mga katropa, ha? Kaya subukan nyo, premium D3 soft gel. Para sa mga kababayan natin na mayroon pong ganitong problema. Okay? Kumusta po mga kaibigan, ha? Kumusta ang inyong kalagayan dyan? At talaga naman, ano? Ramdam nyo na ba ang tindi ng init? Ayan. O mayroon mga lugar, ha? Ayon sa latest forecast ng Pag-asa as of May 20, 2026. Nako, grabe. Maraming lugar ang kung saan natili sa 40 degrees up ang temperature, ha? Dami ba kung ano yung pakiramdam pagka nasa 40 degrees pataas yung temperature nyo? Pinakamainit pala na naitala this 2026 so far, ano? Ay nasa 48 degrees. Grabe. Diyan po yan sa Butuan, Agusan del Sur, mga katropa, ano? O pagka ganyan daw yung pakiramdam, para kang, ano? Para kang na-immersed sa warm, humid soup. Ayan. Parang ano, no? Parang sinabawan daw ang pakiramdam niyan, mga kaibigan. Yung powers mo hindi naman basta-basta na-evaporize. Ayan, no? Ang nangyayari yan, lumalagkit yan dyan sa atin pong skin. Kaya lagkit na pakiramdam pagka ganito kainit. Tapos na ano ka pa na exposed ka pa sa init. Pagka exposed ka sa matinding init, eto yung tuyo, yung balat po ninyo, ano? Kasi na-evaporize ka agad yung mga pawis natin. Pero pagka nasa ano ka lang, nasa shaded area ka, pero nandun ka sa area na yon na nagtatala ng 45 degrees o pataas, ano? Hanggang sa 48 degrees. Nako, napakalagkit ng pakiramdam ng atin pong skin. O yung iba, nakakaranas ng hirap na sa paghinga, difficulty breathing, heavy sweating, rapid heartbeat. Yung iba, ang pakiramdam nila, pagod na pagod. At yung iba ay nakakaranas na po ng pagkahilo at muscle cramps. Ayan, nakakaroon na ng crampings dahil nga nadideplete na yung mga minerals sa ating pangatawan, especially yung magnesium. Ano? Pag nadideplete yan sa katawan po natin, due to excessive sweating, ano? At iba pang functions ng ating pong pangatawan na nakapagpa-deplete ng mga electrolytes na yan, eh, mas prone tayo sa pagkakaroon or makaranas ng crampings sa iba't ibang parte ng ating pangatawan, especially doon sa ating pong lower extremities, ano? Yung madalas mag-cramps, ito naman ano natin, eh, calves area. At saka yung hita po natin, mga katropa, ano? So maraming ano, maraming lugar sa Pilipinas sa kung saan naitala 45 degrees, ano? O diyan sa Bulacan, ako, napakatinding init, ha. O, somewhere in Masbate also, Catanduanes, ayan, mga ito yung mga ano, eh, nasa 45 degrees o 44 degrees ang ano, temperature na naitala as of May 20, 2026. Napakatindi ng init, mga katropa, mga kaibigan, ano? So pag-usapan natin dito sa atin pong talakayan. Ano yung mga dapat natin gawin? Especially sa atin pong mga inumin at mga pagkain. Ano yung mga do's and don'ts? Mahalaga na malaman natin kung ano yung mga dapat nating iwasan. Lalo na kapag nasa lugar po tayo na nararanasan natin yung matinding init ng panahon. Ayan. Kasi mayroong mga pagkain at mga inumin na yung iba unknowingly na i-intake po nila na mas nakakapagpa hirap sa kanila pong sistema, ano? Especially how your body react dun sa mga pagkain po na yon. Kasi maraming pagkain ang nakakapag-deplete ng water, ha, sa atin pong pangangatawan. Oh, hindi ka na nga pala inom ng tubig, malakas ka pang kumain at uminom ng mga pagkain na nagnanakaw ng reserve water sa inyo pong mga selula, ano? Yun kadalasan ang ano, nagdudulot po ng dehydration, heat exhaustion at iba't iba pa na mga simptomas, ano, ng pagkaubos ng tubig sa atin pong pangangatawan. Kaya mahalaga na maging aware po tayo, mga katropa, mga kaibigan, kung ano yung mga kakainin natin, ano yung mga iinumin natin, especially this time of hot season. mga katropa. Kasi pagka hindi tayo naging aware sa atin pong mga kainin, ako, eh, lagi kayo magtataka, bakit kaya hinang-hina ang pakiramdam ko? Bakit kaya lagi ako nahihilo? Lagi nagkaka-headache? O yung iba, nagkaka-migraine? Ayan. Nagkakaroon ng crampings? Yung iba, lagi pong inaatake ng ano, pangangasim ng sikmura. Ayan. At yung pinaka-delikado dyan, yung heat stroke, ano? Pagka maranasan natin yun, ano? Mahirap na situation sa atin pong pangangatawan, no? Kaya that's why choosing the right foods and drinks, ha, during hot weather is a very important, mga katropa, no? Kasi alam niyo naman yung katawan natin nasa 60 to 70% ang composition of water. Ano, kaya napakahalaga talaga ng tubig. It regulates our body temperature. Ayan yung nagka-transport ng nutrients sa ating pangangatawan, sumusuporta sa ating pong kidney area, ano, kidney functions natin. Even in our digestion, napakalaki ng ano, ginagampanan ng water. Kaya nga, pagka tayo nadidehydrate, most likely tayo din po, mga katropa, ano, ay sinisikmura. Kapag kayo nakakaranas ng ano, laging nangangasim yung sikmura po ninyo, ano, bukod sa pagkakaroon ng digestive problems, eh, isa yan yung kakulangan ng tubig. Ano, ibig sabihin, nagkukulang na yung water level sa inyo pong pangangatawan. Kaya isa yun sa reklamo niya, yung pangangalam or pangangasim ng inyo pong sikmura. Ha? At hindi lang yan. Ano yung lubrication ng joint area natin? Tubig din ang ano, tumutulong para maging maganda yung ano, lubrication ng ating mga joint area. Kaya yung iba na nakakaranas ng problema sa kanila pong mga joint area, ano, o yung naglalagutukan na yung mga ano, mga kasukasuan, nako, tingnan niyo po kung ilang ano, ilang basong tubig na nauubos sa buong maghapon, ha, o, especially sa mga elderly person natin, kinakailangan sapat yung hydration po ninyo, ha. Ganun din sa ating pong balat, ano, o, pag nakita niyo na yung balat niyo, pagka kinamot niyo, nako, gumuguhit na. Gumuguhit na yun. Pumuputi. Gumuguhit ng puti sa balat po ninyo. Nako. Eh, inom na ng tubig, ha? O, kasi pagka dry na yung skin po ninyo, nako, eh, alam nyo ba na ang dry skin, associated yan siya, ano? Sa pagkakaroon ng mga skin problems, skin allergies, mga skin irritations, at mas prone kayo na tamaan ng mga ano, mga fungal infections at bacterial infections sa balat. Marami ngayon ano, marami ngayon mga skin diseases ang nagsisilabasan during hot weather season, mga kaibigan, ano? Pinaka common diyan itong mga skin rashes. And then merong isa pang ano yan, yung pinaka-hit na hit ko na pagka nagkaroon ka nun, ano, mag-uumpisa lang siya sa parang maliit lang na tuldok na napakakati, na parang hindi mo ma-resist, na hindi ka kamutin. Ano? Ang problema, pag kinamot ng kinamot, lumalaki na lumalaki yung part na yun na nangangati. Ano? Tapos, yan na, nagkakaroon na ng blisters. Ano? Nagtutubig-tubig na. Hanggang sa masakit na napakiramdam. Ang problema nun, dumadami yun. Kumakalat, lumilipat-lipat sa iba't ibang parte ng atin pong pangangatawan. Ano? Especially sa lower extremities, nag-uumpisa sa paa. Packet ng packet hanggang sa upper extremities po ninyo. Ano? So, yung mga ganong, ano, mga ganong skin problem, maaaring maiwasan naman yon. Basta maganda yung moisture ng atin pong skin, and then sapat yung immunization natin dun sa skin area. Ibig sabihin, efficient yung trabaho ng ating immune system na nandun na nakastay sa atin pong skin, mga kaibigan, ano? And of course, brain function. Alam niyo ba na kapag ikaw ay ano na, mentally confused, o yung iba na nakakaranas ng confusion, isa yan sa mga symptoms ng heavy na dehydration, ano, or malala na dehydration, ha? Kaya wag na wag talagang magpapa ano, kulang ng water intake or fluid intake, especially ngayon pong kapanahunan, mga kaibigan, ha? O kaya sa mga kabayan natin, kung nararanasan nyo na yung pagkakaroon ng dry mouth, pansin nyo yung ihi nyo, dilaw na, ano, dark yellow na yung urine po ninyo. Tapos nakakaramdam ka na ng matinding uhaw. Yung nabanggit na Doc, lagi nating alalahanin, ano, yung uhaw daw ay hindi yan ano ng katawan mo. kumbaga hindi yan proactive ng iyong pangatawan. Kumbaga yan ay reactive na reaction ng katawan mo na ikaw ay mildly dehydrated. Ibig sabihin, nagkukulang na yung tubig sa inyo pong pangatawan kapag kayo ay uhaw na uhaw. Lalo na pagka extreme na yung thirst po ninyo, ano, na talagang nanunuyo na yung buong bibig at saka yung labi po ninyo dry na. Huwag nyo nang hintayin na humantong sa ganun, ha? O plus, yun nga, madalas na headache, ano? Weakness, dizziness, fast heartbeat, nako. Yan po, mga simptomas na yan ng dehydration, mga kabayan, mga katropa. Ha? So ano yung mga pagkain na dapat nating iwasan? Dito muna tayo sa mga pagkain na dapat pong iwasan, ha? Tapos doon naman tayo sa mga pagkain or mga inumin na dapat nating i-intake naman, ano? O damihan natin yung intake nito sa ganitong kapanahunan. Unang-una, mga dapat nating iwasan is pinaka-common, yung mga very salty na mga pagkain, ano? Nabanggit naman ito ni Doc nakaraang programa natin, ano? Naiwasan natin yung mga maalat na mga pagkain, ano? Nandiyan yan sa mga instant noodles, mga chicheria, processed meats, kasi meron yan siyang mga salt content talaga, ano? Yung mga processed na mga meats as part of their preservation, meron talaga yan siyang mga salts, ano? So pagka madalas tayong kumakain ng mga processed meats, ang daming salt nun na ibibigay sa atin pong pangangatawan, ano? Mga dried fish, oh, yung mahilig kumain ng mga ano, bulad, ayan, tuyo, nako. Bawas-bawasan muna natin yung kain ito kasi ano nga, hindi maganda, ha? And of course, fast foods, ayan. Mga mahilig kumain sa fast foods, hindi naman natin dinidiscourage na wag na kayong kumain dyan. Mas maganda, limitahan, ayan. Kasi nga, pagka tayo po ay kumakain ng mga maalat na mga pagkain, yung alat na nandun sa pagkain, it increases thirst, ano? And it worsens dehydration. Dahil yung too much sodium na nakakain na o na ipapasok natin sa ating pangangatawan, hinihila niyan yung water na nandun sa atin pong mga selula. Eh ang cells natin, kumbaga parang naglalangoy yan sa water, mga kaibigan, ano? At para maihatid yan efficiently dun sa iba't ibang parte ng pangangatawan natin, kinakailangan mo ng tubig. You know? Ang problema, pagka kininanakaw yung tubig na yun o kinukuha yung tubig na yun para i-back up doon sa pag-dilute doon sa mga sodium na nasa ating pangangatawan. Kasi ang katawan natin, ano, merong automatic reaction yan siya against siya sa concentration. Ano? So pagka masyadong maalat yung mga kinakain mo, kinakailangan ng katawan na i-dilute yung alat na yun, ano? O i-dilute ng water. Saan siya kukuha ng water? Doon sa mga selula ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ano? At once na nagkulang ng tubig yung mga selula natin, hindi na yan siya makapag-functions ng maayos, ano? At doon na mag-uumpisa yung dehydration ng atin pong pangangatawan. At maaaring magdulot yan siya, ano? Ng increased blood pressure, dry mouth, feeling mo bloated ka palagi, at yung iba nakakaranas po ng water retention or edema sa kanila pong pangangatawan, ha? So bawas-bawasan natin, ilimit natin yung pagkain ng mga maalat na mga pagkain. Pangalawa is oily and dry foods. Bawas-bawasan din natin yung pagkain ng mga mamantika na mga pagkain, mga fried chicken, mga fries, ano, at iba't iba pa na mga deep fried foods, no? Bawasan natin, mga kaibigan, kasi yung heavy oils, ano, na nandun sa ating mga kinakain, napakatagal nun i-digest, ano, sa atin pong stomach area. At ginagawa nung hotter and sluggish yung atin pong pakiramdam, mga kaibigan, ano? Kaya nga pagka mainit ang panahon, bawas-bawasan yung pagkain ng mga oily and fatty foods, ano? Dahil maaari yan siyang mag-cause ng acid reflux, indigestion, bloating, ano? Increased body heat. Yung mga oily foods, ito yung ano, maganda siya sa mga cold weather season, mga kaibigan, ano? O sa mga lugar na kung saan mga malalamig. Pansin niyo, mahilig talaga sila kumain ng mga oily foods, ano? Kasi yung oil, yung fats, nagpapainit yan sa atin pong pangangatawan. Eh pag ganitong mainit ang panahon, tapos babakbakan mo pa ng kain ng mga bulalo or kung ano-ano pa man ng mga mga mamantika at mataba na mga pagkain, ano, mas lalong iinit yung pakiramdam mo, yung iyong pong ano, pangatawan, at hindi siya advisable kapag mainit ang weather natin, ano, kasi possible na hindi makakoop up yung heart area mo, yung mga blood vessels mo, ano, at maaaring yang makapagdulot, ano, ng masamang epekto sa atin pong kalusugan, ha. So bawas-bawasan ang mga oily and fried foods, gayon na rin itong mga sugary drinks, nako. Ito pa naman yung masarap inumin, di ba, pagka ano, pagka mainit ang panahon, ang sarap uminom ng malamig at ano, matamis-tamis, ayan, ng mga inumin, ayan. Lalo na yung mga carbonated drinks, nako. Parang solved na solved yung thirst mo, yung uhaw mo pagka nakakainom ka ng mga soft drinks, mga sodas, mga powder juices, ano, commercialized juices na yan, nako. Ito pa lang mga sweets na ito, mga kaibigan, yung sugar na nandyan, ha, yung sobra-sobrang asukal na nandyan sa mga inumin po na yan, it increased dehydration. Tulad na nabanggit natin kanina, no? Our body is against concentration. So pagka may nakapasok na sobrang asukal sa ating pangangatawan, ididilute din yan ng tubig, mga kaibigan, no? O kaya, mataas yung chances natin na makaranas ng dehydration, ha? At ang sobrang intake ng mga sugary drinks na ito, it caused our energy to crash, ano? Possible na makaranas ka ng energy crashes at pagtaas ng blood sugar levels sa inyo pong pangangatawan. And of course, increased urination. Mas madalas yung pag-ihi-ihi natin kapag tayo ay umiinom ng mga itong mga matatamis, masyado matamis na mga inumin, mga katropa, mga kaibigan, no? Ganda yung pag-inom ng sobra-sobrang mga ano, coffee and alcohol, especially yung mga caffeinated coffee. Kasi yung caffeine, mga kaibigan, pansinin nyo, pag uminom ka ng isang tasa, diba, ng kape, mamaya, ang ihi mo, napakadami. Naobserbahan nyo ba yun? Ano? Minsan, yung ihi mo, amoy kape pa din. Ano? Sabi nyo, Dok, magpa-check up na daw pag gano'n ang inyong nararanasan. Ano? O, kasi yung coffee, especially yung mga caffeinated coffee, diuretics kasi yun sila. Ano? At the same time, ay, yun nga, yung katawan mo, dinidilute din niya yung mga ano na yun, yung mga caffeine na yun na nakakapasok sa pangangatawan, dinidilute niya ng water, ano. Kaya mas malakas makakuha siya ng water reserve dun sa katawan natin, ha. Kaya prone din siya, ano, possible din na makaapekto siya sa dehydration ng atin pong pangangatawan. Ganun din yung alcohol, ano, di ba, pagka uminom ka ng mga alcohol beverages, ang pag-ihi mo napakarami din, ano. Ganun din kasi yung effect na naidudulot niya sa atin pong pangangatawan, mga katropa, ha. Kaya kung kape lang din naman ang ano nyo, kung kape lang din naman ang usapan, eh ang ating Santon Gold Coffee Mix, napakaganda. Kasi una, hindi mataas ang caffeine na nandyan sa atin pong Santon Gold Coffee Mix, plus yung asukal na nandyan, o yung pampatamis, hindi natin sabihin asukal, yung sweetener na nandyan sa Santon Gold Coffee Mix natin ay stevia. Ang stevia po, zero yung glycemic index niya. Ibig sabihin, hindi siya nakaka-apekto sa pagtaas ng sugar level ng atin pong pangangatawan. Yun ang kagandahan dyan, ano? O sa mga, ano, mga trip ay kape pa din kahit napakainit ng panahon. Kasi yung iba naman, ginagawa nila ay, ano, iced coffee naman ang ginagawa, ano? O pwede rin yan, yung Santon Gold Coffee Mix natin. Pwede nyo rin gawing, ano yan siya, iced coffee, ano? O napakasarap din yan. Nasubukan ko na yan once, ano? Sarap, mga katropa, mga kaibigan, ha? O, iwasan na lang yung mga caffeinated coffee. O, doon na lang kayo sa, ano natin, mga healthy coffee natin, ha? O, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, at yung Premium D3 Coffee Mix, puro stevia po yan, mga katropa, mga kaibigan, ha? And then, lastly, iwasan yung mga masyadong maanghang na mga pagkain. Itong mga maanghang na pagkain, masarap itong kainin pagka malamig ang panahon o kapag maulan, yan. O, masarap kasi papawisan ka, no? Pang ano, pangontra sa ano, sa lamig. Eh pagka mainit ang panahon, nako. Eh pawis-pawis ka na nga, ano, hindi ka pa nakakahigop ng mga spicy soup na yan, ano. Eh iwasan muna natin, ha, yung mga spicy na mga pagkain, kasi ang mga spicy foods din mas binuboost niya yung circulation ng pangangatawan natin to the point na grabe yung ating pagpapawis. Minsan nga hindi na nakokontrol ng ating pangatawan, even our brain, ano? Pagka ano, sobrang init ng panahon and then kakainan mo ng mga ano, ng mga masyado maanghang na mga pagkain, yung brain natin hindi nakaka-adapt eh, ano? Nagkakaroon ng konting malfunction. Ayan. Hindi ka, kumbaga yung concentration ng ano natin, brain functions ay nawawala po, mga katropa, mga kaibigan, ha? At ang mga maanghang na mga pagkain, especially during hot weather, mas nakapag-promote yan siya ng acid reflux, stomach irritation, and excessive body heat sensation, ha? Sa atin pong pangatawan. Kaya hindi siya advisable kapag ka mainit ang weather, ano? Yung mga maanghang na yan na mga pagkain, ha? O, doon naman tayo sa mga ano, mabilisan lang, sa mga pagkain at mga inumin na dapat po nating kainin, ha? At i-intake. Unang-una, yung mga ano, water-rich foods. Yan. At marami din yan ngayon. Ano, watermelon, melon, orange, pineapple, strawberries. O, yan sila. Mga mahal-mahal yun, ha? Strawberries. Watermelon, napakarami yan ngayon. Pakuan. Tsaka yung mga root crops, yung singkamas, di ba? O, yung pinya. Marami din yan ngayon, season ng pinya. Ano? Eh, kain po tayo na to, mga kaibigan, kasi ano sila, makakatas. And yung fluid nun, meron din yun silang mga electrolytes na nai-impart sa atin pong pangangatawan na nakakatulong para ma-rehydrate yung katawan po natin, ano? Kasi ano yan, may mga vitamins and minerals pa yan siya, and then antioxidants na nakakatulong para i-keep yung water na nandun sa atin pong pangangatawan, ano? Hindi ma-deplete yung water reserve na yun sa katawan po natin, mga kaibigan. As well as yung mga vegetables. Alam niyo ang mga gulay, mga kaibigan, punong-puno yan sila ng mga minerals na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. At yung mga minerals na yun, mga electrolytes din yun na nagsisilbing pang-ano ng katawan natin. Para mag-function sa maayos, ano, yung atin pong pangangatawan, no? So yung mga pipino, lettuce, kamatis o tomato, ano, celery, yan sila yung mga magagandang kainin po natin ng mga gulay. Green leafy vegetables, ano, napakaganda na i-intake po natin during this hot weather season kasi mayaman yan sila sa mga minerals na kinakailangan ng atin pong pangangatawan. Plus, it supports also our digestion. At yun na nga, it provides fiber and minerals sa atin pong pangatawan. Ano? Ay, yung sabaw ng buko. Kung marami din buko dyan sa inyo, nako. Inom kayo na to araw-araw. Meron tanong, Dok, pwede bang ano, araw-arawin yung buko? Hindi ba yan masama sa sikmura? Ay, hindi po. Napakaganda nga yan kung ano lang din, unlimited yung buko dyan sa inyo, nako. Napakasarap yan araw-arawin, ano? Dito lang, medyo hindi kayang araw-arawin. Medyo mahal-mahal yung buko, ano? Pero sa mga lugar, lalo na kung meron kayong tanim mismo na, ano, na buko, eh, napakaganda yan araw-arawin, mga kaibigan, no? Kasi napakayaman yan sa electrolytes, ha? Potassium, magnesium, sodium, punong-puno yung, ano yan, yung tubig yan, ano? At napakaganda, yung laman ng buko, eh, napakayaman sa essential fatty acids na kinakailangan din ng atin pong pangangatawan, ha? And then, fluid intake, wag na wag talagang magkukulang, ano? Sa bagay, yung mga tubig naman, lalo na yung mga, ano, mga purified water. Problema lang sa mga purified water, ano sila, tinatawag kasi sila na dead water. Wala silang any minerals talaga. Ano, yung mga purified, ano, distilled water, wala silang mga minerals kasi tinanggal nga yun during purification ng water na yun. Ano. Kaya minsan, hindi enough yung pag-inom natin ng mga water only. O kaya nga nandyan yung atin pong Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C to provide the minerals na kinakailangan ng atin pong pangangatawan, no? Such as yung calcium, magnesium, potassium na yan na napakahalaga para sa pag-balance ng water level sa atin pong pangangatawan, no? Kaya nga minsan yung iba, kahit na inom sila ng inom ng tubig, minsan nakakaranas pa rin sila ng ano, pangangasim na sikmura, crampings, yung fatigue, ano? Tapos sumasakit yung ulo nila. Dahil sapat yung water mo, kaso yung water na iniinom mo, wala naman siyang any amount of minerals na nakukuha mo, ano? Eh, pagka nagpawis ka, yung pawis mo, hindi lang naman yun siya tubig. Pati electrolytes kasama po doon sa pagpapawis po natin, ano? So to replenish yung mga nawawala na yun ng mga minerals, so pag nakailangan mo ngayon ng minerals from your foods or through supplementation, ano? Kaya nga mahalaga o maganda na mayroon kayong ultimate trio dyan sa inyong puntahanan, mga katropa, mga kaibigan, ano? Para yun yung isasabay nyo sa daily fluid intake na ini-intake nyo para makaiwas po, ano, sa dehydration, mga katropa, mga kaibigan. The secret of pain. Ayan, sa mga kababayan natin, ha, mayroon kayong katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa. Huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Mamaya po, sasagutin natin ng live ang inyo pong mga katanungan. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekilidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Santon Gold
1: Live Testimony. Hi, good morning po. Ano pa pala natin po?
2: Kirina Bumboy.
1: Bumboy. Nanay, nakwento po sa amin na gumagamit na po kayo ng ano, ng produkto ng Yeast to Health.
2: Opo.
1: Ano product na 'yon?
2: Ay, product Santon Coffee, Santon Gold na capsule na.
1: Santon Gold capsule. Gold. Oh. Oh. Ilang taon na po kayo gumagamit nito, Nanay?
2: Eh, tagal na ako, yung nag-edad ako ng mga 90 ang gagamit na ako.
1: 90 years old ka pa noon, gumamit ka na nito. Oo. Noong gumamit po kayo, Nanay, kumusta po ang inyo pong nararamdaman nung kayo umiinom?
2: Okay lang. Yung paggamit ko na ito, awa ng Diyos, parang nag-ikuan-kuan ng katawan ko. Magsasumpa pa nga ako tuwing Sabado.
1: Nagsasumpa pa po kayo?
2: Opo.
1: Sa edad ng 93?
2: Oo. Okay. Maraming nga nagpunta, nagsabi sa akin na, uy, ang edad mo nang niyang ganyan na, bakit malakas ka pa? Ang iba sabi niya, hindi na magtayo, hindi na magalakan, makaupo na lang. Pero ikaw sabi niya, parang bata ka pa. Magsimba ako, mag-isa ako, wala akong kasama. Magsabi ang iba nga, nanay, bakit maglakad ka, wala kang kasama? Delikado, sabi niya, kung wala kang kasama. Sabi ko, okay lang. Basta manalig ka lang sa taas. Okay.
1: So, nanay, ano po yung panawagan natin sa hindi pa nakasubok? Nakagay ninyo, 93 yung edad. Ano po yung panawagan na hindi pa nakasubok?
2: Panawagan ako na hindi pa nakasubok itong Santol Coffee at saka mga Santol Plus. Mag-ano kayo magbili, kaya ito lang ang buhay natin. Maghatag na yung buhay na maganda, malusog.
1: Salamat, Nanay, ha, sa inyong pong patuloy na pagtangkilik ng produkto ng Yeast to Health.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Josepino Palis ng Mawab Davao de Oro. Sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Santon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. At ako kasi, mahilig ako sa kape, kaya sa umaga, hindi na ako nag-aalmusal. Mm-hmm. Ito na lang yung iniinom ko lang, Santon Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga. Ito po yung masasabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Itong Santon Gold Coffee Mix ay hindi lamang basta kape. Nakakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.

0: Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Ang The Secret of Health ay harid po sa atin ng Santone Gold Coffee Mix. Napakasarap po na kape ha. Ang Santone Gold Coffee Mix ay meron din pong mga herb extract mga kaibigan. Na siya rin naman na nakukuha natin doon sa ating pong Santone Gold Herbal Capsule. No? Meron po yan siyang mangosteen, moringa, ampalaya extract, and of course, spirulina. Nandyan yan mismo sa ating pong Santone Gold Coffee Mix. Nakagandahan yan mga katropa. Ay dinagdagan pa yan siya ng collagen and glutathione na napakaganda para sa ating pong overall health. Ha? So mga kababayan natin dyan, ha? Gustong maingatan ng kanila pong pangangatawan. Ha? Yung mga elderly person na nagkukulang na ng collagen. Kasi yung mga ano pa eh, mga younger ones, sapat yung ano nila, yung production ng collagen sa pangangatawan. Even yung glutathione, maganda ang production ng glutathione ng katawan ng mga younger ano, younger ones ano. Pero pagka umiedad na tayo as we age ano, ay paunti ng paunti yung production. Hindi na ganoon kaganda yung production niyan. At ganoon rin sa mga nagagawa natin, mga lifestyle natin. Maraming nakaka-apekto na nakaka-hinder sa normal production ng collagen and glutathione sa pangangatawan natin. Ano? Kaya kinakailangan natin ng pang-replenish na ng mga collagen and glutathione na yon na nawawala sa katawan natin. Kasi mararamdaman natin yan pagka bumababa yung level ng collagen na yan and glutathione sa katawan natin. Nandyan, una-una sa collagen. Pag bumababa yung collagen sa katawan mo, una-una sa skin, nakikita yan siya. Naglo-loose yung skin natin. Ano? Nagsasag kung tawagin. Ano? Lumalaylay yung balat natin. Yung firmness niya, nakukuha mo yun dahil sapat yung collagen sa katawan mo. Pero pagka nababawasan na yung collagen or umuunti ng umuunti yung collagen sa inyo pong pangangatawan, nagsasag yung mga skin po natin. Ano? Lumalaylay na. Ayan. So kung gusto nyo na maging maganda pa rin yung skin po ninyo, collagen dapat sapat sa pangangatawan mo. Ang glutathione naman, hindi lang sa balat mo mismo nakikita na pag madaming glutathione sa balat mo, maputi ka, makinis yung balat nyo. Hindi po. Ano? Ang glutathione, pag sapat yan sa pangangatawan natin, malakas ang heart area mo. Malakas ang immune system mo. Even your liver is healthy kapag maganda ang production ng glutathione or sapat yung glutathione na level sa inyo pong pangangatawan. Ano? Yung ganda ng kutis natin, kumbaga sabi nila, side effect na lang yun ng glutathione sa katawan po natin, mga katropa. Ha? So yun yung nagagawa ng dalawang master antioxidant na yan sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya nga bawat higop natin ng Santone Gold Coffee Mix, eh, nakukuha natin. Ano? Yung mga ano na yun, mga benepisyo na yun mula dun sa kanya pong mga sangkap pa. Ano? Nai-enjoy pa natin yung sarap, yung taste niya, ay kuha-kuha yung lasa, panglasa ng mga Pilipino. Ayan. Okay, so mga kababayan na gustong makatikim, makasubok natin pong Santone Gold Coffee Mix, ay pumunta na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. At ipagtanong-tanong nyo ang atin pong Santone Gold Coffee Mix. Hanapin lagi ha, ang Tatak Yes to Health sa mga boxes, mga mga sachet, mga blisters ng ating mga produkto para makasigurado ha na legit yung inyo pong mai-intake, mga katropa, mga kaibigan.
1: The secret of health.
0: Okay, so mga kabayan din, ako meron kayong mga katanungan, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
1: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live Advice po muna tayo. Merong tanong dito. Doc, tanong ko lang. Ok lang po bang uminom na ako ng Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at Santone Plus Coffee Mix? Tapos madami ako maintenance. Hindi po ba makakasama sa akin? Senior na po ako. God bless. Luvi ng Cavite. Ayan. Magandang katanungan, ano? The answer is yes, ano? Short answer is yes. Pwede kayong makatake na natin pong mga produkto, yung mga nabanggit nyo po na products natin, ano? Pwede kayong makainom yan even though meron kayong mga maintenance medications na iniinom. Isipin nyo lang, always think, ano? Na yung mga supplementation natin serves as functional food ng atin pong pangangatawan. Kumbaga, para kang kumakain. Pero yung kinakain mo na yon, is dense with nutrients. Ano? Kung bagay yung ipapasok mo na yun sa pangatawan mo ay punong-puno, siksik na nutrisyon, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Kaya nga, hindi yan siya. Ano, eh. Yung mga suplemento natin, hindi yan gamot. Hindi pamalit sa inyo pong mga gamot, kundi pang supply ng sapat na nutrisyon sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. Parang pagkain na kinakain natin, hindi lang natin nginunguya. Ano? O kasi inano na siya, extracted form na, standardized extract na siya ng mga herb na nandun sa pwede natin kainin sana. Ano? Like yung, for example, garlic. Ano? Pwede naman tayong kumain ng garlic araw-araw. Ampalaya, kung kaya natin kumain ng ampalaya araw-araw, eh mabuti rin. Mangustin, kung meron mangustin din yan sa iyo, pwede kayang kumain araw-araw din. Ano? So, yung mga sangkap niyan, you can take those every day. Ano? At maganda nga na nakakakain ka nung whole product noon. Ano? Ang problema nga lamang, yung availability nito, presyo. Yung presyo nito. Yun din ang isa sa mga isa sa alang-alang natin, mga katropa. Ano? Kaya nga, hindi siya possible sa karamihan ng mga katropa natin, mga kababayan natin, na ma-intake mo every day or daily. Ano? Pero with that Santone Gold Herbal Capsule natin, ay pwedeng-pwede mo siyang maiinom araw-araw. Isang kapsula, dalawang kapsula, o tatlo. Every day, nakakapagbigay yun siya ano, ng napakaraming sustansya, nutrisyon sa atin pong pangangatawan, katulad ng mga pagkain na atin pong nakakain, mga kaibigan. Ano? Plus, yung Santone Vitamin C. Ito talaga, yung Santone Vitamin C. Hindi siya, ano eh, hindi siya option kung tawagin, ano, na kung kulang yung vitamin C mo, okay lang. Kung madami, okay lang din. Hindi po. Ano? It is a must na dapat sapat lagi yung amount ng vitamin C na nakukuha natin every day, ano? Araw-araw dapat lagi meron tayo, ano? Kaya nga sa mga pagkain natin pong nakakain, dun sana dapat tayo talaga kukuha ng pang-araw-araw na amount ng vitamin C na kinakailangan natin. Ang problema, hindi na nga tayo nakakakuha dun sa pang araw-araw na nakakain natin. Yung mga nakakain pa natin paminsan-minsan na mayroong amount na vitamin C, eh hindi pa na-absorb ng maayos sa atin pong pangangatawan for some reasons, ano? Hindi maganda yung panunaw mo, hindi efficient yung inyo pong pang-absorb ng nutrients, ano? Madumi yung bituka mo. So, ganun yung nangyayari, ano? Yung in reality. Kaya nga, nagkukulang talaga tayo sa vitamin C, mga katropa, ano? Kaya nandyan din yung Santone Vitamin C, para mag-supply ano, ng kinakailangan na vitamin C sa pang-araw-araw po natin, mga kaibigan. Ulitin uli natin, ang vitamin C, hindi yan na i-stored, hindi na i-stock sa atin pong pangangatawan. Ano? Ginagamit yan ng katawan natin in everyday use. Pagka may susobra doon na hindi niya na kailangan, tatapon niya na. Ano? Pagkakulang, yan ang problema. Ano? So, kasi hindi niya magagawa efficiently yung trabaho ng iba't ibang sistema ng katawan natin na nangangailangan nung vitamina po na iyon. Ano? O kaya hindi siya option, ano? Yung vitamin C sa katawan natin, it is a must na vitamin C na kinakailangan, meron tayong supply every day, mga kaibigan. No? Yung Santone Plus Coffee Mix naman natin, ito yung napaganda sa Santone Plus Coffee Mix natin. Ano? Tinatawag natin yan, ano, eh? Friendly Neighborhood Coffee. Ayan. Parang superhero, ano? Santone Plus Coffee Mix, mga kaibigan. Safe yan siya. Kahit sa mga bata, pwede uminom. Mga matatanda, pwede rin uminom ng Santone Plus Coffee Mix po natin, ano? Napakayaman yan sa mga isoflavones, ano? For growth ng ating pangangatawan. For balance of hormones ng katawan natin, ano? Yung mga isoflavones na nandyan. Glycine, ano? At iba't iba pa, ano? Didzine. Yan sila. Ang mga isoflavones yan na napakahalaga sa bawat cellula ng atin pong pangangatawan. Even yung paglaban doon sa mga free radicals, ano, na nagko-cause ng oxidative stress sa katawan po natin. Tumutulong yung mga ano na yan, mga isoflavones na yan, mga kaibigan, para labanan yung mga free radicals na yan, ano, sa atin pong pangangatawan. Ano? Kaya sarap inumin, ano? At talagang napakaraming benepisyo ang maiutulong sa atin pong pangangatawan. Ha? Kaya kahit na meron kayong mga maintenance medications, pwedeng-pwede nyo po yung isabay ang pag-inom ng atin pong mga produkto. Ano? Pero huwag niyong gagawin ha, na pamalit dun sa mga gamot na inyo pong iniinom. Kasi iba, Doc, meron akong high blood. Umiinom na ako ng Santon Gold Capsule. Tinigil ko na yung mga maintenance ko. Hindi po ganun, mga kaibigan. No? O, tapos pagka biglang tumaas yung presyon nyo, nako, pupunta kayo ngayon sa mga doktor nyo. Ano? At tapos i-explain nyo kung ano yung ginawa nyo. Nako, mawapagalitan po kayo, mga kaibigan. Ha? O kaya po, yan, ina-advise natin sa mga kabayan natin, hindi po yan pamalit sa mga maintenance medications na iniinom po ninyo. Pwede nyo silang inumin, i-integrate nyo yung atin po mga suplemento dun sa mga maintenance medications na inyo pong iniinom. And that will bring a very nice result, ano? Napakagandang effect sa atin pong pangatawan compared sa puro maintenance medications lang ang inyong iniinom, ano? Wala kayong iniinom na and the source of nutrition sa inyo pong mga supplementation. Iba yung pakiramdam talaga. Marami na nakapag bahagi ng kanilang experience, ano, on how those supplements affect their daily life, ano, na before na puro maintenance lang ang iniinom nila, wala silang mga sources ng nutrients sa kanila pong pangatawan. Mahina yung pangatawan. Even though nakakontrol, for example, meron silang hypertension, nakakontrol yung blood pressure nila na hindi tumaas. Pero yung lakas ng katawan nila, mahina. Mababa yung level of energy, ano? Plus, meron pa silang nararanasan, ano? Na uneasy feeling sa kanilang pakiramdam, hirap matulog, halos walang ganang kumain. Pero after mag-take sila ng mga produkto na yan, especially yung Ultimate Trio natin, ano? And our very own Santong Plus Gold Herbal Capsule. Iba yung pakiramdam ng kanilang pangangatawan, ano? Yung level of energy, yung, kumbaga, yung sinasabi nilang feel good na pakiramdam, mga kaibigan, ibang-iba compared before, ano? So, yun yung ilan sa mga benepisyo na nai-impart ng atin pong mga suplemento, mga kababayan, ha? Kaya sa mga gustong sumubok ito at meron kayong tinitake na mga maintenance medications po ninyo or kung ano man yung nararanasan po ninyo ng mga karamdaman, subukan nyo yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, ha? At may bili po yan, ha, sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Another inquiry, ano po ang dapat inumin sa namamaga ang mga kamay? Isang buwan na po ito at masakit. Walang lakas ang aking mga kamay. Salamat po. Taga Antipolo, 72 na po ako. Ayun, namamaga ang inyo po mga kamay. Ipa-check up nyo po, ipakonsulta kung ano pong dahilan kung bakit namamaga ang kamay po ninyo, ano? Yan ba ay napukpok ba? Yan ba ay nakagat ng insekto? Nasugatan ba yan siya before namaga? O walang any nangyari, bigla lang namaga? O basta-basta lang namaga, ano? O, kasi iba po ang ano dun, iba ang way kung paano po yun siya bibigyan ng solusyon, ano? Depende kasi sa mga pamamaga ng atin pong pangangatawan. If it is because of infection, ano? Kaya namamaga po yan, kinakailangan yan ng mga antibiotics, ano? Kaya nga mahalaga na maipakonsulta nyo kung bakit nakakaranas ng pamamaga yung inyo pong kamay, ano? O, kung yan ay hindi naman nasugat, tapos bigla-bigla lang po namaga, ang mga tendency naman yan is either mataas ang blood sugar mo, mataas ang uric acid mo, ano? Maaaring mag-cause yun siya ng inflammation doon sa inyo pong extremities na yun, o sa inyo pong kamay, sa inyo pong palad, ano? Minsan din, allergy, food allergy, pwede rin siya mag-cause ng mga acute inflammation na yan sa inyo pong pangangatawan. Pero kung yan ay gradual, yung unti-unti, nag-uumpisa na lang sa pangingimay, pamamanhid ng kamay po ninyo hanggang sa katagalan, uy, parang ano na, nagsuswell na. Ayun, namamaga na. Yung inyo pong extremities, yung kamay po ninyo, yun ay dahilan sa mga waste products na napupondo sa inyo pong pangangatawan, ano? Like yung, yun nga, sobrang sugar, uric acid, ano? At iba't iba pa ng mga kadahilanan. So, mas maganda, maipakonsulta po yan. Kung kayo po ay taga Antipolo, try po, visit our Yastro Health Clinic Quezon City para makita po yung real condition ng inyo pong kamay, ano? At mabigyan po kayo ng complete health assessment ano, sa inyo pong problema o sa inyong karamdaman, no? Meron tayong mga ano naman yan. For example, hindi ka pa makakabisita sa atin pong Yastral Clinic, ano? Kung hindi pa kayo makakapunta po doon, itry nyo muna yung mga ano, first aid. Ano? Pero ito po ay ano ha, isasuggest natin sa inyo, pero mahalaga pa rin na kayo po ay makapagpakonsulta, makapagpa-check up, ano? So, pwede po ninyong gawin para at least mabawas-bawasan niyo po mag-ano, doon sa inyo pong kamay. Pwede niyo yung ibabad sa mainit-init na tubig. Yung purpose naman nun is para hilain yung blood flow papunta dun sa extremities po na iyon. Ano? Kasi pagka hindi ganun kaganda yung blood flow papunta dun sa extremities na kung saan namamaga, hindi kasi makakapag-functions yung immune system mo para hanapin niya, para tukuyin niya kung ano yung cause nung pamamaga. Kasi ang inflammation, mga katropa, mga kaibigan, ano? Ulitin lang natin ito, ano? Ang inflammation, it is a natural response ng katawan natin sa injury na nangyayari sa atin pong pangangatawan, no? Yung acute inflammation and also yung chronic inflammation. Reaction yan ng katawan natin para po maisaayos ng husto yung mga namamaga doon. Pero pag tumatagal yung pamamaga, ibig sabihin, hindi nagagawa ng mga tagaayos ng ating katawan yung kanilang trabaho. Ano na hanapin yung causes ng mga pamamaga na yon, and eventually ay isaayos, ano, at pawalain yung pamamaga. Kasi pag nawala yung pamamaga, ibig sabihin effective yung trabaho ng immune system mo na puksain or patayin kung ano man yung cause ng pamamaga dun sa area po na iyon, ano. So pagka nanatili yung pamamaga dun, ibig sabihin hindi efficiently na nagtatrabaho yung inyo pong immune system, ano. Kaya yung pagbabad sa mainit-init na tubig, tumutulong yan siya na hilain yung blood flow papunta sa area po na iyon, mga kaibigan, no? And then after nyo ibabad sa mainit-init na tubig, yung init na kayang-kaya mo lang, after nyo ibabad, haplasan nyo kaagad ng Santone plus herbal oil po natin, mga kasama, no? Kasi meron din yan siyang anti-inflammatory effect sa mga herb na content po nito, no? And then, huwag kalimutan, take po kayo Ultimate 3, ano? Santone Gold Herbal Capsule, at least 1 capsule 2 to 3 times a day. Santone Vitamin C, 1 capsule din 2 to 3 times a day. And Premium D3 natin, at least 1 soft gel, 1 soft gel a day or 2 soft gel a day ng atin pong Premium D3. Mga katropa, mga kaibigan, ha? Para sa mga inflammatory diseases na inyo pong nararanasan, mga katropa. The secret of health. Ako, paano po? Napakabilis ng oras natin, ha? Paumanhin sa mga hindi po natin nasagot na mga katanungan sa mga susunod po na programa natin. At natin tutugunan ang inyo pong mga inquiries. Sa ngalan po ni Doc Remilito, uy, atin pong butihin at gwapong-gwapong CEO at ganoon din sa atin pong partner, Doc Algie Bakla, na ngayon ay nandyan po sa Batangas City branch natin. Ayan. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang ayon pong laging dalangin, ang Panginoon na ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Santone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santone Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santone. Suwabi sa lalamunan.
3: Santone Plus Coffee Mix. Kape na Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago!
5: Ako si Jorix. Nawalan ako ng trabaho dati kasi madali ako mapagod. Kaya nag-take ako ng Premium D3. Aktibo talaga. Ngayon, balik trabaho na ako.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata.

0: Now in Mega Manila. XFM 99.5.
1: Mga katropa, XFM.

0: Sister Pain.
1: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Supple Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Coffee Mix.
3: Ako

0: Tanggapin na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen.

0: and the glutathione, Southern Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibilis ang mga butika.
1: XFM. XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: exciting time. It's 1:40 p.m.
1: X. Rated. Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: Ayan, magandang hapon, mga katropa natin. Thanks God, it's hot Thursday. Sobrang init ng panahon. Sobra ng ginagawa sa atin. Para na tayong nagigising sa araw-araw at pinaparusahan araw-araw. Grabe no, sobrang init ng panahon, pero meron tayong pero. Dahil kung narinig nyo kanina, meron tayong merong binabantayan yung ating pag-asa na tatlong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi pa naman to sinasabi na makakapasok or pwedeng malusaw. Pero may mga pagbabago, may mga changes, may mga kaganapan pa itong ating LPA. 'Di ba? Ayan oh, si Bobby Balami, good afternoon, katropang girly, muntik na mag-hook up ng X-rated for the moment. Siyempre, katropang girly lang ang X-rated. Sabi ko na kanina, naka-hook up sa XFM Mega Manila yung ating X-rated. Naalis na rin naman, Bobby Balami. Basher ka talaga. Naalis na rin naman ang aming OJT dito. Bakit ba? Testing lang daw yun kung talagang nakikinig kayo. Ano lang yun, parang kumbaga, wala lang, trip-trip lang, ganyan. Parang inaantok pa ako, no? Syempre sa lahat po ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa inyong lahat. And syempre, yung ating mga katropa dyan, samahan nyo po ako ngayong hapon. Nag-iisa lang po yan, DJ Girl Dishes, sa programang X-Rated mga katropa natin dito po sa XFM Palawan. Pwede nyo po akong i-text, i-call mga katropa natin sa ating hotline numbers na 0985-0022713. O dinaan po kayo ay sa 0953-514-1303. Ayan, dahil meron na tayo agad-agad na caller. Wait a minute, kaping mainit sa ating caller dahil napakainit ang panahon. Hello, good afternoon.
1: Hello, good afternoon, ma'am.
0: Yes, po.
1: Ma'am, yes. Mag-inquire din sa mga ako, ma'am.
0: Mag-inquire? Ano po i-inquire ninyo?
1: Hindi napanag kasi ako dito, ma'am, sa online question nyo yun. Mag-inquire po ako, important pwede.
0: Ano po i-inquire ninyo?
1: Regarding po dito, ma'am, sa interview ni Sir Mike. Exploding dito kay Sir Manarang about sa OACR po.
0: About parang yung reklamo yata ito ah. Ah sir, ano po yung regarding dito sa OACR?
1: Kasi para na tama po yung Endor sa reklamo. Actually ma'am, yung customer na yan, dito talaga kumuha sa Endor San Pedro.
0: Ah.
1: Pero pinuntin ko lang sa SB.
0: Ah, okay.
1: Ngayon, yung OACR na binabanggit niya ma'am, SSB talaga po yung makukuha.
0: Sige. Sige, ganito, sir.
1: Ay, kasi po, nakasabi na social media na, siyempre yung image ko ng interview mo yung natabid po naman.
0: Oo. Ah, okay. Nagigets ko na po. Ibig sabihin po, yung kausap ko ngayon ay sa MCOR.
1: Yes po, ma'am.
0: Ah, okay. Kasi ganito.
1: Kasi nakita ko yung video dito sa interview ni Colorpet.
0: Ah, okay. Sige, sir. I-ano kita ha? I-save ko yung number mo. Ibigay ko to yung number mo sa anchor namin para mamayang hapon. Kasi parang feeling ko maling program yung natawagan niyo. Pero it's okay. Okay lang sir. At least nalaman namin. At least, di ba, may magsasalita na po para dyan sa company ninyo. Sige, sir. Pwede po ba, sir, na itawagan ko kayo mamaya, mga 4:15, para po mag-clarify nyo po yung regarding po dyan sa ORCR. Kasi po, yung program po ni Sir Mike is natapos na kanina. Para mga 11 to 12 morning po siya kanina. So, hindi ko po kayo makater today ngayong oras na ito. Pero Pero mamayang hapon po, mga 4:10, papatawagan ko po kayo sa anchor namin para siya po yung makausap ninyo regarding po dyan sa ORCR po na motor na nire-reklamo po kay Sir Mike.
1: Hindi na parang na-resolve na rin ito, ma'am. Nabigay na rin ng bangko yata kay Sir Manarang ng mga papel.
0: Ah, naibigay na yung mga papel kay Sir Manarang.
1: Opo. Kasi napamid lang namin yung interview.
0: Opo.
1: Parang ano lang po yung pangalan Encore na tumagal yung ORCR kay Encore. Pero actually, ma'am, instant overdraft namin nandang po sa SB sa financial kasi account na po nila yan. Tapos nag-usap naman kami naman Sir Manarang na kumbaga wala na po kami accountability dyan sa ORCR kasi nga nandun na po sa SB. Okay naman siya, nag-agree naman sinagpunta siya dito.
0: Ah, okay. Yun sa inyo lang po is para mag-clarify lang po na yung ORCR po.
1: Malinis lang sana yung issue ng na-encore, matagal yung magbigay ng ORCR.
0: Opo. Ah, okay. Sige. Sige, sir. Sir, mamaya, sir, ha, patawagan ko po kayo ulit mga 4:15 para okay lang ba, sir, na magsalita pa rin po kayo sa ano, sa program?
1: Hindi na po, ma'am.
0: Ah, okay na lang.
1: Alam lang, parang ano na lang, sir, sa ano, ganun po yung process ng Encore.
0: Ah, okay. Okay, sige. Para mag-clarify lang din yung mga opos.
1: Malinis
0: yung mga ano. Okay.
1: At hindi rin yung pinakapanood, siyempre, ano rin yung image ng kampanya ng...
0: Sige, sir. Okay, sir. Sir, thank you po ha. Thank you po sa paglilinaw tungkol po dyan sa pag-re-release nyo po ng ORCR dyan po sa Encore.
1: Opo, ma'am.
0: Okay.
1: Paano lang po, ma'am. Opo. Opo.
0: Okay po, thank you po. God bless. Okay po. So ayun, meron tayong caller ngayon from Encore San Pedro. Gusto lang daw nilang linisin yung kanilang pangalan regarding po sa pag-re-release ng ORCR ng motor or kung ano man po yung mga kinukuha sa kanila na kailangan po ng ORCR na resibo. Malimo, meron silang mga kotse-kotse dyan. Siyempre wala, motor lang talaga at saka yung mga parang tawag nito, yung mga... ano matawag dito? May e-bike. Depende ata yan yun. So ayun mga katropa natin, gusto i-clarify ng Encore na yung pagre-release po is hindi naman po yan ganun katagal. And depende po kasi yan sa mga hinihingi ata na requirements sa ating mga bumibila sa kanila. So ayun lang mga katropa natin regarding ito doon sa naging reklamo kay Sir Mike tungkol sa ORCR kaninang tanghali. Ayan, sige, punta muna tayo dito sa isa pa nating caller. Hello po, good afternoon.
2: Hello.
0: Hello po.
2: Hello.
0: Yes po, sino po ito?
2: Si Papa Andreng Panakan Nara.
0: Si Papa Andreng ng Panakan Nara, Palawan. Papa Andreng, kamusta po kayo?
2: Ay, maganda naman.
0: Kasing ganda ko po ba?
2: Sobra pa.
0: Sobra pa. Yan ang gusto ko sa'yo, Papa Andreng. Sinusuportahan mo ako? Opo.
2: Alam mo kasi, ikaw talaga ang pag-asa ko palagi. Araw-araw, inaabangan kita. Idol ko pa eh.
0: Ako ang pag-asa mo araw-araw. Grabe naman yung Papa Andreng. Ako ang araw-araw na din. Paano pag wala ako?
2: Alam ko, nandun ka sa Rojas noon.
0: Nasa Rojas ako. Paano nyo po nalaman?
2: Yung pag-ano mo doon, pag-pasyal mo doon sa bangka karera. Paano, wala ka pa dyan ako sa radyo? Naabangan ang kita.
0: Ah, nandun. Nakikinig. Uy, maraming salamat, Papa Andreng, sa pakikinig po kay DJ Girlishoes.
2: Yes. Mayroon na akong babatiin.
0: Sino pong babatiin nyo, Papa Andreng?
2: Yung bunso ko sa Australia, si Manny, at saka sa Puerto, yung dalawa kong anak doon.
0: Sino pa po?
2: Si Jojo, bago dito naman, si Pumpum, at saka si Edith, si Bebe, mga anak ko yan. Mahal na mahal ko yan.
0: Wow, thank you.
2: Love na love. Mahal ko rin ikaw.
0: Ay, thank you, Papa Andring, sa pagmamahal.
2: Para mahal na rin ko tayo.
0: Opo, salamat, Papa Andring.
2: Mag-request na ako sa iyo kung pwede.
0: Sige po, ano po ang request ninyo?
2: My Way.
0: My Way. Uy, napakagandang kanta. My Way. Okay, sige po, ipapa-play po natin yan, Papa Andring, ha?
2: Ang edad po, 85.
0: 85 years old na po kayo. Parang hindi naman totoo, Papa Andring. Parang mga nasa 50s pa lang.
2: Oo nga eh.
0: Napakagwapo pa rin ang boses ninyo.
2: Oo nga. Ang ganda-ganda ng boses mo, hindi ako mapalagay. Nanonood sa'yo, nanak ko sa Australia. Pinapanood pa.
0: Ay, lagi po siya na. Maraming salamat po sa inyong anak mula po dyan sa Australia.
2: Mahal na mahal kasi kita eh, kaya hindi kita makalimutan.
0: Mahal na mahal ko din po kayo, palagi po kayo mag-iingat, Papa Andring. Parang yes. Meron pong tumatawa dyan sa likod ninyo.
2: Yung anak ko. Anak ko at saka apo ko.
0: Ay, yung anak niyo po at saka apo ninyo. Sige po, magandang hapon po sa mga anak ninyo at saka sa apo po ninyo.
2: Okay, nakikinig sila. Salamat!
0: Okay po, Papa Andring. God bless. Ingat po.
2: God bless you also.
0: Okay po. Sige po. Huwag mo ko'y approve dyan. Nakikita kita. Hello! Good afternoon!
3: Good afternoon, ma.
0: Hello! Nanay Susan. Ay, kala ko si Nanay Susan. Si Nanay Carolina ata ito. Nanay Carolina.
3: Talagang kilala mo.
0: Yes. Oh. Nagkakabulbul lang kayo sa aking isipan pero kilala ko ang bawat tinig na lumalabas sa inyong mga bibig. Ay, talaga naman.
3: Wow naman.
0: Nanay Carolina. Kamusta naman si Nanay Cynthia, si Nanay Christina, si Nanay Aleng? May isa pa ako, si Clarita. Si Nanay Clarita. Opo. Nanay Clarita, opo. Kamusta naman Nanay Clarita? Busy po.
3: Meron pa po talagang nadagdag. Gusto talaga na batiin talaga siya kay kahapon. Nagkita kami sa landing. Kaya ako, sabi niya, batiin ko rin siya din. Yung aking kumari.
0: Sino po yun?
3: Si Linda Nakataraha, Marilinda, binabati na kita ngayon. Hindi kita na, sabi mo, hindi kita binabati.
0: Si Nanay Linda.
3: Kataraha.
0: Si Nanay Linda Kataraha.
3: Opo, at saka si Pare Limuel, kay Dayhan talaga po sa inyo.
0: Grabe naman yan yung mga kumpare ninyo. Talaga lagi nakikinig kay DJ Girlicious.
3: Marami po talagang nakikinig po sa inyo dito sa amin.
0: Maraming nakikinig po dyan sa inyo sa Sitio Landing.
3: Opo, at kayo ang sinusubaybayan namin dito. Kahit yung aming radyo ay puro lang cellphone at keypad.
0: Puro lang cellphone at keypad.
3: Puro keypad lang aming cellphone, ma'am, dito sa bundok.
0: Pero at least malakas na malakas dyan yung ating radyo.
3: Opo, malakas talaga kasi malakas din kayo sa amin.
0: Siyempre naman malakas din kayo sa akin, Nanay Christina, Carolina, Carlita, Nanay Aling. Grabe, napakada. Puro letter C yung pangalan nyo, no? Clarita, Christina, opo. Carolina. Ano pa bang kulang? Parang kaya...
3: Cynthia.
0: Kaya siguro kayo magkakakumari. Clarita, Christina, Carolina... Sino pa isa, nanay? Si Christina, Cynthia, Carolina, opo. Clarita. O, apat kayo.
3: Clarita.
0: Si Clarita. Opo. Clarita, hindi Clarita yung pangalan niyan. Clarita.
3: Si Clarita po ay dalaga ito. Dalaga.
0: Si Clarita ay dalaga.
3: Opo. Walang asawa, balo.
0: Walang asawa, balo. Si Nanay Clarita. Si Nanay Clarita.
3: Opo.
0: Ay, parang naghahanap pa ng pagmamahalin si Nanay Clarita, ha? Hindi na rin daw po. Hindi
3: kasi...
0: na.
3: Opo, at senior na siya.
0: Ay, nanay, huwag ka magpapakasigurado dahil kapag si Lord ang nagsabi, bibigyan ko si Clarita ng pagmamahal. Ay, talaga naman, hindi niya talaga yan matatakasan. Pag si Lord na ang nagbigay, pero pag hindi talaga binigay, ah, wala na, ano na lang. Si Nanay Clarita, ano na lang siya, self-love. Ano na lang siya, travel. Ganyan. Sige, sige po, sino pa po ang babatiin nyo?
3: Lahat na lang natagalan din kasi marami sila. Baka mahabang-mahaba yung mga pangalan.
0: Ayan.
3: Mga sige. Tagalan din, mga friends ko dyan.
0: Ayan Inabati ha, mga taga-Sitio Landing. Magandang-magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi ko na din po sila mababati isa-isa kasi baka mamaya maubusan na tayo ng oras. Hindi pa ako natapos kababati.
3: Opo. Mag-request na lang po ako.
0: Ah, sige po, nanay. Ano po yung request nyo, nanay? Kapag tumibok ang puso. Po, yung... ano po?
3: Ay, yung ano po, six bomb pa ulit.
0: Sex bomb?
3: Ang saya-saya namin ng wili, ano, noong Martes.
0: Bakit po?
3: Pinatugtog mo ang six bomb.
0: Ay,
3: kayo kami ito sa gitna ng talungan.
0: Ay, talaga naman. Talaga naman. Diyan pa talaga kayo sumayo sa gitna ng talungan.
3: Opo.
0: Oh, sige nana, ipapa-play po natin yung sex bomb. Sex bomb,
3: ma'am,
0: sex
3: bomb. Ma'am, naubos yung damuhin namin. Yung damuhin namin, ma'am, naubos.
0: Yan ang maganda, opo, nanay.
3: Wala,
0: diba? Wala na kayong dadamuhin kasi naapak-apakan nyo na yung mga damo dyan.
3: Napakapaka na.
0: Oo, exercise yan yung pagsayaw ng sex bomb. Sex bomb, opo. Sex bomb. Okay, sige po, nanay Carolina.
3: Po.
0: Thank you po.
3: Bye-bye.
0: God bless.
3: Opo,
0: ingat po. Ang power pop girls ng Sitio Landing. Si Nanay Carolina, Nanay Clarita, Cynthia, at Christina. Oy! Power pop girls, kaso apat sila. Nadagdagan na kasi, diba, dapat tatlo lang yan yung power pop girls. Eh, syempre, ibang version na ito. Gen Z version, yung power pop girls natin dito sa Sitio Landing. Hello! Good afternoon!
4: Good afternoon po, DJ.
0: Yes, sino po itong kausap ko na napakagandang babae mula po dyan sa bayan ng Batarasa?
4: Hindi po, dito po sa buhay po.
0: Uy, hinulahulaan ko lang naman. Saan po?
4: Dito po sa Buoy.
0: Sa Buoy? Saan po ang Buoy?
4: Malapit po sa Minahan ng Riotuba.
0: Malapit sa Minahan ng Riotuba. O, Batarasa na rin naman yun. Diba sakop yun ng Batarasa? Hindi. Magkaiba ba yun?
4: Opo.
0: Ah, magkaiba. Diba nawala siya? Oy, magandang hapon nga pala dyan sa mga SK Kagawad ng Barangay Mambalot, Brooks Point, Palawan, syempre. Kay Kapitan Jeline, good afternoon po sa inyo. Gandang hapon, DJ, pa shout out po kay Sir J. Mark Publico Kadlaon. Good afternoon sa ating mga SK Kagawad dyan po sa Barangay Mambalot, Brooks Point, Palawan. And syempre kay Kuya Boots. And syempre sa napakagwapong DJ nila dyan, kay DJ Baloko, aka DJ Baloko, Eric Marunding. Pa, Eric Marunding ka pa, DJ Baloko ka lang pala. Hello, good afternoon. Yes po, sino po ito?
5: Si Rolando de la Cruz.
0: Si Rolando de la Cruz. Taga saan po si Rolando de la Cruz?
5: Ma'am, Barangay Salvacion.
0: Barangay Salvacion, Puerto Princesa.
5: Opo.
0: Ay, may tumama din talaga ako sa mga lugar. Pwede na siguro akong back ride, charot. Taga Barangay Poblacion. Kuya Rolando, meron ka na bang asawa, may kinakasama, may kabet? Ano po, saan po kayo doon?
5: Nasa, ma'am.
0: Wala.
5: Olo. Natawa, ma'am. Natawa.
0: May asawa. Letter A, may asawa. Letter B, may kabet. Letter C, all of the above. Letter A.
5: A lang, ma'am.
0: A. Naniniwala. Ilan naman ang asawa mo, Kuya Rolando?
5: Isa lang.
0: Isa lang. Ano yung sigurado laang ako kay baka malay mo may side bit. Sigurado ka ba na isa lang?
5: Opo, ma'am.
0: Okay, siguradong sigurado. Dahil dyan, makakapasok ka mamaya sa mahiwagang kulambo. Kuya Rolando, bumati ka muna. Batiin mo muna yung pinakamaganda, pinakasexy, pinakamamahal mong asawa para makapasok ka sa mahiwagang kulambo mamaya.
5: Ma'am, binabati ko maganda nga po ng aking asawa na pinakamaganda.
0: Ayusin mo naman yung pinakamaganda, pinakasexy, ganun, pinakamasarap.
5: Pinakasexy, pinakamaganda, pinakamasarap.
0: Magmahal.
5: Magmahal.
0: Talaga naman, Rolando. Maya ka lang talaga kay Norba. Kay anong pala niya?
5: Norma.
0: Mamaya ka talaga kay Norma. Sinasabi ko sa'yo, Rolando. Handa ka na ba, Rolando?
5: Opo.
0: Handa ka na
5: ma'am, pwede makarequest, ma'am?
0: Opo, sige po, ano pong i-re-request nyo?
5: Lukuan, ma'am, yung Bisaya, ma'am, yung perting hubaga.
0: Perting hiwaga.
5: Hubaga.
0: Perting hubaga.
5: O, Bisaya yun, ma'am.
0: Sige po, hahanapin lang namin, Kuya Rolando, ha, yung perting hubaga.
5: Sige po, ma'am, salamat,
0: thank you,
5: ma'am.
0: Thank you, Kuya Rolando, God bless.
5: Thank you.
0: Okay po. Perting hubaga. Oy, good afternoon muna dyan sa aking sisi. Mula po dyan kay Raymart Amores. DJ Girlicious. Pakibati naman po ang Toms and Cons Gemayan family. Senelia Gemayan Kayaw and family. Edgar Gemayan and family. Rogel Gemayan and family. Lorna Gemayan Amores. Edeta Gemayan Gakayaw. Celso Gemayan and family. Gilda Gemayan Arzaga and family. Eliza Gemayan Orqueza and family. At si Tita Tin Gemayan. Pabati din po ang Aleo family ng Santa Lourdes, lalong-lalo na po si Karil, si Lorlin. Salamat po dyan sa barangay Santa Lourdes. Ayan, good afternoon sa Amores Gemayan Aleo family. Maraming salamat po sa inyo. I love you all. Love na love ko kayo. Alam mo naman yan. Iba talaga ang impact nyo sa akin. Alam mo na yan kung bakit, sisi. Ito na nga, oh. Sasagutin ko na nga. Huwag ka na magalit. Hello! Good afternoon! Yoo-hoo! Hoo-hoo! Hello! Tao po! Pabiling ice! Oy! Pabiling ice.
6: Hanggang lang sa hapon.
0: Ay, kailangan pa talaga magsigaw-sigaw. Magbili lang ng ice.
6: Pabili na ng ice.
0: Pabili ako ng ice. Magkano yung ice?
6: Andito, hindi ice ang ginabili namin. Hindi dagat.
0: Yung ano, asin.
6: Bakit ba yan nawawala-walang signal? Ganda-ganda ng kausap ko, nawawala-walang signal.
0: Baka may na-signal nyo ngayon. Hindi kaya?
6: Opo, ma'am.
0: May na-signal nyo ngayon?
6: Wala-wala signal ng maganda kong kausap. Kaya ako pupunta.
0: Akyat ka muna sa puno ng ano, puno ng nyog.
6: Puputol-putol po, ma'am, ang boses niyo po, ma'am.
0: Aroy, ayun lang. May na yung signal niyo today. May na yung signal nila, Ate Iday. And syempre, good afternoon kay Daryl Bird. Magandang hapon. Muling sumasa inyo ang X-Rated sa araw na ito, Friday! Wala pa ang Friday, pero gusto ko na maging Friday. January 16, 1918, Year of the Rabbit. Oh, talaga naman. Mabait naman kasi talaga yung rabbit. Huwag mo lang gagalitin. Tama ba? Kasi yun talaga yun. Pag ginagalit po ang rabbit, nagagalit. Malamang!
7: Ano po?
0: Hello! Good afternoon! Sino po ito?
7: Naputol po yung tawag ko po. Yes?
0: Ay, naputol. Oo, ito yung kanina yung sa Riotuba. Riotuba ba yun?
7: Buhoy po, buhoy.
0: Buhoy.
7: Opo.
0: Sige po, bumati po kayo kasi parang nawawala-wala po yung signal natin.
7: Alam mo ba, DJ, palagi ako nakikinig ng program mo?
0: Palagi ka nakikinig ng program ko. So,
7: opo.
0: So, ibig sabihin, nakita mo na akong sumayaw.
7: Hindi mo.
0: Kasi nga nakikinig ka eh. Siyempre, di mo ako makikita. Joke lang. Maraming salamat
7: sige
0: po dyan sa inyo.
7: Bumati po ako, DJ.
0: Sige po, bumati po kayo. Ano po yung request niyo?
7: Ulaw na po. Bumati ka na magandang hapon. Saka si DJ. Yung isa po yung kasama mo.
0: Si DJ Mike at saka si DJ Jamilicious at si DJ Izilicious.
7: Opo, ayan po, DJ. Bumati ko sa kasi kagawa ni Gerard Gales. Saka si Mike Spotify po. Binabati ko po dyan sa ano.
0: Saan po?
7: At saka po, pamilya Sigmat, binabati ko, pamilya Doton, pamilya din ko. At saka, naob ako.
0: Okay, kaya mo yan.
7: Kaya na po.
0: Inhale, exhale.
7: At saka, pamilya Kaya, Muhammad po, binabati ko din. At saka, pamilya Bulanyeba, Kapulaw. At saka, DJ, sige po para request ang song.
0: Sige po, ano po request yung song?
7: Sweet My Love po. Meron po, DJ.
0: Ano po?
7: Sweet My Love.
0: Sweet My Love.
7: Sweet My Love.
0: Get Me Love.
7: Hindi po, DJ. Sweet ano? My Love.
0: Ano daw? Hindi ko maintindihan. Ano? Sweet My Love.
7: Sweet My Love po, DJ.
0: Kiss My Love. Kailan ba tayo magkakaintindihan? Hindi ko maintindihan eh. Yung ulit
7: dahan
0: kiss me love
7: sweet my love
0: sweet my love. Kailan ba tayo magkakaintindihan? Kailan tayo magtutugman dalawa? Nakakaloka. Dahan-dahan, inhale, exhale, go.
7: Sige po, yung kanina lang Tagalog lang po, DJ.
0: Ano yung Tagalog?
7: Tagalog
0: mo
7: lang po, DJ.
0: O, sige, ano yun? Ano Tagalog?
7: Karanasan na lang po, DJ.
0: Ha?
7: Karanasan na lang po.
0: Karanasan.
7: Meron po, DJ.
0: Karanasan. Sweet me love. Ito, ano ba yung sabi mo kanina, sweet me love?
7: Sweet my love.
0: Hindi talaga, hindi ko talaga maintindihan. Wala to. Fit my love. Sweet me love. Kiss my
7: kung
0: love.
7: Kung dating ano po yun, awit na DJ, dati pa yun.
0: Hayaan mo na yun. Iba na lang. Iba na lang yung request
7: DJ,
0: mo. Kakaloka. Karanasan. At saka ano pa?
7: Hindi pa na lang, DJ.
0: Okay, alright. Ano yung isa pa? Ano pa yung isa?
7: Yung... kung sakaling ikaw lalayo po, meron
0: kung
7: po,
0: sakaling
7: DJ?
0: Ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin lahat ng damit mo, ganon. This is my love.
7: Sabi naman, DJ.
0: Ay, merong nagsabi dito, paint my love. Paint my love.
7: Sige po, DJ. Yan lang po. Salamat.
0: Wala pa. Mamaya na. Mamaya na. Hindi ako natatapos
7: dito. Sige po.
0: This is my love. This is my love.
7: Opo.
0: Yun naman pala. Pinahirapan mo pa ako. This is my love lang pala. Kakaloka ka. O, ayan. Pwede ka na.
7: Kasi DJ nakakapon. Binate eh.
0: Pwede mo na ako. Pwede ka nang matulog. Sige na. Naintindihan ko na yung this is my love lang pala.
7: DJ.
0: Opo.
7: DJ.
0: Opo.
7: Ano ba ko
0: unsa man? Ngani.
7: Kapon po, di ba ko binate?
0: Ngani, bati kinakita ngayon.
7: Si Renalyn, nagbuhay po ito.
0: Si Renalyn. Renalyn, I love you. Mwa mwa, chup chup.
7: Sige po, chup chup. Mwa
0: mwa. Okay.
7: Ay, DJ. Po. Nakalimutan po yung, ano po, yung bilas ko, binabate ko din.
0: Oh, sige.
7: Nakikinig yun.
0: Okay, ra. Yun lang. Diyos ko, ang dami na nag-comment dito. My paint my love, this is my love, sweet my love. Ano pa ba yun? Yun pala, this is my love lang. Nakakaloka ka talaga, Ate Renalyn. Good afternoon po, mga girlicious. Ngayon lang ulit naka-online pa request po ng song na Araw Gabi. Thanks you. From Batarasa pala. From Jerick Sabdani. Ayan, Araw Gabi nasa isip ka. Ganon, parang lasing naman itong DJ na ito. Hello, good afternoon.
8: It's my love, paint my love, so many love.
0: Ang dami niyang pagmamahal. Parang ikaw mabait, pero pag ginamit, tumago ka na sa pinanggalingan mo. Di ba, nakakaloka? Ang dami ko nang sinabing mga pagmamahal, mga love-love na yan. This is my love lang pala. Nakakaloka ka rin, Alin! Talaga naman.
8: This is my love, tapos naging tent my love. Parang tent my love pa rin, parang sinabi niya rin tent my love.
0: Di ko nga maintindihan eh. Basta ang naintindihan ko lang, my love. My love. Kamusta ka?
8: My love, my love.
0: Di kayo naman love. Di kayo naman love.
8: Labutaw.
0: Labutaw. Na nalusaw.
8: Naintindihan mo yun, DJ? Anong labutaw?
0: Hindi.
8: Ilonggo yun, Ilonggo.
0: Ano ibig sabihin nun?
8: Parang... nanluloko, parang gano'n. Yeah, parang nagbibiro.
0: Mga manluloko!
8: Gano'n.
0: Huwag niyo ako mabiro-biro.
8: Budol-budol ba?
0: Lintik lang ang walang ganti. Parang may tao sa
8: something
0: labas.
8: Like budol,
0: James,
8: budol.
0: Parang may tao sa labas.
8: Sinan naman yung tao dyan.
0: Ilabas ang K-9. At yung ating K-9. Mga ano, K-9 ng galis.
8: So, last day na bukas kong load ko eh.
0: Ayan, last day ko na rin bukas. Friday na, yes. Thank you, Lord.
8: Yes.
0: Talaga naman makakapagpahinga na tayo. At Monday na naman ulit.
8: Last 2 days.
0: Well, hindi nga 2 days, 1 day lang. Kakaloka. Pero okay na, laban-laban na. Palag-palag na.
8: Yeah. Ano yun, DJ? 200 divided by 10?
0: Nakakaloka. Parang,
8: I hate math.
0: 200 divided by 10? 10 pesos? Nakakaloka. Ay, naku.
8: Ano na, antok ako. Tapos nagchat-chat. Sabi ko, mura at 10 pesos. Isip ko 10 pesos. My God.
0: May ano kasi, yung K9 kasi natin tumatahol. Kaya sabi ko, parang may tao. Ano ko lang, guni-guni ko lang pala yun. Yan ang sinasabi. Takot ka sa sarili mong kalokohan.
8: Bakit? May niloko ka ba, DJ?
0: Wala. Ano yun, James? Wala. Ngayong araw pa lang. Mambubudol pa lang ako ngayong araw. Ang blooming mo ngayon. All your love color. All your love daw. Ah, okay.
8: Bloom. All your love.
0: All your love. Sabi ni Ma'am Che, all your love daw. Ano ba talaga? Paint my love. Pintahan nyo na lang ang... Pintahan nyo na lang ako. Kakaloka kayo. Sige, Ma'am Che.
8: Kaya huwag na kayo mag-love.
0: Bumati ka
8: walang
0: na,
8: love. Walang
0: bumati
8: forever.
0: Bumati ka na, Ma'am... Ay, mag-request ka na, Ma'am Grace. Pero dapat walang love. Bawal.
8: Ano na nga yung... Ano na nga yung... request ko. Nakalimutan ko tuloy.
0: Tutoy Bibo?
8: Ano man na?
0: Ano?
8: Tutoy Bibo. Ano na lang yung spaghetting pababa? No.
0: Spaghetting pababa?
8: Hindi. Ayoko yun.
0: Ayoko yun. Ano?
8: Kasi hindi na ako makapag-spaghetti.
0: Ano?
8: Alam, so natatawa ako paglabas namin. Di ba nag-deal kami last Sunday ng friend ko?
0: Oo.
8: Tapos dati-dati pag pumunta kami doon sa garden, hanggang upo-upo talaga yan para makapag-picture.
0: Oo. Garden by ko, the bay.
8: Sabi ko sa friend, sabi ko, upo ka para ano, para picturean kita, para makuha pati yung mabulat. Tapos sabi niya, hindi, ayoko kasi mahirap na sa
0: Ayaw nang umupo kasi
8: ba? Mga, yung tuhod-tuhod ba, pag bigla kang tumayo,
0: kahirap. Ito no, may nagsabi naman dito, faithful love instrument. Ano ba ito?
8: Faithful love yung... Alam mo ba yung faithful love na music niya?
0: Ayoko na mga ganyan. Tan-tan-tan-tan-tan. Ay, iba pala yan. Sorry. Parang pangkasal pala yan sa akin. Sorry!
8: Sige na, ano na ba yung request ko?
0: Ano request ko?
8: Gugmang Giatay.
0: Giatay gid. Ano yun?
8: Nagkasama ako. Ang dami mga request. At sino na pala yung natawa ko kahapon na? Faithful love.
0: Faithful love.
8: Pang matanda man niyang faithful love.
0: Faithfully. Ano pa bang gusto niyong klaseng pamamahan?
8: Ayaw, Faithfully ang maganda.
0: Faithfully.
8: By Journey.
0: By Girly. Ayaw mo na. Ayaw mo, ano ayaw mo yung By Girly? Faithfully. By Girly.
8: By Journey.
0: Ay, nakakaloka.
8: Sige, mag-request na ako ng ano yung pagbabalik.
0: Pagbabalik.
8: May asin ba yun? Asin o asukal?
0: Asin o asukal? Basta pagbabalik. Pwede na yun.
8: Toldok.
0: Okay na yun.
8: Pwede rin toldok. Sige, toldok.
0: Toldok.
8: Para sa mga OFW.
0: Ayan, toldok daw. Toldok.
8: Yun. Sa gitna ng dilim. Ano yun ba yun? Ako ay nakatanong.
0: Grabe talaga. Ang bigat.
8: Nang ilaw na kay Paglaw. Ano nga, ano na, mag-ano na ba tayo dito? Sige, confess na.
0: Ah, sige, Ma'am Grace. Thank you sa pagtawag, Ma'am
8: sige.
0: Grace. Ha? Ingat po.
8: Thank you. Ingat. God thank bless. You very much.
0: I God love you.
8: Too.
0: Mwa, mwa, chuk,
8: love
0: chuk.
8: You too. Okay. Bye-bye.
0: Talaga naman. DJ Girlicious, this coming October 30, 2026, mag-costume ka ng rabbit coming soon. Pala, desisyon ka talaga sa buhay ko, Daryl Bert. Alam mo ba yun? Charot. And syempre, good afternoon. Ang blooming mo ngayon. So, ngayon lang talaga, Raymart Amore. So, bukas si Nina ko blooming. Nakaka-lurky ka. Kay Mirna na party DJ, pabati po kami dito sa Barangay Zara sa Brooks Point. Nakikinig lang live mo. Batiin mo rin dyan ang sa Ma'am Balot yung family Marunding, lalo na si DJ Baloko. Ayan. Sa family Marunding, ha? Talaga naman maraming may idol dito kay DJ Baloko. Kay Sir Ding Australia, good afternoon po, Sir Ding. And syempre kay Ma'am Josephine na rin. Kay Allied Gregorio, thank you po pag-share. Kay Ma'am Jane Arguelles Paredes. Kay De Los Reyes Jess, good afternoon po sa inyo. And syempre sa ating caller. Hello, good afternoon.
9: Hello po, good afternoon po, ma'am.
0: Yes. Good afternoon.
9: Good afternoon, ma'am.
0: Alam ko yung boses niya na tuwing hindi ko lang matandaan yung pangalan.
9: Hulaan mo, di ba manghula ka?
0: Alam ko yung boses na to, sandali. Sige po, magsalita lang kayo.
9: Sino? Ano? Sino na?
0: Alam ko yung
9: diyan naman tayo, ah.
0: Alam ko yung boses.
9: Sige,
0: parang ito,
9: go! Hulaan mo!
0: Parang ito yung may-ari ng Guyabano. Di kayo?
9: O, yun lang,
0: sabi ko
9: hindi
0: na,
9: ka talaga nagkamali.
0: Oh, di ba? Alam ko talaga kapag kunyari mga ganitong naririnig ko na yung pangalan, may mga clue-clue lang ako na tinatandaan. Ito ang may-ari ng Guya Ban.
9: Mawawala ka talaga, ma'am.
0: Di ba? Sabi ko sa'yo, dati akong aswang.
9: Aswang ka? Ako aswang rin.
0: Pero hindi na ako ngayon aswang. Depende lang siya sa ano, depende sa buwan. Ako nang aaswang.
9: Ako rin, ma'am, hindi na rin ako aswang, tapos ako nang aswang.
0: Hindi na ako masyadong active sa aswang. Kaya, tahimik na lang ako sa buhay ko ngayon. Pero, ewan.
9: Pariyo tayo, ma'am.
0: Ay, hindi ako naniniwala na hindi ka pa rin aswang. Alam ko, aswang ka.
9: Kahit aminin ko rin, ma'am, wala pa rin ebidensya.
0: Walang nakakaalam kung sino ang inaswang mo.
9: Wala nga, ma'am. Wala talaga.
0: Yan yung mga gusto ko, yung mga nang aaswang sa gabi, sa umaga, sa madaling araw.
9: Alam mo ba yung aswang, ma'am, sa umaga?
0: Ano yun?
9: Sabi niya, tatatabihan kita.
0: Tatatabihan kita. Paano naman sa gabi?
9: Kasi sa madaling araw naman. Sa madaling araw naman, alam ko rin yun.
0: Ano?
9: Sabi niya, kainin kita.
0: Paano naman sa gabi?
9: Ah, sa gabi?
0: Oo.
9: Babalatan kita.
0: Talaga naman yung aswang na yan, marunong magbalat. At marunong...
9: Marunong sa magbalat?
0: At syempre, ang pinakamalala dyan, yung kakainin kita. Ready ka naman kumain!
9: Ready na po, ma'am.
0: Problema, yung kakainin.
9: Kaya nga eh.
0: Di ba, le, pag nakita tayong dalawa, maghahanap tayo ng kakainin.
9: Kaya kailan kaya tayo magkita para sabay tayo mga aswang?
0: Baka mamaya magkita tayo sa ano, sa PNP kasi yung baka yung aaswangin natin magreklamo sa atin. Di kaya siya
9: magre- hindi tayo magpapakita. Ma'am, hindi tayo magpapakita.
0: Hindi tayo magpapakita.
9: Gamitin natin yung kapangyarihan ng aswang.
0: Yes. Talaga naman. Sa part ba ng kinakain mo, ano ba yung pinaka gusto mo? Ako kasi yung gusto ko
9: yung ulo.
0: Ako kasi yung pinaka gusto ko yung gitna.
9: Kain ni ma'am, yung gusto ko yung ulo, ma'am.
0: Ah, gusto mo ng ulo? Anong klaseng ulo ba?
9: Maraming klaseng ulo, ma'am.
0: Maraming klaseng ulo. Sa bagay, atin-atin.
9: Oo, ma'am.
0: Atin-atin na lang yun kung anong klaseng ulo. Alam ko rin naman kung anong klaseng ulo yung gusto mo.
9: Yung gusto ko ulo, ma'am, bumubuga ng puti at saka umuusok.
0: Umuusok at bumubuga ng puti. Parang volcano?
9: Opo, ma'am.
0: Pero ang pinagkaiba, hindi lava yung binubuga.
9: Oo, ma'am, hindi lava yung nakakaaswang talaga.
0: Yung nakakabaliw?
9: Oo, ma'am, yung nakakabaliw na magawa kang aswang.
0: Oh, sige na, bumati ka na bago pa tayo mag-aswangan dito.
9: Sige, ma'am, salamat. Una sa lahat, binabati kita, ma'am, na magandang hapon. Tapos yung mga kasama ko dito sa bahay na natutulog, nagmemeryenda ng kamuting kahoy.
0: Wow, sarap!
9: Tapos yung mga kapitbahay ko, si Jillian Malones, si Marcela Chica, si Felizardo Angon, si Marison Mundihar, si Leonela Angon, si Sunny Boy Almorato, at lahat po nakikinig sa XFM po. Magandang hapon sa kanilang lahat, lalo sa inyo, ma'am.
0: Ayun. Ano po request yung kanta?
9: Linagpang at Raksoy.
0: Ano yun?
9: Linagpang at Raksoy, ma'am.
0: Linagpang kasoy.
9: Linagpang at Raksoy.
0: Linagpang tarukasoy.
9: Hindi, ma'am. Linagpang naturaksoy.
0: Linagpang naturakasoy.
9: Turaksoy po, ma'am. Turaksoy.
0: Turaksoy. Sabi ni James,
9: yes,
0: sabi ni James dito, pwede iba na lang daw?
9: Sige, ma'am. Yung iba na lang, ma'am.
0: Ano-ano na lang?
9: Bilog ang mundo, ma'am.
0: Bilog ang mundo. Kaya huwag kayong magpapakasigurado dahil mamaya nandyan na kami. Hi!
9: Sige,
0: bilog
9: ma'am
0: ang mundo.
9: Thank you, ma'am.
0: Okay po, thank you po.
9: Thank you po.
0: Okay,
9: bye-bye.
0: Sige po. Bilog ang mundo. Anong dali mo? Ayan, syempre, good afternoon kay Lester and Shaw. Ganang hapon, DJ. Pabati rin po kila Kel, Roger, Alaska at kay Chong. Salamat po. Katropang girly, multo ka na pala. Oo, mumultuhin kita, katropang Bobby Balamin. Kay Grace and Sally, good afternoon, DJ. Pwede po pabati, binabati ko po yung mahal kong nanay na laging nakikinig ng inyong programa po and pa-request po ng song na Baliling. Oy, ganda to. And syempre, good afternoon din dyan sa Barangay Mambalot, Brooks Point, Palawan, sa Family Jorte, Family Lindog, Family Palete, Family Colde, Family Lipura, dyan po sa bayan po ng Brooks Point. Kay Ina, kay Lolo Jambol, good afternoon. And syempre, kay Auntie Denden, kay Uncle Bones, kay Kobe, good afternoon sa inyo dyan. And syempre mga katropay natin, magbabalik po ang programang X-Rated.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: XFM.

At nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated, mga katropa natin. Ako pa rin po ang inyong magkakasama ngayong hapon, DJ Girlicious, sa programang X-Rated. OMG, thanks for granting my request songs, DJ. Naiyak na ako doon sa pagbabalik. Corny, but totoo. Bigla tuloy akong na-homesick. Thanks, James, for playing the song Pagbabalik. Oy. It's okay. Ganun lang talaga. May mga time talaga na ma-homesick tayo. Pero syempre, at the end of the day, palagi nating iniisip kung bakit nga ba tayo nandyan. Ano nga ba yung... Minsan, di ba, dumadating tayo sa punto ng buhay natin na nakakatamad na. Parang ayaw na natin. Ha? Batiin mo naman ako. Nanonood ka ba? Para hindi ka naman nanonood. Para naman kita babatiin kung hindi ka nanonood. May mga time talaga tayo na parang maiisip natin na ha, parang ayoko nang ituloy kasi hindi parang ano ba, anong tawag nito? Parang may mga time kasi tayo sa buhay natin na parang ayaw na natin ituloy pero wala tayong choice kasi yung ginagawa natin hindi lang para sa sarili natin, para rin pala sa iba. Hindi pa tayo, hindi pa ako na ipasok sa life. Alam mo yung tipo na ano, na ayoko na pumasok sa umaga kasi tinatamad ako. Pero ma-realize mo na lang na ay, hindi pala pwede kasi meron palang umaasa sa akin. Meron palang parang may isip mo na lang na hindi naman ako ano, hindi naman siguro masama na magpahinga, ganyan-ganyan. Pero at the end of the day, marirealize mo na lang na, kailangan ko palang pumasok. Namimiss ka agad, ano? Namimiss ka agad kanila, ha? Ay, bahala ka dyan. Naguguluhan na din ako. Basta yun. And syempre, batiin ko daw muna yung asawa ko yung nakikinig dyan sa Zambales. I love you and God bless you always. Kay Frank Rieto Vito Benduan, I love you so much. God bless you. And syempre mga katropa natin, hindi hadlang ang wala na tayong oras para magkwentuhan tayo dahil natatambakan na ako ng kwento. Kaya naman mga katropa natin, magkwentuhan na tayo.

Ako ang tumayong nanay sa anak niya. Pero hindi ako nakita. We've been together ng live-in ko for 4 years. Walang perfect na relationship. And he cheated on me once, pero may nabuong bata. 6 years old na yung bata. At yung nanay ay pinasa yung responsibility sa nanay na ka-live-in partner ko na nasa province. In short, hindi siya nagpakananay. At yung nanay ng partner ko ang bumuhay sa apo niya. After manganak, ay iniwan na lamang yung bata. Meron pa din naman silang communication ng live-in partner ko. Pero about lang daw sa bata. No effort, no responsibilities talaga yung babae. Since nagkasakit yung nanay ng live-in partner ko, ay nagbago ang lahat sa amin. Nagdesisyon ang family ng live-in partner ko na sa amin muna ipapaalaga ang bata. Since napaka-responsable naman ng nanay niya. Ayoko naman pero umiral yung mother instinct ko kahit wala pa kaming anak. Inalagaan ko yung bata at nag-resign pa ako sa trabaho para lamang matutukan sa pag-aaral. Nagsisimula na kasi siyang pumasok sa grade 1. Yung attitude ng bata, inayos ko. Lumaki siyang walang disiplina kaya walang respeto sa matatanda. Hatid sundo sa school ang ginagawa ko at lahat ng assignments ay ako ang katulong niya. Pero nung isang taon na nasa amin yung bata, ay ang laki ng pagbabago niya. Grabe daw yung effort ko at pagdidisiplina na sana ako na lang daw ang totoong nanay niya. Pero nito lamang Mother's Day. Hindi naman ako nag-expect na may celebration. Kasi una, di naman ako yung nanay. Nag-alaga lang talaga ako. Pero dahil sa narinig ko sa live-in partner ko na may tinatawagan siya, na nagpapabook ng schedule ng massage, tapos may kinontak pa siya na parang nag-hire ng someone na magsusurprise na merong kotse at merong mga balloons, ay parang nag-expect ako. Nagpa-order din siya ng flowers at hindi ko lang nakita kung saan naka-address. So I thought, all the surprises are for me. Grabe yung, excitement ko ng araw na yun. Morning pa lang, ay napaka-energetic ko na. Nung nag-lunch na akala ko ay gagala kami para lumabas, ay inutusan pa akong mamalengke para magluto ng favorite na ulam ng anak niya. Hapon na ay wala pa rin dumadating na flowers or surprises. Sabi ko naman baka ibibigay lang yun sabay-sabay sa gabi kasi may pa-massage schedule. Pero pagdating ng 10 p.m., doon na ako nag-start na maging malungkot. Walang any appreciation message, greetings sa mag-ama. Sa effort ko na tumayong nanay sa anak niya, in a short span of time, ay wala akong natanggap na kahit na ano. Natulog akong malungkot at pagkagising ko bandang 6 ng umaga, ay papasok na sa trabaho ang live-in partner ko. Narinig ko may kausap siya sa phone at kinakamusta niya ang bata. Ano, kamusta mga surprises namin ni B? Anak nala. Belated Happy Mother's Day, bati niya sa nanay ng anak niya. Doon ako unti-unting nawawasak. So ibig sabihin pala, lahat ng surprises ay para pala sa nanay ng anak niya na never nagpakananay in denial na meron siyang anak. Na kesyo ganito, kesyo ganyan.
Yun pala ay para yung mga surprises niya, pa-massage and all, ay sa nanay pala ng anak niya. Na-confirm ko na lang na yung nanay nung bata ay nabigyan ng surprises nung nakita ko sa notification na nag-thank you siya sa live-in partner ko. I felt sad. Kaya sinabi ko yon sa live-in partner ko bago siya pumasok sa work. Siya pa ang nagalit at ang babaw ko daw sabay tanong na bakit ikaw ba ang nanay niya? Masakit marinig. Pero oo nga naman, hindi naman ako yung totoong nanay ng bata. Ipinaintindi ko lamang sa kanya yung nararamdaman ko pero bakit parang ako pa yung masama. He cheated on me at nagkaroon siya ng anak pero pinatawad ko siya. Gusto ko lamang po itanong, this time, masama ba na unahin ko naman yung sarili ko at iwanan ko silang mag-ama? Kasi total, hindi naman nila ako nakikita. Sana po ay mabigyan nyo ako ng advice at itago nyo na lamang po ako sa pangalang Nene.

una, may pawisan ako. Una, nagloko yung partner mo. So, actually, 6 years old, anong sabi niya? 6 years old yung bata? Wait lang. 4 years na daw sila, walang perfect na relationship. Pero may nabuong bata, 6 years old na yung bata. At yung nanay pinasa. Okay. Sa 4 years nilang nagsasama, nag-cheat daw yung boyfriend niya, yung live-in partner niya. At ngayon daw, is 6 years old na yung bata. So, 6 years na yung lumipas or something ganyan siguro. Alam mo, sa una pa lang na nag-cheat siya, sige. Hindi kasi natin masasabi na, oh, iwanan mo na yan, ganyan, ganyan, ganyan, ganyan. Kasi unang-una, siya naman yung nag-decide na mag-stay siya doon sa relationship na yun. Siya naman yung nag-endure lahat ng pain. And that's okay. Sige, sabihin na natin na bearable naman siguro lahat ng nararanasan mo. Pero the moment pa lang, nako, kung ako iniwan ko na lang yung ganyan, yung guy na yan, hindi pala ikaw ang mahalaga at the end. Huwag na magpakatanga dyan sa buhay na mag-ama na yan. Love yourself, center first before others. True. Yan din yung sasabihin ko. Kasi alam mo, doon pa lang sa part na nag-cheat siya, sabihin na natin na tinanggap mo siya, inalagaan mo yung bata, sobra-sobra na yung ginawa mo for them, sa kanilang mag-ama. And ngayon, hindi ka na niya na-appreciate. Sa tingin mo ba, yung lalaki kasi, alam nyo, sa totoo lang, hindi yan totally nag-e-effort ng sobrang effort na effort na effort talaga kung wala silang love doon sa babae. Meron silang love doon sa babae, hindi lang nila maamin. Hindi lang nila ma-admit na meron silang love doon sa babae. Darating yung time, girl, na ma-realize mo na binubuo na pala nila yung pamilya nila habang ikaw, akala mo, nabubuo din kayo. Unti-unti kanyang winawasak. In his terms. Diba? Unti-unti kanyang winawasak habang sila unti-unti nilang binubuo yung pamilya nila. So ngayon, kung ako lang yung tatanungin mo, umalis ka na sa relationship na yan, total naman wala kayong anak nung lalaki na yan, at sila may anak nung dati niyang kalaguyo, then sila nilang magsama, then find your own happiness. Huwag ka na magpakatanga dyan sa tao na yan kasi hindi ka na niya nakikita. He never seen you as a mother of his child. Never kanyang in-acknowledge na nanay ka nung bata na yun. Kumbaga, ikaw taga-alaga ka lang. So, di ba, wag natin ipagkait sa mga bata yung isang relationship, isang perfect na family. Then, ibigay mo siya doon sa nanay. Magsama-sama silang tatlo. Wala naman tayong burden doon. Wala naman tayong sama ng loob doon sa bata. Pero the moment pa lang na ganun yung nangyayari, huwag mo nang hintayin na mabuo yung pamilya nila at unti-unti ka mawasak na parang pinagpipino-pino ka na nila. Kung para sa akin lang, umalis ka na sa relationship na yan at buuhin mo yung sarili mo, hanapin mo yung happiness mo at total naman dalaga ka pa. Sobrang dami pang lalaki ang magmamahal, mag-a-appreciate at aalaga sa'yo. Huwag kang mag-stick sa mga tao. Huwag kang mag-stick sa tao na hindi ka kayang alagaan, mahalin, at ituring na totoong tao. So, yun lang mga katropa natin para sa araw ng Webes. Maraming salamat po sa inyong lahat mga katropa natin. And again, ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong hapon, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.

0: FM. Centen Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Centen Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Centen Plus Herbal Oil.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Coffee break na naman.
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
15: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Supple Plus Gold.
18: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold.
9: Mabibili sa mga butika.
12: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.

0: FM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kumilis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko.

0: Halagang paalala, ang premium D3 coffee mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang uri na sa...
1: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santhum Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
2: Santhum Plus Gold, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santhum Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang uri na sakit.
3: Santhum Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, si sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santhum Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Santhum Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhum Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika. Santhum Plus Gold.
7: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santhum Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santhum Plus Gold.
6: Santhum Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Santhum Plus Coffee Mix.

0: kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Delibri.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mga butika.
10: XFM.
11: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Nag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Ang exciting times sa buong Pilipinas. 4 minuto makalipas sa alas 4 ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.

Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Kumusta na po kayo mga giligiliw natin mga tagapagsubaybay? Welcome po sa atin pong programang Asintado. Ngayong araw po ng Huwebes, May 21, 2026. Sa ngalan po ni Katropang Alison Salvato, ako po muna inyong makakasama. Ako po inyong Katropang Mike Escote. Sa bahaging teknikal kasama natin si Engineer Moises Acosta. At narito na ang ating mga headlines.

0: Isang lalaki nagmaui po sa bayan ng Quezon, binawian ang buhay matapos suntukin ang salamin ng pintana. Fiesta San Vicente Tourism Enterprise Zone nakibahagi sa pagmamarka ng easement sa bayan sa Port Barton sa bayan ng San Vicente. LGU Rizal ginawaran ng Barangay Seal of Excellence ng PDEA sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pagpapalawig sa PRC ID validity, kinatuwa ng mga guro at professionals sa planong 5 years validity, aprobado na sa Kamara. LGBT nasasama kasama sa lalaki para mag-lodge, sasama. LGBT na sasama sa lalaki para mag-lodge huli sa bypass operation ng PS1 sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Samantala, manok ninaninakaw sa bayan ng Quezon, nabawi na matapos sinangla ng kawatan. Ayos to, sinangla. Mga kababaihan naman sa Barangay Mabini dyan sa bayan ng El Nido, nakinabang po sa Cancer Awareness Campaign ng MHO El Nido. Lalaki arestado sa bypass operation sa bayan ng Patrasa, mahigit 5 gramo na hininalang shabu na kumpiska. Tindahan dyan po sa bayan ng Taytay, Nilooban, nasa mahigit 15,000 pesos na halaga ng mga paninda na limas. Maglibin partner arestado sa bypass operation sa Barangay Bangkaw-Bangkaw kagabi. Ang mga headlines natin, hatid po sa inyo yan ng Santon Coffee Mix. Mga katropa sa mga mahilig po magkape dyan, mas mabuti po na piliin natin ang kape na nakakatulong sa atin pong kalusugan. Ayaw purong natural, walang side effects. Ang mga katropa, ito po yung Santon Plus Coffee Mix. Kahit hapon po, masarap po yung anuhin, inumin. Yung mga tayo mga Pilipino, umaga, tanghali, hapon, umiinom tayo ng kape. Para mapangalagaan po yung kalusugan natin, ito pong inumin ninyo Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, iinom kayo ng nakasanayan natin. Nako, nenervyusin pa kayo. Diba? Magkakasakit pa kayo. Ito po, pag ininom nyo itong kape natin, Santon Plus Coffee Mix, nakapagkape ka na, parang ginagamot ka pa eh. Siyempre, may mga mangustin, masangkap na yan, purong natural. Kaya kung ikaw hindi ka pa nakainom na umiinom nitong Santon Plus Coffee Mix, nako, huli ka na sa balita. Kailangan na pumunta ka na sa Yes to Health Clinic at sa mga kapartner natin na pharmacy para maka-avail ka ng Santon Plus Coffee Mix at maging marusog ang iyong katawan. Hindi ka ninervyusin. Diba, pagka minsan yung nakasanayan natin kape, may kalok, may kumalabog lang eh. Nagugulat ka eh. Ito po sa Santon Plus Coffee Mix, hindi sa inyo mangyayari yun. Dahil purong natural, walang side effects. Ito po yung kape namin dito sa XFM Palawan. Sana kape nyo na rin. Santon Plus Coffee Mix. Sampung minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Mga katropa, kanina pong umaga sa atin pong programang sentro, may nagreklamo po si Mr. Joe Mar Manarang ng Barangay Matahimik. Engineer, paki-prepare mo yung ano niya, yung interview sa kanya, nakaposta rin yon, yung sa ORCR. Makikisuyo ako, engineer. So kanina, after natin ma-interview, dahil problema niya ito, matagal na, fully paid siya, pero hindi pa rin nare-release yung ORCR ng kanyang motorsiklo. Kaya madalas, nasisita ng LTO. Parang resibo lang yung may pinapakita niya. So, kanina, after ang interview, ay tinawagan siya ng City Savings Bank. Dito siya kumuha eh. Dito siya nagpa-finance kasi yung motorsiklo doon sa MCOR. sa MCOR kinuha nung bangko. Si Paring Jumar doon nagbabayad sa bangko. Ngayon, nakipag-unente sa MCOR, yun nga, naandyan na, ay kukunin nila ng bangko. Eh, hindi pa ma-release-release. Eh, yung bangko naman, sabi, kailangan para doon sa Maynila. Eh, sabi natin, eh, pwede naman silang pumunta doon. Wala daw silang liaison. Pero kagandahan kanina, after ang interview natin, ayun, na isa uli, bigay na yung original na ORCR ng motorsiklo ni Sir Jomar Manarang, ibinigay na po ng City Savings Bank yung kanyang financing. Dito siya naghuhulog ng monthly amortization niya para sa kanyang motorsiklo. Ay, matagal niya nang natapos eh. Magdadalawang taon niya nang natapos eh. Pero itong kagandahan ay naibigay na po. Kaya lang, sinabihan pa daw siya eh. Hindi mo ba alam na nagparadyo ka, pwede kang pagbayarin ng bangko. Wag naman ganyanin. Kung hindi sa naman sa kapabayaan ninyo, ay hindi naman ito magre-reklamo dito sa amin. Ha? Bakit ko nasabi may kapabayaan? Ay kasi kung hindi pa nga naradyo, hindi pa nga narelease, katagal-tagal na fully paid eh. O, di ba? So, hindi excellent yung servisyo ninyo, City Savings Bank. Kaya huwag nyo na siyang tatakutin pa na kakasuhan siya dahil nagpa-radyo siya. Eh, kayo naman yung may mali eh. Tapos kayo pa yung may ganang manakot. O, di ba? Huwag naman, kawawa na nga itong kababayan natin. Tatakutin nyo pa eh. Hindi na lang dapat kayo naghumingi ng pasensya. Sabi mo, Sir Jumar, pasensya na ho. Talagang pinaloap naman namin sa Manila. Kaya lang, hindi talaga dumating kagad. Diba? Mga ganun ba? Hindi tatakutin nyo pa. Pakinggan nga natin itong pahayag ni Sir Jumar Manarang matapos pong makuha yun pong kanyang original ORCR dyan sa City Savings Bank. Mga katropa, yung interview namin, kasi kanina palabas na tayo ng himpila natin, nasa lubog natin siya. Kaya doon lang sa may kalsada natin siya na interview. Sabi niya, ito na. Tinawagan siya kagad. After natin ng interview sa kanya, tinawagan kagad siya ng taga City Savings Bank. Ito na. Release na yung ORCR mo. Ito yung pahayag ni Sir Jumar Manarang, mga katropa.
1: Sir Jumar, may development after ng may interview ka kanina sa ating programang sentro tungkol sa problema mo sa ORCR ng motorsiklo mo na pinili mo sa City Savings Bank. Ano na pong update?
2: Ito na po, sir. Nakuha ko na po sa bangko yung ORCR ko. Salamat po ako na binigay na rin po nila. Na matagal na nilang ay matagal ko na hinahanap sino po sa kanya na.
1: So wala ka na problema pagka naharap ka ng LTO?
2: Wala na po, wala na pong takot. Wala na pong takot. Salamat po sa bangko, sa Savings Bank. Salamat na binigay niyo na po yung ORCR ko.
1: Baka may gusto ko pa pasalamatan?
2: Kay Kagawad Iskute, salamat. Saka sa XMFN pa, salamat.
1: Sa MCOR, pasalamat ka rin.
2: Sa MCOR, salamat din pa na binigay nyo na sa bangko yung ORCR ko. Thank you.
1: Pero sino yung kumuha sa yung taga City Savings Bank na kumuha sa MCOR?
2: Opo, sila po yata kumuha sa MCOR.
1: Sila na kumuha. Okay. So after ilang taon?
2: Dalawa.
1: Magdalawa?
2: Magdalawa, magdalawa.
1: Magdalawa, kumuha mo na din. Opo. Thank you.
0: Ayan po, nakuha na po ni Sir Jumar Manarang. Ang mag-aasikaso talaga yan, siyempre, kung saan ka bumili ng motorsiklo, ay siya naman ay ang we consider na doon siya sa bangko bumili. Doon siya naghuhulog eh. O, di ba? Merong third party financing na tinatawag. So, sa MCOR yung motor, binili ng City Savings Bank, tapos binili naman ni Sir Jumar. Parang gano'n ang pinaka-limans term nun. So, doon siya nagbabayad sa sa City Savings Bank. Tumawag din daw kanina po yung taga MCOR at para inform nga tayong nakuha na. Opo, nakuha na nga po. At hindi na rin sila magsasalita. Ay, wala, sa tingin natin, wala namang problema yung ano dito eh. Yung MCOR, yung banko, yung may problema dito. Eh, wala daw silang liaison para mag-follow up. Meron pang ano ha, may nag-message po sa atin, si Mark Anthony Fabila. 3 years na rin yung kanyang motorsiklo ha, City Savings Bank ha. Paki-check nyo rin ha. 3 years na, hindi pa rin nakukuha yung kanyang mga dokumento dyan. So, pa-check nyo yun kung totoo. Pero ganun pa man, ang purpose nga natin, matulungan si Sir Jomar Manarang. Nagpapasalamat na rin tayo sa pamunuan ng City Savings Bank Palawan. At sa MCOR na kailangan nyo lang namang dalawang magtulungan para yung mga kliyente ninyo maging masaya. Diba? Para hindi na umabot pa na sa punto na pupunta dito sa amin. Pag pumunta yan dito sa radyo, may problema. Diba? So, para hindi mo na makarating sa radyo yung mga kliyente ninyo, eh, ayusin nyo yung servisyo. Sabi nga ni Manong Boy, tinanong ko si Manong Boy eh, yung may-ari ng Leia's Bake Shop. Manong Boy, bakit masarap yung tinapay mo? Sabi niya, Mike, kasi nga sinamahan ko ng pagmamahal. Ayun, pag nagservisyo tayo, samahan natin ang pagmamahal. Dapat servisyong may puso at pagmamahal. Yun ang ating dapat gawin. Para yung customer natin, bumalik-balik. Eh, para hindi tayo layasan ng customer natin, saka bakit ka naman nag-financing? Gusto mong matulungan ang pinaka-purpose mo. Gusto mong matulungan yung mga kababayan natin na walang sapat na kakayahan para maglabas ng pera kagad, magbayad. Hala, bibili ng motor sa MCOR. Wala silang kakayahan na mag-ano doon, bumili doon ng direkta. Kailangan nila ng mag-loan pa sa banko. Ito, kaya papasok yung third party. Ang ano dyan, pagsiservisyo pa rin sa bayan, sa mga kababayan natin, hindi lang negosyo, dapat ang iisipin ninyo. Yung kalidad, di kalidad na servisyo. Ganun pa man, salamat ha, salamat at nasolve natin yung problema na yan. Pasensya na sa mga taga City Savings Bank, ha? Kung kailangan, minsan namin talagang komentaryohan kayo para magising din man ho kayo. Kasi paminsan, ano na tayo, sa comfort zone natin. Parang relax na tayo, nasa comfort zone tayo eh. So, kaya hindi na natin masyadong iniintindi. So, kailangan, pagka may kliyente tayo, dapat meron tayong excellent service na tinatawag. At hindi natin pwede yung dahilan na hindi sa Manila ang transaksyon yan. Dito kayo nagnegosyo, kayo ang kaharap ng tao, o dapat kayo ang aayos ng problema na dito. Di naman nila alam yan eh, na kailangan pang sa Manila yung approval. O, kayo ang mag-aasikaso noon, kaya nga meron kayong branch dito sa Palawan, sa Puerto Princesa. Ano pa't nagkaroon kayo ng branch kung hindi yun na din pala mabibigyan ng excellent service ng mga kababayan natin. Yun lang ha, yun lang. Ayoko ng high blood din pa. 4:20 ng hapon, mga katropa. Kami po ay hihigop lang ng Santon plus coffee mix. At magbabalik agad tayo sa detalye natin mga balita. Huwag po kayong alis, magbabalik pa programang Asintado.
3: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting! Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
5: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
8: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
17: Ice yan!
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3.
18: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
20: Ha! May pimples na naman ako!
21: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
22: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
24: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Tara, kape tayo!
1: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
17: Hanap po ba ang manufacturer ng full supplement sportswear? Punta na sa ANSA Grantline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Sinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Baltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Grantline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
24: Mga katropa, exciting dito!

0: balik tayo sa atin pong programa Asintado. 4:29 na po ng hapon, mga katropa. Punta muna tayo sa atin pong mga balita. Sinisimula na po ang proyekto ng Local Government Unit sa bayan po ng Rojas sa paumuno po ng kagalang-galang na si Mayor Pedro Sabando at isinakatuparan ng Municipal Engineering Office sa pangunguna po ni Municipal Engineer Teodoro Caetano Jr. ang repair and rehabilitation of timber bridge sa Barangay Magara sa bayan po ng Rojas na nagkakalaga ng mahigit 2 milyong piso o 2.9 milyon pesos. Layo rin daw po ng proyekto na makapagbigay ng mas ligtas at maayos na daanan para sa mga residente ng nasabing barangay. Gayon din ang pagpapadali ng transportasyon at pagpapadala ng mga produkto at kabuhayan sa kanilang lugar. Patunay raw ito na nagpagsisikap ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Rojas na makapaghatid ng proyekto makakatulong sa pag-unlad ng kapakanan at kapakanan ng bawat mamayan. Punta tayo sa atin mga live reports. Meron pong isang lalaking nagmaoy daw dyan po sa bayan ng Quezon. Pinawian ang buhay matapos suntukin ang salamin ng bintana. Ano kayang sanhi ng pagkamatay niya? Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report. Pinawian naman o ng buhay ang isang lalaking nagwala at nagmaoy matapos itong suntukin ang salamin ng bintana. Nangyari yan sa Sitio Balintang, Barangay Sugod, Quezon, Palawan noong Mayo 20, 2026, pasar wala sa is ng paggabi. Kinilala ito sa Alas Patok kung saan sa pakipagpanayam ng news team sa isang nakasaksing babae na si Bibi Jane. Ayon rito, lasing raw si Patok nang mangyari ang insidente na may dalang itak. Pagkatapos, nagwala ito sa ginagawang resort sa lugar. Subalit maya-maya lang ay dito di umano nito sinuntok ang salamin ng bintana na nagdulot ng malaking pinsal nito sa kanyang katawan. Samantala, agad naman sinugod ang lalaki sa paggamutan. Ngunit kalaunan ay binawian rin raw ito ng buhay dahil na rin sa malalang pinsala na kanyang natamo. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na, subukan ng Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Ray. Ako, nakakalungkot, no? Nakikirami tayo sa pamilya. Sinuntok niya pala yung bintana. Nako, nabasag yung bintana. Siyempre, tumama sa kanya yung mga basag-basag na salamin. Ganun ba yun? Kasi pag bintana, salamin yan, eh. Mag-ano ka talaga dyan? Ha? Kung salamin yun, ha? Samantala sa iba pang balita, Chesa San Vicente Tourism Enterprise Zone nakibahagi raw sa pagmamarka ng Eastman Zone sa Port Barton. Katropa mo sa balita, bilyan mo siya!
2: Nagibagi ang Chesa San Vicente Flagship Tourism Enterprise Zone sa isinigawang Eastman Demarcation Activity na pinangunahan ng DNRGM Project Team sa Barangay Fort Barton, San Vicente, Palawan mula Mayo 19 hanggang 21, 2026. Layunin ng aktividad na matukoy at may tatag ang legal hanggang ganan ng Eastman sa mga ilog at baybaying ng bahagi ng Fort Barton at isunod sa umiiral ng mga bata at sa pangalan ng kaligasan. Ayon sa mga kinaukulan, mahalaga ang nasabing atbang upang mapanatili ang maayos na pamamahala sa kapaligiran at masuportahan ang napapanatiling pag-unlad sa bayan ng San Vicente. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsisikap ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang proteksyonan ang likas na yaman habang isinusulong ang responsabling turismo at kaayusan sa paggamit ng mga lupain sa coastal at river areas ng lugar. At yan ang balikatin sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong na sa mabuting kalusugan tayo mga kapropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng Elito, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Beliam siya, XFM News.
0: Katropang Beliam, magandang hapon!
2: Magandang hapon, Katropang Mike.
0: Oo, kagawad.
2: Kumusta? Ay, kagawad. Sorry na agad. Akala ko kasi hindi na pwedeng banggitin kasi magpa-file na eh.
0: Wala pa. Wala pa. Hindi, tatanong ko lang. Parang nakita ko sa picture, kasi yung instrument zone, 40 meters yan, di ba? From the shoreline or riverbanks or mangroves area. Parang mayroong mga, so may mga bahay naman ito.
2: Tama ka, Katropang Mike. Alam mo naman, tanggapin natin ang katutulunganan. Ano? Yung sa Pilipinas setting talaga, yung mauna ka na lang, no, maglagay ng kumbaga muhon mo dyan, na bawal pala yan. Oo. Unfortunately, dito sa setting ng El Nido, mahirap na yan gawin eh. Medyo urong, balik na naman, ganun-ganun lang eh. Pero mas maganda na silip ito sa Port Barton area ng San Vicente, which is tourism area also, no? Katulad din sa El Nido. And nakita natin dito, ganitong mga uri ng mga hakbang, Katropang Mike, ay maganda, no? Dahil ngayon pa lang, as early as this period, na hindi pa masyadong bonggisyos, kumbaga, yung development talaga sa isang lugar. At least malagyan na lang, malagyan na ng warning na ito, this is up to here lang yung mga gusali na ito, ano? Hindi pwedeng lumagpas dito dahil nasanus na ito sa tinatawag nating markation ng mga yung mga nasa piyesa sa tourism enterprise. So, tayo naman, Pinoy, pag may nakita na tayong bungon ng mga ganito, eh syempre, eh maglalagay ka pa ba o something ganon or else mabuho sa iyo ang kasalanan na naman. Bakit ka naman napunta doon sa yung mga sandwich area na hindi pala pwedeng lagyan ng mga gusali.
0: Yun ang maganda dito sa Kimding.
2: Ano, diba? Oo, kahit prevention kumbaga, although may konting mga ano na, pero nonetheless, makita nila generally, ang karamihan ay sumusunod, eh sunod na rin na sila. Hindi yung nandiyan na yung usali, saka ka pa maglagay, o diba, mas masakit sa bangs yun.
0: Katulad dyan sa inyo sa El Nido, paano mo ipapatupad yung batas sa Espilso na 40 meters, di ba? Kung ipapatupad, kung seryoso ang gobyerno, maraming magigiba.
2: Kaya nga, nakita ko ito pang Mike, mahalaga pala talaga itong mauna. Magbigay ng warning. Ano? Kesa naman na it takes mga ilang taon na, dekada na, bago pa nag, ay naku, pagkatapos, doon, sitihan. Ito kasi dito, kasalanan ni DNR, kasalanan din ni ano.
0: Nagsisihan na.
2: Nagsisihan na. Oo. So sana magalang itong, mabigyan ito ng pagsunod, tamang pagsunod ng mga kababayan natin dyan sa bayan ng San Vicente, no? Para this is for the good naman sa lahat.
0: Sa ibang bahagi ng El Nido, kaya pa ito ipatupad? Kaya pa ba?
2: Meron Katropang Mike. Dito lang sa sentrong bahagi ang medyo talagang medyo mahirap na. Kasi pag sinabi na, may titulo naman ako. Bakit siya natituluhan? Ito naman, dami. Ay, naku, kung talagang masilip mo itong mga sitwasyon, Katropang Mike.
0: Yun ang problema. Tapos dagdag pa yung ancestral domain.
2: Yun ang sinabi mo eh. Bakit kami hindi ka dito? Ito, pinaano namin mga ninuno namin to, yung mga noong araw pa dito, nakauna pa kami dito parang ganun.
0: Merong conflict sa mga batas natin, no? Merong mga, kasi lalo sa pagkalupa ang pinag-uusapan, meron talagang conflict dyan. Kaya ang hirap din talaga niyang lalo na pagkat ang hirap ipatupad ng batas na yan.
2: Naramdaman mo din talaga kagawad. Ay, pero
0: yes po, kagawad.
2: Kasi hindi mo masyado dyan. Kahit siksikan na yung lugar nyo, siksikan na. Barangay siksikan, ibig sabihin siksikan ba yan?
0: Siksikan na, kaya ano din eh. May mga mangroves din na pinasok na ng mga informal settlers. May mga ganun eh. Kaya ang hirap, ngayon pa naman, may batas din na hindi mo rin po pwedeng basta paalisin yung mga nandyan sa nasa loob ng Eastman Zone. Di ba? May batas din eh na hindi mo rin basta-basta paalisin pag wala kang mabibigay na relocation. Hindi mo rin basta-basta.
2: Tama. At alam mo, kagawad Mike, sa feeling ko lang talaga, hindi lang siguro ako, ano, ang hirap kaya manirahan sa Pinas, ano? Ang hirap mahalin ang Pilipinas kasi parang mas mahal pa yung mga buhaya kaysa mga tao.
0: Pero magmahal ka lang daw kasi kahit hindi ka mahal ngayon, baka balang araw, magmahalin ka na rin.
2: Sabahan
0: mo lang palagi ng pagmamahal, kagawad.
2: Oo, yan na nga yung trabaho mo, kagawad. Kailangan lang kahit hindi ka mahal. Mahalin mo pa rin. Mahalin mo pa rin. Magmamahalan tayo. Pati yung mga isa dito, katropang Mike.
0: Mahal na.
2: Dito ako sa palengke eh.
0: Dyan ka sa palengke?
2: Ngayon sa Mayuwagang isda.
0: Magkano isda dyan sa El Nido ngayon? Magkano isda? Magkano kilo?
2: O, si kuya na lang. Yung si kuya yung may isda dito. Magkano daw isda mo?
3: Ay, sa Tulingan, 120 lang yan.
0: Ah, mura lang. Mura lang pala.
2: Katropang Mike.
0: Ay, yes, sir.
3: Okay.
0: Sir.
3: Magandang hapon po.
0: Magandang hapon. Ang anong pumunta ako diyan ng El Nido, medyo mahal yung

0: Sige, sir. Ganda nga
1: po.
0: Sige, sir. Maganda nga po sa'yo ulit.
1: Opo. Yan ang mura ngayon, isda, sir. Lahat, mura.
2: Oh, yan nakakapang mic kasi yung isda niya, dinilibo pa niya sa loob eh.
1: Oh. Ay, sa kanya, hindi niya pa pala natin deliver. Wala pa yan sa mesa.
2: Wala pa. Papasok pa lang sa market to.
1: Ay, kaya pala mura.
2: Katropang mic, grabe talaga.
1: Kaya pala mura pa, 120. Pag nasa mesa na yan, mahal na yan.
2: Mahal na sa mesa siguro, katropang mic. Papasok pa lang dito sa entrance. Dito kasi ako sa entrance, may namalingki ako. Oh. Inabutan ako tumawag ka.
1: Hindi, pero sabi niya, puhunan 90. So, tapos 120.
2: Oo, 90.
1: Oo.
2: Ay, pero baka mamaya eh, yun nga, sinabi lang ni Kuya 120, mamaya babagsak yan, 150, 180. Tumawa ni Kuya.
1: Oo. Hindi,
2: 120 talaga.
1: Sa mesa na yan, sabi mo sa mesa na, 120, mesa na yan.
2: Sa mesa na to, 120? Ah, 150. Magkano doon sa mesa?
3: Sa piso? Oo. Oh.
2: 180
1: na. 180 na? Hindi, eh, sabi niya, ay yung 90, saan galing yung 90? Sabi niya, 90 man yung kunan.
2: Sa Liminangkong.
1: Ah, binili niya sa Liminangkong. Binili niya doon.
2: Kung binang po yung katopang mic. Ano pangalan ito?
3: Kasamaral kasi yung office yan.
2: Oo.
3: Tapos binta namin 200.
2: Oo, binta nila 200.
1: Ay, ganito pala. Ano pala sila? Hindi sila yung may isda. Trader sila, trader. Trader.
2: Oo, trader sila. Dito, may pwesto lang sila dito. Yeah. May pwesto sila.
1: Oh, may pwesto sila. So sa pag yung ano, yung tulingan na 190 ang puhunan doon sa Taytay, binili.
2: 90.
1: Pagdating diyan sa mesa, 120.
2: Hindi sure yung 120, baba na yun eh. Baka 150.
1: Ayan, oo. Ano ba, ipapasa pa ba nila yan sa mga magtitinda dyan sa palengke? O sila na mismo ang...
2: Hindi, sa kanya may pwesto yun. Kakapang mic,
1: may pwesto.
2: May pwesto siya. Bali, yung nakausap mo kanina, may dalang top down yun.
1: Okay. So, yung ano, kumustahin ko na lang pala dyan sa El Nido yung usapin dyan sa ano.
2: Kagawad, Mike, dahil sinabi mo, patuloy lang tayo magmahal. Pati yung mga isda, yung mga bilihin dito, magmamahal.
1: Kaya nga. Katropang Bilya, kumustahin ko na rin.
2: Ko na muna, ito, katropang Mike, itong ating mga katropang laging sumusuporto sa XFM, ha?
1: Sige, sige.
2: Si Ma'am Andrilin ng Medo, ano? Mm. Ma'am Andrilin. Ba, ano pilihan doon, Ma'am? Andrilin... yon.
1: Andrilin, ano daw?
2: Yung nagabukas, close open ng gate ng entrance ng market.
1: Andrilin, ano? Andrilin?
2: Andrilin, oo. Oo. Sino pa yung, batiin natin siya, Ma'am Andrilin? Oo, si Tilario daw. Oo. Oo, yung mga ano dito.
1: Oo.
2: Oo. Sige. Uh-oh. Wala ka nabagi sa atin mga mahal ng iba. Huwag na lang.
1: Ayun. Ayun, naputol. Nako. Hindi, tatanong ko sana yung ano yung mga negosyante na ano eh, anong update doon eh. Ha? Kung may update doon sa mga negosyante nung Ma'am Belia? Patanong ko lang yung update doon sa mga negosyante na nakaraan, parang nag-silent rally ba yon o ano ba yon?
2: Yung mga negosyante.
1: Mm.
2: Ano yon? Nagpapakita sila sa kanilang karapatan to exercise ng kanilang mga karapatan na to assembly, ano?
1: Mm. Ano ngayon? Parang rally, ano yun? Nag-rally sila?
2: Silent assembly.
1: Yung gusto nila daw, may nakita kong placard doon, gusto nila mag-comply pero nalilito sila sa mga batas siguro sa mga requirements.
2: Oo, tama ka, katopang mic.
1: Ano yung so, requirements mga, ng PCSD o ng LGU o ng province?
2: Kasama, PCSD, DNR, PAMB, yung ganon.
1: Yun ang problema.
2: Siyempre, na hold off na naman yung pag hindi nga ano yun, may mga tinatawag na hold off ng documents. So, yun, binigyan sila love letter, ang pagkakalam po nabigyan sila love letter. Tapos i-asikaso within 15 days, hindi naman bukas open for getting those documents ang ano, kasi parang hold off temporary ang
1: issue. Meron ba silang nakuhang sagot doon sa kanilang panawagan?
2: Actually, naipaabutan nila yung kanilang

0: ang mga hinaing doon sa level na ng mga secretary, ano, katapang Mike. At may isa pang opisina na kanilang binigyan din ng sulat. At naghihintay na lang, nagkaroon na sila ng reply. Hindi ko fully nabasa buong letter yon, ano, kanina ko nakita. May sulat din reply yung agency na kanilang nabigyan ng sulat patungkol sa kanilang mga hiling or hinaing na katapangan.
1: Okay, sige. Maraming salamat po, Kagawad Bilyang Mucha ng Barangay Manlag.
0: Ay, nako, maraming salamat sa iyo, Kagawad Mike ng Barangay Siksikan. Wala dito sa bayan ng El Nino Palawan. Bilyang Mucha, magandang hapon. Balik sa iyo.
1: Maraming salamat ka, tropang Bilyang Mucha. Magandang hapon dyan sa mga tagabayan po ng El Nido. Yung nilagang itlog dyan, 20 yung isa. Sa bagay, dito sa Puerto, 15. Mas mataas ng 5 piso. Samantala, punta naman tayo sa bayan ng Rizal, El Gio Rizal. Ginawa rin doon ng Balangay Seal of Excellence ng PDEA sa ilalim po ng Barangay Drug Clearing Program. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
2: Ginawaran ang Jurizon ng Barangay Seal of Excellence bilang pagkilala sa matagumpay nitong paglilinis sa 11 barangay mula sa banta ng ilegal na droga sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Iginawa ng Barangay Seal of Excellence sa LGO na nagpapakita ng pambihirang performance sa anti-illegal drug initiatives at sa pagpapanatili ng drug lord status ng mga barangay ay sa lokal na pamahalaan na nakamit ito dahil sa malakas na liderato, koordinasyon, aksyon at aktibong pakikilahok ng mga barangay official sa Municipal Anti-Drug Abuse Council Law Enforcement Agency at iba pang stakeholders sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Ipinatupad ng Rizal ang komprehensibong estratehiya na kinabibilangan ng Information Education Campaign, pinaigting ang Law Enforcement Operation, Community-Based Rehabilitation at regular na monitoring at ibalong isyon. Ayon sa LGO Rizal, ang pagkilalang ito ay patunay na kapangyarihan ng pagkakaisa at kooperasyon sa pagtugon sa isa sa pangunahing hamon ng lipunan. Ito ay nagsisilbing inspirasyon upang maipagpatuloy at palakasin pa ang programang nagpaprotekta sa kapakanan ng mamamayan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix ng kaping siksik sa vitamina. Kaya subukan muna mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat ka, tropang Dennis Chua. Samantala, pagpapalawig sa PRC ID validity, kinatawa po ng mga guro at professionals na nung 5 years validity nito sa aprobado na po sa Kongreso. Katropa natin sa balita, IC Pakaldo!
3: Aprobahan na ng House of Representatives sa ikatlo at pinal na pagbasa ang panukalang batas na magpapalawig sa validity ng Professional Regulation Commission o PRC IDs mula sa tatlo ay gagawing 5 taon. Layunin ng panukala na mabawasan ang gastos at abala ng milyong-milyong licensed professionals gaya ng mga guro, nurse, engineer at iba pa na kinakailangang mag-renew ng kanilang PRC IDs kada 3 taon. Ikinatuwa naman ito na maraming guro at iba pang professionals dahil mababawasan umano ang pabalik-balik sa renewal process at gastusin sa aplikasyon. Susunod namang tatalakayin ng panukala sa Senado bago ito tuluyang mais sa batas. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo. XFM News.
1: Maraming salamat ka, tropang IC Pakaldo. Yan, mga ganyan yung mga programa ng gobyerno sana. Talagang mararamdaman ang mga kababayan natin yan. Katulad dun sa panahon ni Pangulong Digong, diba, yung lisensya, driver's license, hanggang 10 taon na din. O 5 years, tapos pwede ka nang maging 10 taon pa. Tapos yung passport mo, 10 taon din. Yung mga ganun ba, mga simple na mga programa pero talagang ramdam ng taong bayan. Samantala sa iba pang balita, 9 minuto bago sumapit ang harap na alas 9 ng hapon. Bago sumapit ang alas 5 pala. Siyam na minuto bago sumapit ang ganap na alas 5 ng hapon. Ba't alas 9 ng hapon? Meron ba alas 9 ng hapon? Talaga naman noon. Ito muna, LGBT member na sasama sana sa lalaki para mag-lodge. Huli sa bypass operation ng PS1 sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Katropa mo sa balita, kagawa Gerald Gales!
4: Huli ang isang miyembro ng LGBT sa bypass operation ng Police Station 1 sa isang lodging house na sakop ng barangay Bangkaw-Bangkaw kanina madaling araw. Ang suspect ay kinilala sa alias na Paloma ng Abanico, Barangay San Pedro at walang trabaho. Ayon sa PS1, ang suspect ay nabilihan ng isang sachet ng inihinalang shabu sa halagang 1,500 pesos na bawi ang bypass money kay Paloma. At may aluminum foil pang nakuha sa kanyang bag nang ito'y kapkapan. Ayon kay Paloma, hindi siya nagmedgeta ng droga. Sumama lang daw siya sa lodging house dahil inaya siya ng lalaki. Basta magsama lang daw ng isa pang babae. Sabi pa ni Paloma, matagal na siyang hindi gumagamit pero huli niyang gamit kagabi lang. Sama-sama lang daw ito sa barkada. Dagdag pa ni Paloma, bakit siya ang hinuli? Marami naman daw nagbebenta. Basta wag lang daw siya dahil hindi raw siya pwedeng makulong. Delikado raw ang kanyang buhay sa loob. Iyahanda na ang kaso laban sa kanya at nakatakda na rin siyang IPAD drug test. Yan ang balita natin sa iga ng Santo Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May isang kapitong mangustin, buriga at antioxidant. Likas na malakas at mangiwas sa tanangaplay na katawan. Santo Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Kagawad, kaano-ano ni Paloma yung lalaki?
4: Hindi niya kaano-ano eh. Sabi niya nga, hindi niya kaibigan. Kakilala lang.
1: Kakilala lang?
4: Kayayaan lang.
1: Hindi niya jowa?
4: Wala. Hindi niya jowa. Nakayayaan lang talaga na pupunta ng lodging house.
1: Anong gagawin nila sa lodging house?
4: Siguro magpapahinga. Ngayon, LGBT.
1: Oo?
4: Umayag. Pero may ano kasi, may deal kasi yung lalaki.
1: Ay, ganun? Anong deal niya?
4: Sige, sasama ka. Yayayain kita, pero magdala ka ng isang babae para tatlo tayo.
1: Ay, ganun? Ganun? Anong tawag dyan ha? Anong tawag dyan kagawad?
4: Threesome?
1: Yun? Magti-threesome sila?
4: Hindi naman.
1: May ano, wala silang naisama babae. Meron ba?
4: Hindi ko naabutan eh. Hindi ko naabutan kung meron. Ang naabutan lang talaga.
1: Yung dalawa lang?
4: Yung lalaki wala rin. Hindi rin naabutan.
1: Siya na lang naabutan?
4: Siya na lang naabutan.
1: Aba, naku. Ibig sabihin, natuloy kaya
4: ang tri...
1: Ha?
4: Walang nangyari. Nagkatakbuhan. Naiwan siya.
1: Pero nandoon na kaya yung ano, yung lalaki tsaka yung isa pang babae, magtitrisab na sana sila.
4: Magkakasama-sama na sila, tatlo, nagkabulagaan, ayun na. Bigla nakatakbo yung dalawa at naiwan itong si Palo. Paloma.
1: Nako, talagang hindi natuloy ang trisam.
4: Hindi natuloy.
1: Bakit hindi nyo kasi pinatapos muna?
4: Hindi naman ano eh. Hindi natin alam kung ano. Basta sa ating gossip na, atake.
1: Atake? Oo. Pero, nakaano pa man doon? Nakadamit pa naman si Paloma? Wala pa nag-start?
4: Nakadamit pa.
1: Ayun.
4: Ano ba tawag doon?
1: Oh. Ano ba yung threesome na yun? Alam mo ba yun? Paano ba mag-threesome? Alam mo ba yung kagawad?
4: Didinig-dinig ko lang eh. Ako nga din, didinig ko lang.
1: Hindi ko alam yan eh.
4: Didinig ko lang yung mga salita na mga ganun eh. Pero,
1: Hindi ko pa na-try. Oh, eh, kami ni Engineer Moises, hindi pa rin namin na-try. Ba't hindi pala ito, ha? Dapat pala ang headlines, magti-threesome sana, naudlot.
4: Sige. Ano rin, ayaw ko rin i-try kasi hindi tayo kalagkaring lalaki.
1: Ay!
4: Sagrado,
1: talagang para sa mahal mo lang kagawad, ha? At bawal sa religion mo yung threesome.
4: Yan.
1: Sige, kagawad. Salamat, kagawad.
4: Maraming salamat, Gerald Gales. SMU.
1: Aba, magti-threesome pala sana ito, ha? Ha? Ano ba yung threesome na yan, ha? Jumar Manarang, alam mo ba yung threesome na yan? Oh, magti-threesome, ang sabi nung lalaki, payag ako, Paloma, sumama sa'yo sa lodging house, basta magsama ka pa ng isang babae. Aba, talaga sabi ni Paloma, sige! Pag nandun na sa loob, nako, nandyan na pala yung ano, nandyan na sila kagawa Gerald tsaka yung mga otoridad. Arestado si Paloma, nakatakbo yung lalaki tsaka yung babae. Na yung threesome, magti-threesome, naulot. Nawala yung nakalaga naman noon. Ha? Hindi pa nakasimula eh. Engineer Moises eh. Magti-threesome pala, matindi pala ito. Mas, kung ano kaya yun? Threesome sa paggamit ng shabu? Basta, nadidinig ko lang na yung threesome. Basta, paano pag apat, foursome. Pag lima, fivesome. Pag sampo, tensome. Ay, talaga naman, oo. Ayan, nahuli si Paloma. Nakatakbo yung dalawa niyang kasama na ka-threesome niya sana. Yun pala, gagamit ng shabu doon sa lodging house. Minsan, may mga ganyang eksena. Pagtapos gamit ng shabu, ayun na, meron ng hindi nice na ginagawa sa loob ng lodging house. Ay, sabi ka ni kagawa Gerald, hindi niya para try ang threesome na yan. Hindi mo siya kaladkaring lalaki. Para lang sa mahal niya yung kanyang yung ano na yon, yung kanyang puri. Ay, talaga naman. Hindi lang pala ang kwento nito, ano ha? Paggamit ng shabu, mayroon pang kwento na sila pala ay magti-threesome. Sabi ni Paloma, Boy, sama ka sa akin sa lodging house. Sabi ni Boy, basta magsama ka pa ng isang babae para mag-threesome tayo. Sige, Boy. Aba, pumayag. Nandun na sila sa loob. Biglang dumating sila kagawa Gerald tsaka yung mga pulis. Arestado ang isa, si Paloma. Nakawala yung kanyang ka-threesome sana. Ayan, ha? Oh, yung ka-threesome ni Paloma. Huwag na kayong mag-threesome pa sa shabu. Mahuhulit pang huhuli rin kayo. Kahit double sampayan, kahit limang sampayan. Ha? Huwag nyo nang gawin yan. Pag sinabing tigil, tigil na. Ay nako, alas 5, eksakto na po ng hapon mga katropa. Ang mga balita niyo pong napakinggan, hatid po sa inyo ng Cess the Pain. Ha? Pag masakit po yung ulo natin, nako talaga naman, hindi ba iwasan eh. Sa dami natin nangyayari, stress na nangyayari sa buhay natin. Sakit talaga yung ulo natin, masakit yung kasukasuan. Isa nauwi pa yun sa trangkaso, nako meron na tayong kakampi. Cess the Pain, ha? Cess the Pain. Yan po ang kailangan po natin para po maibsan yung sakit ng ating katawan. Sakit ng ating mga muscle. Mag-sestapin na po kayo. Yan pong sestapin na yan, mabibili po yan sa Yes to Health Clinic at sa mga kapartner natin ng mga butika dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Dyan po yan sa Pharmamed Drugstore, Curewitz Pharmacy, Medson Pharmacy, Gendis Pharmacare, Laverica Pharmacy, Pharmastop, Edesa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Jinx Drugstore, Nurse Care Pharmacy. Sa Ridley Pharmacy meron din yan, sa Nature's Medica, sa St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, Western Pharmacy, Medse Pharmacy, Best Life Pharmacy at sa Pharmalife. Sa Northern Northern Palawan meron din po yan, ha? Northern Luzon. Northern Palawan meron din. Sestapin, ha? Para tanggal yung inyo pong mga sakit sa mga muscle ninyo, mga muscle pain. Yan, mga sakit sa ulo. Mag-sestapin na po mga katropa. Sabi nito, makalipas ang alas 5 ng hapon, magbabalik pa ang programang Asentado. Kaya wag po kayong alis. Pagbabalik natin yung mga pa-shoutout. Magpa-shoutout na para mabasa na po natin yan mamaya sa ating pagbabalik. Wag po kayong alis. Mabilis lamang ito.
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM
6: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
6: Ang katropa mo. Exciting!
7: Exciting!
8: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, Pharmamed Drugstore, CureMeds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, Pharmastop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Chings Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Pharmalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, Pharmamed Drugstore, CureMeds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, Pharmastop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Chings Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Pharmalife at Palawan Drugstore.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puso.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Santon Plus Herbal Oil.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
16: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
17: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
17: sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
20: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
21: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
22: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
23: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
22: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Supple Plus Gold.
26: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
17: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
27: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
28: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. pagsapit na marang alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang May Iskote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si Katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.
0: Cellphone Plus Gold.
1: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun.
2: Balik tayo sa ating programang Asintado. 12 minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon, mga katropa. Noon pong kahapon ay mayroon pong sa weather report natin, mayroon pong binabanggit yung National Headquarters ng PAGASA na magkakaroon ng Super El Nino hanggang buwan po ng Agosto. At baka daw magkaroon ng mga bagyo. So ito, Super El Nino. Pag alam natin, Super El Nino, mainit eh. Pero may mga pag-ulan. Ano ba yung, bakit ba ganun? Tsaka ano yung mararanasan natin? Gusto natin alamin kung ano ba yung, kung ano ba ito. Nasa kabilang linya natin si Sir Sunny Pajarilla, yung weather specialist natin dito naman sa DOST PAGASA Puerto Princesa. Sir Sunny, magandang hapon po. Live tayo sa programang Asintado ng XFM Palawan. Si Katropang Mike Escote po ito, sir.
3: Yes, sir Mike. Thank you. Good afternoon. Good afternoon.
2: Opo. Kanina may mga kausap din ako doon sa Barangay Siksikan. Medyo nalilito. Ano ba yung Super El Nino? Tapos merong malakas na bagyo, El Nino, pero merong bagyo. Ano ho ba itong, ano to, sir? Itong Super El Nino na ito na sinasabi na posibleng tumama sa ating bansa hanggang Agosto?
3: Well, una, kailangan nating unawain kung ano ba yung mayroon kasi tayong maling pangunawa sa El Nino. Iniisip natin pag El Nino ay automatic tag-init yan.
2: Opo.
3: Ang El Nino ay isa pong phenomenon o pangyayari na characterize ng pag-init ng dagat. So, yun po, una. So, ang El Nino ay pangyayari na mas mainit kaysa sa normal na mga nakukuhang temperatura dito po sa Central Pacific Ocean o Equatorial Pacific. So yun po yun. Ngayon, pagka may threshold value po na tinatawag, pagka ang temperatures po ay lumayo kaysa sa normal observations ng 0.5, pagka mas malamig ng 0.5, La Niña. Pagka mas mainit naman, dagat po ito ha, dagat
2: opo.
3: Na ating pinag-usapan.
2: Opo, opo.
3: Pagka mas mainit naman, yun po'y El Niño. So, yun po yun. So, yun po yung una. Ngayon, pagka kasi, medyo technical ito ha,
2: opo.
3: Ang pagka mainit kasi ang surface ng dagat, Central Equatorial Pacific, imaginein po natin ang Australia, dito sa Southern Hemisphere, ang Indonesia, yung Papua New Guinea, and then Philippines, Japan, tawag dyan sa atin ay nasa Western Pacific. Okay? Nasa tanduran tayo ng Pasifiko.
2: Opo.
3: Pag magbiyahe naman tayo, pinakamalaking ocean basin, ang pinaka-easternmost part naman ng Pacific Ocean, yun naman po yung coast ng Amerika.
2: Mm.
3: So, nasa west coast siya ng United States of America. So therefore, ang eastern part ng Pacific ay Amerika, yung western naman ay ito pong Indonesia, Philippines, Japan area.
2: Opo.
3: Australia. Yun po yun.
2: Mm.
3: So pag sinabi pong mainit ang karagatan ng eastern, central eastern Pacific, so dito po yan sa may gitnang parte ng Pacific Ocean, mas malapit sa Amerika.
2: Mm-hmm.
3: So ano bang nangyayari? Pagka mas mainit kasi yung dagat, normal yan, mas mataas yung rate of evaporation.
2: Opo,
3: so,
2: opo.
3: So mas mataas po yung evaporation, magiging low pressure area yung lugar na yon kasi napabawasan. Kumbaga, yung ano doon, mas mainit, magkakaroon po ng pag-angat yung atmospheric pressure mo dyan o aangat yung molecules dyan. Kaya mababawasan kumbaga yung content, papupunta dito sa upper level of the atmosphere, magiging low pressure. So anong mangyayari? Pagka maging low pressure po yan siya doon, malilipat po yung malakas na easterlies, yung tinatawag natin lagi na hangin na nanggagaling pagka walang southwest monsoon or northeast monsoon, yung po yung nagdadala kasi ng moisture galing sa Pacific Ocean patungo dito sa west, patungo dito sa Indonesia at saka sa Pilipinas.
2: Opo.
3: So, pag normal ang kondisyon, neutral siya, ay umaabot po sa atin yung transport ng moisture.
2: Mm.
3: So, nagiging regular na maulan ang Pilipinas. Ngayon, kung La Nina naman, mas malakas yung transport, so mas maraming moisture ang dadalhin niya, kaya mas nagiging mas marami ang annual rainfall natin. So, pagka El Niño, ang kanyang nagiging epekto, nagkakaroon po ng medyo mababa na transport ng moisture, kaya nababawasan din yung pag-ulan, pero hindi po na nawalang pag-ulan.
2: Opo.
3: So, yun po yun. So, ang El Niño ay pangyayari lang actually dito sa karagatan ng Pasifiko na mayroon pong impact sa climate system, hindi lang dito sa atin.
2: Opo,
3: reverse
2: opo.
3: Sa Amerika mas maulan, sa atin naman ay mas nagiging
2: madalang.
3: Nalilipat po yung transport ng moisture. Pero hindi nawala talagang pag-ulan kasi ang Pilipinas ay tropical country, archipelago pa.
2: Opo.
3: So anyway, ngayon, so that is one thing. So, yun na. Nadidefine pa lamang po natin yung El Niño.
2: Yes,
3: tapos
2: po.
3: Yung El Niño, mayroon din po yan mga tinatawag na strengths o
2: lakas o
3: yung lakas
2: antas.
3: Niya. Oo. Pagka ang El Niño ay 0.5 hanggang 0.9 lang, o yung pagtaas ng temperature sa Central Equatorial Pacific Ocean ay 0.5 to 0.9, tawag po natin dyan ay weak El Niño. Mahina po siya.
2: Mahina
3: so
2: lang.
3: Mahina po siya. Pagka ang values naman ay 1 degree hanggang sa 1.4, definition naman yan ay moderate.
2: Katamtaman lang. Katamtaman.
3: Katamtaman. So, ang hindi po kung mas mainit sa Pilipinas o hindi, kundi ang karagatan ng Pacific yung pinag-uusapan natin.
2: Opo.
3: Kasi yung impact niyan. Pagka 1.5 naman siya hanggang 1.9, yun po yung strong El Niño. So, umabot na sa 2 degrees or more, yun po yung tinatawag naman na very strong El Niño or mas pinapasikat ngayon sa terminologies na Super El Niño.
2: Yun.
3: So, hindi po yung Super El Niño ay bago kasi marami ng pagkakataon na mayroon po tayong above 2 degrees Celsius. Ang recent history natin na malakas na El Niño ay 2015 and 2016. Mayroon po tayong 2.4 degrees Celsius na departure from normal ang ating pong naritala doon na mas mainit na karagatan dito po sa Pasifiko.
2: Naranasan na pala natin, Sir Sunny. Hindi lang uso dati yung tawag na super.
3: Yeah, kaya nga po, pati yung bagyo eh. Kailan lang ba nauso yung super type po? Halimbawa,
2: kaya nga po.
3: Kay Udet, halimbawa dito sa atin. So, 152 kilometer per hour. Pero mayroon bang mga bagyo prior to that? Mayroon. Kaya lang, nag-i-evolve yung mga pangalan. Dahil uso na yung social media eh.
2: Opo.
3: So, one thing that is good, nagkakakuha ng atensyon. But one thing that is bad, nagkakadulot naman ng panic. So yun po yung at ngayon natutuwa tayo dahil tumawag po kayo at kayo po yung may mikropono na napakalakas, abot hanggang sa mga kasulok-sulukan.
2: Mm-hmm.
3: So mayroon tayong pagkakataon. So yun po yun. Hindi natin ginagawang binabaliwala, kundi para lang may perspective.
2: Opo, okay? para maintindihan din po ng mga ordinaryong tao.
3: Opo, so ito po yun. So again, ang basta 2 degrees na or more, tawag doon ay very strong. Mas common yan sa amin ng mga sa mga meteorologists, climatologists, na super strong. Kaya lang nga uli, dahil few years lang, ginagamit na itong mga super, kaya andun lang tayo sa pag-uusap. At dahil noong 2015 at 2016, hindi pa uso yung super na El Niño, hindi po natin napapag-usapan yung super.
2: Mayroon na po.
3: Ang pinakamalakas so far na kumbaga super El Niño,
2: El Niño.
3: Noon, 1982-83 nga. Ako ay elementary school noon, talagang halos yung saging namamatay, hindi nakakabunga doon sa aming summer. So anyway, so yun po yung ating tinitingnan. So ano ngayon yung potential? Ang potential is mayroon tayong El Niño as early as June. So yun ngayon po yung ating tinitingnan ng mga forecast na may El Niño na tayo, tapos magtatagal pa hanggang katapusan ng last quarter of this year towards the first or even second. So ang likelihood na abot sa 2 degrees Celsius na mas mainit kaysa sa normal. Again, in the term na ginagamit ngayon na ano yung likelihood, ano yung possibility na umabot tayo sa Super El Niño, medyo mayroon po tayong 30% na chance. So hindi pa po definitive. So pwede pong umabot sa mayroon tayong kumbaga 1 in every 3.
2: Opo.
3: So 30%. So yun po yung tinitingnan natin, or 3 in every 10. So yun po yung possibility. Now, ang ano po yung inaasahan natin? So pag-training niyo po dito po sa Palawan, dahil inaasahan natin na may El Niño na tayo ngayong June, July, August, September. So, wala na bang pag-ulan?
2: Naputol ata. So, balikan natin si Sir Sanes. So, maganda ito na pag-uusapan natin para maintindihan ng mga ordinaryong tao. So, from early June hanggang September. Sir Sanes, naputol po tayo. Pasensya na.
3: Upo. So yeah, as to your question kanina, nung nag-introduce ko kayo na sabi ng national, may El Niño pero may mga bagyo. Eh kasi po, independent from each other po kasi yun eh. In fact, pagka mayroon pong El Niño, mas madalang yung bagyo, pero mas malalakas. So,
2: ayun.
3: Climatologically, marami tayong bagyo pag June to September. Doon po talaga typhoon season 'yan.
2: Opo, correct.
3: So, pag may El Niño wala, may bagyo talaga 'yan. Nababawasan lang ng unti. Ngayon, pagka mayroon pong mga bagyo sa habagat, mas marami pong ulan ang kanyang idudulot. So ito po yung scenario natin, ha. Mayroon tayong inaasahan na El Niño, pero ito pong ating habagat season, lalo na yung July, August, September, we are expecting ng mga floods 'yan. Ang pagkakaroon na po talaga ng deficit ng ating pong ulan, usually ay nasa November, December na po yan, ang last month of the year. And then, yung first 4 months of the next year. So yun po yung ating inaasahan. So ang impact talaga ng El Niño as to the drought or meteorological drought, pagkunti ng tubig ulan, ay doon na po talaga yan sa December, January, February, March, April, and May sa next year. So, yun po yung ating inaasahan. So, may El Niño tayo. Ano pong inaasahan? Inaasahan, normal pa po yung ating mga pag-ulan itong bagat season. In fact, we are expecting mga floods niyan. Ang kunti na po yung ating mga aasahan ng mga pag-ulan. Pagdating po sa December, hanggang sa buwan po ng May next year, or kung ganun ka talaga kalakas yung ating El Niño, delayed din po yung pasok ng ng rainy season yan, so most likely hanggang June, na hindi na walang ulan, kundi reduced pa or kunting-kunti pa lang yung pag-ulan. So yung po yan, based po yan sa ating datos ng since 1950 na nag-gather po tayo ng data dito po sa Puerto Princesa, yun po yung reaction ng ating pong rainfall kung mayroon pong El Nino.
2: Okay. So, meron siyang bagyo at malakas na bagyo. So, posible po, kasi ang problema natin dito, may mga binabaha tayong area dito sa Palawan, sa lungsod ng Puerto Princesa. So, ano po ang advice ninyo sa mga particular, sa mga lokal na pamahalaan at saka sa mga mamamayan? Ano ba dapat gawin?
3: Opo, yun na nga. Kasi naalala ko, noong 2019 na may El Nino, I was invited na mayroon pong forum yung inorganize yung NEA and ini-introduce noong June na yun eh. Sabi nga, ano ba yan? Klaruhin nga natin kasi buti na dito si Pag-asa. Eh. Sabi nila, may El Nino daw pero bakit inuulan tayo? So again, yun po yun. So anong inaasahan natin? Inaasahan natin may mga pag-ulan tayo habang season, may mga pagbahayan. Baka magulat yung mga tao na, uy, may El Nino daw, bakit binabaha? Kasi po, talagang yun po talaga ang reaction ng ating pong atmosphere. Baka mainit po yung dagat at may mga bagyo, mas maraming moisture tuloy yan, mas maraming ulan. Habang habagat season, habang habagat po yan. Kasi ang madalas, nagkakaroon tayo ng mga paghahanda doon sa kawalan ng tubig. Tapos dahil June pa lang ay mayroon ng announcement na may El Nino. Tapos sinasalubong tayo ng mga pagbaha dahil mayroon tayong misconception ng automatic na drought pagka mayroong El Nino. So again, so anong dapat paghandaan? Ito sana, ay bilisan na po yung ating mga construction, lalo na sa Puerto Princesa. Dahil malapit na yung June, ay magtatag-ulan na. So maaabala, lalo na yung ating mga drainage systems, sana ay magamit na yan, malinisan na kaagad-agad. At para maging readily available na po yung ating mga drainage systems. And then sa mga local government units, yung pong mga may history ng pagbaha, dahil silted na po yung ating mga rivers, dapat medyo, kung maaari, ay palalimin uli para mayroong mataas na capacity yung ating mga ilog. Kasi tulad ngayon, makikita niyo po yung ating mga ilog, halos walang tubig.
2: Opo, correct. Opo.
3: Makakapal po yung
2: buhangin. Yung graba, buhangin.
3: Napakaganda, napaka-opportune time, kumbaga, na tanggalan ng ano yan kasi walang tubig eh. Napakaganda niyan kasi pag nagtag-ulan yan, niwala kayo, pagdating ng July, August, September yan, we are expecting ng mga pagbaha na aapaw itong ating mga river basins or itong ating mga rivers and tributaries dito po sa Palawan. So, yun po yung kailangan na mabalansi natin. And then, hindi lang yun, sana kung may pagkakataon na hindi ko alam, kaya lang, malapit na eh.
2: Opo.
3: Sana ma-impound natin o may kapasidad tayong maipon yan na para yung surplus ng habagat season hanggang Oktubre pa na may mga pag-ulan, ay medyo maipon kasi pagdating po ng first quarter towards the first half of the second quarter of next year, expected talaga yan na magkakaroon tayo ng deficit. Ngayon pa nga, dito sa Puerto Princesa, medyo bumababa na po yung pressure sa tubig na dumadaloy sa mga gripo. And in fact, dito sa office, at I'm speaking, ay may mga panahon na nawawalan na po tayo ng daloy ng tubig. So, how much more kung mayroon tayong prolonged na hindi pag-ulan na we are projecting the most likely by December hanggang extend na yan hanggang sa April next year. So, yun po yun. So, dadalawa, pag-andaan natin, yung tagba sa panahon ng tagbagyo ng habagat season. June, July, August, September. October, may pag-ulan pa yan kasi ITCC po yan. And then, may mga bagyo-bagyo pa pag November. Usually kasi, November may mga bagyo yan. Tapos another thing, pagka may El Nino, malalakas din po yung bagyo pagka kahit na amihan season. So, isa pa yon na paghandaan na pwede pong may malakas na bagyo na tumama sa Palawan by the end of, towards of the end of the year. Kasi po, pagka November, December na, ang bagyo niyan ang exit talaga niyan Palawan.
2: Actually sir, yan po ang gusto kong itanong sa inyo din eh. Kung may Super El Nino, siyempre may mga bagyo din yan, malalakas yung bagyo although madalang, yan ba ay direktang tatama sa Palawan? Pero sabi nyo nga, mga ano pa, December, November, yan tumatama sa atin sa Palawan. Tama ko ba?
3: Opo. May yung bagyo ay hindi naman kasi independent of the global tawag niyan, may ocean gear, may atmospheric flow. Hindi yan nagsasarili kasi ng paglakad. Nakadepende yan sa mga high pressure areas. So pagkahabagat kasi ang high pressure ay nandito sa Indian Ocean, tinutulak siya. Kaya ang mga bagyo natin, makita niyo paghabagat, dito po yan sa may Samar, San Juanes area, Bicol, hanggang dito sa Isabela, Pasiguran area, and then most nga ay dito lang sa may Silangan towards Japan yan. Pero pag nagiging amihan na, tinutulak naman ang high pressure kasi baliktad, nandito naman sa may Northern China, sa may Siberia, Mongolia area. So tinutulak siya sa pababa. So ang pagka may bagyo na nandito po, pag entry point ay Surigao or Samar Leyte area, natural yan, ang exit niyan ay dito sa Sulusi. Saan yan tatama? Wala namang siyang pupuntahan kundi Palawan bago pa tumawid ng West Philippines towards sa Vietnam. At nangyayari yun, pagpanaw ng amihan at amihan, ay November na po yan. Kaya yun po yung potential. So ulit natin, we are expecting ng medyo may mga pag-ulan, pagbaha tayo mula lalo na July hanggang July and September dahil habagat, and then October dahil ITCC, active po yan yung ITCC, and then pag November, December, yan, may potential pa na may mga bagyo, at pag may bagyo yan, maramihan ng tubig. Pag January, yun nga usually, medyo mapagal po yung cyclonic activity niyan, February, March. So wala halos mga pag-ulan, na walang weather causing phenomenon na magdudulot ng mga pag-ulan. Kaya medyo reduce din talaga yung ating pag-ulan. So we are expecting na maaaring may mga pagbaha tayo sa habagat season, and might as well during amihan dahil pwedeng may mga bagyong dadaan. Pero after noon, ayan, yun na yung magiging tagtuyot. So yun po yung dapat mapaghanda ng long term sa agriculture ay medyo aga-agahan yung planting season. At least kung wala namang ulan na yung February, March, ay harvesting na or nasa nagbubunga na. So yun po yun. And then, although we have, kahapon may meeting tayo sa OPA kahapon, and may binubuding task force, ay we will be actively participating on that. Pero yun po yun. So, but ang pinaka-immediate talaga ngayon, kasi nga, yung ating mga communities ay naririnig yan, at tapos magugulat sila na may mga pagbaha dahil yun po talaga yung epekto habang habagat. Yung ating mga rivers, habang tuyot tayo pa at wala pang mga pagbaha, sana po ay mapadala ng baku, kung ano man, mapalalim muna bago pa dumating yung mga tag-ulan sa habagat season. And then expect tayo ng December, January, February, March, April, and then May hanggang early part of June next year, we are going to have a very strong El Nino dahil our data shows na pagka mayroon pong very strong El Nino, late na, third week ng June, halos pumapasok na po yung tag-ulan na dulot ng habagat, kagaya ng ating 2016 na very strong El Nino.
2: Opo. Yun pong rekomendasyon na yan, narinig ko na rin last year yan sa CDR, parang ganon, parang kayo din ang nag-recommend. Ang nakakalungkot lang, simula last year, nung nabanggit niya sa mga meeting, yung recommendation ninyo na i-dredge yung mga ilog natin, parang walang action eh. Wala tayong nakikitang malawakang aksyon sa pagpapalalim natin ng mga ilog.
3: That is going to be beyond me. Ako, I'm speaking on the science aspect. I understand that there is a political side of that. Pero yun po, ako ay as ang PAGASA, as talking to the science aspect, yun po yung ating nakikitang medyo feasible na ating pwedeng gagawin at pwede doable pa sa kasalukuyan. And whatever is going to be the reason for kung sa inyong observation, I don't know, hindi ko rin, wala po akong
2: Naputol. Hindi naman talaga ano ng pag-asa yan. Na-share ko lang na sa ating observation ay kasi mataga ano na yan eh. Kumbaga palagi na nilang nirerekomenda. Na-share ko lang sir, no? Pasensya na sir sa naging observation. Kasi maganda yung mga recommendation ninyo. Maganda recommendation ng CDR, ng PDR. Yun nga lang para nakaka-frustrate na sa kabila ng mga may recommendation kayo pong mga experts, kayong mga tamang ahensya, pero parang wala ding ginagawa din yung ibang mga lokal na pamahalaan. Eh, parang nakaka-frustrate lang po sa para sa atin pong mga kababayan na pagdating nga po, sinabi nyo na yung mangyayari, kaya lang wala namang aksyon. Yun ang medyo naawa din ako doon sa mga kababayan na tinatamaan sa baha.
3: Yun nga po. Ay, maraming factors po yun and I cannot answer yun nga, ideally in sabi natin in an ideal world dapat if we have all the capacity, the resources, manpower, technical expertise and all, yun po talaga dapat dahil cycle naman talaga ito, natural yan. Pagdating po ng tagbaha, at least kung sana bago nagtag-ulan ay na-dredge na yan, tapos after naman yan, bababa uli. So, regular naman talaga yan. Mayroon tayong tinatawag na dry season. Pag dry season uli, dredge na naman uli natin. Because it's a continuing cycle. It's a cycle na nangyayari perennially. Taon-taon naman talaga yan. And, as I said, that's beyond pag-asa. That's beyond ating... hindi rin po natin, siyempre maraming factors po yan, lalo na ngayon na medyo constrained ang budget. But may mga rason po yung ating mga nauhulan dyan kung bakit po ayon sa inyong observation.
2: Opo. Sir Sunny, maraming salamat po sa tayo na pinagkalob nyo sa amin. Naintindihan na namin ngayon kung ano yung super El Nino na yan na dinig namin noong nakarang araw sa national report ng national pag-asa. Sir Sunny, thank you very much. Mabuhay po kayo sa DOST Pag-asa.
3: Ayun sir, thank you mong muli. At pagka mayroon po tayong mga kunting linawin na kahit alam nyo naman po, kahit madaling araw, we can always talk because we appreciate ng inyo pong mikropono. Partnership natin dahil kailangan po nating pagtulungan na maiwasan ang mga epekto ng ating, ito na po, yung epekto po ng climate change. So mayroon po tayong mga climate extremes na nararanasan.
2: Opo.
3: Thank you.
2: Opo, dyan din po kami believe sa inyo. Kahit na madaling araw, kahit anong oras, pwede kayo eh. Kaya saludo po kami dyan. Salamat po, Sir Sunny.
3: Thank you.
2: Sir Sunny Paharilya, yan ha. Yan ha, na-explain ng maganda. So, naintindihan natin, super El Nino. Meron na pala yung mga nakaraan pa eh. Bago lang kasi nagamit yung term na super El Nino. Pero yun nga, yung... rekomendasyon, i-dredge na, dalawa yung rekomendasyon, i-dredge na yung mga ilog, tapos kung may pagkakataon, samantalahin yung mga ulan, ipunin, magawa na yung pounding area para magamit in the future. O pagka merong, lalo sa water district, di ba? Pero yung ano talaga, yung i-dredge yung mga ilog, nakaraang taon pa rekomendasyon niya ng ano eh, ng pag-asa tsaka ng CDR eh. With all due respect sa mga lokal na pamahalaan natin, correct me if I'm wrong, pero sa city ha, may mga major rivers tayo. At kasama nga yung sa siksikan, yung major river eh. Pero parang walang ano eh. Walang ginagawa yung lokal na pamahalaan natin. Particular yung city engineering department. Siyempre trabaho nila yan eh. City engineer, kayo yung katuwang yung sabi mo ng city enro or kasi environment yan. Sakop din na environment. Yung pagtulungan sana. Pero parang wala tayong nadidinig, wala tayong nakikita na... yung rekomendasyon ng CDRRI mo ng pag-asa, parang wala tayong nakita na gano'n na yung mga major rivers natin ay balawakang dredging na ginagawa o paglilinis. Sana, sana, ngayon meron tayong problema sa fuel. So, paano natin magagawa yan, yan ang problema na yan? Magtatag-ulan na naman. Babaha na naman tayo. Diba? Alam na natin kung saan yung area na binabaha eh. Problema yung mga rekomendasyon ng mga experts, hindi naman natin sinusunod. Dapat susundin natin. Diba? Rekomendasyon na lang, i-dredge na yung mga ilog para pagdating ng tag-ulan, hindi magkukos ng malalang baha. Diba? Ang problema, para tayong bingi. O nagbibingi-bingihan. Kasi sa doon sa City Council, nasabi na rin yan. Sa mga meeting ng CEDER, nasabi na rin yan. Pero parang wala. Parang ano lang tayo. Patay ang Malaysia. Wala tayong ginagawa. Correct me if I'm wrong. Kung meron na kayong nasimulan, City Engineering, o kung anong ahensya ba yan, dahil narinig na rin natin yan, nirekomenda na CDR yan dati. Nirekomenda naman ang PAGASA. Pero parang wala namang ginagawa. Ilan ang major rivers natin? Meron dyan sa Mauyon. Meron dyan sa Langugan. Meron dito sa Siksikan. Meron sa Bakungan. Meron dyan, may monitoring yung ano dyan, yung

0: Samantalahin ang pagkakataon, magawa ko kayo ng impounding area. Ipunin ang tubig ulan para magamit natin sa hinaharap. Sa mga susunod na buwan na kapag tumama nga na yung tag-init. Sana makinig naman kayo sa mga expert. Yun ang nakakalungkot eh. Hindi tayo nakikinig sa mga expert eh. Ha? Tapos pagdating ng baha, kanya-kanyang sisi na. Kanya-kanyang problema na. Ay, hindi nga kayo nakinig sa mga eksperto eh. So, yun ang nakakalungkot. 5:43 po ng hapon mga katropa. Patingin ko lang ng magandang hapon si classmate Emily Bucado. Para hapon classmate. Si Sir Deng Estrella, si Mary Jane Oreta Banda, God Pim Sir from Sopronio, Espanyola kami. Kano-ano mo si Junjun Banda, ha? Pinsan ko yun si Junjun eh. Pag mga banda, halos kamag-anak ko pa yan. Dayen Mungaya, gandang araw mga katropa at kagawad Bank Scott, listening to radio mula po sa Barangay Mangingisda. At taga-Barangay Mangingisda, kumusta ho kayo dyan? Arlene Alboro Sarmiento, Princess Orduha, Nara, Palawan. Naligaw yung misis mo. Mary Mayra Viva Darcos Gabinete. Dariel Bert Aurera, katropang Mike. Dariel Bert, ang mabait, on the way from Tagbilaran City, Son XFM Bohol. Aba, talaga naman ha. O sana nga, magkaroon ng XFM Bohol dyan ha. Galit tayo ng Tagbilaran City last year. Wilma Nalika, share that po Sir Mike, thank you. Gerald Philip Palan, Dan Shirt, gandang araw mga katropa at kagawad Bank Scott eh. Jane Arguelles, Paredes Hermoso, thank you. 5:44 ng hapon, ang atin pong oras, atin po sa inyo ng Santo Nerbal Oil. Nako, pupunta tayo ng Birong bukas. Kailangan ko nang magdala ng Santo Nerbal Oil para meron tayong mga panghaplas. Yan ha, para kasi ano daw doon eh. Medyo maraming mga, baka may mga lamok doon, mga niknik. Dalhin natin yan para hindi makalapit sa atin yung mga niknik. Sabay masarap din yan ipang masahe. Yan ha, Santon Herbal Oil, mga katropa ha. Dapat meron kayo yan, lalo na pag mga kwarentahe na kayo. Ayan, kailangan ng sa pagkagabi, magpa-massage ka kay Mrs. Yan, Santon Herbal Oil. Maganda yan sa katawan. Talaga naman, oo. Kaya mabibili po yan sa lahat ng Yes to Health Clinic at sa ating mga partner ng mga butika. 5:45 ng hapon. Babilis lang po ito. Magbabalik kami sandali lang. Magko-commercial lang tayo. Tapos magbabalita na tayo. Huwag po kayo alis. Mabilis lamang po ito.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
5: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
1: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.

0: naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
8: Ito ang XFM Palawan.
9: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
8: XFM Network Philippines.
9: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
8: This is XFM.
9: Ang katropa mo. Exciting!
10: Exciting!
11: Balik tayo sa ating pong programang Asintado. Tuloy-tuloy na tayo sa ating balita. 5:49 na po ng hapon, mga katropa. Second round tayo, manok na ninakaw sa Quezon. Nabawi po matapos sinangla ng kawatan. Joker to ah. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
12: Live report. Nabawi na raw ng dalawang may-ari ang manok na ninakaw ng kawatan kamakailan sa sityo Tag Papasi, Barangay Tabon, Quezon, Palawan, kung saan sa pagkipagpanayam ng news team kay Jennifer Asis, ayon sa kanya, nabawi na umano ng kanyang asawa at pinsan ang dalawang manok na panabong na ninakaw matapos may nagtimbre sa kanila na isinangla umano ito sa sityo Labangan, Barangay Tabon, at nang puntahan na ay dito na kumpirma na yun ang mga ninakaw. Subalit, ayaw para ito ibigay ng pinagsanglaan. Kaya ang ginawa ng dalawang may-ari na sina John Mark Assis at John Lester Sunod ay humingi ng tulong sa mga otoridad. Kaya ang resulta, nabawi na ng tuluyan ang manok na hirawa at talisay. Samantala sa ngayon, inimporma rin ni Jennifer na hindi na raw magsasampan ng kaso ang kanyang asawa at pinsan sa suspek na nangnakaw. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Grand XFM News.
11: Maraming salamat ka, Tropang Ray. Yun ang problema din. Yun ang masakit dyan. Pag nabawi na, hindi na mag-file ng kaso. Dapat filean nyo pa rin ng kaso para madala. Oo, di ba? Kasi nanakawan pa rin kayo sa susunod niyan. Oo, nagkatulang na huli ninyo, nalaman ninyo kung saan sinanla. Dapat file niyo ng kaso yan. Hindi pwedeng hindi file ng kaso yan. Huwag kayong palibasa, nakuha na, nabawi niyo na, hindi niyo na file ng kaso yun, nakakalungkot. Sigurado ako sa susunod, papalabigin lang yan, nanakawan kayo ulit yan. Kaya kung ako sa inyo, file niyo ng kaso yan. Samantala sa iba pang balita, mga kababaihan, sa barangay Mabini sa bayan ng El Nido, nakinabang daw sa Cancer Awareness Campaign ng MHO El Nido. Katropa mo sa balita, kagawad ng manla, kagawad, bilya mo siya!
13: Live report!
6: Magandang hapon, kagawad ng siksikan na katropan Mike. Nagsagawa ang Municipal Health Office ng El Nido ng Cervical at Breast Cancer Awareness Campaign sa Barangay Mabini kahapon, Mayo 20, bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng kalusugan ng kababaihan sa bayan. Kabilang sa isinigawang aktibidad ang information dissemination o kursa cervical at breast cancer, gayon din ang libreng VIA o itong tinatawag na visual inspection with acetic acid at pap smear services para sa mga kababaihan sa komunidad. Layunin itong mapalawak ang kaalaman hinggil sa kalagaan ng maagang pagsusuri at pag-iwas sa sakit na cancer. Sa pagkipagtulungan ng Municipal Government ng El Nido at Gender and Development Office, patuloy na inilalapit sa mga barangay ng mga programang pangkalusugan upang mas maraming kababaihan ang mabigyan ng sapat na impormasyon at serbisyong medical. Nagpapasalamat ang MHO sa suporta ng mga opisyal ng Barangay Mabini, healthcare workers at mga residenteng nakiisa sa matagumpay na pagsagawa ng nasabing aktibidad. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, Magvision X Plus kaya nakatropa. Mabibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Delia Mucha, XFM News.
11: Maraming salamat ka, tropang Bilya Mucha. Nagawa daw siya ng manlag. May sakit pa lang. Papatalahan na kayo kagad ng bulaklak din. Joke lang, Mang Bilya, ha? Samantala, tindahan sa Taytay nilauban na sa mahigit 15,000 pesos na halaga ng mga panindan na limas. Katropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
10: Paglabas ng saloobi ng isang babae matapos pasuki na magnanakaw ang tindahan ng kanyang ina sa Taytay, Palawan, kung saan umabot na sa 15,000 pesos ang halaga ng mga paninda ang nalimasa na sabing tindahan. Kaya naman panawagan nito na sakaling mayroong mga kapitbahay na nakapansin o nakikita sa mga magnanakaw ay pagbigay alam nila sa kinauukulan dahil ito lamang ang pinagkukunang pang-araw-araw ng kanyang ina. Naiparating na rin ang nasabing reklamo sa mga otoridad at nagsasagawa na ng masusing investigasyon. Yan ang balita natin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
11: Maraming salamat ka tropang Girly Kadasyo. Samantala, magliwin partner arrestado naman sa Baybas operation dyan po sa Bangrangay Bangkaw kagabi. Ah, negative na? Sige. Busy na si Kagawad. Pero nang nag-inquest ata sila eh. Sige, Kagawad. Ingat ha, ingat. Oh. So, mayroong ano dyan eh. Mayroong mag-asawa ha. Talaga naman. Oh. Mag-live-in partner. Ito, basahin ko na lang yung balita niya. Magkasama pong nahuli sa Baybas operation ng CPDO, PIDEA at PIDIG ang mag-live-in partner na sila John at Peta. Ang dalawa hindi residente ng nasabing barangay at doon lamang naganap ang transaksyon sa Manalo Extension kagabi sa barangay Bangkaw-Bangkaw kung saan nabilhan ang dalawa ng isang sachet sa halagang 3,500 pesos na ang kinapkapan ng dalawa na bawi sa ang Baybas money sa bag ng babae pero paliwanag nila ang pera ay pambili ng gamot nila subalit ang pera ay may perma ng operatiba. Isa ang tunay na 500 pesos at anim naman na 500 pesos ang pike o itinatawag na budol money. Sabi ni Jan, hindi siya nagbebenta, hindi raw siya ang target, kapangalan lang niya lang daw at hindi na rin daw siya gumagamit. Sabi naman ni Beth, hindi rin siya nagbebenta at ang inamin niya lang ay ang paggamit ng shabu. Kahihit-hit niya lang daw. Ha? Kahihit-hit niya lang daw. Ha? Mga katropa, kahihit-hit nga lang daw kagabi na na-influence siya lang daw siya ng kaibigan. Bago magsimula yung nag-hit-hit ka pa, ha? Ipapadrug test na rin sila bilang proseso ng pagsasampa ng kaso laban sa mag-live-in partner. Tatlong minuto bago sumapit ang rap na alas 6 ng gabi, mga katropa. Magandang hapon muna kay Sir Mark Bantog. dyan sa bayan ng Quezon, Sir Mark. Magandang hapon sa iyo, ha? Kay RJ00 Ompi John God PM po, Idol. Magandang hapon din kay Nanay Evelyn Alcantara dyan sa Barangay Maasin, Brooks Point. At dyan kay Tatay Alex kasama niya, ha? Relax lang kayo lang dyan, ha? Mga katropa, wala tayong oras at panahon. Maraming salamat po sa pag-antabay ninyo sa ating programang Asintado. Sa ngalan po ni katropang Alison Salvatos. Pansamantala ko po ninyo nakasama. Pero bago yan, sa bagyong teknikal, kasama natin si katropang Moises Acosta. Ako po inyong lingkod, kagawad, Mike Escote. Maraming salamat sa inyo po pag-antabay sa ating programang Asintado ngayong araw ng Huwebes. Thank you. Bye-bye. Ingat po tayong lahat.
13: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan. Dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
14: Ito ang XFM Palawan.
15: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
14: XFM Network Philippines.
15: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
14: This is XFM.
15: Ang katropa mo. Exciting!
16: Exciting!
17: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
15: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan, mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamaica Sanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw, mga katropa, sa XFM Palawan.
17: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
16: pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
18: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
19: Vision X Plus Softgel Capsule.
18: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
19: Vision X Plus Softgel Capsule.
18: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
20: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
21: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
22: Santon Gold Live Testimony.
23: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaulwaran ko, kinasolve ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
21: Mabibili sa inyong mga suking butika.
24: Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
24: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka. At gaganda ka pa.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
28: Si Erisha Lesa M. Roldan, taga Barangay 3 Cross, Palawan. Ang iniinta ko po is yung may bukod po ako dito sa breast. Hindi po ako masyadong makatulog kasi ano po, kumikirot na po siya. Kumikirot po siya sa masakit. Namumula po siya na sobrang katip po. Pa-check up ko po dito after 1 week po. Pag inom ko po ng gamot, bali ano nga po pala siya, nang isang gabi lang po kumutok na po yung bukol niyo po. Kaya ngayon po unti-unti na rin po siyang gumagaling. Sa mga may mga sakit po, kailangan po na magpa-check up po. Opo, magpatingin po kaagad para magamot po kaagad yung mga sakit.
27: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
24: Santon Plus Gold.
29: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
24: Santon Plus Gold.
30: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
31: Hello, good evening po sa lahat ng ating mga suking tagapakinig dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at sa ating mga tugas-subaybay sa buong Palawan. Welcome po sa lahat ng ating mga katropa dyan, ano? Tambay lamang po kayo para marami po tayong matutunan at welcome po ulit sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Ako po ang inyong lingkod, katropang Cynthia Punay, na makakasama nyo po ngayon sa loob ng maikling panahon lamang. At syempre, bago po magsimula ang lahat ng ating talakayan, sa lahat po ng nais magpadala ng inyong mga katanungan mula sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, magpadala po kayo ng inyong mga katanungan mula sa inyong mga karamdaman dyan. At syempre, sa programang ito, sama-sama po natin na alamin ang mga sekreto tungo sa mas malusog, mas masaya at mas mahabang buhay kasama ang ating wellness consultant sa gabing ito. Magandang gabi sa iyo dyan, Doc.
0: Magandang gabi sa iyo din, Tropang Cynthia, at lalong-lalo na sa ating mga katropa na laging nakaabang sa ating programa.
31: Yes.
0: Nawa ay nasa magandang kalusugan sila ngayon.
31: Yes. So, Doc, ano po ang ating magiging topic sa gabing ito?
0: Ating pag-uusapan ngayon, Katropang Cynthia.
31: Yes.
0: Na karamdaman sa gabing ito. Itong tungkol sa stroke.
31: Stroke? So, ano, Doc, bakit nagkaka-stroke yung tao? Or ano yung mga sanhi?
0: Itong stroke, Katropang Cynthia, ito yung tinatawag din na brain attack.
31: Yes.
0: No, kasi pag hindi na maganda yung daloy ng dugo papunta sa utak dahil barado, ay talagang magkakaroon ng abnormality sa katawan, hindi magalaw. Kasi itong stroke, Katropang Cynthia, nangyayari kapag naputol o humina ang daloy ng dugo papunta sa bahagi ng utak. Dahil dito, kulang ang oxygen at nutrients na matatanggap ng brain cells, kaya maaari silang masira o mamatay.
31: Okay.
0: Yan ay yung pupuntahan, Katropang Cynthia. Kaya pag yung tao pag ma-stroke, dapat mamadaliin talaga yan, madala sa ospital, kasi pag matagalan, mas malaki yung damage.
31: Okay.
0: Sa brain.
31: So, mahirap pala mga katropa, no? So, kapag nakaramdam na ganon, so, talagang agapan po natin mga katropa na dalhin sa mga ospital, no? Kasi emergency case na ganito, Doc. Hindi siya pwedeng madala-dala ng kung ano lang inumin mo. So, mas maigi, dalhin nyo po agad sa mas malapit na ospital.
0: At may dalawang pangunahing stroke, Katropang Cynthia.
31: Oo.
0: Itong tinatawag na ischemic stroke.
31: Ano ito naman yan?
0: Ito naman yung common na stroke na naranasan ng ating mga kababayan.
31: Mm-mm.
0: No, na klase na stroke.
31: Yes.
0: Ito is ischemic stroke, Katropang Cynthia, 80 to 85%. Mm-mm. Yung dahilan nito is barado. May part sa brain na nagkakaroon ng bara.
31: Okay.
0: Kaya ang mangyari, na-stroke yung tao.
31: So hindi nakakadali
0: yes.
31: ng maganda yung dugo.
0: Napuputol yung supply ng dugo.
31: Yes.
0: Dahil sa bara.
31: Mm-mm.
0: At yung bumabara din sa ugat sa utak.
31: Mm-mm.
0: Ay pwedeng cholesterol pag mataas yung cholesterol.
31: Ayun.
0: Pwede ding blood clot. Nagkakaroon ng blood clot.
31: So, namumuo yung dugo.
0: Yes,
31: mga katropa. Yung blood clot is yung namumuo yung dugo sa daluyan, no?
0: Yes. Pupunta sa brain, magkaroon ng blockage, kaya magkaroon ng stroke, Katropang Cynthia.
31: Okay.
0: At meron ding 15% dahil hindi lahat ng stroke is caused by blockage.
31: Oo.
0: May stroke din na walang bara.
31: So,
0: no?
31: Paano yun?
0: Mangyari yan, Katropang Cynthia, yung tinatawag nila niya aneurysm.
31: Aneurysm. So, ano yung aneurysm? Kasi, ano yan eh, talagang maraming nangyayari niyan sa social media na nakikita natin mga katropa. So, ano nga pala, Doc, yung aneurysm?
0: Yung aneurysm, yan yung namamagang maliliit na ugat sa utak na pag puputok yan, Katropang Cynthia, ay talagang magkukos talaga ng stroke sa tao.
31: Talagang agara,
0: yes.
31: No?
0: Yes. Pwede ding yung sobrang hina na yung brain nerve, kaya magkakaroon ng pamamaga. Pwede ding puputok. Kaya magkakaroon ng stroke. Kaya hindi lahat ng stroke, Katropang Cynthia, is may bara.
31: Yes.
0: May...
31: So, alin, Doc, yung mas delikado niyan?
0: Ah, itong delikado, Katropang Cynthia, itong tinatawag na ischemic stroke kasi...
31: Yung barado.
0: Yes, yung barado. Kasi 88% yung dahilan ng stroke na yan, yung bara.
31: Okay.
0: Kaya yung ganitong problema sa ischemic stroke, pag mataas yung sugar, pwede kang stroke, may sakit sa puso, paninigarilyo, at saka high blood pressure. Isa yun sa mga dahilan. Na nagkakaroon ng stroke.
31: Ayan. So, grabe nun. Delikado pala, Doc, din yung mga ganyang problem.
0: Yes. Kaya, mostly, nangyari yan pag nagkakaroon ng mga high blood.
31: Pag mataas ang ano nila, dugo.
0: Pressure ng dugo.
31: Yes.
0: Kasi, malakas yung pressure ng dugo niya sa maliliit na ugat sa utak.
31: Mm-mm.
0: Kaya, kung mahina yung mga maliliit na ugat sa utak or humina yung circulation, talagang magsasuffer talaga ng stroke yung tao. Kaya, dapat yan yung mga i-control, Katropang Cynthia, no?
31: Yung cholesterol, delikado rin yun, Doc, kapag tumaas.
0: Delikado din yan. Isa din yan sa magbablock ng circulation ng dugo sa brain.
31: Okay.
0: Yung, so, lahat... yung diabetes, sakit sa puso, high blood pressure, mataas ang cholesterol, panigirilyo, nakaka-trigger din yan sa stroke eh.
31: Ayan, kasi may yung... possibility magka-stroke.
0: Yes.
31: Okay.
0: Kasi yung sigirilyo, may effect niyan sa katawan, pinapataas din niya yung pressure ng dugo.
31: Yes.
0: Then, yung nicotine niyan, pwedeng magbara din sa daanan ng dugo. Kaya isa din yan sa mag-trigger, magpalala ng stroke o pwede kang ma-stroke. At meron naman tayong tinatawag na hemorrhagic stroke, Katropang Cynthia. Ito naman yung panghihina ng mga blood vessel.
31: Oh.
0: No? Yung aneurysm din. Ito yung klase na na-stroke yung tao na walang bara yung maliliit na ugat sa kanilang brain.
31: Walang bara?
0: Walang bara.
31: Okay.
0: Kaya sa mga ganitong problema din, dahil yan sa napabayaan, no? Hindi nagkocontrol yung presyo ng dugo.
31: Oh.
0: Isa yan sa dahilan na puputok yung maliliit na ugat sa utak.
31: Yes. So ano pa, Doc? May mga iba pa bang sanhi?
0: At yung mga risk factor naman nito na pwede kang magkakaroon ng ganito, katropang sentya, binabanggit na natin, no? Yung high blood pressure, yung diabetes, mataas na cholesterol, obesity, sakit sa puso, panigrilyo, at saka yung pag-inom ng mga alak.
31: No? Yung alak talaga.
0: Isa din yan sa nakaka-trigger, no? Na pwede kang ma-stroke. High blood ka pa, nag-iinom ka pa ng mga alak, mas risk ka sa ganitong pangyayari.
31: Sa stroke.
0: Sa stroke. At paano natin maiwasan, katropang sentya, itong ganitong klaseng karamdaman?
31: Oo. Paano nga ba? Ayan mga katropa, no? So ito yung pakikinggan natin na maigi. Kung paano maiwasan yung pagkakaroon ng stroke.
0: Yes, kasi
31: lalo na ngayon, Dok, mainit eh. May epekto ba din ba yung panahon na sobrang init?
0: Yes, mas malapit sa stroke yung tao pag sobrang init yung panahon. Kasi yung presyon ng dugo niyan, tataas din eh. At isa sa mga advice natin, katropang sentya, para makaiwas, kontrolin talaga yung BP at saka sugar.
31: BP.
0: Kung mataas yung sugar mo, dapat kontrolin mo yun. No? Kasi pag sobrang taas din ng sugar sa dugo, pwede ka ma-stroke.
31: Yes.
0: At pabayaan mo din yung pagtaas ng BP, ay pwede ka ding ma-stroke.
31: Mm-hmm.
0: At siyempre, dietary yung change lifestyle.
31: Ayun. Kailangan natin i-change, mga katropa, yung ating lifestyle. Lalong-lalo, yes. Lalong-lalo na yung ating pagkain, mga katropa. So, kailangan mga healthy foods, mga gulay, prutas,
0: yes.
31: Mm-hmm. And then yung mga grains. So, yun yung napaka-importante, Doc, no, para sa ating katawan, para mabus yung ating immune system. Ayan, mga
0: katropa. Kasi itong mga fiber, katropang sentya, tumutulong din yan na magbaba ng sugar, magbaba ng cholesterol.
31: Yes.
0: Pag yung kinakain natin is more on fiber, no, hindi yung laging nagkakasakit ka na nga ng high blood, mahilig ka pa sa karne, prito, saka mga
31: instant food. Yes,
0: talagang,
31: mga fast foods.
0: Talagang maramdaman mo yung mas lalala yung pakiramdam.
31: Mm-mm.
0: At siyempre, yung exercise, hindi talaga yung kalimutan, katropang sentya.
31: Ayan. So, kailangan po mga katropa, no, active yung ating physical activity.
0: Yes,
31: araw-araw. Para mas maganda yung daloy ng ating dugo sa mga veins, sa mga ugat natin.
0: Yes.
31: So, walang babara. Kasi, Doc, may nabasa ako, no, pag yung pawisin na tao, iba yon kaysa yung nagpapawis ka. Exercise.
0: Yes, oo.
31: Kasi, pawisin naman ako, hindi na po ako mag-exercise, Doc, kasi kahit nakaupo ako, pinapawisan ako, okay lang ba yun? O you need to exercise talagang walking.
0: Iba talaga yung epekto ng meron talagang tao, katropang sentya, na masyado active yung sweat gland nila.
31: Yes.
0: No, kahit nakaupo lang, maramdaman nila yung lalabas yung mga ano,
31: kasi,
0: mga pawis.
31: Through physical activity.
0: Pag through physical activity, talagang magpa-function talaga lahat.
31: Yes. Lalabas talaga yung mga toxin.
0: Through
31: sweat, no, sa ating mga pawis. So, kailangan na kailangan yung magpapawis. Iba yung pinapawisan sa magpapawis.
0: Yes.
31: Kasi pag magpapawis, sinasadya natin yun. So, yun yung much better na gawin natin para yung ating mga toxin sa body is mailabas niya, mga katropa. Na, Doc, so ano pa, Doc, yung mga kailangan gawin?
0: Kailangan din iwas sa sigarilyo, sobrang alak.
31: Alak.
0: Alak, okay. Iwasan din.
31: Kala ko maalat.
0: Na, pati yung mga maalat, iwasan
31: maalat
0: din yan.
31: Foods.
0: Kasi magkakos din yan ng pagtaas ng presyo ng dugo. Isa din yan sa dahilan na magbara, katropang sentya. At siyempre, kailangan ng regular check-up.
31: Yes, check-up talaga.
0: Lalo na pag mayroong high blood na, katropang sentya, masyadong mataas pa yung BP.
31: Mm-mm.
0: Kailangan mo talaga ng mga payo niyan.
31: Ayan. At saka sa may walang mga pang-monitor,
0: yes.
31: Ayan. Maari po kayong mga katropa pumunta sa aming clinic. Libre lang yun.
0: Libre.
31: Ano? Free blood pressure monitoring tayo every day from Sunday to Friday. Kaya pumunta lamang po kayo from 8:30 a.m. to 5 p.m.
0: Yes.
31: Libre po yan para ma-monitor natin yung inyong blood pressure.
0: Lalo na ngayon, katropang sentya, sobrang init yung panahon.
31: Yes, sobrang init. So, kailangan din inom ng maraming water.
0: Inom ng maraming tubig din. Isa din yan sa pinakakailangan araw-araw, tubig. Lalo na pag mayroong mataas ang BP, may ibang mga sakit, yung tubig, kailangan talaga yan eh.
31: Yes.
0: Lalo na pag sobrang init yung panahon, yung tubig, talagang kailangan yan. Kaya araw-araw, dapat sundin natin yung advice ng Department of Health na kailangan mag-inom ng 12 glasses a day.
31: Yes.
0: Kasi yan yung kailangan ng normal na circulation ng dugo at natutulungan yung mga organ na mag-function ng normal, hindi sila nahihirapan.
31: Yes. So, kailangan more water, mga katropa, at saka exercise.
0: Exercise.
31: Sa morning or sa evening, ano bang much better, Doc?
0: Walang ano dyan, basta naka-exercise ka.
31: Yes. Mas maganda din morning.
0: Morning.
31: Early morning.
0: Hapon, okay
31: yung
0: din.
31: Yung iba, kapag busy sa morning, hapon. Yes.
0: Yes. May iba kasi na ano, hapon na available sa kanila.
31: Yes, depende sa mga time ability.
0: Yes. So, kaya yan yung mga dapat gawin, no? Sa may mga stroke, kailangan iwas talaga, no? Pag na-stroke na, iwas talaga sa mga bawal. May mga fatty foods, mga seafoods.
31: Oo.
0: Mga red meat, mga fried foods, iwasan talaga yan kasi nagiging sayang yung
31: panggagamot.
0: Panggagamot, yes. O kumakain pa rin ng mga bawal. Mas posibleng hindi ka makarecover or matagal yung pag-recover mo.
31: Yes.
0: Pag kakain pa rin ng mga bawal kahit na-stroke na.
31: Oo.
0: Kaya pwedeng mag-inom sila ng mga vitamins katropang Cynthia.
31: Yes.
0: No, na isusupply sa katawan.
31: Mm-mm.
0: Kasi yung mga vitamins, lalo na yung B-complex,
31: mm-mm,
0: vitamin C, yan yung araw-araw na natatapon ng katawan.
31: So, no? Kailangan araw-araw din palitan yung vitamins.
0: Araw-araw mag-inom ng, yes, B-complex vitamin C kasi yan yung araw-araw natatapon ng katawan.
31: Mm-mm.
0: Hindi siya na-store o naipon sa iyong katawan.
31: Mm-mm.
0: No, kaya isa din yan sa dahilan na nagkakaroon ng stroke katropang Cynthia.
31: Mm-mm.
0: Dahil hindi na na-supplyan yung mga katawan nila ng vitamin C B-complex kasi yung function ng vitamin C B-complex sa iyo nagpapanormal na ng circulation at nagpapatibay din ng ugat sa katawan.
31: Ayan. So, kailangan vitamins and minerals.
0: Vitamins.
31: Yes.
0: Vitamin C at saka minerals.
31: Mm-mm.
0: Yung B-vitamins din.
31: Yes.
0: Kasi yan yung araw-araw na kailangan talaga ng katawan. At siyempre, pwede sila mag-extract ng mga juices katropang Cynthia.
31: Yes, mga katropa. So, dito, magkakaroon tayo ng juicing therapy. Ano po yung unang kailangan natin gawin para maiwasan yung pagka-stroke? Kailangan natin ng physical activity, change lifestyle, yung gaya ng mga pagkain na dapat iwasan. So, kailangan natin yun, mga katropa, na iwasan. At yung pangatlo, yung juicing therapy na pwede kayong mag-gad-gad or mag-blender ng mga, ano yun, Dok, mga gulay at utas.
0: Pwede sila mag-extract ng sayote.
31: Sayote, para sa high blood.
0: Sayote, lagyan ng tatlong butil ng bawang.
31: Fresh yun, Dok, no? Para malaman ng ating mga katropa. Yung fresh po na sayote, hindi siya niluto, ha? Para makuha yung fresh na katas,
0: yes,
31: ng sayote.
0: Tipin, na pwede niya ipaghalo katropang
31: haluan.
0: Cynthia.
31: Okay.
0: O, inumin sa umaga, wala pang lamanan siyan sa tanghali, tsaka hapon.
31: Yes, kasi na-experience ko na yun, may kasama ako noon na medyo na high blood talaga siya. So, bumili agad siya ng sayote.
0: Sayote.
31: Sabi ko, anhin mo yan kasi hindi ko alam dati eh. So, gamot pala yung sayote sa high blood. So, isang sayote, ilang bawang?
0: Tatlo.
31: Mga tatlo.
0: Tatlong butil ng bawang.
31: Tapos, kung may pipino pa, kahit isa.
0: Kahit isa.
31: Yes. So, yun, mga katropa, paghalo-haloin yung katas nun at inumin, no?
0: Then, siyempre, kung wala silang time, katropang Cynthia, pwede sila mag-inom sa ating produkto ng Yes to Health.
31: Kung walang time,
0: kung walang time, mag-juices, yes, may recommend natin yung ating produkto ng Yes to Health.
31: Yes.
0: Yung vitamin C, o yung vitamin C natin, katropang Cynthia, yan yung alkaline vitamin C.
31: Yes.
0: Yan yung klaseng vitamins na kailangan supply sa katawan.
31: Oo, kasi maganda yan, mga katropa.
0: Kasi yan yung 100% na absorb ng ating system.
31: Yes.
0: Hindi tayo mag-inom ng mga vitamin C, ng mga acidic, mga katropa, kasi yan ay kalahati. O 50% lang yung na-absorb, mostly natatapon ng katawan.
31: Ayan.
0: Kaya yung iba, nagagamit ng vitamin C katropang Cynthia. Mga ilang buwan, hanap na naman ng iba kasi wala sila na
31: nakita. Yung iba acidic eh.
0: No? Kasi nga acidic.
31: Yes.
0: Kasi wala sila nakita pagbabago sa kanilang pag-inom.
31: Ayan.
0: Kaya yung hanapin natin yung ating produkto ng yung Santon Beet C natin.
31: Yes.
0: Kasi yan ay alkaline vitamin C. At siyempre, meron tayong Santon Gold katropang Cynthia. Mas pinalakas pa yan ngayon.
31: Yes. Kasi meron po yan, mga katropa, na may mangustin, bawang, may moringa at spirulina.
0: Yes.
31: Ayan.
0: Kaya yung ating Santon Gold, Santon Plus, puro yan mabisa katropang Cynthia, mga katropa, na tumutulong magpasigla ng mga ugat sa katawan. At pinapaganda din yung daloy ng dugo para makaiwas sa ganitong karamdaman, no, na stroke. Kasi yung stroke katropang Cynthia, ayon sa Stroke Society of the Philippines, pang-apat siya na dahilan ng pagkasawi ng ating mga kababayan.
31: Ng, no, buhay.
0: Yes. Oh, kaya hindi maganda pag hamtong sa ganitong pangyayari dahil sa pinabayaan natin yung ating katawan.
31: Yes.
0: Na minsan, katropang Cynthia, pag hindi na kaya, tsaka pa makaisip na magpa-check up, maggamot.
31: Yes. Kaya mga katropa, habang wala tayong ganyang mga karamdaman sa ngayon, so much better na mas mag-ingat at syempre magpa-regular check-up tayo
0: para
31: sa ating kalusugan, sa health natin. Yes.
0: Iba kasi, katropa Cynthia, na alam natin yung condition ng ating katawan kasi kasi nagpapa-check up tayo.
31: Yes.
0: Kaya the more na alam mo yung sakit mo, the more na mag-seek up ka na mag-inom ng mga gamot,
31: yes,
0: mga supplement, no, para gagaling sa karamdaman. Kaya isa yung produkto natin, yung Santon Gold Santon Plus, talagang yan ay epektibo mga katropa, katapang Cynthia,
31: yes,
0: na magbaba ng cholesterol,
31: blood pressure.
0: Yes, blood pressure. Kasi yung mga content, mga component ng ating Santon Gold ay sobrang lakas.
31: Yes.
0: No?
31: So, nakakatulong po yun sa pagbaba ng mga sugar, blood pressure, cholesterol. At saka syempre, pang-boost po yun ng energy immune system. So, napakaganda nun. Kaya, much better na masubukan nyo din mga katropa itong mga Santon products na to para kayo mismo ang makapagsasabi, no, kung gaano kaganda yung effect nito. At syempre, Doc, meron tayong mga free services po sa ating Yes to Health Clinic, mga katropa. So, meron tayong free consultation, mga katropa. So, from Sunday to Friday po yan, open kami every day except po sa Saturday. Every Saturday is closed po kami. So, yun yung aming pahinga. So, maaari po kayong magbisita sa aming clinic. Meron tayong free dietary guidelines, Doc, na ibibigay din
0: yes,
31: po yan.
0: Para
31: na,
0: magabayan sila sa kanilang kakainin.
31: Yes, ibibigay po yan from our wellness consultant, mga katropa, para mas mag-guide kayo kung ano yung mga dapat kainin at mga dapat iwasan, yung mga dapat inumin at mga bawal inumin. So, para mas mabilis po yung paggaling ninyo at mas maging healthy yung ating katawan. At syempre, may free blood pressure monitoring po tayo, mga katropa. So, everyday din po yan sa lahat nating mga customer and clients. Pwede po kayong magtanong na kung pwede ba magpa-BP. It's all free po. At syempre, meron tayo, Doc, na free terahertz therapy. So, ano naman, Doc, yung benefits nito?
0: Yung benefits ng ating terahertz katropang Cynthia, nakakaganda siya ng tulog.
31: Mm-mm.
0: Nakakaganda din ang circulation ng dugo. Kaya
31: yes,
0: pag yung mga pasyente natin yan, makatry niyan, talagang after sa therapy, gagaan yung pakiramdam nila. At maganda din siya sa may mga pamamaga sa pananakit ng katawan, pamamaga ng mga joint. Yan yung benepisyo katropang Cynthia na maibigay sa ating terahertz. Meron din tayong biozapper, no?
31: Yes.
0: Dyan sa ating clinic. Yan naman yung therapy natin dyan na hindi libre.
31: Yes. Ito lang yung may bayad, Doc.
0: Yes. Then, yung benefits naman nito katropang Cynthia, siya yung mag-detox ng iyong system.
31: Yes.
0: No? Kasi pag mahilig talaga tayo sa mga bawal,
31: mm-mm,
0: mga inumin na mga bawal, talagang loaded sa toxin yung katawan.
31: Yes.
0: Kaya ito yung paraan natin na ma-detox yung system nila, yung ating biozapper.
31: Yes.
0: At pinapatay din yun yung mga virus, bacteria sa katawan, mga parasite, mga fungus na naging mga dahilan ng infection at mga karamdaman. No, yan yung benepisyo na maibigay ng ating biozapper. Yan ay available lagi araw-araw dyan sa ating clinic. At siyempre, mayroon din tayong produktong premium D3
31: yes,
0: soft gel. Yan yung napakahalaga din ng function nito katropang Cynthia dahil ito yung nag-aalis, naglilinis ng mga barado sa ugat.
31: Uh-oh.
0: At pinapataas din niya yung good cholesterol.
31: Uh-oh.
0: Sa dugo. Pag ma-maintain ng tao na mataas yung good cholesterol sa dugo katropang Cynthia,
31: mm-mm,
0: malayo sa high blood, malayo sa stroke,
31: yes,
0: malayo sa mga heart attack. Kaya itong premium D3 ay maganda din sa may mga mahinang tuhod.
31: Mm-mm.
0: Nilalabricate niya lagi yung ating joint para maganda yung paggalaw. Kasi pag magkaedad, yan yung magka-problema katropang Cynthia.
31: Yes.
0: No? Magtunog na yung mga joint sa bawat galaw dahil sa hindi lubricated.
31: Mm-mm.
0: Kulang, natuyuan.
31: Ayan.
0: Kaya din sa ating clinic, sa ating mga katropa na may high blood, may diabetes, exposed sa radiation yung mata nila, meron din tayong produkto para sa kanila. Yung ating Visionix.
31: Yes.
0: Yung Visionix natin ay kompleto yan, katropang Cynthia, from lutein, bilberry, beta-carotene.
31: Mm-mm.
0: Kaya yan yung specific vitamins katropang Cynthia na isusupply talaga sa mata. No?
31: Yes.
0: Para,
31: so complete siya.
0: Yes, kompleto. Para makaiwas sa mga cataract, glaucoma na pwedeng makabuo sa mata pag hindi masuplayan.
31: Mm-mm.
0: At yan din sa ating clinic, meron din tayong sabon na Santon soap at
31: clear skin.
0: Clear skin.
31: Yes.
0: No? Sa mga katropa natin na may mga problema sa balat at gustong kikinis, paputi ang balat nila.
31: Ayan.
0: Yung ating Santon Gold at Clear Skin ay mabisa,
31: yes,
0: sa ganitong mga problema.
31: Mm-mm.
0: No? Kaya punta lang sa ating clinic, mga katropa, pag kayo ay may panahon o may mga karamdaman din, mas maganda magpa-check up kayo sa ating clinic para mapayuhan kayo sa mga pagkain na dapat iwasan, mga pagkain na dapat kainin.
31: Yes.
0: No, siyempre, ma-avail nyo yung produkto natin na may discount.
31: Yes.
0: No? Dalhin nyo lang yung PWD ID or Senior Citizen ID, no, para ma-avail nyo yung discount sa bawat produkto natin.
31: Yes, mga katropa. Pag bibili po kayo, mga katropa, ipakita nyo lamang sa akin, no, kasi ako po yung nakabantay doon. o kung wala ako, kung sino man po yung taong nandun sa front desk, so maaari nyo pong sabihin na yes, kung pwede bang ma-avail yung discount. Basta may dala lamang po kayong mga IDs ng senior ID para mabigyan po kayo ng discount special natin. Price. Ayan. At syempre mga katropa, open po kami from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. mga katropa. At every Saturday is closed naman po kami. At sa mga maaari pong pumunta, magpakonsulta at mga gustong bumili ng aming mga Santon products na gaya ng nabanggit kanina ng ating wellness consultant, maaari po kayong bumisita sa amin sa second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At syempre, hindi lamang po dito sa Puerto ang may branch ng Yes to Health, kundi meron po tayong 5 branches sa buong Palawan. At ayong pangalawa naman po sa Rojas Branch, matatagpuan po yun sa Veronica Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lamang po yan ng ASMES, yung elementary school. At yung pangatlo, meron po kami sa Nara Branch. Matatagpuan po yung Yes to Health sa Caltex Compound, Panahan Nara, Palawan. Ayan po. At meron po yung pang-apat, meron po sa Brooks Point. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Jacob's Place, number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At yung pang-last, sa Cuyo, sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan. Maari po kayong mag-text sa aming text line number muli kung may makatanungan po kayo or gusto nyo pong magpa-appointment, no, para sa inyong consultation. Maari po kayong mag-text sa 0907-332-4367. Ulitin ko po, 0907-332-4367. Ayan po. At kung may mga katanungan po kayo tungkol sa inyong mga karamdaman is maari din po kayong magtanong or pwede po kayong tumawag para ma-entertain po kayo ng ating wellness consultant. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakinig dito po sa aming programang The Secret of Health, dahil para sa amin, ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli mga katropa, paalam, ako ang inyong lingkod, katropang Cynthia.
0: Ito naman po inyong wellness consultant, Dr. J. Maribet, magsasabi, stay healthy, stay happy.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may tagline na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Senton Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Senton Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Senton Plus Herbal Oil.
5: Santon Gold Live Testimony.
12: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
7: Mabibili sa mga butika.
26: Clear Skin Beauty Soap.

0: Clair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting!
4: Exciting!

0: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbibili sa mga butika.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalag raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayon pa at sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: XFM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
7: Mag-Santon Plus Gold!
6: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
7: Mag-Santon Plus Gold!
8: Ang hanap ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Sakit ng katawan?
14: Mag-Santon Plus
13: Herbal Oil!
15: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil! Talagang maaasahan!
14: Santon Plus Herbal Oil!
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. XFM.
16: XFM.

0: XFM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. O si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Bili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
17: Ice yan!
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Premium D3.
19: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
20: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Tara, kape tayo!
23: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.

0: ng Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
6: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: XFM。
1: XFM。
2: 哈，may people sa naman ako.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangaray dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
13: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
14: Symptoms persist.
13: Consult your doctor.
14: Pagpili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
19: Ito ang XFM Palawan.
20: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
19: XFM
20: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
19: This is XFM.
20: Ang katropa mo.
19: Exciting!
21: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
3: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Supple Plus Gold.
10: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Campaign na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
1: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw

0: po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: XFM.
7: XFM.
6: FM.

0: ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
9: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
14: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
10: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
11: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain!
12: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
13: If symptoms persist, consult your doctor.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Vision X Plus. Softgel Capsule.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Gold, live testimony.
6: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
7: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
7: Sanson Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Sister Pain.
9: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
2: Santon Plus Gold.
11: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. XFM.
0: XFM.

0: FM. Samsung Plus Gold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap.
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: XFM.
12: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Kidney problems ba? Ud kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfort Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdang nito. Sundown Comfort Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfort Mix. Mmm, sarap!
8: Vision X Plus Softgel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Softgel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Kompletado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radio ang Sunton Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunton Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
10: Sunton Plus Herbal Oil.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
12: Sunfon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sunfon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
12: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
14: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Samsung Plus Gold.
4: Ano yung autista? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
3: Samsung Plus Gold.
5: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Ito lang talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panahos.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Samsung Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Pwedeng gumawa ng roll ko.
1: Buti na lang.
0: Lagi ako naka-Santon Vitamin C.
1: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
0: Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kweto to, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabilis sa mga bukika. Supple Plus Gold.
8: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
6: Santon Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
6: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
8: Yahoo!
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
10: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Sa pabagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa ulo. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis sa mga bukika. Supple Plus Gold.
10: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
8: Santon Plus Gold.
9: Mabibili sa mga butoy.
8: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na.
8: Gamot pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
12: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.
12: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM. Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
19: Exciting!

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag Santon Plus
5: Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dick.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Supple Plus Gold.
12: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mate.

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionis Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Vision X. Marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pero kumis sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na, subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain-relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious Delicious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
1: XFM.
9: FM.

0: XFM. XFM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pagtake ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Delphi.

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santol Plus Gold.
5: Ako si Wengal, ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
4: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sa ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom.

0: Laking tigasin, may taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: XFM.
3: XFM.

0: Cakap terlupa. Exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: XFM.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may tagline na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako po si Maribet ng Cavite. Sa Coffee Nurse, si sekreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Sister Pain.
13: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika. Santon Plus Gold.
14: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Gold.

0: kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga soaking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ang ating healthy na kape, para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
4: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika. Sample Plus Gold.
6: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
11: XFM.

0: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo, dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
1: Iba ka sa lahat.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister Pain, isa lang tanggal agad.
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
14: if symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
15: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
17: Exciting!

0: XFM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Bibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaki, tigasin.
5: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
3: Pabibili sa mga butika.
7: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
13: XFM.

0: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Sister Pain. Opo, sinig, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
2: may collagen
3: at glutathione. Tayon pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santon Plus Gold!
13: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Exa

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
2: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
2: The Secret of Health.
1: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na

0: Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Visionex Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas hypertensive retinopathy, isabay ang Visionex Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionex Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionex Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyunan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionex Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
9: Magsanto Plus Gold,
8: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
9: Magsanto Plus Gold.
10: Ang tako, Santon Plus Coffee Mix, ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Sakit ng katawan?
16: Mag
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
3: XFM.
2: XFM.

0: ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili
8: sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Santon Plus! Herbal oil.
13: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus
8: Herbal Oil.
15: XFM

0: Samsung Plus Gold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health at yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
3: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Esel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Maaasahan.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminuria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
13: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
14: Symptoms persist.
13: Consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Coffee break na naman?
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Supple Plus Gold.
8: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santol Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santol Plus Gold.
0: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Campaign na may natural energy booster. Santol Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodeline Tacoyan. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Isa sa sikreto ni nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na?
0: May gamot ka pa?
6: Mabibis sa mga butika.
0: The Secret of Health Supple Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule.
9: Vision X-Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X-Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating aking mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
3: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: XFM.
8: XFM.
7: FM.
9: Mga katropa, exciting dito!

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Magalusson, Visayas at Mindanao. Araw po ngayon ang Biyernes, May 22, 2026. Ito po ang mga balita natin sa inyo ng programang Excited Pilipinas. Tayo po ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasabayan po ang napapakinggan sa 14 na mga relay stations sa buong lalawigan ng Palawan. May rin po yung napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone. At live din po tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Sa halang po ni katropang Alison Salvatos, ako po ang inyong lingkod, katropang Mike Escote. Punta muna tayo sa ating mga headlines. Headlines. Sa ating pong balitang lokal, Bayan ng Batarasa, isa rin sa ginawara ng Barangay Cell of Excellence na PDEA. Mga tricycle na may prangkisa sa bayan ng Quezon na bahagyang mababa ang binang kumpara sa mga kulorom. Mas pinaigting na programa para sa maternal at child health isinusulong sa Koplia Congress 2026 sa Bayan ng El Nido. City PNP nakatanggap daw ng mga sumbong mula sa publiko tungkol sa mga taong involved sa illegal na droga. Most wanted person sa bayan ng Brooks Point, arestado kaugnay sa kasong Statutory Act of Lasciviousness. Ilang mga maingista sa bayan ng Quezon nakatanggap ng tulong mula sa B-Farm ni Maropa. Indemnity claims, ipinamahagi ng PCIC sa mga magsasaka sa bayan ng Taytay. Kapulisan, pinalalahanan ng mga nagsusugal, nagsasabog na itigil na dahil nakakasira ng kabuhayan at kinabukasan. Isang 150 hektaryang coral reef sa Busuanga isinalalim sa assessment ng DNR Senro Coron. Mag-live-in partner huli sa bypass operation ng PNP at PDEA sa Bangkaw-Bangkaw. Samantala sa atin pong balitang nasyonal, Bato arestuhin na ayon sa DOJ. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasado na sa July 6. Balita naman sa Bayong Dagat. Amerika, kinasuhan si dating Cuban President Raul Castro kaugnay ng pagpapabagsak ng dalawang eroplano noong 1996. At airstrike ng Israel sa Southern Lebanon, kumitil ng 19 na katao. Ayan po ang atin pong mga headlines ngayong umaga, mga katropa. At siyempre yan po hatid sa inyo ng Santon Gold Coffee Mix. Alam niyo po, gigising ka sa umaga, parang ang bigat ng katawan mo. Dati ganun din po ako, mga katropa. Kahit kape, parang kulang, di ba? Hanggang sa natry ko po itong Santon Gold Coffee Mix, hindi lang siya pampagising, may mangustin pa, moringa, spirulina, tapos may collagen pa at glutathione. After ng ilang araw ba napansin ko ha, mas magana yung pakiramdam ko. Hindi na ako yung pagod kahit kagigising pa lang. Kaya kung mahilig po ka sa kape, mahilig ka po sa kape, abay, try mo na ito. Upgrade mo na yung iniinom mo araw-araw. Santon Gold Coffee Mix. Kaya po ay mabibili sa mga Yes to Health Clinic natin at sa mga kapartner natin, mga butika, dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, dako na po tayo sa atin pong mga balita. Unahin muna natin itong mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Pinatasan po ni Justice Secretary Frederick Vida ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation na arestuhin na po si Senator Ronald Bato de la Rosa na itinuturing na pong pugante. Ayon kay Vida, ito ay alinsunod sa valid issued ng warrant of arrest mula po sa International Criminal Court. Binanggit din po ng kalihim na wala si De La Rosa sa gusali ng Senado, walang inilabas sa temporary restraining order ang Korte Suprema at nanatiling epektibo ang warrant of arrest. Tumanggi naman si Vida na sagutin kung agad dadalhin si De La Rosa sa International Tribunal dahil ito raw ay operational matters. Nagbaba rin si Vida laban sa mga individual o nagbabala rin si Vida sa lahat po ng mga individual na maaring tumulong kay De La Rosa. Ayon sa kanya, ang kanya raw pakiusap sa mga maaring tumulong o nagtatago kay Senador De La Rosa upang makaiwas sa batas, meron daw itong kakibat na pananagutan. Matatandang naglabas po ng warrant of arrest ang ICC laban po kay De La Rosa matapos umano siyang ituring na conspirator sa kasong crimes against humanity kaugnay ng mga pagpatay sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong pong siya ay alkalde pa ng Davao City at nang siya ay naging Pangulo ng Pilipinas. Ipinaliwanag naman ni DOJ spokesman Polo Martinez na may obligasyon ng gobyerno na tulungan ang mga biktima na makakuha ng hustisya. Sinabi rin ng Office of the Solicitor General na ang kawalan ng TRO ay nangangahulugan na wala ng legal na balakid sa pagpapatupad ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Nakapag sumiti na ang DOJ ng aplikasyon para sa Interpol Red Notice na nakikita nilang remedyo na available ngayon upang matuntun at madakip ang senador. Humingi na rin ang DOJ Special Panel of Prosecutors ng lahat ng kopya ng mga kuha ng CCTV ng Metropolitan Manila Development Authority o AMDA sa mga bisinidad ng Government Service Insurance Systems at Senate kaugnay ng apparent escape bilang bahagi ng isinasagwang investigasyon. Matatandang nabunyag ang pagtakas ni De La Rosa na isinakay sa Fortuner ni Senator Robin Padilla at magkasama silang umalis sa Senate premises bandang alas 12:30 ng madaling araw noong May 14, ilang oras matapos ang kontrobersyal na putukan. Una na tinanggihan ng Korte Suprema kahilingan ni De La Rosa para sa TRO at o status quo anti-order kaugnay na posibleng pag-aristo sa kanya batay sa ICC warrant.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, 4 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Maaari nang magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6 ayon kay Senator Erwin Tolfo kahapon. Sinabi po ni Tolfo na may 10 araw pa para sumagot ang Vice Presidente sa Articles of Impeachment na ipinadala sa kanya kamakalawa, samantalang may 5 araw naman para tumugon ang prosecution at mga kinatawan ng House of Representatives. Mas mapapaagaan niya ang trial sa halip na mag-sine-de-adjournment ang Senado, kaya magkakaroon ng trial bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27, 2026. Napakasunduan sa isinagawang kokos ng mga senador kamakalawa na gagawin ang kanilang regular session mula alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon. At magkakaroon naman ay 1 oras na break at isusunod kaagad ang impeachment trial bandang alas 2 ng hapon. Pareho rin anya ang mangyayari tuwing Martes at Merkules kung saan magkakaroon din ng trial. Pero tuwing Huwebes anya ay walang trial at doon gagawin ang committee hearings at magkakaroon din ng sesyon. Tiniyak ni Tolfo na bibigyan ng kopya ang media at isasapubliko ang pagkasundo ang kalendaryo para sa trial. Base sa legislative calendar, nakatakda sanang magsimula ang sine de adjournment na Kongreso sa June 6 hanggang July 26, 2026.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, Inasasagot naman ang Office of the Ombudsman si Senator Jesse Escudero kaugnay ng alegasyon na sangkot ito sa kontrobersyal na flood control mess. Ito ang sinabi ng Assistant Ombudsman Mico Clavano matapos ilabas ang kautusan ng anti-graft court hinggil dito. Wala pa naman daw tugon si Escudero sa utos ng Ombudsman. Ayon kay Clavano, nasa ilalim na rin ang paunang investigasyon ang umano'y pagkakadawit ni dating Speaker at Lady Representative Martin Romualdez sa isyu ng flood control mess. Parehong itinanggi ni na Romualdez at Escudero ang aligasyon na tumanggap ng pera sa flood control projects. Una na sinabi ni Ombudsman Crispin Rivulia na may ginagawa ng criminal case build-up ang kanyang tanggapan laban kina Escudero at Romualdez.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, tutulungan naman ang pamahalaan ang mga mahirap subalit patatalinong estudyante na makapagtapos sa kanilang pag-aaral. Ito ang mensahe ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ng personal na mamahagi ng tulong at serbisyo sa Ubando, Bulacan. Ayon sa Pangulo, paiigtingin pa ng pamahalaan ang oportunidad para sa mga kabataan upang makapagtapos ang pag-aaral sa tulong ng scholarship program ng pamahalaan. Aminado si Marcos na hindi masyadong nabigyan ng atensyon ang sektor ng edukasyon sa mga nakalipas na taon, kaya ngayon ay magiging puspusan daw ang gagawing pagtutok sa pag-aaral ng kabataan. Nilinaw naman niya na sa pamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF ay mabibigyan ng suportang pinansyal para sa mga mag-aaral ang mga mahihirap subalit patatalinong estudyante. 5 estudyante bawat barangay ay magiging presidential scholar at tatanggap ng tig 20,000 pesos para sa kanilang pag-aaral. Pinagbilinan ni Marcos sa mga presidential scholar na mag-aral mabuti para magkaroon ng magandang kinabukasan at maging susunod na leader ng bansa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa isyu na yan, mayroon pong 200,000 pesos na ibinibigay ang tanggapan ng presidente sa mga barangay sa buong Pilipinas. Yung 100,000 ayun na nga yung para sa scholarship, ha? At yung 100,000 para naman sa infrastructure katulad ng mga CCTV. Yan, ganun daw. So bawat barangay, maghahanap ka ng 5 tao para sa scholarship, 20,000. So, pero kayo may mga requirements yan. Kahapon, sa siksikan, katropang Ken, meron kami pinirmahan na resolution. O may mga kakibat na resolution yan eh. Yung resolution requesting mga ganun-ganun. Mga documentary requirements. Pero bakit na hindi na lang diretso, no? Ang dami pang requirements. Sabagay, for liquidation daw. For liquidation daw yun eh. So, sa siksikan, bago pa lang tayo nagre-request yung 200,000 na yan. Kasi hindi po yan basta-basta pinababa sa barangay. Kailangan din mag-request ka. Kailangan meron kayong mga resolution at may mga dokumento pa para ibaba sa barangay. Ngayon yung barangay maghahanap ng 5 estudyante para nga dito sa scholarship program. At yung isa pang 100,000, yung pwede na daw yan sa pang CCTV camera.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pero ilang piraso lang yun? Yung 100,000 na CCTV, Sir Keno? Mga 6? Mga ganun ba?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pero okay na rin yan, ha? Maganda na rin yan. At sa event na yan, sinabi ng Pangulo, sinabi ni Pangulong Marcos, himas-himasin nyo na yung mga congressman ninyo kasi nasa kanila yung pondo. O himasin na raw natin yung mga congressman natin. Si Congressman Hila Costa Jr. dito sa 3rd District, himasin na natin yan. Si Congressman GCA sa 2nd District ng Palawan, himasin na yan. Si Congressman Mami Rosal Bami sa 1st District na Palawan. Himasin na yan! Yan talaga! May sinera ko sa post ko. Oh, yun ang ano, makuha natin yon yung statement ni ano ni Pangulong Marcos. Sir Ken, sabi niya himasin na raw eh. Oy, mga kababayan, himasin na raw natin yung ating mga congressman kasi nasa kanila daw yung ano, yung pondo. Pag-budgeting na naman yung Senado ay yung Kongreso eh. Kaya kailangan magpalakas daw tayo sa mga congressman natin para madagdagan yung pondo ng barangay. Talaga naman.
2: Kuwan na si congresswoman dahil silang may hawak ng budget kaya paano na natin. Medyo himas-himasin nyo na para nakaredy na siya para sa susunod na budget. Ligawan nyo na si congresswoman dahil silang may hawak ng budget kaya paano na natin. Medyo himas-himasin nyo na para nakaredy na siya para sa susunod na budget.
0: Oh, himasin na! Himasin talaga yung term ni Pangulo. Oh, himasin nyo na yung mga congressman nyo, ha? Yung mga congressman natin dito kasi sa susunod na budget, eh. Sa kanila nakasalalay pala, eh. Kong, pahimas naman dyan, Kong. Anong hihimasin natin kay Congressman GCA, pati kay Congressman Acosta? Kung huwag ka magagalit, si Presidente na nagsabi, himasin ka raw namin. Ay, talaga naman, oh. Oh, himasin na yan. Tandaan niyo sinabi ni Pangulong Marcos, ha? Himasin na, mga barangay! Ang ating mga congressman! Diyan nakasalala yung pundo! 4:23 po na umaga. Pakishare naman yung ating programa, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sir Darren Santiago, sama ako sa laot. Sige, gusto kong sumama sa laot eh. Imasin mo na daw yung congressman natin! Balita muna tayo sa international. Mamaya tayo maghimasan. Samantala, sa balita international, kinasuhan po ng Amerika Department of Justice si dating Cuban President Raul Castro sa Miami, Florida. Idirimanda ang dating Pangulo at limang iba pa ng conspiracy para patayin ang U.S. Nationals. 4 na bilang ng murder at 2 bilang ng destruction of aircraft. Inakusahan ang ex-president Cuban military ng pagpapabagsak umano noong 1996, tagal na ha, ng 2 civilian planes na pagmamayari ng Cuban-American group na Brothers to the Rescue at kumitil ng 4 katao kabilang ang 3 Amerikano habang nasa humanitarian mission sa Florida Strait. Ang dating Pangulo na nasa 94 years old na ngayon ay nagsilbi noong pinuno ng Armed Forces ng Cuba at nagbigay umano ng utos para patumbahin, pabagsakin ang mga eroplano.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, sa iba pang balita sa Bayong Dagat, patay ang 19 katao ng inilunsad na panibagong airstrike ng Israel sa Lebanon. Ayon sa Health Ministry ng Lebanon, 10 sa mga napaslang, kabilang ang 3 bata at 3 kababaihan, ang nasawi sa pag-atake na tumama sa isang bahay sa Deir Canon Town. Ang panibagong mga pagkasawi ay naitala wala pang 1 linggo matapos i-anunsyo ng Amerika na nagkasundo ng Lebanon at Israel na palawigin pa ang ceasefire sa loob ng 4.5 araw habang nakatakdang ipagpatuloy ng 2 panig ang pag-uusap mula sa Hunyo. Sa kabila ng ceasefire extension, kapwa pa rin nagpatuloy sa palitan ng paglulusad ng pag-atake ang Israel at Hezbollah, partikular na sa may southern Lebanon. Sa isang pahayag, sinabi ni Health Ministry, ng Health Ministry ng Lebanon na maliban sa mga nasawi sa Deir Cannon, mayroon ding 3 katawang nasugatan kabilang isang babae. Mayroon ding 7 na katawang ang napatay at 37 ang nasugatan sa airstrike ng Israel sa Nabati at Tyre District. Sa pinakahuling report ng Health Ministry, noong Lunes pumalo na sa 3,000 katawang bilang ng namatay sa Lebanon dahil sa airstrike ng Israel sa kasagsagan ng labanan sa pagitan nila ng Hezbollah na nagsimula pa noong Marso.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 26 na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Ang mga balitang inyo pong napakinggan, hatid po sa inyo ng Premium Coffee Mix. Mga katropa, pagkape ang pinag-usapan, siyempre, dapat naka-premium coffee. Eh, napakasarap niyan, higop mo na tayo, ha? Sarap talaga ng kape ng Yes to Health! Kaya ano pa ang inaantay ninyo? Ay, pumunta na po kayo sa lahat ng Yes to Health Clinic natin sa Puerto Princesa, dyan sa Bangkaw-Bangkaw. Wala pa pala sa Bangkaw-Bangkaw, dyan sa San Manuel. Bangkaw-Bangkaw yung nabanggit ko, ha? Sa San Manuel po, dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Dyan po sa harap ng Kain na to. Meron tayo sa may Rojas, doon sa may harap ng Asmis. At dyan sa may Panakan, Barangay Panakan, dyan po sa Nara, Palawan.
1: Exciting

batiin muna natin mga nanonood sa atin. Ay, pakishare nyo naman yung programa natin para marami tayong mahabahaginan ng impormasyon, ha? Ay, pakishare nyo na kahit na maaga, ha? Ay, Jenny Miranda. Ganda umaga, Sir Talias Gore ng San Pedro PPC. O, Talias Gore, pakishare yung program natin para marami tayong mabigyan ng mga information. Well, Manalika, good morning po, Sir Mike Jordan. Thank you. Sandy Abaya Miguel, good morning. Siyempre kay Sir Gerald De La Cruz, good morning. Sir Darrell Santiago, umaga ka po, Sir Darrell, ha? Tara, idol, sa Makalao, tayo, ha? Dalahin ko ba yung Petromax ko, Sir Darrell? Sir Wayne Haray Libera, TGIF, morning, Kagawad Mike, at Kapitan Kuya Toto, thank you, Lord, sa lahat ng blessings this week. Happy weekend to all. Na umaga. Napapaindak na naman tayo. Mamaya na, pag marami na nanonood daw. Wala pa, kunti pa lang eh. Kaya i-share nyo na yung program natin. Para baka magkasayawan tayo mamaya. Mamaya.

0: ating mga security guard, good morning! Sa mga maingisdan nandyan sa laot, good morning! May huli na ba kayo? Salamat po mga will ng mga ganitong oras. Mga magsasaka, kumusta na? Papunta na ba kayo sa bukid? Tay, nay, kumusta na dyan? Alas 4:30 na po ng umaga, mga katropa. Sa ating pong pagbabalik, pupuntahan natin yung mga lokal na balita natin. Kaya huwag po kayong aalis. Magbabalik agad ang programang Exciting Pilipinas. Saglit po lamang ha. Maghahanap buhay na kami. Sandali po lamang ito.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
2: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
9: Honeylow ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa coffee nurse, sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Sister Pain.
13: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
14: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Delip.

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
11: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
12: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
13: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
14: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
15: Balik tayo sa ating programang Exciting Pilipinas! Pa-shoutout po, kawilan po, galing inuman! Kaya lang, parang Thailand-Thailand yung paano ng pangalan mo eh. Hindi ko mabasa ng maganda eh. Galing inuman ba? O ito, may nagsuntukan. mga nakain naman ito eh. May kagabi ba ito? May suntukan? Play mo nga yan, engineer. Ayan o. Yan o, may mukhang nagahamon ano? Oh, hindi natin po nilagyan ng audio kasi may mga mura. Yan o, buti naawat ng City Traffic Management Office. O, nagpag-itin taga CTMO. Mukhang galing nga sa inuman eh. Mukhang, yan o, mukhang magbabanatan eh. Alaga naman o. Pag mag-inom kayo, ano lang ha? Inom lang. Relax lang pag nag-inom kayo. Walang huwag ilagay sa chan, sa ulo, sa chan lang. Hoy, good morning muna kay Nanay Evelyn Alcantara, dyan po sa bayan ng Brooks Point, sa Barangay Maasin. Good morning po, Wad. Nanonood po ako ngayon sa inyong programa. Ingat po sa mga biyahe mo, yan ha. Salamat, Nay. Siyempre kay Tate Alex, good morning.
14: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
15: Punta muna tayo sa atin po mga live report!
16: Live report!
15: Puntahan natin mula po sa bayan po ng Rizal. Bayan ng Batarasa raw, isa rin sa ginawaran ng Balangay Cell of Excellence ng PIDEA. Katropa mo sa balita, Dennis Chua!
16: Live report! Live report!
10: Isa rin ang bahay ng Batara sa Palawan sa ginawaran ng Balangay Seal of Excellence Award ng Philippine Drug Enforcement Agency bilang isa sa apat na piling LGU sa probinsya. Ang parangal ay ibinigay sa mga lokal na pamahalaan na nagpapakita ng matatag at epektibong implementasyon ng mga programa kontra illegal na droga. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Batarasa, ang pagkilala ay bunga ng pasama-samang pagsisikap ng LGU, kapulisan, barangay officials at mga mamamayan upang mapanatilang isang ligtas at disiplinado at drug-free na Batarasa. Sinabi ng munisipyo ng pagiging kabilang na iilang mga napiling LGU ay patunay lamang ng kanilang dedikasyon, malasakit na serbisyo para sa kapakanan ng mamamayan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clarskin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
15: Maraming salamat ka, tropan Dennis Chua. Oy, good morning muna dyan sa mga taga-bayan ng Kuyo. Grabe kayo kahapon, ha? Yung heat index nyo umabot ng 51 degrees Celsius, Kuyo, Palawan. Ito na rin yung pinakamataas na temperatura. Nasa danger level heat index na kayo dyan, Kuyo, kahapon, ha? Grabe yun, 51 degrees Celsius. Parang nasa impyerno ka na nun, ha? Grabe yung init, no? Kaya mag-ingat po tayo, mainit po ang panahon. Dapat laging hydrated. Uminom po ng tubig palagi, mga katropa.
17: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
15: Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita, mga tricycle, may prangkisa dyan po sa bayan ng Quezon. Bahagyang mababa daw ang bilang kumpara sa mga kulorom. Ibig sabihin, marami pa yung kulorom. Talaga naman, no? Katropa natin sa balita, Ray Elgaran!
18: Live report! Live report!
19: Bagyang mababa pa rin umano magpahanggang sa ngayon ang bilang ng mga tricycle na mayroong prangkisa kumpara sa mga kulorom sa Quezon, Palawan, kung saan base sa naging agenda ng mga mambabatas sa konseho ay tumatayang nasa 180 lamang ang bilang ng mga tricycle na may prangkisa. Nabatid ng magkapanayam ng news team kamakailan ang tanggapan ng Traffic Management Office. Ayon sa mga ito, tumatayang umigit raw sa 200 o 300 ang walang kakulang dokumento sa pamamasada o kulorom sa poblasyon. Samantala, patuloy naman ang paalala ng pamahalaan para sa mga operator at driver na wala pang prangkisa na asikasuhin na ang kanilang mga papeles upang maging patas ang kompetisyon sa mga legal na bumabiyahe sa munisipyo. Yan ang balita atin sa inyo ng SysDepen na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SysDepen mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan. Rail Grant XFM News.
15: Maraming salamat ka, Tropang Rain. Ako talaga, dapat gawa nyo ng paraan yan, ha? Para mas marami yung may prangkisa. Good morning muna kay Harold Still Rickla. Good morning, Mike. Watching from Canada. Meron ba dyan kolorom dyan sa inyo, Sir Harold? Kumusta ka na, ha? Ngayon ka lang nagparamdam, ha? Batang Los Bibinda ngayon, nasa Canada na. Wala bang ano dyan sa... May mga ano ba dyan? May mga tricycle din ba dyan sa Canada? May mga kolorom din ba dyan? Ben Ermeo, good morning! 4:42 na umaga, tuloy-tuloy tayo sa atin po mga balitang lokal. Mas pinaigting daw na programa para sa maternal at child health isinusulong sa COPLEA Congress 2026 dyan sa bayan ng El Nido. Katropa mo sa balita, Barangay Manlag, Suntubi, Kagawad, Belia Mucha!
17: Live report! Live report!
20: Nagsagawa ang Municipal Health Office ng El Nido ng COPLEA Congress 2026 nitong Mayo 20 sa Barangay Mabini, El Nido, Palawan bilang bahagi ng pagpapaiting ng mga programang pangkalusugan para sa mga mag-asawa at pamilya. Sa temang kalidad na pangangalaga sa ina, kalusugan ng sanggol ay garantiya. Tinalakay sa aktibidad ang kahalagan ng tamang pangangalaga sa buntis, kalusugan ng sanggol at responsabling pangangalaga sa pamilya upang mapanatili ang ligtas at malusog na komunidad. Nagkaroon din ng iba't ibang libreng serbisyong pangkalusugan Kalusugan, kabilang na ang health awareness session, HIV screening at pamamahagi ng pregnant kits para sa mga beneficiaryo. Naging matagumpay ang programa sa tulong ng Municipal Government of El Nido, Gender and Development Office, Barangay Mabini, mga health volunteers at couples na aktibong nakilaw sa nasabing aktividad. Ayon sa MHO El Nido, mahalaga ang patuloy na pagbibigay ng kaalaman at serbisyong pangkalusugan upang masiguro ang ligtas na pagbubuntis, malusog ng mga sanggol at magtatag na pamilyang Pilipino. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Herbal Soup. Ito ang sabon na kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
15: Maraming salamat, katropang Belia Mucha. Wala po dyan sa bayan ng El Nido. Oy, good morning kay Ate Hilda Lorenzo, mga taga-barangay Siksikan, mga BNS natin, good morning. Aba, mga workers natin dyan, ha? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo sa gender and development sensitivity training ngayong araw? Half day lang yung Siksikan ngayon, ha? Dahil may training sila, may seminar ang buong manggagawa ng Siksikan, Barangay Hall, yung mga LGU Siksikan. Half day lang, hanggang tanghali lang. Mamayang hapon may seminar yung atin pong mga workers dyan sa Berong, Quezon. Kita-kits tayo dyan sa Berong, Quezon, ha?
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
15: 4:45 ng umaga, mga katropa. Yung CTPN pinakakatanggap daw ngayon ng mga sumbong mula sa publiko tungkol sa mga taong involved sa illegal na droga. Katropa mo sa balita, Kagawa Gerald Galis!
21: Matapos ang malalaking baybas operation sa Puerto Princesa, marami ngayon ang natatanggap na tawag o sumbong ng publiko sa PNP. Matatanda ang nakapag-operate ang PS2, Pedea, Bideg sa Santa Monica kung saan higit 70,000 pesos ang halaga ng nakumpiskang shabu. Matapos nito, isa pang operation ng ginawa ng grupo sa Barangay Siksikan kung saan higit 1,000,000 shabu ang nakumpiska. Ang mga sumbong ay patungkol sa mga kilala nilang nagbebenta at gumagamit ng shabu. Hiling na mga impormante na mahuli ang mga ito. Ayon pa sa mga operatiba, tinatanggap nila ang impormasyon pero dinadaan nila ito sa proseso at hindi maaaring gawin na agad na pagsumbong ay mahuhuli ito agad. Iginit ng PNP na dadaan pa rin sa proseso ang taong mga mahuhuli.

Maraming salamat kagawa General Gales. Ayan ang pinaka-importante. Kailangan natin isumbong yung mga sangkot sa illegal na droga. Pinakamalaki ngayon nakuha dyan sa amin sa siksikan. Loy Arnel ha, malakbit pahay mo lang pala yun, Loy Arnel. Loy Arnel Talatagon. Malakbit pahay mo lang yung nakuhanan dyan sa illegal na droga. 1.1 million. Pero nag-negative sa paggamit ng illegal na droga. Ibig sabihin, ano lang talaga sila, nagbibenta lang talaga. Hindi sila gumagamit. Aba, dalawang babae po yung nakuha dyan sa siksikan eh. Tapos maglipin partner naman doon sa Bangkaw-Bangkaw. Tsaka si Paloma, naku talaga naman oo. Kilala niyo ba si Paloma? Taga San Pedro daw yung si Paloma eh. Ha? Nahuli dyan sa lodging house sa Bangkaw-Bangkaw. Ha? Nagdala nung papunta sila ng yung niyayaan niya yung isang lalaki doon sa lodging house. Si Paloma, member ng LGBTQ. Sabi ni Paloma, boy, puna tayo ng lodging house. Sabi ni boy, ay pwede, pero magsama ka pa ng isang babae. Aba, mag-threesome daw sila. Aba, talaga naman, ha? Aba, hindi pa nakasimula ng threesome. Nandiyan na yung mga otoridad. Nakatakas yung lalaki, tsaka nakatakas yung isang pambabae. Si Paloma, member ng LGBTQ, aba, huli sa illegal na droga. Paloma. Taga San Pedro daw yan si Paloma. Ha? Kinala niyo ba si Paloma dito sa San Pedro? Tumayop doon sa Bangkaw-Bangkaw. Ha? Magsasyabu. Ha? Magsasyabu daw, sabi ng mga otoridad dati. Nahulihan ang syabu. Talaga naman. Merong, nakita mo ba doon sa page ng We Are One, Sir Ken? Merong lalaki lang sila na sinita. Ano yung mga laman ng bulsa niya. Naku, merong illegal na droga. Parang nagsikalat na naman yung illegal na droga sa atin. Ah. Isumbong nyo yan. Ah. Tama yung ginagawa nyo. Yung isumbong ninyo sa mga otoridad. Ah. Para po mahuli ang mga tinamaanang magaling na yan. Ha? Wala pong magandang maidudulot sa inyo yung illegal na droga. Kaya wag na ho kayo dyan Huwag na kayong makisangkot dyan. Huwag na kayong gumamit na illegal na droga. Nako talaga naman oo. Ha? Huwag na po kayong mag-engage dyan. Bawa kayo sa pamilya ninyo at sa sarili ninyo, ha? Sir Dance B. Henderson, good morning mga po katropa. Share down. Pakishare nyo po yung programa natin, ha? Hannah Diaz, good morning po Sir Mike at mga katropa. Ingat pong lahat. Palagi po ako nakikinig dito po sa Aborlan. Saan po kayo sa Aborlan, ha? Asa kayo sa Aborlan? Taga isa sombrero po ako dati. Baka doon ka rin pinanganak sa may puno ng Balite. Ako doon ako pinanganak sa may puno ng Balite, dyan sa isa sombrero. Good morning muna dyan sa mga taga isa sombrero, Aborlan. Ben Ermeo, Green Meadows, Palawan. Good morning po sa company. Naku, Green Meadows. Ang ganda nung mga bahay nyo dyan sa Santa Monica. Nag-cover ako nun eh. Nag-cover ako dyan ng launching ng Green Meadows. Dito sa may AKC. Sa harap ng AKC dito. Dyan ako nag-cover nun eh. Ginawa ko ng story yan eh. Yung Green Meadows. Kaya lang, hindi naman ako binigyan ng bahay. Yung smart house ninyo? Meron na ba? Wala pa nagawa yun eh. May nagawa na ba ngayon? Parang marami ng bahay dyan sa Green Meadows. Oo. Ano nyo na ako ulit. Ipapasalin nyo na ako dyan. Kasi nakaraan, ano lang yun eh. Sa picture lang yun ginawa ko ng storya. At saka lupa pa lang yun. Wala pang sample. Ngayon kung meron na, invite nyo ako para ma-follow up story natin na ito, okay na oh, ito na, smart house. Totoo nga, yung nasa drawing, nagawa na. Oh, Green Meadows ha, promote ko kayo, din niyo ako binigyan ng bahay. Yan ha, sa mga wala pang bahay, punta kayo kay Sir Ben Ermeo sa Green Meadows, Palawan ha. Santa Monica po yan. Santa Monica yung mga bahay ng Green Meadows. Ang bahay dyan. Exciting!

0: 4:51 ng umaga, mga katropa. Ang mga balita niyo pong napakinggan, hatid po sa inyo yan ang Santon Gold Coffee Mix. Hindi po ako mahilig sa mga maintenance dati, ha, mga katropa. Pero nung napansin ko na parang dull yung skin ko, ba napaisip ako? Ayoko naman kung ano-ano lang yung iniinom. Kaya natuwa ko nang makita ko itong Santon Gold Coffee Mix. Kape na, may collagen pa. Ha? At glutathione pa. Aba, after ilang weeks, sabi na kasama ko, parang fresh ka na. Aba, talaga naman, ha? Sabi ko, kape lang yan. Kape lang yan, eh. Kaya para maging fresh kayo. Aba, magkape kayo. Santon Gold Coffee Mix yan po mabibili sa lahat po ng Yes to Health Clinic natin at syempre sa mga kapartner natin butika. Ano ba ang kapartner natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa? Sa PharmaMed Drugstore, QMeds Pharmacy, Medson Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lavinica Pharmacy, PharmaStop, Etesa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, sa Ching's Drugstore, sa Nurse Girl Pharmacy, sa Redley Pharmacy, meron yan. Sa Nature's Medic, meron yan. St. Teresa Drugstore, meron yan. Erica Drugstore, Western Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, sa PharmaLife, meron din. Yan po sa Rojas, mga taga Rojas, sa Rojas RSM, Olem Drug House, sa Roxcom, dyan po sa Sian Pharmacy, Rojas, meron po yan. Sa San Vicente, meron pong Santon Gold Coffee Mix, sa Walferos Pharmacy, sa Pharmarich, sa The Generics Pharmacy, sa Bayan ng Kuyo, Greaser Lane Drug Store, sa Bayan ng Taytaypay Drug Store, sa PharmaMed, meron din po. Sa Brooks Point, Nanay Bilin, dyan sa Race Med Shop, Stokates Pharmacy, Betcar Pharmacy, sa Braille Pharmacy, sa Batarasa, meron po dyan sa Twinson Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenris Pharmacy, Hides Drug Store, dyan sa Nara, mga taga Nara, meron po dyan sa Ching's Drug Store, dyan sa Palingkitong Ching's Drug Store, sa The Generics Pharmacy, sa Espanyola, sa Butika Frisia, sa Butika Med Plus, sa Braille Pharmacy, sa Bayan ng Quezon, dyan po sa The Generics Pharmacy, Santan Drug Store, dyan naman sa Bayan ng Rizal, sa Ragondon Pharmacy, at mga taga-Aburlan, dyan sa Fariñas Pharmacy, punta kayo dyan. Meron dyan tayong mga produkto ng Yes to Health Clinic. Kasama na dyan, siyempre, ang paborito na tingkaping Santon Gold Coffee Mix.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Apat o anim na minuto bago sumapit ang harap na alas 5 ng umaga. Sa mga tulog pa dyan! Gising na!
1: Exciting Pilipinas!
0: Burot na! Mister, alas mag alas 5 na! Bunuti na yan! Kagabi pa yan, nakabaon! Yung pako sa inyo pong mga pinto o bintana, no? Sa mga baryo-baryo, pako din sa ano, pako pala yung panglak eh. Ganyan, marami pa yan. Kaya ano na yan, hugot na! Mag alas 5 na! Baka natutulog pa kayo dyan eh. Patulog-tulog pa kayo dyan eh. Sa atin pong pababalik, tutuloy natin itong mga balita natin. Hihigop lang po ako ng Santon Gold Coffee Mix. Huwag po kayong aalis. Saglit lamang ito, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: XFM. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Pantone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Zantone Gold Coffee Mix.
4: Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Zantone Gold Coffee Mix.
5: Zantone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zantone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Zantone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Zantone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Zantone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3.
10: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Zantone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Zantone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Zantone Plus Herbal Soap.
4: Zantone Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Zantone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Zantone Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
13: Zantone Plus Herbal Oil.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Zantone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Zantone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
15: Tara, kape tayo!
14: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
16: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila'y gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
4: XFM. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Balik tayo sa ating pong programa. Ay, meron lang akong panawagan. Kagabi nag-chat sa atin si Ma'am Mary Manzano, yung ating pong masipag na BSPO number one sa buong Puerto Princesa, pati sa cheese. Gana. Si May, kasi yung sa katabi daw nila sa ospital, ito'y taga Rizal. Ay, panawagan muna natin ito. Ayun, nanonood si Ma'am Mary. Ma'am Mary Manzano, good morning. What? Good morning din po. Sabi ni Ma'am Mary, meron po silang katabis na pasyente sa ONP. alas, sino ma'am yung nagkasakit sa family mo, ha? Baka pwede daw matulungan o ipanawagan yung tatay ng pasyente kasi po kahapon pa daw umalis, di pa nakabalik dito sa ONP. Ang name ng pasyente, si Narcilon Jamar. Paki-flash mo, sir, yung, ano, sir, yung picture. Ang tatay niya, si Michael Jamar. Sila po yung taga Rizal, Palawan, Barangay Latud. Tatay Michael, paki... Ano kaya? Baka naghanap pa ng pera yon, Ma'am Mary. Oo, si Tatay Michael. Oo, paki-balikan niyo po si Narcilon Jamar, yung pasyente ninyo, yung nakahiga. Oo. So... mukhang mag-isa lang doon sa ONP. Ha? So, pakibalikan nyo po. Pinapanawagan nyo yung tatay niya dyan sa Rizal. Ha? Pakibalikan nyo daw po siya dyan sa ONP. Ang wala kasing cellphone eh. Ang nakakaalam lang daw ng si Kagawad Balong Sauda. Yun lang may contact doon sa kanila sa Rizal. Kagawad, pakikontak mo naman siya. No? Kagawad Balong Sauda, pakikontak mo si Tatay Michael Jamar. Balikan niya yung anak niya na sa ONP, si Narcilon Jamar. Ma'am Mary, salamat, ha, salamat sa concern. Ha. Baka naghahanap pa ng pera si Tatay Michael Jamar. Eh. Oo, siyempre, may kang susin niya sa ONP. So, sa mga nakakilala kay Tatay Michael Jamar, pakikisuyo po, pakisabi... Nananawagan po yung anak niya, si Narciron, na balikan po siya sa ONP. Yung mga nurse ng ONP, makisukisuyo muna. Habang wala pa dyan si Tatay Michael, pakiasikasom nyo muna po si Sir Narcilon Jamar, ha? Na naghahanap pa po ng, ano yun, naghahanap ng, siguro ng pera, pang gastos dyan sa ONP.
1: Exciting Pilipinas!
0: Get well soon, ha? Get well soon sa kay Sir Narciron, ha? At siyempre sa kamag-anak mo, Ma'am Mary, na may karamdaman dyan sa ONP, ha? Get well soon po. Sa lahat ng mga nasa ONP, pagaling po kayo! Panalangin po namin na gumaling na po kayo, ha? Sa inyo po mga karamdaman dyan. Ma'am Grace, salamat. Sir Ken, salamat. Okay na. Ma'am Grace Bermudez Feridoloses, good morning Sir Mike at mga katropa, ingat po lang lahat. Oy Ma'am Grace, na-miss kita, ha? Na-miss kita. Ngayon lang tayo ulit nagka-ulayaw.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Samantala, tuloy tayo sa ating mga balita. Second round na tayo ng ating mga balita. Punta muna tayo sa bayan ng Rizal ulit. Most wanted person sa bayan po ng Brooks Point. Arestado kaugnay sa kasong statutory act of lasciviousness. Mula po sa XFM Rizal. Katropa mo sa balita, Dennis Chua!
9: Live report! Live report! Arestado ang isang most wanted person sa bayan ng Brooks Point, Palawan sa isinagawang operasyon ng mga otoridad noong May 21, 2026, dakong 8:15 ng umaga. Kinilala ang suspect na isang 35 taong gulang na lalaki at residente ng Barangay Poblacion District 1 sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Inaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na inisyo noong May 20, taong kasalukuyan ni Presiding Judge Pampilio Itulsala Jr., Acting Presiding Judge ng Regional Trial Court ng Port Judicial Region Branch 165, sa bayan ng Brooks Point, Palawan, na naharap ang akusado sa tatlong bilang ng Statutory Act of Lasciviousness sa ilalim ng Article 336 ng Revised Penal Code na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 200,000 pesos bawat isa. Samantala, na sa kustudiya na ngayon ng Brooks Point Municipal Police Station ang suspect para sa tamang disposition. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping 66 sa bitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat ka, tropang Dennis. Act of lasciviousness po yun, ha? Statutory Act of lasciviousness.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, ilan po maying isda sa Quezon nakatanggap na ng tulong mula po sa Before Mimaropa. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
15: nakatangga pagkamakailan ng bagong mga kagamitan ang tumatayang na sa benteng mga isda ng 30 set ng hook and line, isang unit ng marine engine, 5 set ng gel net at isang unit ng shallow water payaw para sa isang asosasyon sa Quezon Palawan, kung saan mismo ang Quezon Municipal Agriculture Office ang namahagi ng tulong para sa mga benepisyaryo, habang tuloy-tuloy rin umano ang pamamahagi ng mga binhing mais para sa mga restradong corn farmer mula sa mga barangay ng Panitian at Malatgaw bilang karagdagang tulong mula sa pamahalaan. Samantala, laking pasasalamat naman ng mga benepisyaryo dahil raw malaki ang magiging tulong ito para sa kani-kanilang pangkabuhayan. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasupasuan? Ito na subukan ng Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon Palawan, Real Grand Access Firm News.
0: Maraming salamat ka, Tropang Ray. Samantala, indemnity claims ipinamahagi po ng PCIC sa mga magsasaka dyan po naman sa bayan ng Taytay. Katropa mo sa balita, Bilya Mucha.
17: Naging malaking tulong para sa mga magsasaka ang isinigawang pamamagi ng indemnity claims ng Philippine Crop Insurance Corporation kahapon, Mayo 21, 2026 sa pamamagitan ng indemnity claims na bibigyan ng pagkakataon ang mga magsasaka na makabangon muli sa paggalugi at muling pagkapagsimula sa kanilang pagtatanim. Ito nagsisilbing agarang ayuda sa mga naapektuhan ng kalamidad, peste at iba pang suliranin sa agrikultura. Mahalaga ito upang hindi tuluyang mawalan ng kabuhayan ang mga magsasakang umaasa lamang sa ani para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Pinangunahan ni Municipal Agriculture's Office, katuwang ang PCIC, ang aktibidad na dinaluhan ni Mayor Norbert Salva Milim, Vice Mayor Delma Edip at SB Member Emmanuel Dangit Sr. Ipinakita sa programa ang patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan at ng mga ahensya ng gobyerno sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura. Ayon sa mga opisyal, ang crop insurance ay mahalagang proteksyon para sa mga magsasaka lalo na sa panahon ng sakuna at hindi inaasahang pagkalugi. Sa tulong nito, nagkakaroon sila ng panibagong pag-asa at kakayahang ipagpatuloy ang kanilang produksyon upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain sa komunidad. Para sa mas malinaw ng paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision Express ka na katropa. Mabibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bilya Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, Ma'am Bilya Mucha. Samantala, kapulisan, pinalalahanan po ang mga nagsusugal, nagsasabong na itigil na dahil nakakasira ng kabuhayan at kinabukasan. Kaya naman, ha? Pero yung iba dyan, pinapatala lang yung manok. Katropa mo sa balita, Girlie Kadasyo!
18: Live report! Live report!
19: Muling pinaalalahanan ng Philippine National Police ang lahat ng mga nagsasagawa ng ilegal na sugal dahil sa nagdudulot ito ng panganib sa kanilang pamilya, kabuhayan at kinabukasan ng bawat mamamayan. Ayon sa PNP, patuloy nilang ipinatutupad ang batas laban sa ilegal na isabong operations upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng komunidad. Matatandaan sa kabila ng patuloy na paalala ng kapulisan ay meron pa rin mga nagsusugal sa iba't ibang mga lugar sa lungsod ng Puerto Princesa maging sa buong Pilipinas. Hindi umano magdadalawang isip ang kapulisan na hulihin ang mga lalabag at hindi susunod sa batas. Kaya hanggat maaga pa umano ay itigil na ang mga ilegal na aktibidad. Yan ang balitang hatid sa atin ng Turbo Food Supplement for Men. Nangihina ka na ba pagdating sa kama? Mag-Turbo Food Supplement for Men ka na, katropa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Kadasyo, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Girlie. 5:11 na po ng umaga. 150 hektaryang coral reefs sa bayan po ng Buswanga isinilalim sa assessment ng DNR Sinrocoron. Bakit kaya? Katropa mo sa balita, Izzy Pacaldo.
18: Live report! Live report!
20: Nagsagawa ng coral reef assessment at monitoring ang DNR Sendro Coron sa mahigit na 150 hektaryang coral reefs sa Busuanga, Palawan. Ang aktibidad na ito ay upang masuri ang kalagayan ng mga coral reef at yamang dagat sa lugar bilang bahagi ng patuloy na pangangalaga sa marine biodiversity at coastal resources ng lalawigan. Ayon sa DNR Sendro Coron, nakitaan ng mayamang biodiversity ang isinagawang monitoring sa ilalim ng karagatan, kabilang na mga iba't ibang uri ng coral at lamang dagat. Patuloy namang hinihikayat ng mga otoridad ang pangangalaga sa coral reefs upang mapanatili ang balanse ng mga marine ecosystem at maprotektahan ang kabuhayan ng mga komunidad na umaasa sa mga yamang dagat. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katro pang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang IZ Pakaldo. Napakaganda ng mga coral reefs dyan, ha? So, pangalagaan natin yan. Ha? Yung atin pong mga coral reef. Hindi na dyan sa bayan ng Coron, kundi sa buong Palawan at sa buong mundo.
21: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pag-live-in partner, huli naman sa baiba sa presyo ng PNP at PIDEA, dyan po sa Barangay Bangkaw, Bangkaw! Katropa mo sa balita, Kagawa Gerald Gales!
22: Live report! Live report!
23: Magkasamang nahuli sa Baybas Operation ng CPDEU, PIDEA at PIDIG, ang maglibin partner na si Janjan at Bed, ang dalawa ay hindi residente ng nasabing barangay at doon lang naganap ang transaksyon sa Manalo Extension kagabi kung saan nabilihan ang dalawa ng isang sachet sa halagang 3,500 pesos ng kinapkapan ng dalawa. Nabawi ang Baybas money sa bag ng babae pero paliwanag nila ang pera ay pambili ng gamot nila, subalit ang pera ay may perma ng operatiba. Isa ang tunay na 500 pesos at anim naman ang 500 pesos na peke bilang patunay na budel money. Si Janjan, hindi siya nagbebenta. Hindi rin daw siya ang target, kapangalan niya lang daw at hindi rin daw siya gumagamit. Sabi pa ni Beta, hindi rin siya nagbebenta at ang inamin niya lang ay gumagamit siya ng shabu. Kahihitit niya nga lang daw kagabi na na-impluensya lang daw ng kaibigan. Ipapa-drug test din sila bilang proseso ng pagsasampa ng kaso sa maglibin partner. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat. Basta naka-Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Gerald Gales. Yan talaga, ha? Pagka ganon, kawawa po yung pamilya. Kawawa po yung mga anak ninyo. Sino magbabantay ng mga anak ninyo? Kung pareho kayo ay nasa kulungan, ha? Talaga naman, oh. Tigilan nyo na kasi yan. Samantala po na tayo sa Ospital ng Palawan at sa PS1. Si Katropang Kuya To, good morning!
22: Live report! Live report!
24: Yes, good morning Katropang Mike at good morning sa ating mga tagapakinig. Update natin sa Ospital ng Palawan, isang kawani umano ito o empleyado o nagtatrabaho sa National Power Corporation, Katropang Mike, ang di umano'y pinagtripan na bugbugin sa may bahagi ng National Highway sa tapat mismo ng hotel sa may bahagi ng Barangay San Manuel National Highway. Nagtamo ito ng punit sa may bahagi nito ng ilong nung pagtripan nga mo itong bugbugin ng mga kalalakihan na pinaniwalaan nga nakainom ito, Katropang Mike. Agad naman itong nadala dito sa Ospital ng Palawan. Samantala, isang namang 27 anyos na lalaki ang pawi na ito sa Barangay San Miguel, si alias Jan, na nakainom din ito, Katropang Mike, na kung saan nagtamo ito ng mga gas-gas at galos sa iba't ibang bahagi ng katawan nang ito ay maaksidente dahil sa sinasabing nawalan umano ito ng kanyang minaman yung motorsiklo. Sa ibang balita pa rin, katropang Mike, isang lalaki naman ang napana sa may bahagi ng norte. At itong si alias Boyet ay edad 27 anyos, residente ng Barangay Concepcion. Base sa record ng Ospital ng Palawan, katropang Mike, ay namana man ito sa may isa sa barangay niya sa norte na kung saan nga aksidente nga inabot nung kasama niya sa bangka na nakakasana. At nung inabot ito ay tinamaan yung malapit sa kaliwang mata nitong pana na pinaniwalaan na sa 3 pulgada ang nakabaon sa pagitan ng kanyang mata, katropang Mike. At ito ay nung dalhin nga dito sa Ospital ng Palawan ay tangan-tangan pa niya itong pana na istindis na nasa kalahating dipa ang haba nitong pana, katropang Mike.
0: Digato yan, digato?
24: Oh, digato ito, katropang Mike. Ang kwento ng mga nagdala, namana doon itong dalawa sa ibahagi ng norte.
0: Ano, gabi o araw?
24: Gabi, ito nangyari. Gabi. Dinala ito kagabi, pasado alas 9 dito sa Ospital ng Palawan, katropang Mike. Ang nangyari daw kasi nung itong napana ay tumalon sa dagat at naiwan yung isa sa bangka at nung nasa dagat na itong biktima ay inabot nga daw itong pana nga nakakasana, katropang Mike. At nang inabot ay nakatutok naman yung dulo nung pana sa biktimang nasa dagat na
0: mali yung abot, dapat yung hawakan.
24: Yun yung isa sa mga kwento natin namin kanina doon sa ospital. Oh,
0: kaya lang pag inabot niya naman yung sa may hawakan, nakatutok naman doon sa nag-abot.
24: Doon nga hinawakan katuloy sa dulo.
0: Sa dulo.
24: Sa may hawakan.
0: Oo.
24: At nakatutok naman doon sa biktima. Kaya ma-release itong digato na pana, ay sakto naman na tumama naman dito sa mata.
0: Nako, sakit yan.
24: Oo.
0: So, kumusta naman yung kumusta na yung pasyente?
24: Ngayon, Katropa Mike, nung dinala, dinirito agad ito sa isang operating room para operahan. Dahil nga, nasa 3 pulgada ang nakabaon. At may tatawag ng sima pa itong pana, Katropa Mike.
0: Digato yan eh, may sima
24: pa yan. Oo, may digato nga daw ito. Tapos yung biktima, nung dinala nga doon, nanginginig na ito sa sobrang sakit, Katropa Mike.
0: Mm-mm. So, iniisip ko, paano nila mabigyan ng first aid yon? Eh, dugo ng dugo yun. Binalot lang.
24: Yun nga, dahil nga daw, inisip ba din natin, Katropa Mike, di siyempre itong biktima nasa dagat na ito, inisip natin kung paano ito na ikarga doon sa bangka na namana sila sa laot, Katropa Mike.
0: Eh, baka nag-aprita na lang siya. Nagmasbatin nyo na tayo, ha? Baka nagpumilit, nag-ano na lang, siyempre, para mabuhay, kailangan niyang gawin, isin niya.
24: Inisip natin, baka hinila na itong kasama sa bangka na patabi muna hanggang sa medyo umabot sa mabababaw na area at doon na niya siguro kinarga, Katropa Mike, at humingi ng tulong. Nadala pa ito sa Concepcion Satellite, pero dahil nga sa tindi nito na kinakailangan talaga na agarang operahan, kaya dinirecho na ito dito sa Ospital ng Palawan, Katropa Mike.
0: Hindi naman tumagos, no?
24: Hindi naman tumagos, Katropang Mike, dahil sabi nga ng marami doon na ang mata natin ay napaka maraming maliliit na ugat at napaka sensitive ito. So kung isipin natin, yung ating mata ay bungo na din yung pinakadulo nito.
0: So
24: kung
0: saan banda sa may mata?
24: Sa kaliwa ito, Katropang Mike.
0: Sa polo yung mata o the place?
24: Na the place, Katropang Mike.
0: Oo,
24: sa sentido at sa may gilid ng mata, doon tumama yung dulo ng pana, Katropang Mike.
0: Oo, oh, okay. Sige, sana ay maging maayos sa kanyang kalagayan.
24: So, yun nga sana. So, iba yung pag-iingat pa din. Kundi yung mga nagdaang mga buwan, hindi sa ibagi ng...
0: Yung pana ba na, napicturan mo? Nandiyan pa ba yung pana?
24: Hindi na natin naabutan, Katrek, nung dumating dito. Dahil last night pa ito kagabi. So,
0: nakalabas na rin?
24: Nandun pa sa operating room, hindi pa nakalabas. Maging yung mga kasama niya na naghatid dito sa ospital, nandun pa rin sa operating, nag-aantay.
0: Pero natanggal na yung natanggal na?
24: Nasa operating pa raw, Katropa Mike.
0: Wala pa?
24: Nandun pa sa room. So, yun yung iba yung pag-ingat. Then, mga nagdaang panahon, nagdaang buwan naman, itong mag-asawa din na isang babae rin na nadapaan niya yung isang paana din, katropang Mike.
0: Alaga naman. So, oh. Ingat sa mga maingista natin.
24: Oo. So, yun yung update natin sa ospital ng Palawan, katropang Mike. Ang inabangan natin ngayon ay nasa tatlo ang ating OPD. Buntis yun. Tatlong buntis natin ngayon.
0: Naiin na ba yan?
24: Wala na. Nandun na.
0: Wala.
24: Nasa delivery room na yun.
0: Nasa delivery room na.
24: Oo. At yung ating OPD ngayon ay general check-up at kasama na dyan mga buntis, katropang Mike.
0: Okay.
24: At pumunta tayo ngayon dito sa Police Station 1.
0: Mm-hmm.
24: Itong mga parking boy sa painuman dyan sa may Junction 1, nagkaragulo kagabi.
0: Nako! Ayun na yung na-videohan?
24: Oo, ito yata katropang Mike. Uh-oh. Dahil daw sa nag-aagawan ng mga nagpaparada ng mga customer sa painuman, kung kaya't nagkaroon ng bugbugan. At ang isa naman daw ito, gusto sana magpa-medical pero nagdadalawang isip dahil nga galos lamang ito nga tinamon ito nang magkaroon ng sagupaan ito mga parking boy natin.
0: Ayun mo, naawat naman ang taga-city mo, pero meron nakataga, may traffic enforcer tayo na nakaawat sa kanila eh.
24: Merong traffic naman at meron din tayong anti-crime at meron PNP din na nakatalaga din sa may harap din ng Capitol. So
0: ang pinakapunot dulo agawa ng pasahero?
24: Parking. Yung mga parking. Oh, kasi nga, mga parking boy sila.
0: Ay, oo nga pala. Yung babayad ka, tag-sampu-sampu, wag ganun.
24: Kung may sasakyan ka, sila mag-assess, sila magbabantay sa sasakyan mo hanggang sa makaalis ka. Pero siguro, dahil nga sa mga parokyano yung lumadayo dyan at kakilala na rin yung sino yung datong magbigay pag paalis na. Yun ang isa sa mga tinitingnan, katropang Mike. At yung binabanggit mo kanina, yung membro ng LGBTQ ay ngayong araw ay nakatagdang i-inquest.
0: Si ito. Paloma?
24: Oo, si Paloma. Na ngayong araw ay nakatakda itong i-inquest ayon kay Police Corporal Buelba. Siya yung ating dis officer ngayong umaga dito sa Station 1, katropang Mike. So far, so good naman ang Puerto Princesa. Wala namang naitala o nagmaaway-away mag-asawa nang naitala dito sa Station 1, katropang
0: Mike. Magti-threesome daw sana siya eh. Eh, doon sa kulungan, hindi lang threesome. Four-some, ten-some, 20-some.
24: Pagpipistahan siya doon, katropang Mike. O kahapon din ng kahapon, ay naabutan natin ito kahapon na pinapamedical. At takip sa natakip ng kanyang mukha nung lumabas dito sa Station 1. Pero sabi nga, karapatan niya rin yun. Nagdadala pa siya ng malong para nga takpan yung sarili doon sa nangyari na bypass ito si LGBTQ, katropang Mike.
0: Yan, okay, sige. Thank you.
24: O, maraming salamat. At good morning sa ospital na palang kay Ma'am Jam. At siyempre good morning sa Police Station 1 hanggang sa Police Station 6. Mula dito sa Police Station 1, hatid sa atin yan ng Santon Vitamin C na ito'y mabibili na sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung katropang Kuya Toto, XFM News.
0: Salamat ka tropang Kuya To. Naku talaga, ingat mga maingisda ha. Ingat yung delikado yung digato. O, kami meron yan eh. Kami may tatay ko na mamana din kaya nung araw. Kaya may digato kami yan sa bahay. Yan ang baril namin sa bahay, Sir Ken. Tak sa bahay namin. Naku, wala kaming hindi po putok yun pero matindi yun. Pag tinamaan ka nun, matindi yung sima nun.
21: Exciting Filipino.
0: Kaya ingat tayo, ingat po sa mga mangingisda. 5:25 ng umaga, ulat panahon muna tayo. Ang Visayas, Palawan, kasama na po ang Kalayaan Islands at Occidental Mindoro ay makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulong-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog dahil po sa Easterlies. Ang Visayas, Palawan, including Kalayaan Islands at Occidental Mindoro ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang hangin mula po sa silangan hanggang hilagang silangan na may banayad hanggang katamtaman na pag-alo ng dagat. Yan po ang ating ano ha? Atin pong ulat panahon mga katropa ngayon pong umagang ito.

0: Governor ng Happy Birthday. Oh, Happy Birthday ha sa atin pong Governor Amy Roa Alvarez. Go, magpapansit ka naman, Go. Dito lang kami sa Libis, Go. Ah, papansit naman dyan, Go. Bongga yung ano ha, bongga yung baragatan natin. Darating si Coco Martin ha. Talaga naman, oh. Hoy, Go. Ha, papansit ka ha. Sa mga taga XFM ha. Happy birthday sa lahat po naman nagbe birthday kasabay ni Governor Amy Alvarez. Happy, happy birthday! Hoy, kay Ate Mayet! Ate Mayet, dinyo, happy birthday! Dito ka lang sa likod ng istasyon namin eh! Ate Mayet, happy birthday! Mayroon pala tayo kakairan dito sa likod lang eh, malapit lang. Marilo King, happy birthday! Engelbert Payawal, happy birthday! Hoy, kay Ma'am Melanie Cardano! Happy birthday! Yung first lady ni Sir Nick! Aba, mga taga-siksika na pwedeng magkain dyan, ha? Kay Milet Dadusano, happy birthday! Belated happy birthday kay, ano, kay Dr. Mary Ann Navarro kahapon. Yan, sa lahat ng mga nagbe-birthday, happy birthday! Kasabay ni Governor Amy Roa Alvarez. Go! Bakanto naman dyan. Five 5:28 na po na umaga, mga katropa. Wala tayong oras at panahon. Sa kalan po ni katropang Ken Dancel sa bahaging technical. Meron pa ba mga pagbating na iwan? Maricel Corib Tampos. Good morning, Nelda De Chosa. Good morning. Sa kalan po ni katropang Ken Dancel sa bahaging technical at ni James Nava mula sa PTCI. Mga pagagaling sa PTCI talaga, magaling yan eh. Si James Nava. Ako na po inyong lingkod, katropa, kagawad, Mike Escote. Maraming salamat po sa pag-antabay sa ating programang Exciting Pilipinas. Ingat po tayong lahat ngayong araw po ng Biyernes. Thanks God, it's Friday. Perong Quezon, kita-kits tayo mamaya. Thank you, bye-bye!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!
5: XFM.
4: XFM.
5: FM.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan, mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: XFM. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang bugpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanya nasa likod ng ating po mga programang ito at nasa likod ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating po mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong puntahan at pwede niyo pong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Ramili Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa atin pong programa. At syempre, mga kasama rin po natin, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropa nationwide, ano? At welcome po sa The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong pong mga katanungan, mga inquiries po niyo about your health. Pwede niyo ipadala yan sa atin pong text line. Atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasala niyo po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. Makalimutan na like and follow ang atin pong Facebook page. I-search lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcement po natin, mga bagong produkto na ilalunch po ni Yes to Health. Nakapokus po lahat yan dyan, mga kaibigan, ha, sa atin pong FB page. At sa mga nagbabalak namang bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ayan, eh puntahan nyo po, ano? O bisitahan ng ating po mga wellness center. Ano, kung kayo nakakaranas ng samot-sari mga karamdaman, nakapunta na sa iba't ibang mga pagamutan at nanatili na dyan pa rin yung pong mga sakit-sakit na yan, eh, subukan nyo naman ang ating pong Yes to Health Wellness Clinic, mga katropa, ha. Sa mga clinic natin, meron po tayong iba't ibang klase ng mga modalities na naangkop para sa inyong pong mga karamdaman. At meron tayong iba't ibang program din, ano, na napakahalaga sa pag-recover ng atin pong pangangatawan, ha. Kaya sa mga gusto pong pumunta o nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga wellness center, eh narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C, ang alkaline.
4: Kapag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong natitake ng Sansaon Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
3: Sansaon Vitamin C, ang alkaline. Alkaline na vitamin C.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Sansaon Vitamin C. Ang atin pong alkaline base, o tinatawag po siya na buffered vitamin C. Ang alkaline vitamin C ay nakakatulong ng malaki sa atin pong pangangatawan. Napaka-importante po ito. Kaya nga tinatawag ito na mother of all vitamins for some reason. Dahil napakarami pong functions nito na ginagampanan sa atin pong pangangatawan, mga katropa, mga kaibigan. Ha? At hindi lang sa panahon, Dok, ng taglamig o ng tag-ulan ba yan, ano? Na kinakailangan natin ng mataas na amount ng vitamin C. Ano yung pagka tag-init na din, ano? Eh, kinakailangan din natin ng high amount of vitamin C sa atin pong pangangatawan. Ibig sabihin, all year round, Dok, ay nangangailangan ng ating katawan ng mataas na amount ng vitamin C. Dapat hindi tayo nagkukulang, ha? Sa mga vitamin C po na yan. Alam mo ba ang ginagampanan ng vitamin C sa katawan po natin during hot season o yung hot weather, ano? Eh, dyan ba sa inyo, nararamdaman nyo na ba yung pag-init? Dito, Dok, medyo ramdam na natin, ano? Painit na talaga ng painit. Mm-hmm. Ang atin pong klima, papasok na tayo na naman sa ano eh, sa summer season, ano? Eh, kinakailangan po natin, mga kaibigan, ng tulong ng vitamin C para maproteksyonan. Una-una, ang atin pong balat, yung pinakamalaking organ sa atin pong pangangatawan, ha? Na yan din yung tumutulong para pangalagaan yung atin pong pangangatawan mula sa mga damaging UV rays, ha? Pag lumalabas po tayo, ano? So, kinakailangan natin ng sapat na amount ng vitamin C dahil ito rin, mga katropa, mga kaibigan, ay tumutulong para ma-maintain natin ang hydration ng atin pong pangangatawan. Diba, Dok? Pagkatag-init. Eh, talaga namang tubig ng katawan natin,
1: uh-huh,
0: eh, kinakailangan ma-maintain natin. Kasi minsan, yung iba, lalo na pagka naka-aircon ka lang lagi, minsan parang hindi ka inuuhaw, ano? Parang hindi umaano sa lalamunan mo na uhawin ka. Eh, pero ang katawan natin, mga kaibigan, constantly nangangailangan po ito ng water, ha? Kaya ang vitamin C, pag sapat sa ating pangangatawan, ayon sa mga pag-aaral, eh, tumutulong po ito to induce hydration sa atin pong pangangatawan. Hindi ibig sabihin na yung vitamin C ang pupuno ng tubig sa katawan natin, kundi ang trabaho ng vitamin C ay ine-enhance yung abilidad ng atin pong pangangatawan to retain, transport, and lock moisture dun sa mga cellular and tissue levels ng atin pong pangangatawan. Ibig sabihin, Dok, mas marami ang na-retain ng atin pong pangangatawan ng water for future use at mas nagiging efficient yung trabaho nito sa atin pong pangangatawan, ano? Diba, minsan pagka mapansin nyo, umiinom kayo ng tubig, maya-maya ihi kayo ng ihi, ano? Pero pag sapat pala ang vitamin C sa pangangatawan nyo, mga kaibigan, nai-utilize ng husto ng atin pong pangangatawan yung water bago nito itapon, ano? Bago ito itapon sa atin pong pangangatawan. Ibig sabihin, eh, hindi ka basta-basta magkukulang ng tubig sa inyo pong mga cells at ganoon rin sa inyo pong mga tissues, ha? With the help of vitamin C yan, mga kaibigan, ha? Kaya gawing sapat ang amount or level ng vitamin C sa pangangatawan po natin, uminom po araw-araw ng Sansaon Vitamin C, ng atin pong alkaline base na vitamin C. Mabili po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar, ha? At pag-uusapan po natin dito sa atin pong programa, ano? Itong mga heat-related health problems, ayan na nga. Nababanggit natin na painit na ng painit ang atin pong klima, eh napakarami dok na mga magsisusulputan na naman na mga karamdaman o ito pong mga health issues sa atin pong pangangatawan. So pag-usapan natin dok, ano-ano ba yung mga possible na mga karamdaman na maramdaman ng atin pong mga katropa, mga kababayan dyan pag sumasapit ito pong mainit na klima.
1: Dahil summer na ngayon at bakasyon, ano? Eh sigurado marami ang ma-expose sa matinding sikat ng araw. Medyo matindi yung sikat ng araw ngayon, ano? So, alam niyo yung katawan natin, yung meron siyang sarili niyang internal control sa temperatura. Yung temperature control ng katawan is set to 37 degrees Celsius, ano? Mga 98.6 degree Fahrenheit 'yan. So, ibig sabihin yun yung normal core temperature ng sistema natin. Kung exposed tayo sa init, ang katawan meron siyang ability to cool down. Meron tayong cooling mechanism sa pamamagitan ng pagpapawis sa ating pong mga balat. So, the body can lower the temperature. Kasi kung wala ka namang fever, hindi naman kailangan tataas ng gusto ang temperatura ng katawan mo. Diba? So, pero kung ang init ay sobrang taas sa mahabang oras, ano, pwede mag-fail yung system na yan. Okay? Kaya yung high humidity na nagbibigay sa atin ng less sweating, yung mga lugar na high ang humidity sa atin, medyo okay lang dito sa ating bansa, no? Pero sa ibang lugar, talagang medyo high yung kanilang humidity. So, hindi nag-evaporate ng maayos yung pagpapawis. Kaya tayo dito sa Pilipinas, medyo matibay tayo sa init. Pero doon sa mga nakatira sa mga lugar na may, ano, may winter, which is very high humid, yung temperatura na normal sa atin, sa kanila doon, nai-stroke na sila sa init. Sa atin, medyo kinakaya pa. Pero according po sa global health data, ang heat wave ay isa sa pinaka nakamamatay na natural hazards na mas delikado pa kesa sa baha o sa bagyo. Yan ang kanilang naitala. Kumbaga mas maraming namamatay sa heat wave. Kumpara mo doon sa dalawang natural disaster na binabanggit natin. At alam nyo, itong surprising, ano? Even yung mild dehydration na just ano lang 1 to 2% ng total body loss, ano, ng tubig, eh pwedeng makapagpahina sa ating concentration, sa ating mood and physical performance. Kaya imaginein mo na ikaw ay bumagsak yung tubig ng katawan mo, eh pwedeng mangyari yung mga bagay na yun sa atin, di ba? So, ano nga ba yung mga heat related problems? Ito yung mga ano, mga problema na nangyayari kapag hindi na maayos yung cooling process ng katawan.
0: Cooling system, sabi pa.
1: Kumbaga parang sa sasakyan, radiator. Barado yung radiator mo, no? Yung core temperature ng sistema natin tumaas, pwede ka magkaroon una ng heat cramps, pangalawa yung heat exhaustion, at ang pinaka-worst, heat stroke. So ito yung progression ng problema. Kumbaga, itong binanggit ko, simula sa pinakang simula ng mild na epekto ng init, yung heat cramps, pataas ang kasama pinakang matindi na yung heat stroke. Kasi maraming nai-stroke, hindi naman, yung iba, hindi naman talaga high blood. May mga ganun, ano? Kasi akala natin stroke lang pag ikaw
0: pag high blood.
1: Pero ang yung palang exposure sa init, ay pwede mangyari ho yun. Ngayon, unahin natin heat cramps. Pag kayo nakaramdam na ng parang laging sumasakit ang kalamnan mo, especially biglaan, especially doon sa tiyan na area, yung mga muscle cramps sa tiyan, sa

0: workers, engineers, lahat ng mga policemen, traffic enforcers, yan, tinatamaan sila ng posibleng panganib sa ganyang hit crimes, ano? So pag hindi mo na-resolve 'yon, pwedeng yung tinatawag na hit exhaustion ang tatama sa iyo. So ano 'yon? Maseryoso 'yon kasi meron na yung sobrang pagpapawis, panghihina na parang ikaw ay patang-pata, ano? Yung iba nahihimatay, nagpa-paint sila. Yung iba naman parang hilong-hilo at sumusuka pa, no? At nakikita mo sa kanila na parang nalalamig yung kanilang balat at namumutla. Yun yung heat exhaustion na talaga. Okay? So at this stage, yung katawan natin, nag-struggle na siya na ma-maintain yung body temperature sa normal range. Ang pinakamahirap yung heat stroke kasi medical emergency na talaga ito. Kapag ang temperatura ng katawan natin ay umabot na po sa 40 degrees Celsius, para ka na may mataas na lagnat, ano? Dry na yung skin mo at mainit ang balat. Sometimes meron kang matinding pagpapawis. Yung pasyente, pag kinakausap mo, iba na yung sagot. Parang ano na, confused. At worse is loss of consciousness. Tsaka titingnan mo yung heartbeat niya, napakabilis. Na para bang nakikipagkarera yung tibok ng puso natin, ano. So, ang heat stroke kasi pwede makadamage sa ating utak, ng puso, ng kidney, at saka ng mga kalamnan, at ito ay fatal. Pwedeng makamatay kung hindi natin maagapan. So, yun yung mga common emergencies na nangyayari kapag meron po tayong heat cramps, heat exhaustion, at heat stroke.
1: Sa ganito mga problema, Dok, ano? So, paano natin sila re-resolvahin? Ano yung mga pwedeng gawin ng mga katropa natin, mga kabayan natin dyan, Dok? Para baka cope up yung pangangatawan natin if ever man makakaranas sila ng katulad yung heat cramps, heat exhaustion, or yung heat stroke, yung pinakamayala.
0: Magandang tanong yan kasi lalo na yung mga may alagang bata, mga sanggol, di ba? Kung mga matatanda, tapos yung mga may sakit dati na, ano, katulad ng heart disease, diabetes, and hypertension, yung mga nagpa-farm, construction workers, mga atleta, tsaka yung mga tao na ano, hindi man dalas uminom ng tubig. Yun yung mga nangangailangan kasi maghingat dyan eh. Ngayon, bago natin i-discuss kung anong gagawin natin, ano yung warning? Para hindi na kayo matuloy ang ma-stroke or maano. So una, pag kayo nakakaramdam na matinding uhaw, parang uhaw na uhaw kayo, at minsan kasama na yung pagsakit ng ulo, muscle cramps, pagkahilo, pagtibok ng puso ng sobrang mabilis at parang na out of focus na kayo. So you need to go to the area na kung saan ay mababawasan yung init. So ang prevention dyan, number one, is stay hydrated. So you need to, pag mainit ang panahon, tandaan nyo, dapat may tubig kayo lagi. Especially kung kayo nagtatrabaho sa labas ng bahay at mainit ang panahon, ang inyong iti-take na tubig is dapat more than 2 liters. Kasi yun po yung pinakang preventive. Ano? So 2 liters, meaning... more than ano yan, mga 8 glasses ang tubig kapag yun yung 2 liters, ano, pero more than that ang kailangan nyo pag kayo ay nasa initan.
1: Aside from water, Doc, nabanggit mo kasi kanina na pag sobra-sobra yung pagpawis natin, di ba, bumababa yung sodium level sa ating pangangatawan. Yan pala yung importansya, Doc, ng vitamin C, especially yung Southern vitamin C natin. Because it is a sodium ascorbate na vitamin C. It can replenish, Doc, yung mga wash out or mga lumalabas na sodium sa ating pangangatawan.
0: Kasi pag non-acidic vitamin C, sodium based yan. Kaya mapapansin mo, mas malakas yung katawan po. Kasi nga, doon pa lang sa base ng vitamin C na ginagamit natin na non-acidic, may sodium na siya. Yun. Which is an important electrolyte sa katawan.
1: So pwedeng isabay nila yun, Doc, sa mga water intake na iniinom nila.
0: Yan. At another prevention, iwasan nyo yung peak hours ng init. So, kung mga 10 a.m. na hanggang 4 p.m., yan yung pinakang peak eh. So, you need to stay indoors if possible, sa isang malamig na lugar lang kayo, ano. At saka magsuot kayo ng tamang damit. Alam mo, may tamang damit pala pag mainit ang panahon. Yung mga loose, light-colored, breathable fabric. Pag puti, it absorbs more light. So, mas mainit. So, pag medyo, black, dark.
1: Mas nag-absorb siya ng heat.
0: Mas nag-absorb siya ng heat. Ngayon, yung mga light-colored, nagre-reflect lang sa kanya yung init. Yun yung ano nyo. Kaya,
1: yung iba, Doc, wala nang damit. sa sobrang init.
0: Ay, breathable talaga yun. Talagang,
1: pero pag direct naman sa

0: Sunlight, hindi rin maganda.
1: Hindi rin maganda.
0: Oo.
1: Tapos ano, yung mga cooling method, either electric fan, cold shower, maganda, at least twice a day. Saka damp cloth, ano, yung lalagay nyo ng, yung alam mo yung ano, yung tuwalya, pag masyado na mainit at may high blood kayo, always put something cold sa inyong ulo at saka sa inyong batok.
0: Oo.
1: Yan yung way to
0: manage. Kung meron kayo mga ice pack, pwede rin yun.
1: Oo, lalagay nyo pag sobrang mainit na, ano. Even nasa loob kayo ng bahay, yung init kasi nagraradiate yan, eh.
0: Oo.
1: Sa kahit nasa loob tayo ng ating
0: bahay. Hindi ka tinatamaan ng direct sunlight, yung singaw. Mainit pa rin.
1: Yes. At saka ano, mag-light meal lang po tayo at kumain tayo ng mga matutubig na pagkain. Yung mga fruits, commonly fruits. Huwag kayong kakain ng masyadong mamantika. Kasi lalong tumataas ang possibility ng pagtaas ng ating temperatura. Kasi pag panahon ng ano, ng tag-init, ang kailangan natin yung mga watery na mga pagkain katulad ng watermelon. That's why we know na pinatubo ng Diyos ang mga matutubig na prutas sa tag-init. Kasi alam niya na nakaka-dehydrate. So yun. Watermelon, pepino, singkamas. Yan yung mga kinakailangan natin to prevent overheating ng ating system. At kumbaga sa isa sa sasakyan, kung may sasakyan kayo, isa ito sa dapat nyong gawin. Ano? So nakapark yung sasakyan mo. Kung hindi naman masyadong delikado yung lugar at nasa init siya, eh mag-iwan ng konting puwang sa inyong sasakyan na hindi masyadong parang oven na. At saka ako, ang ginagawa ko pag ako ay ano, although maggasto sa fuel, bubuksan ko muna yung mga bintana, papaandarin ko yung aking makina, then pasisingawin ko muna yung loob. Kasi alam mo kung bakit, pag ikaw ay pumasok sa isang sasakyan na sobrang init, tapos papasok ka doon, it can rapidly increase your temperature para ka nasa loob ng oven. Oo, so, pasingawin mo muna. Then, after that, buksan mo yung aircon mo. Palamigin mo, saraduhan mo yung ano. So, yun yung pwede nyong gawin. Ano. Just, especially kung high blood ka na, take note, mga high blood. Ang mga blood pressure nasa 140 pataas, kayo ho ang number one na nanganganib sa epekto ho ng matinding init. Ha, sa ating pong kalusugan.
0: At
1: okay?
0: Iwasan dok daw yung mga matatamis na mga inumin.
1: Tama.
0: At masyado matamis na mga pagkain. O, pag iinom ka ng tubig, mas maganda yung plain water. Huwag yung mga may kulay pa na tubig, ha? Minsan kasi refreshing daw, Dok. Eh, ano? Pagka yung may mga kulay, tapos mga may ano
1: tapos
0: pa.
1: Tapos malamig.
0: Oo, malamig. Sa, tapos carbonated pa.
1: Kasi tubig, ang tubig kasi, natitrick niya yung brain natin. Saka yung coldness ng iniinom natin, it tricks the brain as if we are hydrated. But in reality, we're not. Pag masyadong masugar, the body needs more water. Kaya nga, pinakamaganda na natural na mga inumin na rich in electrolytes, yung coconut water, yung buko. Yung binabanggit ko kanina, watermelon, pepino, yung mga minty. Yung mga minty drinks, nagbibigay ng cooling sensation. Saka saging. Yan, para sa potassium. Ano. Sa mga herbal naman, yung mga salabat, pwede na rin yan. Luyang dilaw. Yung mga ganon, that can help the body replenish more water. So, halimbawa, nagkaroon ng pagkakataon, di na iwasan, na ano kayo, na heat emergency. Una nyo gagawin, tanggalin nyo muna yung tao sa isa lugar na mainit. Dalhin nyo sa malamig na lugar.
0: May shade.
1: Shaded place. Ano. Tapos, iangat ang kanyang mga paa. Slightly. Alam mo kung bakit? Kasi during heat stroke, yung brain, bumababa yung ano niya, yung bumababa yung volume ng blood sa brain and heart area natin. Kaya nangyayari na nagfe-faint. So you need to itataas mo ng konti yung inyong mga paa, okay? To help the circulation na ma-replenish na mabilis, ano? And tanggalin yung mga masisikip na mga damit na nagpapasikip sa pasyente at maglagay ng any cooling like wet cloth or ice pack sa mga singit-singit ng ating pong katawan. Kasi yun yung ano eh, yun yung mabilis magpababa ng temperature sa kilikili, sa singit, sa leeg. Doon ilalagay ano, yung mga lalamig sa ulo. At huwag bibigyan ng tubig kapag unconscious.
0: Okay.
1: Yung wala sa sarili. Baka ma-choke yan at that mas delikado yon. So, yun muna gagawin nyo. Just to cool down the patient. Then pag medyo kaya na niya at conscious na siya, saka nyo papainumin ng tubig. So, yun. Kung talagang hindi nyo alam ang inyong gagawin while doing that, tumawag na ho kayo ng ambulansya.
0: Kasi
1: pag nahimatay na ho ang tao dahilan sa init, ay yan ho ay nasa, ano na, kumbaga sa level, nasa moderate to severe na. Oo, na hindi natin alam kung may stroke na ba siya or mas maraming damage sa katawan natin. Oh, kaya ugaliin natin ang prevention and also make the body more healthier by giving the body nutrients that na magbibigay sa kanya ng ability to sense anything. Kasi alam mo, pag healthy ka pala, mas madali mong malalaman kung bumababa na yung temperatura ng katawan mo, yung tubig ng katawan mo. Mas madali mong maramdaman.
0: No.
1: Hindi ka tulad nung lagi kang dehydrated, hindi mo ma-sense kung ano bang nangyayari sa'yo. Eh, dehydrated ka na lagi.
0: Kumbaga parang naka-adapt na yung katawan mo. Ano?
1: Oh, so anytime, bibigay ka na. Ganun yun.
0: Yun ang mahirap pa.
1: Oh, kaya by eating right amount of food, and of course, taking yung ating mga supplements, Santon Plus Gold, Santon BitC, Premium D3, and other supplement ng Yes to Health, malaking tulong ho sa pagkukondisyon sa atin. Aside from these precautionary tips to prevent heat stroke o heat-related injuries, mga katropa.
0: Dagdagan ko lang, Dok, ano? Yung mga dapat iwasan mga katropa natin dyan. Kasi madalas, Dok, especially sa mga drivers na mga katropa natin, mga kababayan natin, ano? Mahilig na iniinom nila, Dok, lalo na pagka malayong biyahe, pantanggal ng antok. Eh, yung mga energy caffeinated drinks. Oh. Yan, mga energy drinks. Alam nyo ba na, ito ang isa sa mga dapat pong iwasan, mga kababayan. Pagka mainit ang panahon, huwag masyadong magiinom ng mga caffeinated or high in caffeine na mga inumin, ano? Kasi mas lalo niyang inaanodok eh. Mas lalo niyang in-stress out yung atin pong pangangatawan, ano? Not only our nervous system, halos lahat ng ano natin, function ng katawan natin in-stimulate ng husto ng mga caffeinated drinks na ito.
1: Kumbaga ganito yung magandang description diyan. Yung caffeine, kumbaga sa makina, parang acceleration mo yung sa RPM, nandun ka na sa number 3 to 5. Ganong katindi yung acceleration ng katawan mo. So, you will produce more heat and you need more water. Eh kung mainit ng panahon, kulang ka pa sa tubig, pag uminom ka ng energy drinks, tataas nga yung demand mo for energy. Pero ang problema nun, yung dehydration, mas magiging matindi. Kaya di ba maraming, yung mga trabaho nila, marami na babalita sa social media na namatay daw dahil hindi uminom ng tubig, puro energy drinks pag nauuhaw. Totoo yun na pwede mangyari. O kaya kinakailangan, bawas talaga tayo sa soft drinks, bawas tayo sa mga matatamis kapag tag-init. Even ang Department of Health naman nagpapaalala. Ang walang substitute sa fresh water. At maganda rin yung mga katulad ng buko, o mga celery, pepino. Yan ang mga ano ninyo. Dapat nyong bigyan pansin ng mga pampa-cool down ng ating katawan.
0: So yan sa mga kabayan na dyan, para maiwasan po ang mga karamdaman na ito during hot season or hot weather, kinakailangan maging mapagbantay po tayo, especially sa atin pong water intake at ganyan rin sa iba pa mga fluids na pwede po natin maipandagdag doon sa mga tubig na atin pong iniinom, mga katropa, mga kaibigan. The secret of him. Paano, Dok? No? Napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pa, Dok, na mensahe sa atin pong mga tagapakinig.
1: Of course, pasalamatan natin ang ating mga listeners, mga katropa nationwide, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa mga nakikinig sa lahat ho ng ating XFM stations. Thank you ho. At salamat na rin sa pagtangkilik sa mga produkto po ng Yes to Health, gaya po ng Santon Plus Gold, yung ating Santon VC, Premium D3, at yung ating mga napakasarap at healthy na mga coffee. Of course, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dok. Algie Bakla, mula sa Yes to Health Media Center. Maraming salamat sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Dok. At maraming salamat din sa ating mga kababayan tayo dyan. Lagi pong nakikinig, lagi nakaantabay sa atin pong mga programa. Ganoon na rin po sa lahat ng mga bumibisita sa atin pong mga wellness center. Maraming salamat sa inyo pong lahat. As well as sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ito po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Kasama niyo po muli dito sa atin pong programa. Abangan po muli tayo sa mga susunod na kabanata ng atin pong programa. Sa kalam po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
14: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
15: Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
19: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon
16: Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
17: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
21: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
22: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
24: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
22: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
23: Pabibili sa mga butika.
25: XFM.
26: X.
25: XFM.
26: FM.
27: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Time 6:10 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Eleksyon sa Puerto Bill Homeowners Association. Tapat may sagawa bago ang May 25.
2: Kailangan mag-convene talaga ng eleksyon.
3: Yun.
2: Kaya yun yung isa sa usapin na dapat magkaroon na ng eleksyon dun sa kanilang homeowners association.
4: Senator Gatchalian humihiling ng independent investigation sa nangyaring barilan sa Senado.
5: Meron bang ginagawang investigasyon? Yun ang binabanggit.
0: Super El Nino, posibleng dumama sa bansa hanggang Agosto ayon po sa PAGASA.
6: Naabot sa 2 degrees Celsius na mas mainit kaysa sa normal.
4: Maglibin partner timbog sa bypass operation Shabu at positibong paggamit lumutang sa operasyon sa Puerto Princesa.
0: Sa balitang nasyonal, PNP at NBI natasang arestuhin ng kuganting si Senator Bato de la Rosa.
4: Balita naman sa Bayong Dagat, Amerika. Kinasuhan si ex-Cuban President Raul Castro kaugnay ng pagbagsak ng dalawang eroplano noong 1996.
0: Sa balitang sports, Mag at Yukil bumida sa NBA All-Rookie first time.
7: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Biyernes, May 22, 2026.
4: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasabayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
4: Gabi rin po ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
8: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Dako na tayo sa ating po mga balitang lokal. Dapat na may isagawa bago sumapit po ang May 25, 2026 ang eleksyon ng Puerto Bill Homeowners Association ayon kay Gerald Padilla, presidente ho ng Puerto Princesa Homeowners Federation Incorporated. Sa panayam ng XFM Palawan, ipinaliwanag ni Padilla ang tamang pagpapatupad ng rules at bylaws sa loob ng mga homeowners association, partikular sa usapin ng pangongolekta at paghawak ng pondo ng asosasyon. Ayon kay Padilla, nakabatay sa bylaws na isang asosasyon ang tungkulin ang bawat opisyal. Anya, ang treasurer lamang ang may karapatang mangolekta at mag-ingat ng pondo ng asosasyon, kabilang na ang pagsusubitin ng financial report sa mga miyembro. Nilinaw din ito na hindi kabilang sa pangunahing tungkulin ng presidente ng Homeowners Association ang direktang pangongolekta ng pera, maliban na lamang kung may isyo o problema na kinakasangkutan ang treasurer. Dagdag pa ni Padilla, hindi dapat basta galawin ang pondo ng asosasyon ng walang wastong proseso. Dahil sa naging in-rally ang naunang eleksyon, kailangan na magkaroon ng panibagong eleksyon upang may resolba ang problema kung saan hanggang sa May 25 lamang ng interim officer. Pagkatapos nito ay wala na dapat na mag-function sa mga interim officer. Kaya kinakailangan na mag-convene ng eleksyon sa Puerto Bay Homeowners Association bago pagsapit po ng May 25.
2: Until May 25 na lang, Kaluwi, yung interim officer. After May 25, wala nang liisang officer ang dapat na mag-functions po doon, Kaluwi.
3: Hindi, at 21 ngayon, 21, 22, 23, next week na lang, hanggang May 26, ba? Critical pala ito, Sekrad.
2: May 25, Kaluwi, hanggang gano'n na lang yung kanilang validity ng mga interim officers ng Puerto Bay.
3: So, paano yun kung walang, paano yun kung walang na-elect, walang eleksyon, tapos invalid na sila by May 26?
2: Kailangan mag-convene talaga ng eleksyon.
3: Yun.
2: Kaya yun yung isa sa usapin na dapat magkaroon na ng eleksyon doon sa kanilang homeowners association.
3: Ano yan, Sekral? Before or after May 25?
2: Dapat before May 25, makapag-conduct na ng eleksyon.
0: Express Balita sa Umaga. Dinig ho ni General Adilia, presidente ho ng Federasyon ng Homeowners dito sa Puerto Princesa. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami ng natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho ng mangustin, nampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong kalawigan ng Palawan.
8: Express Balita sa Umaga.
0: Choy, May 25 dapat mayroon ng eleksyon.
4: Kaya lang, hindi naaabot talaga, Choy.
0: Bakit?
4: Kasi kailan pa magpa-General Assembly muna.
0: Aroy, pwede siguro kung ngayon gawin, ngayong araw. Eh, ilang araw na lang ito? Choy, may 22 na?
4: May posting pa kasi ganito kasi yan, Choy.
0: Sige.
4: Na-invalid kasi yung hindi ito na-enrally, ha? Na-invalid. Baka na gano'n lang yung typewriter. Na-invalid yung unang eleksyon. Ganito kasi yan.
0: Kala ko may rally na, na.
4: iba pala. Invalid yon.
0: Invalid.
4: Hindi enrally.
0: Okay.
4: Na-invalid. Dapat magpatawag ka ng General Assembly. Tapos mag-appoint kayo ng election committee. Pang na-appoint.
0: Paano yun? Aabot pa ba sila sa May 25? Tatlong araw na lang yan.
4: Wala na, hindi na. Kasi pagka...
0: Ano mangyayari pagka after May 25, hindi nagkaroon ng election yung Homeowners Association?
4: Bababa ulit yung DSUD. So, sila nang magpapa-election.
0: Pwede pa rin.
4: Pero DSUD na, hindi DSUD na yung na. Mga interim. Hindi na...
0: Sino yun yung tumutukoy doon sa DSUD?
4: Yung mga nasa Maropa, sa region.
0: Ah, ganun?
4: Sila na yung mag-ano nun.
0: Parang magastos pa yata yun, kung bababa pa yun dito.
4: Magastos talaga kasi babadjeta na naman.
0: Sino mag-sponsor nun?
4: Hindi, yung opisina naman ng DSUD.
0: Opisina
4: naman yan eh. Ano naman yan eh.
0: May bilang ba? May timeline din yan. Halimbawa, May 25, nag-request yung mga members. Mayroon bang dapat in 30 days makababa sila o hindi?
4: Lagi naman yan sila dito kasi ngayon ang ginawa ng DSUD, yung maganda dyan, Choy, per barangay, meron nang nakatutok dyan. May isang staff na tumututok.
0: Ayun ang maganda.
4: Ayun ang sa diyan sa Tinigiban, Tinigiban Siksikan, kasama si Ma'am Sha. Si Ma'am Angel, buwawa ba talaga dito. 15 days kasi bago yung election. Dapat tagpa-General Assembly ka muna, tapos Elecom. Yung Elecom, Choy, siya yung mga ngasiwa ng eleksyon.
0: Yun.
4: Siya ang magtatakda. Meron kasi, Choy, Election Committee. Magagawa mo na siya ng rules niya.
0: Okay.
4: Tapos ngayon, magsiset din siya ng date. Kailan yung submission ng COC? Choy, merong COC.
0: COC?
4: Yes.
0: Pambihira.
4: Meron talaga. May form. Mag-file ka ng halimbawa.
0: Certificate of Candidacy.
4: Ganitong date. Day 1 hanggang day 5 filing of COC. Meron ganun, Choy. Filing of COC.
0: Oo. Tapos?
4: So, day 6 hanggang day 9. May schedule ka eh. May schedule kang gagawin, Choy.
0: May schedule din pala.
4: May schedule kaya. Kasi may campaign period din, Choy. May campaign period ka rin.
0: Parang election din ng barangay.
4: Election din talaga. Nakalagay kasi sa ano yan, sa 9904. Meron din talaga. Tapos, yung magpo-posting ka pa, Choy, ng qualified list of qualified voters. Ipaposting mo rin yun.
0: Ganun pala.
4: Tapos magpaposting ka rin, di ba, may nakapag-file na ng COC.
0: Oh.
4: Magpaposting ka rin ng list of qualified candidates.
0: Sinong magpo-post nun?
4: Yung Elecom.
0: Elecom din.
4: Oh. Mag-ano din yun?
0: Pwede ba bang deklara rin sila na ano isang candidate?
4: Yun yung mga ano mga in good yung mga ano mga delinquent, hindi nila yun maglalabas na ng listahan.
0: Okay,
4: ito yung mga good in standing na pwedeng bumoto. Yung sa kandidato pwede nila ang ano yun yung sinasabi mong hindi nila aprobahan yung COC
0: yun.
4: So hindi wala mang declaration ng nuisance pero hindi na aprobahan yung COC. Oh,
0: pag hindi na aprobahan yun, automatic wala ka sa list, hindi ka maipopost, hindi ka magiging kandidato.
4: Hindi.
0: Ayun, oh, hindi. No. Parang dineclare ka rin ng nuisance candidate.
4: Oh, parang ganoon. So, di ba? So, ngayon, magra-run yan, halos 15 days yan. Yung 15 days, bibiyak-biyakin mo yan. Yung, kailan yung filing ng COC, kaya tapos, may campaign period ka din.
0: May ano rin pala yan? Calendar of activity rin
4: meron
0: pala yan?
4: Meron. Oh. Tapos ngayon, nag-eleksyon na kayo.
0: Oo. Oh.
4: May limang araw, mayroon ding ano, election protest.
0: Pwede pa?
4: Pwede
0: protesta?
4: Pa. Oo, pwede. Within 5 days. Kaya hindi siya basta-bastang election. Hindi siya basta-basta na, oy, mag-eleksyon tayo bukas. Hindi ganun.
0: Parang sa purok, pagka napagkasunduan ng marami. Pa-election na kaagad.
4: Pa-election na kaagad.
0: Hindi pala ganon.
4: Hindi ganon. Ngayon,
0: sa purok lang po nangyayari yung ganon ha. Yung halimbawa, kayo na mga residente ay nakapag-usap-usap, dapat ang palitan ito. Kasi wala namang rules na matibay talaga pagdating sa
4: wala,
0: purok eh.
4: Wala.
0: At hindi rin naman siya under ng ano, ng
4: DILG.
0: DILG wala, o ng barangay. Hiwalay yan sila.
4: Hiwalay.
0: So ito, iba rin ito yung sa mga homeowners association.
4: Mayroon talagang batas.
0: Mayroong batas.
4: Ngayon, yun doon sa determination of quorum, dito naman nagkakatalo, Choy.
0: Pwede ka bang ano, mag-request ng recall? Tawag doon, re-election?
4: Re-election.
0: Oh, re-elect.
4: Pag mag-file ka ng ano mo, ng, sa election protest mo yung sabihin.
0: Sa election.
4: Within 5 days.
0: Recount, mga ganun. Ano bang pwede, paano ang election?
4: Pwede din.
0: Nominal voting? Ah, hindi.
4: Yung may form din talaga.
0: Mayroon din.
4: May pipilapan ka, tapos ihulog mo sa box. Yung election talaga na totoo.
0: Yung proseso rin talaga ng ano.
4: Oo, yan. Hindi pwedeng taas. Hindi pwedeng ano.
0: Oo, may standard din pala talaga, no?
4: May standard talaga. Ngayon, Choy, doon sa determination ng quorum, ito sumasabit din sila dito. Ngayon, kasi ano yan eh, 50, dapat may merong majority, di ba? Meron kang quorum, 50 plus 1. Ngayon, Choy, sa quorum, yung ruling, bagong ruling ito ng DSUD, kahit hindi ka pumunta, pwede kang mabilang sa attendance.
0: Sa attendance, once na pag napabilang ka sa attendance,
4: yung
0: may power ka na rin to vote.
4: Yung determination ng quorum, simple majority na lang eh. Meron kang gagawin, yung Elecom, Choy, gagawa ng invitation, sulat.
0: Okay.
4: Ng information na magkakaroon tayo ng eleksyon. Papipirmahan yan sa inyo. Iikot.
0: Oh, tapos?
4: Hindi na, di ba dati sa atin, pag normal, magpapuntahin yung tao, tapos bibilangin, saka may quorum.
0: Oh.
4: Ngayon, hindi, iba. Kahit 10 lang ang pumunta, tuloy ang eleksyon. Kung yung naikot mo sila, nagpirma sila,
0: pumirma sila,
4: na-inform sila na may eleksyon na magaganap sa araw na yan.
0: Ay, ganun?
4: Oh. Alam mo ba, sa 30, 10 lang yung pumunta, di dapat 15 yung, di ba?
0: Oo.
4: Kaya lang, na-inform mo sila eh. Na nagbigay ka ng sulat, pinadala mo sa sulat,
0: pumirma sila,
4: na natanggap nila yung information, so doon ka magbabase ngayon ng quorum. Simple majority na lang kung ilan yung ano.
0: Iba na yung declaration ng quorum, hindi na yung actual hindi appearance yung, tao.
4: Ng tao. Importante na inform mo sila.
0: Ayun.
4: Halawa, simple majority na lang. Ilan naman simple majority ng 30?
0: Oo.
4: Ang importante na inform mo. Hindi na siya katulad na ang nangyayari kasi noon, dahil kunti ang pumunta, nag-sideline, papirma, para lang mabuo yung quorum. Ngayon hindi na. Meron pa rin siyang pwede mong ituloy ang eleksyon basta na-inform mo sila lahat kahit kunti ang dumating.
0: Tignan natin ito kung ano ha.
4: Pero Choy, hindi na mangyayari hanggang 25 ang eleksyon.
0: Malabo na.
4: Hindi na kakayanin dahil wala, katulad na, wala daw yung presidente.
0: Wala. Mahaba pa pala yung proseso dito. So hindi basta-basta makapag-elect bago mag May 25. O mismong araw ng May 25. Alam ka kasi 3 days na lang ito.
4: Hindi mo pwedeng tawagin katulad sa pura. Oh, mag-eleksyon na tayo na. Hindi ganun.
0: Hindi pala.
4: Mag request na lang ulit sa DSOD o yung DSOD mismo bababa yan para magpa-eleksyon. Samantala sa iba pang balita, nasa Kote sa ikanasang bypass operation na pinagsarap ang puwersa ng CPDEU, PDEA at PDIG ang maglibing partner na kinilalang sina alias Janjan at Beth. Matapos sumanong alias Alison at Beth. Yari tayo kay Maring Beth.
0: Oh. Mayayari. Oh.
4: Mayayari tayo pagka alias Ali at saka Bet. Matapos umanong maaktuhan sa bintahan ng hininalang Shabu sa Manalo Extension, Barangay Bangkaw-Bangkaw, gabi ng May 2026. Ayon sa mga operatiba, nakabili umano ang puso buyer na isang sachet na hininalang Shabu sa halagang 3,500 pesos dahilan upang agad isagawa ang pag-aresto sa dalawa. Sa isinagawang paghalugog, na-recover umano sa bag ng babayang 5 bus money na may markings at perma ng operatiba. Isa lamang sa mga 500 peso bill ang tunay, habang 6 naman ang bodol money na ginamit sa operasyon. Iginit ang dalawa na hindi sila nagtutulak ng illegal na droga. Hindi na paniwala ang mga otoridad sa kanilang paliwanag. Depensa ni Janjan, hindi umano siya ang target at nagkataon lamang nakapangalan niya ang nasabing suspeka. Dagdag pa niya, matagal na rin umano siya tumigil sa paggamit ng illegal na droga. Samantala, inamin naman ni Beth na gumagamit silang shabu at kahihitit lamang umano niya nitong nakaraang gabi. Dahil sa employees na kanyang mga kaibigan, mariin namang niyang itinanggi na sangkot sa bintahan ng illegal na droga. Dahil sa mga nakuhang ebidensya, sasailalim din sa drug test ang mag-live-in partner bilang bahagi ng paghahanda sa pagsasampa ng kaukulang kaso kaugnay ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Patuloy namang pinaigting ng mga otoridad ang kampanya laban sa illegal na droga upang masawata ang paglaganap nito sa komunidad.
8: Express Balita sa Umaga.
4: Ito na yung mag threesome, Choy.
0: Iba.
4: Oh. Iba ito pala, si Paloma pala yun.
0: Si Paloma yun, oh. Magkaano kasi, dalawang magkasunod na operation sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Ganun-ganun lang yung Bangkaw-Bangkaw siksikan.
4: Kaya nga, parang sa barangay lang natin talaga pumipuntahan.
0: Hindi, pero meron yan, yung sa shelter. Alam naman yan ng mga taga-shelter. Bulgara na rin naman dyan.
4: Yung naglabas ng sa bulsa.
0: Yung sa San Miguel, ganun din. San Pedro, San Manuel. Halos marami namang mga barangay na
4: pero nagulat ako bakit
0: merong illegal na droga.
4: Oh, pero bakit parang ang daming ngayon? Ang daming ang kumakalat yung illegal. Bakit magkano ba yung state value niya? Mura na lang ba?
0: Malaki pa rin eh. Mahal pa rin naman eh. Kaya lang meron kasi merong street value na 4,000 pag sa national naman 6,800. Kaya lang yung maliit na gramo pwede mo nang mabili ng 1,500.
4: Nako, mura.
0: Oo. Kayang-kaya nila eh. Yung ganun. Yung cocaine, wala dito kasi napakamahal nun. Hindi mo pwedeng mabili ng mga street level lang.
4: May mga term pa sila nun. Pabili, duspalog.
0: Duspalog? Yung mga ganun.
4: Meron pa bang duspalog ngayon?
0: Yung mga term, hindi ko naabot yung mga term na yan eh.
4: Hindi mo na. Pag duspalog, parang 250.
0: Ito naman pagpapakita kung bakit ganito ang nangyayari. Pagpapakita rin na nakatutok yung mga barangay official ng barangay tulad sa inyo. Nakatutok si Kagawad Soto. Anytime po, pwede siyang sumama at kinakausap niya rin yung ibang mga involved sa illegal na droga. Ganon din sa amin na kung po pwede, tumulong na lang. So nagiging asset o alpha yun sila. Sila'y nakakapanghikayat na kung po pwede, mahuli yun. Didikit yung PNP.
4: Meron kaming
0: sila nang mapag-uusap hanggang sa mahuhuli na yung target.
4: May ginawa kaming action, Choy, nung nakaraan sa meeting namin. Invite namin yung leader ng komando.
0: Leader ng komando?
4: Oo, yung presidente ng komando, si Serbong Palomo.
0: Oo.
4: Yung mga komando, nirequest namin sila na maging sila ay auxiliary talon sa mga purok.
0: Yan ang maganda, di ba?
4: Oo, para makatulong sa pagsawata ng mga maling gawain katulad ng illegal drugs.
0: Yun ang maganda sa mga komando ngayon eh. Kasi i-involve na sila sa mga
4: activities.
0: Activity, community activity. Kahit sa amin, kasama rin sila sa mga uplan linis eh.
4: Yes,
0: mga ganyan. Activity na meron ng barangay, nag-join sila.
4: Ito sila, magiging ano namin sila, magiging
0: auxiliary tanod. So ito ay mamaya to eh. After, dapat ngayong umaga, nag-request na ako na kung pwede program na ako bago namin i-file yung kaso.
4: Kaso.
0: Oo. Magkasabay ito, dalawa. Pati kay Paloma, pati ito, sa mag-live-in partner. Ah, tumanggi ito ha, sabi ni Janjan na pagkamalan lang daw siya, hindi siya yung target.
4: Hindi siya.
0: Ay, siya version yun ni nila Janjan.
4: Kaya lang sa kanila nakuha yung pera eh.
0: Yun na nga eh.
4: Yung budol money.
0: Oo, kaya nga. Tsaka hindi basta magkakamali kasi bago kayo hulihin, mayroong surveillance. Mayroong test buy. Mayroong report na mula doon sa baba, kinaising kayo, aakyat hanggang sa taas hanggang sa ma-aprubahan kayo. Kasi ano eh, nandoon yung pangalan mo, nandoon yung yung IR ang tawag nila eh. Yung report, nandoon yung mukha, yung picture. So hindi po pwede magkamali. Kasi once na nagkamali
4: incident
0: yung
4: mga... Incident report.
0: Pag nagkamali yung PNP ng dampot, po pwedeng matanggal din sa serbisyo, pinakamabigat yung PNP. So ayaw rin nilang mangyari yun na magkamali sila dahil pwedeng maapektuhan, ma-demote yung kanilang rango, matanggal sa serbisyo.
4: Meron na dating nangyari yan, Choy.
0: Na?
4: Na suspend, na kasuhan yung mga pulis.
0: Yun, di ba?
4: Diba, dati?
0: Yung mga ganong...
4: Parang sa DYR pa tayo dun eh. O, dami nila, di ba nun? Planting of evidence yung pinailakaso.
0: Nung una kasi ano eh, ganun siya ka, ano, parang kasimple lang. Na pwede kang kumuha, dumampot, gawa ng report. Pero ngayon hindi na ganun
4: basta-basta eh.
0: Pero kasi, yung proseso ano ng paghuhuli po, pwede pang ma-technical eh.
4: Ngayon mahigpit na kasi.
0: Mahigpit na.
4: Hindi katulad noon eh. Kaya natatandaan ko may mga pulis na ano yan eh, na pinaila na kaso. Pero ngayon, naayos naman nila yun.
0: Oo. Oh. Tsaka ngayon, dati tatawagan ka lang, nandiyan na nakalatag na lahat.
4: Kaya nga, kaya nadidismiss siya kasi nga yung sa media, tatawagin ka lang. Okay, minsan nga, dadaan lang sa istasyon eh. Papipirma.
0: Pirma lang, oh. Wala ka na, ano lang yun, doon lang yun sa ano, sa papel lang. Sa pero papel yung lang. Actual appearance mo, wala.
4: Kaya pagtanong ng judge, mayroon ka bang personal knowledge na sa kanya yung droga? Ay, wala po judge. Sabi ng suspect, thank you. Laya na.
0: Express. Noon yun. Pero ngayon, nasa proseso na. Naka-inline na rin talaga. Express. Balitas umaga. Samantala, saan na tayo? Aray, ito na tayo.
4: Ay, sinatong gatsalya na, Choy.
0: Oo, dito na tayo sa...
9: VP Sara, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
0: Humiling si Senator Sherwin Gatchalya ng isang independent investigation pag naihos ang naganap na insidente ng pamamaril sa Senado. Matay po sa impormasyong ibinahagi ni Silvestre Rambo Labay, Senate correspondent po ng XFM Manila, sinabi rin na nasama sumama ang loob ni Senator Pia Cayetano sa ilang dati nitong mga kasama sa Senado. Matapos umanong walang mangumusta sa kanila kasunod ho ng insidente ng putukan. Naniniwala umano si Gatchalyan na mahalagang magkaroon ng hiwalay at patas na investigasyon upang malinaw na matukoy ang buong detalye at mapanagot ang sinuman sa insidente. Samantala, kinumpirma rin ni Cayetano na ang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na siya na ang hahawak.
10: Iniiyak ni Senator Pia kasi kung yung matatandaan, nagsagawa ng manifestation si Senator Risa Contiveros. Binabanggit ni Senator Risa Contiveros na tila wala na nangyayari. No, nakakahiya na sa publiko, nakakahiya na sa international community na ang Senado na bilang institusyon na wala na yung pagiging dignidad. Ano ba nangyari? Ano na bang ginagawa? Meron bang isinasagawang investigasyon? Yun ang binabanggit ni Senadora Pia Senadora Risa.
9: XFM. Impeachment coverage.
0: Report galing ho sa Senate ni Senate Correspondent XFM Manila, Silvestre Rambo Labay.
9: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o
0: init-init pa rin talaga ang usapin doon sa Senado hanggang ngayon.
4: Oy, nasa ano ha? Sa July 6 na yung ano ha? Yung trial.
0: Trial.
4: Trial.
0: Oh. Ako, yan na. July 6 na.
4: July 6. May ano na sila tuwing ano, hapon. Hapon.
0: Mahaba-haba pa pala ito. Napaghihintay natin. May pa lang ngayon. May papunta pa ng June. Pero eh, July...
4: Gusto nilang i-regalo kay, ano, kay Pangulong Marcos.
0: Ah, ganun ba?
4: Kasi diba July yung may ano, yung SONA. Gusto nilang i-ano sa SONA.
0: So, naman, napanood din natin sa National na yung handang-handa na eh. Yung magpo-prosecute.
4: Oh, nag-practice sila.
0: Nag-practice na?
4: Mag-trial sila.
0: Akalain mo yun.
4: Tinuruan sila ni Congressman Attorney Shell Jokno.
0: Ayun, no. Kasama rin siya doon.
4: Oh, kasama siya doon.
0: Diba? Si Congressman Jokno. Sila De Lima. So ito...
4: Pero may isang political analyst... Talagang 16 votes ang kailangang makuha sa Senado para ma-convict.
0: Yun naman eh, 16 vote naman, hindi 13. Nagkaroon lang ng 13 nung nakaraan dahil yun sa pagboto kung sino yung magiging bagong Senate President. Hindi 13, kundi 16.
4: Sa kasalukuyan, sa kalyado ni VP Sara sa Senado, ba talagang nakakasiguro siya. Kaya lang, may movements din ngayon.
0: Hindi.
4: Si Bato, wala. So, hindi papayagan yung electronic vote.
0: Hindi pwede.
4: Sabi ni Senator Tolpo, harangin talaga nila. Online. Noong pandemic lang daw nagawa yon, pero ngayon, hindi pwede.
0: Pero pwede pa rin manggawin ni Senator Bato na sumugod na naman doon pagka, yun na, sa huling yugto na magbubutuhan. Kaya lang, hindi niya itataya yon dahil meron ng kautosan. Yung DOJ.
4: Ngayon, kaya niya kayang isakripisyo yun? Palagay ko, hindi na rin talaga siya, no?
0: Hindi siya papayag eh. Kung siya ay huhulihin ng NBI, ng PNP, tapos ibibiyahe mo sa...

0: sarado dyan eh. Para nilagyan ng malaking culvert.
1: Sabi, 3 months magagawa yun. Nagawa naman, pero parang kulang pa. Meron pang bungi, oh. Meron pang hindi pa nasisimento ng contractor. 96% na pa namang tapos daw yan.
0: 4% na lang?
1: Oo.
0: Hindi pa makakubra yun.
1: Wala pa. Eh di ba, meron pa yung obserbahan pa yan ng ilang buwan, yung ano mo, yung project
0: tapos
1: mo.
0: Tapos may warranty pa ng 1 year.
1: Kita mo na.
0: Pero yung recommendation ng Sir Sunny, dredge na po natin ang major na ilog natin.
1: Yan.
0: At pagka umulan na, samantalahin, magawa na yung pounding area, kuliktahin daw yung mga tubig choy at saka i-distribute yan kapag kunti lang kasi kunti yung ulan.
1: Oh.
0: Kasi katulad yan, doon pala sa bangko-bangko pala yun, di ba? Yung pag-asa. Oh. Nakakaranas daw sila doon ng ano eh.
1: Baha yan sa kanila doon.
0: Di, wala nga tubig. May pagkakataon daw na wala tubig doon.
1: Talaga lang. Express Balita sa Umaga. Samantalay, naprubahan na ho ng pamahalang panlalawigan ng Palawan ang Provincial Ordinance Number 3699 Series of 2025 o ang Barangay Health Workers Ordinance of 2025 na naglalayong palakasin at kilalanin po ang serbisyo ng mga community volunteer health worker o yung pong barangay health workers sa lalawigan. Ilagdaan ni Governor Amy Alvarez ang ordinance matapos itong pagtibay ng 45 sangguniang panlalawigan ng Palawan. Kabilang po sa mga pangunahing may akda ng ordinansa sina Board Member Maribic Rojas at Board Member Anton Alvarez kasama ang iba pang mga miyembro ng Provincial Board. Layunin ng ordinansa na higit na mapalakas ang partisipasyon ng mga barangay health worker sa pagpapatupad ng mga programang pangkasalukuyan at pangkalusugan sa mga barangay na kilalanin ang kanilang mahalagang ambag sa komunidad at mabigyan ng mas maayos na beneficyo at suporta. Bilang mga kilalang lingkod bayan, maasa naman si Board Member Ryan Maminta na maayos na may papatupad ang mga provision nito upang maging inspirasyon at pag-asa sa mahigit 5,000 community volunteer health worker sa buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Yan ang balitang atin sa inyo ng Vision X Plus. May kakayanan po ito upang may panumbalik sa maayos na paningin ang inyo pong mga mata. Ito po ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Nito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Samantala, dire-diretso na tayo sa ating mga live report. Local stakeholders ng El Nido nakiisa sa pagdiriwang ng Month of Ocean sakusakog basura na kolekta. Katropa mo sa balita, bilyan mo siya!
2: Sakusakong mga basura ang nakolekta mula sa ikinasang coastal cleanup kahapon, Mayo 21, sa bayan ng El Nido, Palawan. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng Month of the Ocean na may tema ang Sustaining Ocean Health, Sailing a Resilient Nation, na may layuning mapalakas ang kamalayan ng publiko sa pangangalaga ng kalikasan, responsabling pamamahala ng basura, kabilang ang pagprotekta sa mga yamang dagat at baybayin. Pinangunahan ng tanggapan ng El Nido Managed Resource Protected Area, Protected Area Management Office, sa pamuno ni Senro Concurrent Paso Contrado Corpus ang paglilinis katuwang ang iba't ibang ahensya, mga grupo at local stakeholders tulad ng Tour Guides Association, Environmental Management Bureau, Municipal Environment and Natural Resources El Nido, BLGO Maligaya, BLGO Korong-Korong, LGU Municipal Civil Registers Office, OPLAN Highway Patrol Group, Kawayan Island Resort, Edge Hotel, Funny Lion, Philippine Coast Guard, Divers Association, mga volunteers at iba pa. Nabatid na dalawa ang aktibidad ang sabayang na isigawa tulad ng underwater cleanup o scuba surero sa Serenity Beach, Paradise Beach at Natnat Beach at coastal cleanup naman sa sentrong barangays. Samantala, binigang diin ni Senro Corpus ang kahalagahan ng responsabling pamamahala ng mga basura at tagapangalaga ng karagatan at likas na yaman. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Pelia Mucha, XFM News.
1: Ilang kabata ang sangkot sa paulit-ulit na pagdanakaw ng motorsiklo sa bayan ng Quezon, sinampahan na ng kaso. Katropa mo sa balita, Ray El Garang.
3: sinampas.

0: At umano na kahulang kaso ang ilang kabataang paulit-ulit na nasasagot sa pangnanakaw ng mga motorsiklo sa kasumpalawan at kalapit pang lugar kung saan sa pakipagpanayam ng news team sa ilang opisyal ng barangay Alfonso 13, may isang 15 anyos raw na kabataan ang formal na sinampahan ng kahulang kaso na ibig sabihin na kapag lumabas ang waran nito ay tuloy itong mapupunta sa pangangalaga ng DSWD. Mababatid na noong mga nagdaang buwan ay tila sunod-sunod ang naitatalang pangnanakaw ng iba't ibang unit ng motorsiklo sa munisipyo na kinasasangkutan di umano ng mga kabataan. Samantala sa ngayon ay patuloy ang paalala ng kinaukulan ng kaso sa lahat ng mga magulang na bantayang maigi ang kanilang mga anak at huwag hayaang mapunta sa mga masasamang gawain upang hindi ito magiging sakit ng ulo. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan na Real Grand Access Firm News.
1: Samantala sa iba pang balita, lalaki sa bayan ng Batarasa arestado sa bypass operation. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
2: Arestado ang isang lalaki matapos ang isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa barangay Riotuba sa bayan ng Batarasa nitong May 20, taong kasalukuyan dakong alas 10 ng gabi. Kinilala ng sospek na si Alias Antona, 27 taong gulang, jobless at residente ng nasabing barangay. Pinangunahan naman ng Batarasa Municipal Police Station ang operasyon katuwang ang Provincial Drug Enforcement Unit ng Palawan at Philippine Drug Enforcement Agency. Naresto ang sospek matapos itong pagbintahan ang isang police agent ng isang pirasong health cell transparent plastic sachet na naglalaman ng white crystal Shabu na tumitimbang na humigit kumulang 1.68 gram kapalit ng bypass money na nagkakahalaga naman ng 7,500 pesos. Agad namang naaresto ang sospek na samsam rin sa pangalaga nito ang tatlong karagdagang heat sold plastic sachet na naglalaman ng hininalaang shabu na may kabuhang timbang na 3.66 gram na may tinatayang market value na 24,888 pesos. Samantala, nasa kustudiya na ngayon ng mga otoridad ang sospek para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Tatlong fishing vessel na gumagamit ay pinagbabawal na super light huli sa bayan ng Magsaysay. Katropa mo sa balita, Girly Kadasho.
3: Inaresto ng mga tauhan ng Magsaysay Municipal Police Station ang tatlong fishing vessel at 36 na tripulante matapos mahuling gumagamit ng ipinagbabawal na super lights habang nagsasagawa ng seaborne patrol sa karagatang sakop ng Sitio San Carba, Barangay Balagin, Magsaysay, Palawan. Sa pangunguna ni Police Captain Eric Delisay, namataan at napigilan ang mga sasakyang pandagat na sangkot umano sa ilegal na pangingisda. Ayon sa pulisya, gumagamit umano ang barko ng super light, isang paraan ng pangingisda na mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng Municipal Ordinance Number 085-2010 o ang ordinansang nagbabawal sa paggamit ng superlight sa municipal waters ng Magsaysay, Palawan. Dinala ang tatlong fishing vessel kasama ang 36 na crews sa Sitio Bantayanan, Barangay Lukbuan sa Magsaysay. Para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon alinsunod sa umiiral na batas at lokal na ordinansa. Nangako naman si Police Captain Dalisay na patuloy na paiigtingin ng Magsaysay MPS ang mga seaborne patrol upang matiyak ang pagpapanatili ng mga mangingisda at maprotektahan ang kabuhayan ng mga lehitimong mangingisda. Yan ang balitang hatid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho, XFM News.
1: Palapos sa TV lang si Dalisay. Sa totoong buhay pala, meron palang otoridad na Dalisay, Choy.
4: Meron din, ano?
1: Meron din, talaga. Matinik din, ha? Matinik din manghuli, ha? Samantala, controversial at barrier sa Santo Niño. Ito na, Choy, yung nabangga.
4: Yan, ha?
1: Ito na? Aba, sa bayan ng Busuanga, yung may lamang graba, naayos na raw ayon sa barangay. Katropa mo sa balita, Icy Pakaldo!
4: Kinumpirma ngayon ni Barangay Santo Niño Kapitan Ernesto Lopez na naayos na ang kontrobersyal na concrete barrier sa zigzag road ng kanilang barangay matapos ito mag-viral dahil sa natuklasang graba at lupa ang laman nito. Matatandaan, nag-viral ang barrier matapos masira ng bumangga ang isang jeep na nawalan umano ng preno nitong Abril 18 at nahulog sa bangin. Nauna nang sinabi ni Buswanga Mayor Raymond Arce Cruz na pananagutin ang kontraktor ng proyekto habang nagsasagawa rin ng investigasyon ang Department of Public Works and Highways 1st District Engineering Office sa pagsusuri ng mga kinaukulan, hindi pasado sa kanilang standards ang naturang mga wheel guards dahil bigoy ito magsilbing proteksyon sa aksidente at hindi tama ang ginawa ng kontraktor na nilagyan lamang ang loob ng buhangin at lupa na para kay Mayor Cruz sa kanya mga naunang inilabas na pahayag na nilapastangan ng kontraktor ang nasabing proyekto ng mahabang taon bago ito natuklasan. Yan ang balita atin sa atin ng Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, IC Pakaldo.
5: Express, Express.
6: Okay, batiin mo natin si Gobernador Amy Rua Alvarez. Birthday?
1: Wow, Gob. Happy birthday, ha?
6: Happy birthday, Gob. Papansit ka naman, Gob.
1: Ayan, happy birthday sa ating pong Governor. Governor Amy Alvarez.
5: Express, Express. Balita sa umaga.
1: At mga katropa, inyo pong darinig ang mga balitang nakalapo ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
6: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasabayan po ninyong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
6: Napapakinggan rin sa masulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
6: At ako naman si Katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
5: Express! Express! Balita sa umaga! Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
7: Exciting!
8: Hanap po ba ang manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
9: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
9: Santon Gold Live Testimony.
11: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan.
7: dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pili ko min sa akin, sabi niya, 10 plus gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaulwatan ko, kinasolve lang ng 10 plus gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pero ito rin, wala na. Subok sa akin, yung 10 plus gold. At pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng 10 plus gold.
11: 10 plus gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
11: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
12: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
11: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
10: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
11: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
11: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
13: Mabibili sa mga butika.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
15: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uli ng sakit.
18: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
19: Santon Gold, live testimony.
20: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
21: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
22: Kung dati ayaw mong magabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
23: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
24: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
25: Sister Pain.
26: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
25: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
27: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Santon Gold Coffee Mix.
28: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Santon Gold Coffee na.
25: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
29: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
25: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
30: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
31: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
32: XFM.
33: XFM.
34: Mga katropa, excited!

0: That I will well and faithfully discharge
1: to the best of my ability,
0: to the best of my ability,
1: the duties of my present position,
0: the duties of my present position,
1: and all of others,
0: and of all others,
1: I may hereafter hold under the Republic of the Philippines,
0: under the Republic of the Philippines,
1: that I will support and defend the Constitution of the Philippines,
0: the Constitution of the Philippines,
1: that I will bear true faith and allegiance to the same,
0: and allegiance to the same,
1: that I will obey the laws,
0: legal orders,
1: and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion.
0: So help me God.
1: Congratulations.
2: Ngayon, mga katropa, nasa linya natin si Congressman Carl Joseph Fernandez Legazpi. Kong, magandang umaga po.
3: Kalui, magandang umaga po sa inyo pong mga taga-pakinig sa XSM.
2: Ayan.
3: Magandang umaga po.
2: Kong, marami po yung nagtatanong, no? Ano ho daw yung nangyari? Ano ho ba yung kwento sa likod ng naging palitan yung magkapatid sa Kongreso? Sir?
3: Opo. Sa nagdaang taon, nagkaroon po ng mga pagbabago sa composition ng active members ng Pinoy Workers. Mayroon po mga nagpaalam na mga nakarang nominees na sa kanila po mga dahilan, naintindihan naman namin ng mga partido bakit po sila nagpaalam. At nagkataon lang din po kinailangan kong humalili. Gawa po na si Kong Franz, nagpasa po, nagsabi na rin po sa partido na nais niya pong unahin muna ang kanyang pag-aaral sa law school. Kasi po sa pamilya po namin, pamilya po kami ng mga abogado, ama po namin abogado, naging judge, kaya minabuti po niyang tapusin muna po ang law school at makapag-bar. At yun nga po, dahil po sa mga nagsilipatan po ng mga nominees, ako po yung nabigyan ng hamon na tanggapin po ang nominasyon po ng partido.
2: Mm-hmm. Okay. So, yun lang po yun na kung Carl, no, na si dating congressman representative, yung kapatid po ninyo, magko-concentrate muna sa kanyang pag-aaral sa law.
3: Opo, yun po ang kanyang naging dahilan nung kanya po. Nagpaalam po siya sa partido, yun po kanyang binigay na dahilan na tinanggap naman po ng partido. At kami naman po nagpapasalamat sa kanyang naging serbisyo sa nagdaang taon.
2: Mm-hmm. Okay. Pwede pala yun, ano? Kung pagka merong nag-resign for some reasons, ganito yung sistema, pwedeng palitan, no? Pwedeng yung may pwedeng humalili. Oo.
3: Opo, Kaluwi, COMELEC po ay naglabas po ng resolusyon na kung saan po mayroon silang binigay na guidelines para po sa mga parties sa paano po nila tatanggapin ng mga nominees. At kasama po doon yung pagrespeto po ng COMELEC sa pasa po ng party list na magsumite po ng mga listahan ng mga nominees kung sakali pong may mga umalis at kung sakali po nga na yung sitting congressman po sa Kamara magpasa po na magpaalam sa partido.
2: Mm-hmm. Ayun, pwede pala yun. Ano? Pag kahit na walang eleksyon, may guidelines yung COMELEC, lahat ng pwesto, no, mga kaibigan, presidente, vice president, congressman, senador, pagka nabakante, for some reasons, COMELEC, may guidelines si COMELEC, and then ito na, yung kongreso. Ano po? Ganun yung nangyari.
3: Opo, kaluwid sa ganito pong lagay, ito pong guidelines para po sa mga party list.
2: Party talaga. List,
3: Opo, ano po yung proseso para po sa pag- bibigay po ng listahan ng mga nominees na hindi naman po maiwasan, may mga kanya-kanya po silang rason na umalis. At mabigyan po ng pagkakataon yung party list na mapagpatuloy po yung kanilang pamumuno po sa Kongreso, sapagkat yung ano po nung election po ang binoto po ng mga kababayan natin ay yung party list mismo.
2: Okay.
3: Para po masiguro na patuloy po nakaupo ang partido sa Kongreso, na yun po ang naging batayan po para makapag bigay po ng member ng nominee na ano uupo. At yun po, ang party list po ang binibigay ng pagkakataon ng COMELEC na magpasya kung sino po yung nais nilang i-nominate as a member of Congress. Opo, at yun naman po ay alinsunod po sa patakaran na kanila pong binigay.
2: Oo. Mahaba rin pala, sir, no, yung naging proseso bago kayo nakapag-take out, no? Oho.
3: Opo, Kaluwi. Ang akin pong naging nomination po ay natanggap po itong March 2026.
2: Okay.
3: Ako naman po nung nagdaang taon po kasama na po ako sa National Youth Commission noon. At nung inibitahan nga po ako ng partido na sumama, pagkatapos po umalis ng mga ibang mga nominees, puso ko pong tinanggap yun. At nagpasya na po si dating Congressman Franz na uunahin na po muna niya ang kanyang pag-aaral, ang partido po nag-desisyon na isumite po ang aming pangalan para po sa panibagong nominee ng party list.
2: Oo. Alam nyo, mga kaibigan, alam nyo naman tong Pinoy, talagang may opisina dito at nakabase rito. So, sabi ko nga, Kong Carl, no, malaking bagay sa Palawenyo, yung may apat tayo, mga apat nga po, Pinoy na nandito, may senador pa tayo, nandito rin nag-opisina, may opisina ng sarili dito. So, malaking tulong sa mga Palawenyo, no, sa terms ng halimbawa ay mga tulong o pagpapasa ng mga panukalang batas na makikinabang yung mga Palawenyo. May panibago po ba kayong mga projects sa advocacy na isusulong Kong Carl bilang bagong Pinoy Workers Party List representative? Sir?
3: Kaluwi, sa totoo po, yung issue po ng minimum wage ay isang topic na nice din po talaga namin pagpatuloy na paglaban. Kundi man po madalan sa panukalang batas, asahan po natin, mga kababayan, na tututukan po natin ang pagrepaso ng minimum wage rates na kailangan na ma-update sa iba't ibang probinsya sa bansa. Tuloy-tuloy din po ating paglapit ng mga programa sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa Pinoy workers. Ayun nga po, dahil nga po sa nakapag tayo po tayo ng mga tanggapan sa diyan po sa Puerto Princesa, mas gusto pa po namin tagtayin ng ang pagdaloy po ng servisyo ng gobyerno. Kaya po, gusto po talaga namin paramdam na may karagdagang congressman pa ang Palawan na pwede po nilang malapitan. Siyempre po, nandiyan na ating mga district congressmen. At kami naman po ay buong puso din sumusuporta sa kanilang mga polisiya. Pero nandito lang po kami para po kung may mga kailangan ilapit na pandagdag po na tulong, sana po makapagbigay po kami ng tulong ngayon. Ito po yung mga livelihood projects, assistance at scholarships, at iba pang programa, sinisipag, pinagsisikapan ko pong madagdagan para po mas marami pa tayong maabot at matulungan sa probinsya ng Palawan.
2: Ngayon, oho. Nabanggit niyo yung minimum wage, no? Si Kong Hill, mayroong panukala na binabanggit na karaan doon sa interview ko sa kanya na yung minimum sa Maynila, kung ano yung minimum doon, NCR, yung sa mga probinsya, like Palawan, iparehas na lang, isahan na lang. Ipare-parehas naman mga workers yan na iba-iba lang ng mga lugar.
3: Kami po, sangayon po kami. Dahil nga po, ang cost of living po ay halos pare-parehas na rin ngayon dahil nga po sa taas ng presyo ng bilihin. Kaya po, naisip po namin paglaban na yun kasama po si Kong Hill.
2: At saka sa cost of living, mas mataas pa nga sa probinsya eh. Kaysa sa Maynila, di ba?
3: Mas mataas po ang ating crudo at gasolina po sa ano, sa Palawan kaysa sa Maynila.
2: Oo. So, kayo suportado niyo po 'yon na kung ano yung sa NCR, pati sa mga probinsya, iparehas na lang kung magkano doon. Dapat sa iba parehas na rin. Oo. Support.
3: Kami po, ano po, kung ano ngayon po, dahil nga po kakaupo lamang, aaralin ko po kung ano yung ano po nasa Committee on Labor ngayon na kung saan po miyembro ng Pinoy Workers. Kung ano naman po, kung nasa ano, nakasalang na po at yun po ang pinaglalaban ni Kong Hill, kami po susuporta po sa ano po sa kanyang posisyon.
2: Oo, magandang bagay po yan, lalo dito sa mga taga-Palawan, no? Eh, magkano lang tayo dito? 400 plus yung krudo. Pataas ng pataas. Hanggang ngayon, hindi pa rin bumababa yung iba. Medyo bababa, medyo tataas, kuryente. So, malaking bagay po sana masuportahan. Sir, yung
3: tama
2: mga...
3: Tama po ka, Louis. Yan. At naman po, marami po magagawa na nakasalalay po sa ano sa presyo po ng gasolina, sa pagbiyahe po nila, sa pagbibili po ng mga produkto.
2: Mm.
3: Kaya yun po, kami po ay buong puso po sumusuporta sa kanila.
2: Oo. May nakaumang na ba, Kong Carl, na isusulong mo bilang bagong upo pa lang? May nakaumang ka na ng mga panukalang batas?
3: Ano ka, Louis? Bale, ano po, kami po ay may final ng mga ano po, house bill. Nung araw po nung ako, nung nanumpa po ako, isa po doon ay yung ano po, ang ano po, binigay po ito na recommendation po ng provincial government of Palawan regarding po sa pagpapaigting po ng PDRRMO services.
2: Mm-hmm.
3: Sa kami naman po ay ano po, pinasa po yun sa Kongreso para po bilang suporta na rin sa provincial government. At ang ano naman po, DSWD ay nakiusap sa aming tanggapan na file po ng bill para po i-institutionalize po yung Sustainable Livelihood Programs nila, yung SLP, na ano po, naniniwala kami na mas matagal po at mas sustainable po yung epekto ng programang iyon kumpara po yung sa... Siyempre po, na-appreciate po yung mga programa ng DSW tulad ng AIX na nakapagbigay po ng financial and cash assistance sa mga kababayan natin. Yung pangmadalian po na mga kangailangan, nakakatulong po yan. Pero niniwala din po kami na yung SLP na ano po, panibagong programa po, nag-umpisa ng panahon ni Senator Erwin Tulfo, ako'y secretary. At ngayon po kay Secretary Rex Gatchalian na kung saan po na ano po mas gagawin nilang pangmatagalan po yung epekto nung ano po nung SED na yung suporta po na ibibigay nila sa mga recipients sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng mga livelihood programs na pwede po nilang suportahan at pondohan.
2: Okay.
3: Nais po ng DSWD na isabatas ito sa pag-uudyok po ni Secretary Gatchalian at kami naman po isa sa mga una nilang nilapitan para ano po, para sa ito. Kasi nakita po nila yung pag-roll out po ng pilot projects na kami po ay tumulong dyan sa Palawan. Kaya mayroon na po mga ongoing SLP program sa probinsya at sa Puerto Princesa. Kaya po kami, ano naman po, buong puso po na ano, sumusuporta po dyan. Kaya po namin ipinasa nung pagkanumpa po.
2: Okay. Sige po. So, welcome po sa Kongreso. At alam naman natin na gamay nyo rin yung galawan po dyan. Natutuwa po kami bilang Palawenyo na may opisina rito yung Pinoy Workers, no? At magiging katuwang kayo doon sa pagsulong ng mga panukalang batas na makakatulong, lalong-lalo na sa mga taga-Palawenyo kasama na yung Puerto Princesa, Kong Carl. Baka may mensahe po tayo, sir.
3: Salamat po, Kaluwi. Pagdasal niyo po kami at sana po mas mag-isyo po namin ibibigay para po sa mga kababayan natin sa Palawan.
2: Aha. Sige po. Kaibigan ko po yung tatay ninyo nung siya ay nabubuhay pa, si Judge Leo.
3: Yes po. Nabanggit niya nga po, mataas po ang respeto niyo sa inyo, Kaluwi.
2: Thank you.
3: Sana po maano po. Patuloy po ang ating ano, pagkakaibigan.
2: Sige,
3: maraming salamat po.
2: Thank you, Kong Carl. Maraming salamat at congratulations po ulit sa inyo, sir.
3: Maraming salamat po. Pabuhay po kayo.
2: Okay. Bullseye! Bullseye! Si Kong Franz ay magko-concentrate sa kanyang pag-aaral sa law. No, kaya siya ay bumitaw bilang party list representative, no? Mga kaibigan, nominee. All right. So ang mayroong sinusunod na guidelines ang COMELEC kung sakasakaling mayroong mabakante, mayroong mag-resign, hindi lang sa party list. Meron din sa, halimbawa, nag-resign si BP Sara. Mayroong panuntunan doon. No? Nag-resign si Bongbong Marcos, yung presidente. Pero imposibleng mangyari yun. O nawala. Mayroong mga panuntunan si COMELEC. Ito sa party list, ito yung nangyari. So kailangan mayroong kang inominate, pipilian, at ito na po yun. Natutuwa tayo dahil itong si Kong Carl Joseph Fernandez Legazpi, anak ito ni Judge Leo. No, nung doon pa ako sa DYSP, sa GMA, sila yung, hindi pa siya judge, lawyer pa lang, napakagaling na abogado, si Judge Leo Legazpi, Attorney Leo Legazpi, mga kaibigan. So, pamilya ng mga magagaling na abogado, mga kaibigan. So, makakatulong talaga ito sa paglikha ng mga batas na naaayon sa panlasa ng mga Palawenyo, ng mga Pinoy workers, no? At itong Pinoy, dito sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa, may opisina. Nandyan. Alam naman natin kung saan niya, sa San Jose. So, madaling makaka-access ng mga tulong, no? Mga kaibigan. So, yun nangyari. Hindi yung, alam naman natin na may gulo sa Kongreso ngayon. Hindi man gulo. May mga rigudo na nangyayari, lalo dyan sa Senado, no? At yung mga latest development, mga kaibigan. Pero itong kay Pinoy worker, si Kong Franz, mag-aaral ng law, at ito yung pumalit, yung kapatid niya, si Kong Carl Joseph Legazpi. Okay? So, welcome sa Kongreso, no? At isang Palawenyo, dugong Palawenyo, mga kaibigan. 7:46 ng umaga.
4: Bullseye!
2: Buksan ko lang ng konti bago mamaya i-amplify natin doon sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan.
4: Bullseye!
2: May inilapit sa atin na isang usapin, no? Diyan sa may bahagi ng Batarasa.
4: Bullseye!
2: Mayroong isang pamilya na nagmamay-ari ng isang lupa. Hindi lang isang, malawak na lupain, no? Yung lupain, tax deck, no? Diyan sa may bahagi ng Batarasa. Pero bago yung pag-uusap nila ng Rituba, ng RTN, mga kaibigan, Rituba Mining Corporation, nataniman na nila yon. Na bungkal na nila. Pakita mo, Bon, yung mapa.
4: Bullseye!
2: Bubuksan ko lang ito. Hindi ito usapin na overnight, maaayos ka agad, mga kaibigan. No? Meron pang mas malayo. Yan. Itong lugar na to, matatagpuan sa may bahagi po ng Batarasa, Palawan. Okay? Yung pasok doon sa blue na kulay, yun yung parang yun yung lugar, lupain na sakop nitong pamilya na lumapit sa atin. Ngayon, ang usapan nila nung una, gamitin tong lugar nila, no? Nakiusap itong Rituba Nickel Mining Corporation, mga kaibigan, na gamitin yung area nila. ano, at doon sa pag gamit ng lupa nila, siyempre mag-uusap. May kasunduan. Mga kaibigan, ano? May kasunduan. At doon sa kasunduan nakalagay, basahin natin, ha? Pagsasalitain natin, siyempre, kukunan natin yung side ng RTN, kukunin din natin, mga kaibigan. Doon sa kasunduan nakalagay, ako, si Henry Contreras, kasalukuyang nakaukupa yung may number ng area at lugar, no, na matatagpuan sa barangay Ukayan, Batarasa, Palawan. Barangay Ukayan, Batarasa, Palawan. May asawa, Pilipino, at kasalukuyang naninirahan sa barangay Riotuba. Doon sa kasunduan, meron ding nakapirma na Bentutimo Masindo, kinatawa ng Riotuba Nickel Mining Corporation. May asawa, etc., etc., no? Sila yung unang nag-usap, si Henry Contreras at si Bentutimo Masindo, sa ngalan ng Riotuba Nickel Mining Corporation. Morning sa inyo dyan, ha? Yung bang signal natin nakatodo dyan sa Batarasa, katropang Gerard, Batarasa, ha? Siguraduhin nating malakas yung signal natin dyan, ha? Sa istasyon natin dyan, para nadidinig yung usaping ito, lalong-lalo na dyan sa may barangay Ukayan. Okay. Ang kanilang kasunduan nakalagay na ang magkabilang panig ay mayroong nung una ito na may nagkaroon sila ng pagkakaunawaan, eh, no? Di nagkaroon ng mayroong di pagkakaunawaan sa lupa, na yung pagkakakilanlan ng lupa, no? Kasi sila yung nag-uusap nung una pa man, itong RTN, yung pamilya Contreras, eh, na mayroong naganap na pag-uusap ang magkabilang panig dito sa tanggapan ng DNR Centro Brooks Point. Okay? Ang magkabilang panig ay nagkasundo na sumangguni sa tanggapan ng taga-Tasa o yung Assessor's Office sa Bayan ng Batarasa upang malaman ang tiyak na halaga ng, yun nga, no, yung improvement ng lupa. So, ibig sabihin, itong mga binabasa ko na to, mga kaibigan, itong RTN, nung una, bago itong kasunduan na binabanggit ko, ay nakiusap dito kaila sa pamilya ng Contreras. Oh, gagalawin namin yung lupa ninyo bilang kapalit, no? Eh pagbibigyan namin kayo na, yun ang sinasabi sa akin ng pamilya, no? Pagbibigyan namin kayo na makapag-operate din dito para makinabang din kayo. So itong pamilya Contreras, mga kaibigan, sinasabi nga nung RTN daw na sila yung parang magkokontrata din, ano, yung mga paghakot ng mga kung ano man ang hahakotin ng RTN na nasa sakupan ng area nila doon sa loob. Sila yung hahakot. So ang ginawa nitong pamilya, nagbumili ng mga dump truck, bumili ng mga backhoe, no? Nung una okay, no, mga kaibigan, sige kayo na yung magkano diyan kasi total lupa niyo bilang ano namin sa inyo. Pero nitong mga huli, eh ayon dito sa pamilya, kaya gusto nating pasagutin yung Riotuba dito, Riotuba Nickel Mining Corporation, kung bakit bigla na lang inihinto yung usapan nila nitong pamilya Contreras. At sa halip na sila yung magtrabaho daw doon sa loob ng area na nasasakupan itong pamilya na ito na nasa kanila dahil may tax deck daw. Tax deck ito eh. Pero tax deck, alam naman natin, hindi naman yan talaga titulo ng lupa. Pero may karapatan silang galawin yung lupa dahil sila yung nagbabayad ng mga kaukulang mga bayarin doon sa lupa. Inihinto, di umano, ng Rio Tuba Nickel Mining Corporation ang usapan nila. Ibig sabihin, itong pamilya Contreras hindi na nakakapag-operate doon sa kanilang lugar. At sa halip, iba-ibang mga grupo na ang nag-o-operate doon sa lugar. Ngayon, mga kaibigan, doon sa may bahagi ng barangay Ukayan.
4: Bullseye! Bullseye!
2: Ang sinasabi ng pamilya, gusto nilang malaman from RTN, Rio Tuba Nickel Mining Corporation, kung bakit daw ganun ang ginawa. Yung usapan noon, sila ang mag-o-operate doon sa loob bilang sa kanila nga yung area, sila yung nag-cultivate at sila yung nakiusap na pasukin yung lugar na yan. Mamaya, malalaman natin kung ano yung operasyong ginagawa ng RTN doon. Siya nga pala yung lupa, ipababerify din natin doon sa assessor ng munisipyo kung ito ba ay timberland, ito ba ay agricultural land, no? So, usapin, ibang usapin yan. Kasi nagkaroon ng operation doon eh. Okay, balik tayo doon sa pamilya.
4: Bullseye! Bullseye!
2: Ang pamilya, ayon doon sa ating kausap doon kahapon, mga kaibigan, mayroon ng mga pinaabot na mga impormasyon doon sa Rio Tuba Nickel Mining Corporation. Pero, lately, hindi na sila kinakausap, hindi na makausap. Kaya, lumapit sila. Sabi niya, sir, nag-invest na kami dito eh. Di ba? Milyon. May mga truck kami. O yung iba nga mga bako na inutang namin, sinuli na lang namin. Kasi, pinangakuan kami ng Rio Tuba Nickel Mining Corporation daw ng ganitong usapin, ganitong sistema. Oh. Ngayon, hindi na kami, yung pangako nila at yung million investment namin, hindi na nila ginagalaw. No, ang ibig kong sabihin dito, nung una, okay pa. Kasi bago pa lang eh. Nung nakakapag-operate na, parang isina-isang tabi na itong pamilya Contreras. Daw, inisa-isang tabi na sila. Nawala na sila doon sa usapan. Pero yung lugar na yon, sila, meron silang mga papeles na magpapatunay daw na talagang bago nag-operate si RTN doon, yun ay talagang ginagalaw na nila, kinukultivate dahil timberland yun or agricultural ano eh, di ba? Sabihin, sila yung may tax deck sila sa lugar. Bagamat sabi ko nga, hindi naman talaga titulo ang tax declaration.
4: Bullseye! Bullseye!
2: Mga kaibigan, okay? So mamayang konti, pagbalik natin, mas alamin pa natin. Kasi mina to eh, mining. Di ba? Mining operation. Baka yung isipin namang iba na itong mga mining, mga mining companies na to, magaling lang doon sa pag-una eh. Di ba? Pag nakuha na nila, mawawala na kami sa usapan. Baka mag-isip ng ganon. Mga kaibigan, bagamat ang tinutukoy natin dito, yung pamilya na Contreras at yung Rio Tuba Nickel Mining Corporation. Malawak pa to. Yung lupa, ano ba yung classification ng lupa? Ano ba yung ino-operate doon? Di ba? Ano yung ginagawa doon? Ano yung usapan? Okay, so lahat yan liliwanagin natin. Binuksan ko lang. Kasi alam nyo naman ngayon, di ba, marami yung mga mining company dyan na talagang gustong pasukin yung ibang mga lugar. Baka mas maging parang president ito kung totoo talaga na binaliwala ng RTN yung usapan nila ng pamilya na nawala na sila doon sa eksena nung una, okay pa, maganda, di ba? Baka isipin ng iba na ito bang mga ano, pare-parehas ba ito sila? Sa una lang magaling kausap, pagdating ng bandang huli, wala na kami sa usapan. Nung makuha na nila lahat, makuha na nila yung mga mineral, wala na kami sa usapan. O, yun ang liwanagin natin. Okay? Magbabalik si Bullseye pagkatapos ng ilang pala.
5: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam, walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!
6: XFM.
5: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
12: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
16: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
17: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
18: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
19: Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
19: Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa premium D3 coffee mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 coffee mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 coffee mix. Premium D3 coffee mix.
6: Mahalagang paalala, ang premium D3 coffee mix. Gamo at hindi dapat gamitin pag gamo sa anumang uri ng sakit.
21: Southon Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix.